0: ba may kasamang school official o mas maganda isama na lang talaga medical personnel?
1: Ah, dapat may kasamang school officials, no?
0: Mm-hmm.
1: Nung high school ako, coach high school ako sa St. Stephen's, kasama namin yung athletic director. Yung athletic director, lagi kaming may kasamang physical therapist. The physical therapist would act as yung aming marunong mag-CPR, marunong magbigay ng first aid. Ibig sabihin, siya yung athletic trainer namin na would help us or would, yes, would help us sa mga situations na pag may nangyaring, kunyari, bigla na lang nabagok yung ulo, tumama yung ulo during practice sa court, no? Or outside the court. So, alam niya kung ano yung mga gagawin. Kailangan niya na may trained personnel. Kasi pwede kang magdala ng, sabi mo, may dala kang lifeguard. Eh, baka naman yung lifeguard na yun, hindi naman certified, hindi marunong, hindi siya dumaan sa mga, kung ano yung training ng Red Cross, di ba, yung sa CPR.
0: Opo, opo.
1: Ang importante kasi is, qualified and then certified. Make sure na talagang marunong kasi pwedeng sabihin na nagdala tayo ng mga swimmers to help us as lifeguards. Pero iba pa rin yung trained and qualified.
0: Pero may kasama ding iba pa, yung school official, kumbaga para sa iba pang matters, meron kayong kasama bukod pa doon.
1: Right? Yung ano, athletic director. The athletic director.
0: Okay,
1: is the head of sports. Yes.
0: Kung sakali, yes, nag-prepare kayo ng ganitong training event, no? Before ba, hindi lang ocular inspection ng facility, you would really go through the route. Halimbawa, sabi nyo, hiking. Mismo, hindi lang inspection ng meron ba kayong ganitong gamit, ito ba tutulungan ng outfit. Talagang iikutan nyo yung lugar na pupuntahan ng mga players din.
1: I think that bago pumunta doon, syempre, being a coach, alam ng athletic director na ito yung lugar na pupuntahan namin, safe yun. Kasi dapat
0: ganun pa lang, hindi pa nakikita yung lugar, ha?
1: Mahirap naman pag pumunta ka sa isang lugar, no? Mabuti kung yung lugar na, una, kung gusto mo makita, livable ba yung conditions? Diba? Maganda ba yung titirahan? Gusto mo komportable, maganda yung CR, malinis.
0: Pero hindi lang Google review asahan natin dyan.
1: Dapat naman siguro, Pastor Eric, no? Ang goal natin doon is makita yung lugar to make sure na angkop siya para sa isang activity. Just like yung ano, I think yung mga camps when I was with Green GCF Ortigas, sigurado na bago kami magkaroon ng isang church camp, I think 100% nakita nila lahat and then sa kanila i-report na good, okay to. Pwede to bring campers.
0: Oh, may food tasting pa nga dapat yan eh.
1: Oo, kasi mahirap eh. Kung hindi masarap yung pagkain, kasama na yan. But I think sa mga activities, Pastor Eric, depende yan kung ano yung goal ng coach. Baka mamaya ang gusto naman ng coach yung Spartan-like conditions. May mga ganun eh. Gusto nila na matuto yung mga atleta na yung iba doon eh, born with a silver spoon, matuto naman na ano ba ang tunay na condition sa Pilipinas, no, na sa masa. Pwede yun. Yung ibang teams, no, I've been reading about boot camps and training camps dahil coach ako. Yung iba, ang ginagawa nila, they would hire Navy SEALs sa US to, no?
0: Uh-huh.
1: So, may mga teams doon na would undergo training ng Navy SEALs.
0: Hindi ba
1: so,
0: parang hazing na ngayon yung bootcamp na yan pag may ganun-ganun pa?
1: Hindi naman siya hazing. Ang goal lang naman natin doon is, syempre, bago sila pumunta doon, we're talking about yung hirap ng training sa isang Navy SEALs, no, set up. Syempre, ano na yan, medyo condition na, nag-training na siguro ng mga more than 2 months bago mo sila papuntahin doon. Pero syempre, pag nandun na sila, kompleto naman ang Navy SEALs, di ba? When they train, they make sure yung kanilang personnel, medical personnel,
0: I read about
1: everything.
0: It, grabe.
1: Kompleto. Tapos, hindi naman nila ilalagay sa tubig yan na magta-training ng Navy SEALs kasi ang goal lang naman nila is yung physical conditioning. Di ba? Kasi hindi naman sila pupunta sa tubig at maglalagay ng mga bomba. Di ba? Hindi naman sila pupunta sa gera. Ang goal lang doon is to make sure yung physical prowess or yung kung ano yung physical
0: yung mental discipline.
1: Limits ng tao. Gagawin nila yan hanggang kailan ba na tipong magkakaroon na ng ang gagana na lang is yung utak.
0: Aha. Coach, kada ang sinasabi, itong ganito matinding training na ginagawa to the point nga na parang sabi na iba, parang hazing, no? Hindi kaya dahil sa antindi na ng competition ngayon talaga sa basketball, sa college basketball, kumpara nung nag-umpisa kayo mag-coach?
1: I think we have to, ano, no? Kailangan natin i-distinguish, no?
0: Uh-huh.
1: Kung yung coach, dahil matino naman yung kanyang pag-iisip, ang goal lang naman niya is yung to test the physical limits, no? The psychological and the mental limits of the team.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagawin lang naman niya is pahihirapan niya. For example, yung push-ups. Tapos, kung ano-ano mga exercises.
0: Yung tawag doon sa basketball, suicide.
1: Oh, suicide drills.
0: Ah.
1: Suicide drills yan. Diba? Kung ano, baka mamaya may fireman's carry. You have to bring your teammate to another, siguro 50 meters. Tapos, balikan kayo, back and forth.
0: Kaya hindi ako naging athlete eh. Ganyan pala kahirap eh.
1: Oh, kung yung goal ay ganun lang, eh, maganda yun.
0: Uh-huh.
1: Pero pag pinasukan mo na ng isang bagay na medyo hindi na siya physical or psychological conditioning. When I say that, medyo pinasukan mo na ng hazing. May nabalitaan akong teams na before na pinag-uhubad nila yung mga players. Tapos palalakarin nila, eh, kasama pa ba sa training yun? Diba?
0: Paano makakatulong yun?
1: Siya makakatulong yun. Anything na medyo may kababuyan, hindi maganda, no? Ang tanong ko doon is, kung ikaw ba ay may anak, gagawin mo ba yung paggagawa mo sa mga players mo? Especially kung yun ay hindi maganda o kabalastugan. Hindi dapat, di ba? Walang connection eh. Ano pa ba, may mga nadinig akong mga training na para na siyang hazing or initiation ng isang fraternity. Eh, hindi naman fraternity ito, di ba? Well, hindi naman fraternity ang yung mga basketball players, no? Hindi naman sila pumasok to become members of a fraternity. Yes, it is a fraternity, a brotherhood. But hindi to yung fraternity na sinasabi natin. Mm-hmm. So, ang hazing sa akin, out yan. Kasi, especially kung ano yung purpose? Kung ang purpose mo lang is sometimes kasi na ipapasa-pasa-pasa parang tradisyon eh. No?
0: Ayun ang yung problema sa hazing, vicious cycle, na hazing kaya nang hazing.
1: Yeah. Kung yung tradisyon mali, ihinto yan. No? Importante is, ano ba yung tama sa mata ng Diyos?
0: Yeah.
1: Tama sa mata ng gobyerno? Yun yung ano, tatlong bagay. Dalawang bagay plus isa. Do not make them do things that would cause them to die. Kaso, pwedeng aksidente, no? What I mean is, sasabihin mo
0: kahit
1: na...
0: Kahit malang yung dignity talagang, nila, preserve oh, after that.
1: Oh, kunyari yung sabihin mo, kung talagang mahal mo ako sa coach, tumalong ka dyan sa second floor. Eh, mali naman yun. Di ba? Masisira yung kanyang mga tuhod. So, I've mentioned this to my players before, Pastor Eric. There are three things na pwede nyo akong hindi sundin. One, if it is wrong in the eyes of the Lord, wag nyo akong sundan. It is morally wrong. Number two, it is legally wrong. If it is wrong in the eyes of the government, I am going to may masisira akong mga batas. Diba? Number three, if I'm asking you to do something that would cause you to die, do not follow me. as your coach because I have crossed the line and I have become a wako already. But hindi ko naman gagawin yun because I know that. I know what is right. Yun lang po.
0: Kasi parang nag-glamorize din kasi yung coach na parang nagkaroon ng miracle turnaround, di ba? Parang undisciplined players, talunan, yung mga pelikula. Na yung coach, pagkatas niyang pumasok, instill ng discipline, naging winning team siya. Hindi kaya may ganun pumasok na mentality, kaya matindi talaga competition ngayon sa ganyan na makakuha ng magagaling na player, palabasin talaga yung galing ng player. Hindi kaya yan ang isa sa pinag-uugatan niyan, yung glory, kumbaga.
1: May tinatawag sila ngayon na three-dimensional coach na coach, no? Who coaches in the physical aspect, yung when I say physical, the body, ito yung tinatawag na training. And then there's yung second dimension, which is the mind, no? Yung psychology, using psychology. But there's also the third, no, dimension, which is the heart or the spirit. Ang importante dito is you just do not coach them in the first dimension na parang ano ka na eh, yung marine instructor na luma na yun eh, na sundan mo ako dahil ito yung inutos ko. Ang importante dito is why, di ba? Because it is the why that would tell everything why we are doing what we are doing.
0: Yeah.
1: So we have to coach also with the heart na tayo lang. Mga players to. May katawan, may pag-iisip.
0: May kinabukasan to.
1: May puso rin.
0: Kaya nag-player ito sa college para makapag-aral eh. Sa college na yun.
1: Yeah, that's true. Ang goal natin dito is to love the players as if they were your own. No? Masakit na lang yung nangyari sa Ateneo. So, iniisip ko, ano ba ang pwedeng nangyari? No? I really don't know what happened. Sabi nila, based sa nakita kong interview ni Coach Tap, na it was a routine run, and then siguro ito na nga yung may rip current, may rip tide, and then brought them to nilabas na sila papunta sa mas malayo, no, from the shore. And it could happen, no, kahit knee deep, palagay mo na waist deep, nagja-jogging kayo, tapos biglang you hit nga a rip tide. Eh, yung rip tide
0: yung alon para sa ilalim, yung malakas na bigla, alon. Oo.
1: Bigla kang hihilain. So nung hinila yon, hindi na nila alam, siguro nagpanic, no? Yeah, that's why, alam mo, Pastor Eric, I've been, siguro I sound like a broken record. I always tell my daughter, anak, alam mo na yung rip curtain. Kasi ang wife ko nag-scuba dive din. So, lagi namin pag rip current, sumabay ka lang. And then, alam mo na ang gagawin mo. Once na nailabas ka na, swim, yung horizontally. And then, bumalik ka na sa shore. Huwag mong lalabanan kasi mapapagod ka. Use your mind. Kung alam mo, rip current yon at hinihila ka na, sinasaction ka na, mag-thread ka lang. So, ang importante, dapat, kung may team ako at pupunta kami sa dagat, siguro madidinig nila sa akin to, hindi lang 10 times, 20 times. Paulit-ulit, just to make sure that they know yung dangers of being in the water.
0: Last question ko na lang po, Coach, and really this is a very touching interview, lalo na yung sinabi niyong three-dimensional coaching at nga yung tuturing mo silang anak. Paano sa tingin ninyo, tinanong namin to sa mga viewers, paano makaka-recover ang Ateneo rito? Maganda ba na mag-forgo muna sila na isang season? O kung kayo po ang nasa kalagay niya, tatanin kayo, paano makakabawi dito? What would you advise them?
1: Wow. I really don't know, no? I think they just have to go down on their knees and pray. That's the first thing that they have to do. It's really a deep soul searching because what happened is very tragic. Di ko nga alam kung paano sila makakabango, no? Kasi every time they would step inside the court, maalala nila yung mga teammates nila. Maalala nila kung ano nangyari. But, I really don't know. Kaya, the first thing, for them to pray, second is to get Christian counseling.
0: Yeah, mahalaga.
1: Counselors who are trained, hindi lang any counselor, but trained sa mga gantong sitwasyon. Kasi,
0: trauma medyo counseling.
1: This is very, yeah, trauma counseling. Kasi it is very traumatic. And I don't know how they would fare this season. This in this year, no, in this season, kasi medyo hindi siya kakaiba and nayanig, no, talagang nayanig to the core. Yeah. So from top to bottom, and then buong eskwelahan, everybody, no. So I think we also have to pray for them, kasi we don't want that to happen
0: to anyone.
1: To us,
0: don't want to that anybody, to happen to, at all.
1: To a at all, no? Kaya, may nakita nga akong post sa Facebook na sabi ng isang kaibigan ko doon, ang dami nang naging eksperto sa strength and conditioning. Kasi pag sabi mong strength and conditioning, parang team B, ano yan, eh, no? Yung training. No? Mm-hmm. Ang dami nang naging eksperto sa strength and conditioning, ang dami nang naging eksperto sa counseling. Tapos, I know that nangyari nito, it could have been prevented. But right now, we're past that. Eh. I think we just have to pray for them and help them for them to be able to recover.
0: Thank you. With that, naku, salamat Coach Jojo Villa. Napakagandang pagkakataon to also encourage yung ating mga tagapakinig to pray and always remember ang ating mga salita po, gaya ng pinag-usapan sa Kabikang Kayamanan, ay death and life pa rin the power of our tongue. Kailangan din nila encouragement. May accountability dapat, pero kailangan din na we mourn with them. Sabi nga ng Bible, grieve with those who grieve. We thank you, Coach Enopoli. Sa ibang pagkakataon, mag-usap tayo na hindi naman ganito yung paksa na tragedy. No? Marami tayo matututunan tungkol sa leadership mula sa inyo. God bless po, Coach.
1: Thank you po, Pastor Eric. God bless po sa mga nakikinig.
0: Always a privilege. Yan po ang ating interview si Coach Jojo Villa, National Director, Fellowship of Christian Athletes, Philippines. Naku, marami pong salamat. Napaka yaman na paksa na makita po natin talaga na una, yung panalangin, comfort, at nawa, where ang ating pong our heart goes for the Ateneo community. Ko, ang bilis ng oras at gagawin po natin, manalalangin po tayo gaya ng sinabi po ni Coach. Italaga po natin sa Panginoon ang ating bayan sapagkat marami pa tayong pasanin. Panginoon, God of all comfort, marami kaming nasabi, marami kaming comment, pero nawa, huwag kami magkulang na manalangin, mag-comfort. We lift up to you, the Ateneo community, in this tragedy. And I pray that your peace that passes all understanding would be upon the whole community. The players, even the coaching staff. At kung kinakailangan may managot, Panginoon, ang panalangin namin, it will be according to your justice. At hindi dahil sa mob rule, dahil dinidemand lang, kundi yung dapat lang managot ang managot. Dapat mapanagutan ang dapat panagutan. But first and foremost, we pray for comfort. Lalo na sa pamilya ng mga namatayan. Alam naman namin ang kasabihan ng Pilipino, magulang ang nililibing ng anak, hindi ang anak ang nililibing ng magulang. Kaya yakapin niyo sila ng inyong pagmamahal. Samahan niyo sila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. We also lift up to your country. Ang panalangin po namin, makita namin na kayo lang po ang pag-asa ng aming bayan. May your righteousness prevail. Exalt our nation. Salamat sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan po ng radyo. Purihin po kayo sa inyong aming pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Oh, salamat po sa inyong pagsubaybay at mula po sa buong pangkat ng Oras na Pilipinas. Ang ating pong Team Positive ay nagpapasalamat din. Kasama po natin si Reggie Villena, Desa Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Angelica Calayag at ang ating Bukawitek people. Ako po, si Pastor Eric Cortez na palagi nagpapaalala, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: There are many objects that represent people's faith in God. Biblia, mga litrato, rebulto, langis, kandila, krus, t-shirts na may Bible verse, religious music, paintings, kung ano-ano. Lahat ng yan ay may sinasabi kung anong uri ng pananampalataya mayroon ng taong nagmamay-ari ng mga bagay na ito. Sa isang malayong lugar, nagdarasal ang mga tao at humihingi ng himala sa Diyos. Magugutom sila dahil sa tagtuyot. Kaya sila ay nanalangin na magpadala ang Diyos ng ulan. Araw-araw, hindi sila nagsawa sa kanilang pananalangin. Nagpatawag ng isang malaking prayer rally ang kanilang pinuno para sama-sama silang humingi ng ulan sa Diyos. Iniutos niya na ang bawat isa ay magdala ng anumang sagisag ng kanilang pananalig na magpapakitang seryoso sila sa kanilang hinihingi sa Panginoon. Bawat isa ay nagdatingan, kanya-kanyang dala ng mga sagisag ng kanilang pananalig, Biblia, mga litrato, rebulto, langis, kandila, krus. May nakasuot ng t-shirts na may Bible verse, may mga dalang musikang relihiyoso, paintings, kung ano-ano pa. Nagsimula silang mag-awitan at malakas na nanalangin. Maya-maya ay umihip ang hangin. Nagdilim. Dumating ang mga ulap na may dalang ulan. At di nagtaga, bumuhos ang malakas na ulan. Sinagot ng Diyos ang dalangin. Masaya ang lahat. Subalit sa gitna ng kasayahan, napansin ng mga tao ang nag-iisang uri ng sagisag ng paniniwalang sasagutin ng Diyos ang kanilang dasal. At wala ni isa man sa kanila ang may dala nito. Sa kanilang kalagitnaan ay naroon ang isang bata, walang ibang dala kundi payong.
3: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Serbisyong OFW.
7: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 15, 2026, pangatlong Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
8: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FABC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
9: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
7: Dito nga sa mag-abroad ay di biro. Nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng pamilya. Gusto natin may pakita ang realidad ng mag-abroad ay hindi biro. Unang-una po sa lahat, ano, ang bilis ng panahon ngayon po ay June 15. June 15. Konti na lang tayo po ay mag-celebrate na ng Pasko. And in fact, maraming malls sa Pilipinas ay mag-celebrate ng
8: mga... Tatlong buwan na lang mag-burn na.
7: Mag-burn na. And just in case for those of you who are not aware, kami po ngayon ay based ni Sister Milly dito po sa Laos. Well, our topic for today ay when sudden change happens from surviving to thriving. So, siguro po, nais po nating mapag-usapan, no? Ano ba yung mga posibleng mangyari sa ating buhay? And a good question that we have to ask, you know, whether you are an OFW or OFW family, o kayo po ay nakabase sa ating Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas, o kayo po ay nag-migrate na sa ibang bansa. The question is, has your life ever changed overnight? At kami po ni Sister Milly ay marami kaming nakikita, mga na-experience sa mga bagay-bagay po nag-change overnight.
8: And makikita natin, ano, ang daming changes that can happen to us. Pwedeng magkaroon ng isang diagnosis. We can lose our job. Pwede magkaroon ng family conflict. Pwede magkaroon ng marriage crisis. Marami akong kilala na from one day to the next, yung akala niya in love yung asawa niya sa kanya. Tapos the next day, parang may nakita siyang text na sa cellphone ng asawa niya, no, na apparently matagal nang may kalaguyo na na ibang babae. So that can also change. So your life can actually change overnight. Pwedeng unexpected move or transition. Yung kilala namin na akala niya super yung job niya, she had a really really good job, and then parang overnight sinabihan yung buong department nila or na mawawala na sila ng trabaho. And some of them had to move out within 1 week. Some of them had to move back to their own country within 1 month. Some of them, praise God, she was given around 3 months to move back. They were, especially those na may mga anak sa school, ano, parang may nagkaroon sila ng panic kasi paano nila ipo-pull out yung mga anak nila sa school. Yung friend namin, sila ay may aso. And so it took them so yung panic nila is kasi syempre ang dami nating kailangan na papers i-prepare to move even animals out of the country kasi hindi naman automatic na may passport yan. For example, we're actually planning to bring one of our cats here, ano? Daming papers na kailangan para dalhin from the Philippines to Laos, from the Bureau of Quarantine, etc., etc.
7: Yeah. For example, po, no, a few days ago, someone called me up and said, Pastor, can I visit you dyan sa bahay niyo sa Laos? Sabi ko, oh, sure, sure. Hindi po siya naka-visit, pero tumawag na lang siya. Sabi niya, Pastor, I was told the other day, wala na siyang trabaho. And in fact, bigla na lang may papalit sa kanya. And all of a sudden, bigla pong nagkaroon ng change na siya po ay may siguradong kita. Then he lost his job in just a matter of one day. But the grace of God, meron siyang application sa ibang trabaho the following day, natanggap naman siya. Another story po, nung last Saturday, nagkaroon po na parabang family event ang Agape Church dito po sa Laos. And I met a Filipino na akala niya maganda yung trabaho niya and he was expecting around $1,400 a month. At kung hindi siya mag-day off, magiging $1,600. So can you imagine, no? Kung ito po ay i-compute nyo sa pesos, ito po ay napakalaking pera for most of us. Pero hindi po niya alam na ito pala ay isang
8: another scam center.
7: Another scam center, siya po ay lalaki. And the only way na siya po ay nakatakas ay dahil ni-raid po yung scam center nila. At kung po siya ay mahuhuli, baka ma-jail din siya kasama ng mga ng sindikato. So he was able to escape, nakatakbo po siya. Talagang ang hawak niya ng cellphone, naiwan niya lahat ng damit niya, pati pera niya. And he was able to escape, and by the grace of God, there's another Filipino na na-meet po siya. At alam niyo po, no, ang ganda ng pangarap niya para sa kanyang pamilya. Then all of a sudden, biglang nag-change, no. Siya po ngayon ay wala yung passport niya, and today he's going doon po sa ating Philippine Embassy dito po sa Vientiane, Laos, para humingi ng tulong. Wala na po siyang damit, but praise God, may Pilipinong tumulong. Kami po ay may kaibigan, naging kaibigan po namin, para bang turing sa akin po ay tito na at kay Sister Milik tita na when we were visiting her, para bang agaw buhay na siya, para bang anytime we'll go. Then all of a sudden, ay bigla nag-improve. Siya po kahapon ay naglalakad na and we're very happy for her. Na akala niya hindi maganda ang kanyang kalagayan, then all of a sudden nag-improve. That is also a sudden change nangyari sa kanya. And of course, we would like to thank, no, yung pagtulong ng CHS, no, yung Church of the Holy Spirit. It is an Anglican church, para po tumulong sa couple na to para ma-meet yung mga basic needs po nila. So the question is, when sudden change happens, from surviving to thriving, how can we actually do it? So Mili, ano ba yung ating big idea at ano yung pwede nating maging foundational verse na pwede natin i-share sa kanila?
8: Okay, na alam natin that the only constant is change, no? Sudden change is inevitable. Pero ang ating Panginoon, he remains always unchanging. Sabi sa Hebrews 13:8 na Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. A lot of us have actually memorized that verse already. So, ang alam natin is that life changes, but God does not. We know that I would never have imagined that I would actually work dito sa Laos. In fact, nung una, I had to Google where Vientiane was. Kasi hindi to masyadong...

0: Servicium OFW.
1: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
2: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
1: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
2: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
1: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
2: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
1: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
3: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos ang trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
2: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
3: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
1: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
0: Sa himpapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
0: Himpilang
4: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW.
6: Nagbabalik ang servisyong OFW dito lang sa 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Unang-una po sa lahat, for those of you who are looking for a great conference, magkakaroon po ng conference ang Favor Church Manila sa first week of July. We will be there to attend the conference as well. And at the same time, hopefully po ay madalo ko yung CIW, yung Correctional Institute for Women, and also yung church na the Lord impressed in my heart to establish, yung Grace for Families. No, sila po ay may building na ngayon. So I would like to commend yung Grace for Families na they're very active. They're so committed in kingdom building. So I'll be seeing you, mga taga-favor, taga Grace for Families, and of course, yung ating pamilya. And of course, no, panahon na po ng aming, hopefully, aming annual physical checkup, yung ating dental, at yung mga documentation sa dapat nating gawin pag tayo ay nasa Pilipinas. Well, pinapag-usapan po natin, no, kanina, and we will continue our discussion, when sudden change happens from surviving to thriving. Maraming tao po ay hirap na sila ay magkaroon ng, pag nagkaroon ng change, parang di sila makabawi. And as what my wife mentioned a while ago, na ang change po ay patuloy. At kung may pain sa change na yon, we also mentioned bago po tayo nagkaroon ng break na hindi po nasasayang yung ating pain. Yung mga nasa CIW, you know, iba po sa inyo, you're waiting na kayo po ay makalaya. And it's painful to see na para bang misan walang dumadalaw sa inyo na yung mga key moments sa buhay ng mga anak nyo, wala kayo. And you want to be there. And maraming nangyari sa mundo na para bang naiwan kayo. And it can be very, very painful. So, maraming mga impact sa atin. No? Kanina na-mention natin na ito ay pwedeng magkaroon ng emotional impact. Ito po ay pwedeng magkaroon ng identity crisis. And pwede rin po magtanong tayo, no? Mga spiritual questions. Ako ba ay iniwan ng Panginoon? Is God punishing me? And number four, Millie, ano ang pwede pang mangyari sa atin?
7: Well, of course, yung physical impact, ano? Many times, yung mga illnesses natin, this is born out of stress. Yung book na the body knows the score. Parang lahat ng nangyayari sa atin from the outside. Ako po, pag nagpapamasahe, lagi pong matigas yung dito ko na part. Tapos may nagsabi sa akin, ate, dyan mo kinikerry yung stress mo. And I guess that's true, ano? Kasi tuwing stressed ako, mas lalong matigas to. Mas lumambot na ba? So anyway, so it affects our sleep, our appetite, our energy, and health. So sa sleep, yung too much or too little is also negative, ano? So you have to find that sweet spot. If you're sleeping too much, that can be a sign of depression or some other illness, ano? If you're sleeping too little, that can be a sign of anxiety naman. Kung sa appetite natin, kailangan meron parang sweet spot sa gitna. Kasi if we're eating too little, parang magkaka-anorexia tayo. If we're eating too much, parang may gluttony naman tayo. Yung energy naman natin, meron bang too much energy? Actually, meron po. If you're overworking too much, yung parang wala tayong time na mag-rest. If we feel guilty about resting, then we have to ask ourselves, parang what story am I making na I'm making rest wrong? Why is it wrong to rest? And who has told me na kailangan lagi ako may ginagawa? Hindi ako pwede magpahinga. May kilala kami na pastor na nagsabi na, ako'y uuwi ng Pilipinas or pupunta ako ng Taiwan. Pero may ministry yun na. So kami na yung nagsabi sa kanya na, pastor, okay lang na magpahinga. No? It's okay to go somewhere just because. It's okay to go to the beach. Let's say you go to Boracay, pero because you're guilty of resting, maghahanap ka ng ministry sa Boracay, ano, we are here to tell you that it's okay to rest. It's okay to go somewhere because you want to. It's okay to buy clothes that you like and not just clothes na acceptable to everyone else. So be good. God wants us to take care of ourselves.
6: Siguro isang example po, no? Magkakaroon po ng conference ang Favor sa I believe July 2, 3, and 4. Ang preparations po dito ay napakatindi, especially Manila team. Ako po, I'll be supporting pag ako po ay handoon na. And talagang grabe po ang preparations. Ibang klase po yung level ng preparations ng Favor. Months before, yung praise and worship po, 3 months, handa na lahat yan, yung creatives and all that. Pero the week after that, magkakaroon ng required na rest, 4 days na rest, no? Na talagang you are required to rest. And I would like to honor, no, yung leadership ni Pastor James, na talagang alam niya na kailangan magpahinga rin yung mga tao. And in fact, yung mga ibang tao, idediretso nila from Monday hanggang Friday yung pahinga, because we have to rest, ano. We remember na kami po ay merong dinalaw na hindi siya gumagaling sa ospital. Dahil po, yung talagang maglakad lang siya, babaksak siya, laging masakit yung ulo. Nag-change po siya ng environment, pumunta sa bahay, from the hospital. Biglang nawala yung kanyang headache, biglang nawala yung kanyang panghihilo. Yung malaking reason po kung bakit siya hindi gumagaling, hindi makatulog, may headache, is actually stress. Change of environment. Ito ay malaking tulong sa kanya. So we have to ask ourselves, no, yung work ba na pinupuntahan natin, pinapagtrabaho natin, should we consider moving to another job? Is our environment maayos? yung mga kasama natin sa bahay, are they people who are positive? Because it will have an impact sa atin. So we have to be aware. Even sa church, you know, is the church we're going to is a healthy church? If you're the one leading the church, is the church you're leading? Ito po ay may environment na maayos. Dito po sa Laos, maraming mga tao po dito. Ang trabaho nila po nila ay mga teachers, no? Yung income po dito is a bit good, no?
7: Yeah.
6: Maayos-ayos yung income dito. Tapos madiskarte yung mga Pinoy na talagang meron nga isang kilala kami na she was here last night sa Bible study na sabi niya yung bayad niya is $150. Tapos ang bait nung kanyang rinerentahan, kwarto lang po. Sabi niya, kasama na yung free breakfast.
7: And dinner,
6: may wifi. At share na lang sila doon sa kuryente. Can you imagine, no? So, let's say sweldo niya mga, I don't know, siguro mga $900. So, yung actual nag-gastos niya po dito ay mga siguro,
7: 150 yung bahay tsaka pagkain na. Kasi libre yung pagkain niya sa school.
6: Sa school. So, let's say gumagastos yung mga 200 plus a month. So, yung medyo buok yung mga $700, no? O let's say it's $600, so malaki pa rin yun, no? Yung kanyang napapadala sa Pilipinas. So kung baga, these are things nakikita natin na talagang medyo we should be able to know how to handle kung ano ang mga nangyayari sa ating buhay. Well, Millie, how can we recover from sudden change? Because change will happen before you least expect it. It will happen.
7: So I think the first way is kailangan natin maging honest. To grieve honestly, ano? Yung Bible has always given us the permission to grieve. This goes for both good changes and bad changes. So when I changed from my position sa Philippines to my position here sa Laos, I still work for the same organization. But there was a time that I actually had to grieve. Kasi yung my position in Manila was very different. Not better. And my position here is not the worst. In fact, I'm actually enjoying my job here. I'm enjoying the people that I work with. But there was a time that I really had to grieve yung missing out on things that were happening sa Pilipinas. And there these were things na parang inisip ko, parang nabubuang na ba ako? Kasi I'm actually in a really, really good place. Pero bakit pa rin ako malungkot? And I just had to write down yung the things that I missed, and I had to be honest. Now I had to grieve what I had to be honest about what I was grieving. And if it's something bad that happens, kunyari, you're very angry nga yung sinasabi natin. If you lost your job, you're very angry at your boss. We can grieve the loss of a job if we find out that our spouse has been cheating, then we can honestly grieve the death of a marriage or the potential death of a marriage. You know? And if we find out that we're sick, then we grieve our health. So the Bible gives us permission to grieve. Sabi sa Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. And I know that when my dad before, there were so many times that he was missed for a promotion. And I remember that he and my mom would say this, now the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. And healing begins, and this is also true for me, na yung hindi ko maintindihan kung bakit ako naiiyak, ano, na coming, hindi ngayon. Yung hindi ko alam kung bakit ako naiiyak at that time when I was missing my position sa Philippines for the same organization and I was in a really good place here. So hindi ko maintindihan yung sarili ko kung ano ba yung nangyari. And it was because there were certain, I had to grieve yung position na yun that I had in the Philippines and I had to acknowledge it. And our healing begins when we acknowledge this pain. If kung sinasabi natin, wala lang yan, which is also very human, na sabi natin, wala yan. Yung sa words ng mga bata ngayon, parang ginagaslight natin, sarili natin, ano, na hindi po tayo mahiheal if we are not honest, firstly, excuse me, with ourselves. And so how do we do this?
6: We have to pray honestly. Na tayo po ay lumapit sa Panginoon, we have to learn to journal. Yung ating raw emotions, isulat po natin na God can handle our emotion. Minsan po, para bang kailangan natin i-impress yung Panginoon sa mga journaling natin? Hindi po. God looks at the heart. In fact, na, no, kahapon sa preaching doon sa Church of the Holy Spirit, no, yung sabi po nung pastor, that God looks at the heart, at ginamit yung example ni David, may pagpili kay David, na ang Panginoon po, usually ang mga tao looks at the outward appearance. Pero ang pinili ng Panginoon ay yung the unlikely person who will become the next king of Israel, which is David, no? And David, as we know him, yung ano po, yung many of the Psalms ay actually mga journal ni David of his raw emotion. Mm-hmm. And also, seek trusted support. Yung tamang maayos sa mga tao. Hindi po yung mga barkada na mahilig sa bisyo o mahilig sa sugal. Hindi po sa mga tao na talagang gagatungan pa yung problema natin or will give us negative energy. But people who are willing to really encourage us, call us out if needed, and all that. And also for us not to isolate, no, kahapon po ay meron kaming pinagpray na isang couple na talagang hindi gumagaling-galing at nagkonsulta po sila sa mga albularyo and all that, and yung misis ko po ay talagang kinall out sila na you have to look into that, you
7: don't make the mistake of playing with that fire.
6: So sabi namin, so we pray for deliverance, we pray for forgiveness, we pray na talagang i-point out sila. And these are people na siguro kung wala kami sa Laos, no, we will never meet and we'll never have the chance to really speak life to this couple. And may purpose talaga si Lord sa atin, no? Like kahapon, we're talking to a Lao person. Sabi niya, I'm not ready na maging Christian pa because I will be persecuted. I will be attacked by my family, by my village. So sabi ko, well, our commitment is to love you. And we will see them again next week, no? Papakainin namin, tuturuan ng anak ko mag-gitara. Pero we will just love these people. Look for people that can support you. And siguro, never isolate. And often, tayo po ay nag-isolate. No? Siguro pangalawa is accept the new reality. And I would like my wife to help me with this. No? Laos, it depends on how you see Laos. This can be a place na para bang Pilipinas to 40, 50 years ago. Or it can be a paradise. Kanina po, ako po ay pumunta doon sa paborito kong puntahan every morning. I was there yesterday. I was there kanina, early morning. Ako po ay nagmotor sa Mekong River. I sat doon po sa may riverfront. Nasarap pakinggan ng riverfront, pero napakasimple lang yon. And sabi ko, ang ganda ng reality ko. Nakikita ko yung just across the river is actually Thailand. Sabi ko, wow, can you imagine? Just siguro 200 meters or 100 meters away, Thailand na. And I see people walking, I see magkakaibigan na isa doon naka-wheelchair. Kausap yung mga siguro classmates pa ng grade 1, grade 2, pero they're still there. Mga couples walking and all that. Para ba, sabi ko, this is my new reality. Will I grieve yung nawala sa akin? Well, I should. Pero I also have to accept na kung ano po ang meron sa akin because denial delays healing. So we have to accept kung ano ang mga bagay na handyan. And kung ikaw ay naging OFW o yung pamilya mo o magulang mo naging OFW o asawa mo naging OFW, we have to face na mayroong pagbabago sa ating buhay.
7: And makikita natin na maski si Jesus, he was accepting yung mga difficult realities. na sabi sa Luke 22:42, na yet not my will but yours be done. And one of our professors before sa Cephamano said na this prayer of surrender is the more mature prayer than yung clinging na, Lord, parang alam mo yun, yung tinatry pa natin, i-twist yung arm ni Lord na parang pinipilit natin yung Panginoon na to do our will. Maski na alam ng Panginoon na hindi tayo mapupunta sa maganda kung gawin ng Panginoon kung ano man yung hinihiling natin. And so this, parang today, maybe we can make this prayer na, Lord, not my will, but yours be done. And let this be our prayer of surrender. Na, and I agree, it probably takes more maturity to surrender rather than to cling. No.
6: Yeah. Siguro another one is rebuild small rhythms. When I do counseling sa mga tao po na talagang either into depression or into anxiety o para bang nawala na yung purpose ng buhay, I always guide them na magkaroon po ng small rhythms in their lives. Kasi pag wala kang ginagawa, puro tulog ka lang, tunganga ka or doom scroll, parang nawala na yung purpose mo in life, no? Such as yung rhythms of prayer, whether individual or as a family, proper sleep. Dito po sa Laos, wala na talagang ginagawa by 9 o'clock dito. Anong gagawin mo? Tulog na, no?
7: Except dun sa mga may alam. Kasi if you don't know, the Laos is the, Lao is the drinking capital of Asia. So kung kung alam mo kung saan yung mga places na yun, may mga happenings na nangyari after 9 p.m.
6: Yeah. And, but for most of us, talaga by, wala nang sasakyan masyado by 9 o'clock, no? Rhythm of exercise. Ako po ay nag-exercise kanina sa may Mekong River. Si Mili po ay meron kaming mini gym. No? As in, very basic lang po na siya po ay nag-workout kanina. Family meals, we try to eat as a family. And we always, para bang face down po yung phone namin. At kung sometimes we have to remind our kids and sometimes the kids will have to remind us. Tapos worship, no? And also community. Medyo akala ko wala akong masyadong church activity dito nung una. Pero kahapon, we attended church in the morning. Tapos in the afternoon, meron sa aming ipinagkatiwala muna.
7: Nag-visitation pa tayo.
6: Nag-visitation pa tayo. May pastoral visitation pa. Tapos, we hosted mga isang Pinoy at mga Lao dito. Next, may mga counseling ka rin ang nangyayari. So, kumbaga, may community po na binibigay ang Panginoon. No? And siguro, I would like to add, no? Lean on a community sa isang healthy church. Na hindi lang church, pero you have to make sure na ito ay healthy. Na not perfect, but a church, yung leadership po ay maayos and they have the capacity to care for people who are sick, whether emotional or physical. Like yung na-mention ko kanina, yung church in the morning, grabe yung tulong doon sa Pinoy. It is an international church, pero solid yung tulong sa Pinoy.
7: Mm-hmm.
6: Yung Agape Church, grabe rin sa mga yung pastor po doon. Kung merong Pinoy na walang matirahan or even a local na walang matirahan, ano, grabe rin tulong. Laging bukas yung bahay nila. Ang sabi po sa Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burden and so to fulfill the law of Christ. And siguro, as we end, ano, how can we thrive after change?
7: Okay, ang goal natin is not merely to survive, but to transform ourselves. For example, who else suffered so much change but Joseph? So he suffered the pain of betrayal. I know this story has been said so many times, but can you imagine the number of changes that actually happened in his life? From being a favorite of his dad, and parang spoiled, di ba? Biglang naging slave siya. Tapos from being a slave, na raise niya ulit yung sarili niya to being the favorite. Tapos na imprison siya. Tapos sa prison, Parang lagi siyang favorite, ano? Parang yun yung story ng buhay niya. Sa prison, na-raise niya ulit yung sarili niya to be the favorite prisoner. Eh, and finally, he got his big break, no, nung si Pharaoh nagkaroon ng dreams. And God used every setback. Kumbaga, parang he was trying to climb up, pero down again. Climb up and down again. And for some of you listening right now, that might feel like the story of your life. Na kakaahon pa lang natin, wala na naman. Kakatapos lang natin ng isang utang, biglang meron na ulit tayong gastos, no? So, God is teaching us na this is how we can thrive.
6: So, as we close po, how can we thrive, no? Number one is to discover new purpose, no? Na akala ko, I'll just be more of support to my wife lang dito and minimal yung ministry in Laos. Mm-hmm. And yet, grabe, no? Grabe yung pinto na ito po'y binuksan ng Panginoon. Number two is grow through adversity. Na kung ikaw po ay nag-work out, no? Habang pabigat ng pabigat, yung binubuhat mo, mas lumalakas ka, diba? And increase your capacity. Number three is become more compassionate. Na marami pong mga tao na nangangailangan sa ating paligid. What can we do so that we can help them in small ways and big ways? So ito po yung mga bagay na dapat natin malaman in order for us to not just survive yung mga changes, but for us to thrive kung may mga changes sa ating buhay. Well, naway kayo po ay sana ay merong nakuha sa ating diskusyon sa araw na to. Of course, yung topic po natin ay when sudden change happens from surviving to thriving. Well, let's go to a time of prayer. Heavenly Father, we are grateful that though things do change, seasons do change, but your faithfulness is unchanging, Lord. Great is thy faithfulness. Heavenly Father, we lift up to you every need, every concern that we have in our lives, every change that is happening or the change that is about to happen. May we lean on your promises. May we lean, Lord, on your goodness. Panginoon, naway kami po ay makitiwala sa iyo. We will never let go of your love, of your embrace. We will never let go of your promises in our lives. Panginoon, sa mga OFWs, pamilya ng OFWs, at sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay nila. Father, I pray that you will just visit them in their situation, in their pain, and in their struggle. And Lord, assure them, Lord, that we can cast all our cares on you because you care for us. Lord, we thank you for this amazing day, for this amazing week that you have given us. Lord, we give you praise, we give you honor, this we ask in your name. Amen and amen. Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZS-FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz.
7: At ito naman si Melissa Cruz.
6: Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless!
7: God bless!
8: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar. At kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
9: Servisyong OFW!
10: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
11: Ki huang tai lo, gao tiong xiu zuo a. Kinali bo hua lang ki gao hui a.
12: Wo po bing lo, de lao di chu lai xiu xiu.
11: Kinali de jiao gu chu lai lang o. Bo hua lang chu meng a.
12: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。TZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，共享这份安宁甲力量。神邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
13: Alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulosulu noong 1969? Hinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampanang papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating tausug at samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.
14: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
15: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
16: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, good morning. Kayo po nakikinig at nanonood dito sa amin sa 702 DJS. Ito po ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga lingkod sa araw na ito. John Alamilan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
1: Good morning, Bishop. Magandang magandang araw po sa lahat ng ating mga kagapay.
0: Gwapong-gwapo tayo ngayon at tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa buong isang linggo. Praise
1: Amen.
0: The Lord. At sa ngayong umaga po, sa araw po na ito ng June 15, tayo nagpapasalamat sapagkat ang ating pong mga pamilya at ang ating mga anak ay patuloy na nakakaranas ng mayamang biyaya ng Panginoon.
1: Amen.
0: At sa araw po na ito, ay excited po na kami ng Kuya Willy na talakayin sa inyo ating topic po. Ano po ang topic natin, Kuya Willy, ngayong araw na ito?
1: Aba, ulitin natin yung pagtalakay natin, Kuya Junel, sa parenting with authority, affection, and affirmation.
0: Ayun, parenting with three A's.
1: Oo, oh, yan.
0: Three A's of parenting. Ano nga yun po yung A na yun?
1: Authority, affection, affirmation.
0: Ayun. At ito ang mahirap minsan balansihin ng maraming mga magulang. Kaya napakaganda po na sabay-bayan niyo po kami sa ating pong pagtalakay dito sa Family Matters. Sa mga kumubukas lamang po ng kanilang mga radio at ng kanilang mga app, nais po namin kayong i-welcome po sa araw na ito, June 15. Ito nga po ang Family Matters sa MP ng 702 DZS FBC Radio TV. Agapay kami ng sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi po kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At naka-hook up din po sa atin ang ating mga iba't ibang radio station ng Far East Broadcasting Company sa Bacolod, sa Davao at ang iba po. At welcome po natin. Gusto natin batiin ang special na pagbati ang mga kapatid natin na sa BCP, Baptist Conference of the Philippines, ano, ha? Ay, ito, babati sila, oh. Ayan, oh, ayan. Ayan, ating mga Kuya Willie, ayan. At kasama ang kanilang chairman at ang mga pastor.
1: Para may laman pa yung lamesa. May mga, may laman pa yung lamesa.
0: Merong pizza.
1: Ala, ala, ala.
0: Kasi ang galing ng mata mo.
1: Yan ang sinasabi ko eh.
0: Oh, ang galing ng mata mo, nakita
1: ay,
0: mo.
1: Nako, sinasabi ko. Kasi naman, pagka ganyan, sana all.
0: Ayun, no. At nais natin mabilis na pabatiin ang mga mag-aasawa. Ang mga buting pastor ng BCP. Ayan, no. Balitin din natin. Pastor, ayan. Pastors and wives. At sila ay nagkaroon ng conference dito. Ayan. Ayan, unang magpakilala, ayan. Pakilala po, pakilala, ayan. Ayan, sige po. Ayan.
2: Good morning.
1: Morning po.
0: Ayan, yes. Ayun. Ayan. Ayan. At ano po ang simbahan ninyo, pinapasuran? Ayan. Ayun. Baptist Conference of Pardo, ayan. At
3: dere, yan. Hindi madinig kaya ayan. Oh, next, ayan, ayan.
1: Oh, next.
3: Ayan. Ito madidinig mo na kay Willie, ayan.
1: Oh.
3: Ayan, okay. Sige po.
4: Good morning.
1: Oh, zoom naman. Oh, yung camera no.
3: Ayun.
4: Good morning.
1: Hello po.
4: Christorialis. Christorialis.
3: At ang simbahan?
4: Buena Hills Christian Fellowship.
3: Ayan. Cebu, BCP. Parang inisip pa kung ano pangalan ko yung Willie. Ano? Next. Ayan. Next. Ito ay...
4: Hello, good morning.
1: Morning.
4: I'm Pastor Rene Sanchez and my wife, Dailin.
3: Teacher Dailin.
4: Consolacion Baptist Church.
3: Ayan. Thank you so much. Ah, ang chairman ng BCP sa malaking denomination ito, Luzon, Visayas, and Mindanao.
5: Good morning po. I'm Engineer Daryl Vargas, Chairman of Baptist Conference of the Philippines, at the same time, Chairman of Metro Cebu District Churches, composed of 31 churches all over Metro Cebu.
3: Yo.
5: Good morning po, from BCP Philippines, Engineer Daryl Vargas.
3: Yeah.
5: God bless you.
3: Si Kuya Willie Basilio ay kasama natin. Ayan, Kuya Willie.
1: Hello po.
3: At si Engineer Daryl ay board member din natin sa Philippine Council of Evangelical Churches. At ay nagpapasalamat. At siyempre, isa pang babati dito. Ito to. Ito kumakain.
1: Oo. Oh. Oh.
3: Ano yan ang kumakain?
1: Ayun na sinasabi ko naman eh. Oo. Oh.
3: Oh. Nabisto mo na rin lang yung pagkain.
1: Oo, oh, siyempre.
3: Ayun. Oh,
1: masaya kayo dyan ha. Wow.
0: Sorry tayo. Ayan. At, ang galing na matapunan, Kuya Winnie. Nakita niya yung pagkain na inihanda ni Engineer Daryl.
1: Sa tatalas ng paningin ko ba naman, Bishop eh. Teka muna, magtinga ka muna. May tinga ka.
0: Wala. Wala, sure ako doon, sure ako. At we had a very successful convergence ng mga pastors dito sa Cebu. At maraming nagsidaluhan doon sa Missing Link conference noong nakaraang Friday, Saturday. Of course, kahapon ay nag-preach tayo sa isa sa kanilang simbahan. At mamaya ay kami ay uuwi na diyan sa Pilipinas. Kasi diyan sa Luzon. So, kaya sa mga nanonood na hinig po sa atin at mga nakahookup sa iba't ibang station ng Paris Broadcasting Company, welcome, welcome sa panunood at pakinig dito sa Family Matters. So, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkikipagtulungan ng GCTV at sa iba't ibang app natin sa fbbc.ph, sa 702 DCS app. At yun rin sa Facebook page, pwede rin po kayo mapanood, 702 DCS, FBBC Radio, at sa YouTube channel. Pwede rin po, 702 DCS, FBBC Radio TV. At siyempre, Kuya Willie, may mga babatiin kayo siguro. Ayan.
1: Mm-hmm. Ay, naku, nakipagdiwang kami, Bishop, doon sa simbahang ebanghelico ng Pateros kahapon. At kanilang pinagdiriwang yung 56th anniversary ng church.
0: Mm-hmm.
1: At ang guest speaker nila ay si Bishop F. Tendero.
0: No? Ayun.
1: So, sabi namin.
0: Matagal ka rin nagpastor dyan, di ba?
1: Opo, may mga higit na 10 taon na tayo
0: pinanggit
1: Lord dyan. Kaya masaya na nagkita-kita muli. Sinurpresa namin sila. At ayun, nag-enjoy po kami sa message at sa fellowship. Siyempre, kasama na rin yung tanghalian.
0: Yes, wow. At congratulations po and rejoicing with you sa inyong anibersaryo. Gusto natin batiin ang happy listening ang mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin. Of course, happy and belated anniversary kahapon ni Pastor Art and Jenny Consiglio.

0: Solveig Takopol, si Ramil Achanet, nanonood ang kilig sa atin. At ganoon din si Jocelyn Rosario, si Pastora Len, si Marlene Comia, at Resurrection. Ito, kamag-anak ito ni Bishop Peptindero. At ganoon din si nanonood ang kilig sa atin si Jocelyn De Leon Calderon. Mapagpalang umaga daw sa atin dala mula sa Bacoor, Cavite. Si Lord
1: Yo.
0: Lord Sabala, nanonood ang kinig sa atin. Napakamabunga nating shepherd yan at nakapag-harvest sila. Good morning po ayan, sa atin. Nanonood daw uli
1: Morning.
0: panibagong text si Pastor Eli Galios. Kasama ang kapatid niya, si Pastor Johnny at ang mga daughter churches po nila. Nako, talagang napasalamat tayo. Yung nangako sa ating Kuya Willie. Naiimbitahan tayo doon sa kanyang karilagan. Ay nag-text din. Glorious morning po,
1: Hello,
0: Kuya Willie
1: Kuya
0: at
1: Frank.
0: Bishop Jonel. Ayan. Pero wala pa yung date ng invitation. Wala pa. Ayan. Dumadami. Si Jonel Rosal. Nanonood ang hindi sa atin. At ganun din si Tristan Gulay. Happy listening po. At yan, at mamaya, bibigyan ito to, Eufrosinia Bernardino. Nanonood din ako. Marami ko po nagtetext sa atin at nagpapaabot ng kanilang kagalakan ng pakikinig. Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, kung wala nang idadagdag na babatiin ng Kuya Willie, meron pa po ba kayong idadagdag na babatiin?
1: Mamaya siguro pagkatapos ng break.
0: Mamaya, mamaya. Yes, pero bago i-break, babasahin muna natin ang Word of God for today.
1: Tama
0: Samahan
1: po.
0: po tayo ng Kuya Willie Basilio.
1: Ito po, mga kagapay. Sa Deuteronomio 6, talatang 6 at 7, mula sa Mabuting Balita Tagalog, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa English Standard Version, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Ilang mga bagay ang pansin natin sa mga talatang ito, Kuya Junel, para sa ating pagtalakay sa ating paksa ngayong umaga. Una po, sabi nga natin, inuulit-ulit natin, na tama naman, totoo, wala tayong maibibigay na anuman sa ating mga anak na unang-una wala sa atin. Kaya sa
0: Yes.
1: buwan ng pahayag ng salita ng Diyos dito, these words that I command you today shall be on your heart. Sa puso muna natin, sa magulang muna. At dito, parang kumbaga ay bubukal mula sa natural na puso ng magulang, bubukal yan at dadaloy sa ating mga anak. At ito ang maganda, Kuya Jonel. Nagbigay ang Panginoon Diyos sa kanyang salita ng mga praktikal na mga hakbang na paano gagawin ito ng kapwa nating mga magulang. Ang sabi po niya, ituro ninyo sa inyong mga anak. Ituro. Intentional yung Kuya Jonel.
0: Yes,
1: Siyempre.
0: intentionality.
1: Opo, pagkatapos, sabi niya, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Meron pong eskwelahan, meron pong school room para sa pagtuturo sa bagay na ito. Ang pinakaguro ay yung magulang. Tapos, kumbaga sa teacher-student na relation, ang anak, ang estudyante. At siyempre, di ba, kahit ang ati Tess sa kanya pong eskwelang pinamamahalaan, wala po siyang pwedeng ipasa una sa kanyang mga guro, pangalawa na sa mga estudyante ninyo dyan, dahil na wala in the first place sa kanya. So, ano pang po yung curriculum manggagaling doon sa teacher at nandun sa tahanan, una sa lahat yung original. Tapos
0: Yes.
1: niya, sa inyong paglalakbay, paglabas na yung tahanan, hindi po iiwan sa bahay yung pagtuturo, yung
0: Amen.
1: pagkasanay. At
0: Correct.
1: kumbaga, di ba, kahit sa practical na example natin, kung diyan, pagkalinggo, katulad kahapon, may matinding hamon sa atin dyan, linggo-linggo. Huwag nating iiwan si Christ sa simbahan. Pagkatapos naman ng bahan tayo sa kanya, masayang pagsamba sa kanya, tapos yung mula Lunes hanggang

0: Ang Sabado, wala siya sa ating estilo ng pamuhay pang araw-araw, una na nga sa tahanan. So yun po yun, no? Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Madalit sabi, mga kagapay, ito po ay nandito na, nakatanim na sa puso ng magulang.
1: Amen.
0: At siya pong malayang dadaloy para sa mga anak. And imagine natin, Kuya Junela, pagka ganito po ang matapat na gagampan ng papel ng mga magulang, para mag-imagine lang tayo, napaka mapayapang lipunan ang gagalawan natin. Napakaayos ng pamumuhay, una sa loob ng tahanan, and therefore, masisiyahan si Lord kasi sabi niya, ito'y utos ko. Ito ang pinagagawa ko sa inyo, mga magulang, para sa inyong mga anak. One generation after another.
1: Yes. Kaya talagang intentional kailangan. Yan. Kaya nako, maraming salamat po kay Willis sa pagbasa at sa inyo pong reflection para sa Satan ng Diyos sa ubagang ito. Sa nalalabing halos isang mahigit isang oras po natin, mga kaibigan, ay tatalakayin po namin ni Kuya Willie ang ating pong tema po ngayon. Parenting with 3 A's. Ano po? At yung pong bagay na yan ay tatalakayin natin in the light of the scripture that was read by Reverend Willie Basilio. At sa puntong ito ay may... Ayan, amen. Sa puntong ito ay may sumisilip na sa atin, Kuya Willie. At kailangan mo nang i-introduce ang ating segment.
0: Yun eh, pagka-Lunes ng umaga, Kuya Junel, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasama po natin ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng awiting papuri mula sa Papuri 22, Pag-ibig Mo.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hi! Kumusta na naman po ang ating mga kasama suki sa memo ni Mami? Ang iyong Mami Becerios ay magbabahagi ng mga ilang bagay na may kinalaman sa paano ba tayo magkakaroon ng mga bata who are honest. Yung bata na nagsasabi ng totoo, yung bata na hindi siya naiilang na aminin ang kanyang mga pagka-family, o di kaya naman sabihin natin medyo pagkukulang na kanya pong nagawa. Hindi po ito simple, lalo na nga po sa ating mundo ngayon, na parang ang lahat ay kailangang matutong magsinungaling. Naku, napakataas po ng mga incidents na yan. So what do we do? Bibigyan ko kayo ng apat na letter T at ito po ay madaling tandaan. Una, let's have a truth-safe culture sa ating tahanan. Kapag nagsabi ng totoo, ay hayaan na natin yung bata na ika nga ay huwag na natin siyang akusahan. O sinasabi ko na nga ba, o tama ako, tama. Ayan, o di parang hindi po ito magiging truth-safe environment. Parang ang bata ay tatabangan siya, hindi siya gaganang magsabi ng totoo kasi ito pala ay magkakaroon siya ng penalty. At yun nga po, susumbatan, bibigyan ng guilt, at kung ano-ano pa. Pangalawa na letter T na kailangan nating tingnan din ay, are we tactful? Maingat ba tayo sa mga salitang ginagamit? Kapag siya ay atin kinakausap, nandoon ba agad ang ating ika nga ay, o di ba ikaw naman talaga yung may gawa niyan? Ayan, di ba no? O nakita ko kaya na ganito? O ayan, di ba no? So hindi po natin i-feed sa isip ng bata na ito ang ating pinagmumulan or ang tingin natin sa kanya ay ito. Ayan. Mas maganda po ito, pangatlo na letter T, is the word talk it out in details, no? Ano ba yung nangyari? O bakit nahulog? Bakit natapon? Ayan. Kung ano-ano pa po na sitwasyon. Ilarawan natin. And, ito po. Napakahalaga, as we are doing, ito pong ating tinatawag na talk in details. Ayan, talk in details. I try very hard to be calm. Kaya nga po, pag nakikipag-usap tayo sa ating mga bata, and we are in that situation na gusto nating sila ay maging tapat, magsabi ng totoo, ayaw po tayong magtatanim ng takot sa kanilang puso. O di ba, napag-usapan natin ito ha, kaya sabihin mo sa akin. Sa tono pa lang natin, parang yun po, no, kasama yun dun sa train yourself to be calm. Kasi kapag ka po hindi tayo kalmado, ay mas lalo po matatakot ang tatay. And when we talk about the consequences, let's also be calm in telling that to them. Yun po, sana nga po, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng mga bata who are honest para naman meron tayong pangbalanse sa ating mundo na po, na dumadami po talaga ang mga natutuwa sa mga bagay na hindi makatotohan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerio sa Memo.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Amen! Napakagandang awitin po ang ating po narinig sa araw po na ito. At syempre pa, nagpapasalamat tayo sa panibagong katotohanan ng ating natutunan mula kay Mami Bessie Rios. Magandang umaga po sa inyo. Nakabubukas lamang ng inyong mga radio at mga app at Facebook at YouTube. Kayo po ay nanonood ang kinig dito sa Family Matters ng 702DCS. At kami po ang inyong mga Monday Counselor, John L. Milan, kasama si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Yes, at medyo nagpalita tayo ng outfit. Kanina suot natin yung t-shirt ng conference dito sa BCP. At we are so blessed. Maraming nagsipagdaluha mga pastor at mga kamanggagawa sa Panginoon. At kasama rin natin si Pastor Leo at ang kanyang buong team ng Lighthouse. Kaya tayo po ay nagpalit na ng t-shirt. Magpapapogi na. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na ito ay napakaganda po ng aming topic ng Kuya Willie Basilio. At ano nga po ulit itong topic natin, Kuya Willie, para sa kapapakabubukas lang ng kanilang mga radio.
2: Parenting with authority, affection, and affirmation.
1: Ngayon, at syempre ba, bago natin pag-usapan yan, talagang mahalaga ma-settle natin. Ano ba talaga ang goal natin sa mga magulang? Ano ba talaga ang goal ng mga magulang? Kailangan i-settle yan, ano kaya Willie?
2: Mayroong mga magulang na hindi man siguro nasuring mabuti, pagka silang pa lang ng kanilang anak, nandun na yung parang ginugusto lang ma-achieve bilang mga magulang para sa kanilang mga anak. Yung iba gusto, mag-doktor tong anak ko ito. Ito yung aking frustration nung ako'y nag-aaral pa. Bibigyan ko katuparan sa kanya. Yan. Pero hindi daw po ganun lang. Basta ang pagmamagulang. Oo. Ito ay divine lang, calling.
1: Hindi lang puro career.
2: Apo.
1: Ito ay divine calling na spiritual ang calling na ito. Kaya tama talagang ang iyong mga pangarap ay huwag lang tumuon sa kanilang karir at kalusugan, pag-aaral, may kinakain. Kundi importante ay talagang hingi natin ng gabay ng Panginoon kung paano natin sila mapapalaki ng maayos. So, siyempre pa, ang isang napakagandang isparaan dito ay yung 3 A's nga na ito. Mapalaki natin sila sa authority, sa affection, at sa ano yung pangatlong A, Kuya Willie?
2: Affirmation.
1: Affirmation. Ayan, napakaganda niya. Yes, ano po. Kasi ang parenting is more caught than taught, di ba? Kaya talagang dito, isa sa gustong-gusto nila nung ako ay nag-talk, pinakanta ko yung kanta ni Gary Granada. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Eh, ganun, sabi, ganun. At sabihin, yung ugali ng anak, nakuha sa tatay. Ayan. Yung ugali ng nanay, nakuha sa nanay. Ayan, ang anak, nakuha sa nanay. At talagang, kahit ano ba sinasabi natin, kung yung ating buhay, yun ang mapakalaking impact sa buhay ng mga bata. Kaya amas itong 3 A's of parenting. At syempre, excited tayo na matalakay ito sa atin ng Kuya Willie sa araw na ito. Pero bago
2: at
1: yun,
2: amen,
1: talaga nililinaw-linaw nga na.
2: Malalaman.
1: May mga humahabol sa ating Kuya Willie na nanonood at nakikinig sa atin dito sa ating broadcast ng Family Matters dito sa 702BCS. At nais natin batiin si Pastor Leo Opeña. Ayan, good morning daw sa ating dalawa. Si hello, Donna po. Alib, si Ma'am, taga-US pa ito. Si Ma'am Donna. At si Rose Barroza, ayan, taga-Santa Rosa, Laguna. Si Ate Julie Concepcion Jacinto, ayan, taga-Lawa, may kawayan, Bulacan na. At si Lilia Flores Baluan, watching from Manambong, parte ng Bayambang, Pangasinan. Ayun, talagang nilino niya na Pangasinan yun. Ayun. Si Elizabeth Noida Safe. Blessed Monday po. Watching from Santa Elena, Camarines Norte.
2: Camarines
1: Aba,
2: Norte, yes.
1: Kumaabot tayo dun sa south na yun. Ano?
2: Oh.
1: At si Pastor Mon Crisostomo, dyan sa Lawa. May kawayan, Bulacan. Yan ang pastor namin sa Valenzuela City. At si Wilson Espino, blessed morning,
2: Canada.
1: Listening po.
2: Yes.
1: Oo, talaga, kilala mo pala to, Canada.
2: Oh.
1: So, si Apriniel De Loro, ayan, at highlight daw, sabi niya. At si Herman Hermie De Jesus, isang mapagpalang umaga po, Bishop Jonel, Bishop and Pastor Willie, si Hermie. At ganyan din si Amy Teodoro, ayan, pangalan po ng apo ko, Noemi. Salamat po. Ayun, ganda ang apo niya. At nako, ito pa may mga humahabol. Mamaya bigyan po namin kayo ng daan. Pero syempre pa, ang tatalakayin po natin ngayon ay napakahalaga. The three A's of parenting. It's a must. Okay, Willie. Sa nahalaw ng ating researcher yung ating topic ngayong araw na ito.
2: Abe, siyempre, katulad ng binasa natin kanina sa mga salita ng Panginoon Diyos na inihabilin, iniutos, lalo na sa mga ulo ng tahanan ng piniling bayan ng Diyos. Ano? At alam mo, Kuya Jonel, sa kasaysayan na babasa natin sa Lumang Tipan, ito po yung nagtaguyod sa buong bansang Israel habang sila po matapos palayain sa mahabang panampagkalipin sa Ehipto, naglakbay po sa ilang 40 years, ito po ang nagtaguyod sa kanila hanggang sa maitayo po nila yung sinabing kay Nunong Abraham, dito kita dadalhin. At ayun, nabuo po ang bansang Israel na pili ng Diyos.
1: Yun, talagang kaya napakahalaga po mga kaibigan na talagang it's a must that we learn this 3 A's. At ito po ay napakahalaga. Kaya ano po ba ito kay Willie? Yan.
2: Aba, eh siyempre, Kuya Jonel, yung sinasabi po na more is caught than taught, tapos ito'y must, dapat, no? Dapat. Eh pagka po nagawa natin to, nasunod po natin yung habili ng ating Panginoon Diyos sa kapakanan po ng ating mga anak at sa pasa ng henerasyon one after another, gagabayan po tayo nitong halimbawa tatlong letter A na ito sa pagiging magulang sa ating mga anak. Ang una po rito ko, Junel, authority. Parenting with authority. Yan. Eh, sa takbo ng panahon na ginagalawan po natin ngayon, parang naobserbahan natin sa pamilya, no, karaniwan, parang madaling isuko ng magulang kanilang authority sa kanilang mga anak. Minsan
1: yes.
2: Nakakabiram pa tayo pagka ganyan may mga conferences, seminars on parenting na sabi natin, parang ang magulang ang takot na sa kanilang mga anak. Nabaliktad.
1: Nabaliktad
2: po,
1: na.
2: Dahil nga po, hindi natin nauugat yung pagganap ng papel natin with authority mula sa nagbigay ng utos na yan, dili ba kundi ating Panginoon. Bakit ba ang Biblia, sabi nila, ay puro utos, puro utos. Ang hirap naman sundin. Bakit ganun? Pero alam niyo po, dito makita natin, sinasalamin po ito doon sa pagiging magulang natin. Una, maobserban po natin, ang ating tatay sa langit, ang Diyos natin, hindi po tayo bibigyan ng utos bilang kanyang mga anak na in the first place, hindi niya alam, alam niya na hindi natin kayang gawin. Hindi po yung klaseng magulang meron tayo. Ang
1: Amen.
2: Diyos natin, meron po yung kakayahang ibibigay sa mga magulang tulad natin para yung iniutos niya, ipapasa natin sa ating mga anak, mabigyang katuparan. Ikalawang obserbasyon natin, Kuya Junel, yung punto baga na, o di sabi natin, kayang gawin yan, basta inutos ng Diyos, eh kayang gawin yan. Eh, magka-agapay, magkatuwang yung tatay at saka nanay sa pagpapatupad ng utos na yon. Siyempre, pagka po ganoon, isa sila sa tingin ng kanilang mga anak na pagpapatupad ay maggaan sa puso ng kanilang mga anak ang pagsunod.
1: Eh kung minsan kasi na-undermine, di ba? Sabihin ni tatay, hindi. Sabi na may nanay, sige lang, ako bahala sa tatay.
2: Ayun, ayun.
1: Ano epekto nun sa authority?
2: Ay, baliwala. Baliwala. Sayang, sayang.
1: At ang tingin ng bata, ang authority ay pwede palang hindi sundin. Yeah. Kaya natututuloy yung bata na mag-manipulate. Na pag
2: Yes.
1: ayaw ni nanay, kay tatay pupunta.
2: Oo.
1: Pag ayaw ni tatay, pupunta kay nanay. Eh kasi nga, hindi kayo nagkakaisa. Yan, kayo
2: Oo
1: yung
2: po.
1: puntante.
2: Po.
1: Na mahalaga, bata pa lang ma-establish yung authority. Eh, yung apo ko, si Teo,
2: Ngayon. Oh.
1: ay talagang tinuturuan ng aking anak at manugang na sumunod, sumunod. Kaya pati yung paggamit ng gadget, napaka-limited. At kapag
2: Right.
1: kayong lima, pagkapatay na, umiiyak, umiiyak, umiiyak. Talagang nag-iinarte. At kita namin na talagang kakausapin maigi ng mga magulang. At kuminsan ay siyang pinagpapatay mismo. Yung alam mo yung bata, hirap na hirap papatayin niya yung gadget. Ito turn off niya gadget. So, bagay ng alam mo, na-establish sa bata yung pagsunod. Kaya pagka yung lola ay kinukuha yung kanyang apo, si Tess, at siya raw mag-aalaga, ayun, maya-maya kay lolo na binibigay. At tulog na si lola dahil napagod sa paggawa ng gawaing bahay. So ako ngayon, ay talagang lately, medyo active na, magtutuyo sa old na. So talagang tayo na tayo. Kileb, higa. Aba, kahit siya active na active, higa. Mamaya, tatayo na naman. Tawag, teyo, higa. Higa. Talaga, nakita namin yung when you give that instruction, susundin niya. Pero talagang gusto pa maglaro eh. Mamaya, tatay na naman. So, meron struggle yung bata. Kaya, napakahalaga na young as they are, we establish that there are authorities above them. Ano, di ba? At ang isa sa nakakasira, yung ganoon, hindi magkasundo ang nanay at tatay. O kaya, si lolo at lola may sarili. Ay, ano naman yun? Paano naman yun, Kuya Willie?
2: Abay.
1: Misa magkasundo yung magulang, pero pagdating si Lola, pumasok, umentrada si Lolo, naiiba. O,
2: Oo
1: anong
2: nga eh. Pambira mga lolo't lola yan eh. Sampulan
1: ayun.
2: natin, Kuya Jonel, doon sa iyong kwento. Ang pinag-usapan natin, si Apo, si Theo. Eh, sino yung Caleb na nabanggit mo sa lip na Theo?
1: Nako, nahalata pala, nahalata
2: Oh,
1: pala.
2: kita mo, wala nakalalagpas eh.
1: Nagkamali, nagkamali.
2: Sino yung Caleb?
1: Yung bunso kong anak yun.
2: Ayan, ayan.
1: Yung bunso kong anak, si
2: Oh.
1: Caleb. Ay,
2: Okay. May
1: kaya,
2: napansin ako, Kuya
1: yun yung
2: Jonel.
1: pag-graduate pala sa
2: Mar
1: PBS. Sige po.
2: maring pagkakamali mo 'yon sa paggamit mo ng tawag, ng pangalan. Pero may prinsipyo behind that eh. Kung ano 'yung naituro
1: Ano po
2: ninyo
1: yun?
2: kay kung ano naituro ninyo bilang magulang sa inyong anak na si Caleb, abay nag-workout para sa kanyang kabutihan, sa kanyang kinabukasan. Then the same principles, the same truths ang naipapasa nyo ngayon sa inyong apo. At doon
1: Yes,
2: makikita
1: that's
2: natin
1: right.
2: ang parenting with authority. Dahil nakita, nag-workout sa puso, sa katauhan ng iyong anak na si Caleb, aba ngayon pwede nyo pasa ngayon sa inyong apo na. Yun ang
1: That's right.
2: principle sa noon. At yun ang sagot ko sa
1: Amen.
2: tanong mo na ano, paano
1: Ayun.
2: gagawin ng mga lolo't lola?
1: Yun. Kailangan ay consistent. Kaya si lolo at lola, huwag ko kontra sa mga anak at
2: Tama.
1: magulang ng apo nila. Kasi kuminsan doon, pinipilit ni lolo at lola yung kanilang patakaran eh. Eh, may patakaran na. May patakaran na. Kaya, minsan napansin namin yan si Teo. Talaga pag naroon kami, ba, nag-iinarte. Parang
2: Papansin.
1: pakiramdam niya pag narin si lolo at lola, may protection siya.
2: May tunangkapi ko, kami ko.
1: Sabihin nung nanay, si Eunice, wawa, pwede po, iwanan niyo po muna kami. Kami, gusto pa namin enjoy apo namin eh. Kailangan nilang i-deal. I-deal nila yung anak nila. Siyempre, hindi nila madil. Naroon sila si Wawa. Medyo nag-iinarte. At medyo nagpipigil ng mangialam yung lola. Nagpipigil ng mangialam. Sana na magbigyan muna. Ganun. Ay, sabihin ni Eunice, Wawa, pwede po, excuse muna po kayo. Iwan niyo po muna kami ni Teo. Nako, kahit tayo pa umalis ni Tess, kailangan hawakan ko, lalabas na raw tayo. Ayan, lalabas kami ngayon. So, para ma-exercise yung authority. So, sabihin, hindi kami
2: Sakto.
1: pwedeng gamitin ni Teo. Dahil na rin si Wawa, pwede siya mag-inarte. Itat tatlo na lang ulit sila. Wala siyang magawa ngayon. So, ganun kaya. Ang hirap din, ha? Sa lolo-lola, ha? Ang hirap, ha? Na bari mo, papalabasin muna kami. Bakit mo ko papalabasin? Hindi, ala, eh. They need to deal with their son. We
2: Yes.
1: should allow them para ma-establish ang authority doon sa aming apo. Ayun, di ba? Eh, bakit ba nahihirapan kuminsan ang mga lolo at lola sa bagay na yan?
2: Eh, gusto nilang panghawakan pa rin yung kanilang authority. Akala nila kasi ni lolo at lola, pagka meron ng pamilya yung kanilang anak, parang nawawala na sila ng boses doon sa bagong pamilyang naitayo. Parang hindi na sila kailangan diyan sa pamilyang 'yan. Pero hindi po, hindi po. Ang isang guiding principle natin diyan, Kuya Junel, yung let us know our boundaries. Boundaries natin
1: That's
2: bilang
1: right.
2: lolo't lola. Anak na po ng ating anak 'yon, yung apo natin. Hindi na po natin anak 'yon. So wala tayong kalayaan basta na directly eh i-handle natin yung sitwasyon na kinakaharap ng ating apo. Sila pong kanyang mga magulang ang siyang merong pamamahala.
1: That's right. Kaya talagang napakahalaga yun na magkaroon ng pag-transition ang lolo at lola na. Dahil lolo na tayo, no matter how good parents we are to our children, eh may boundary na tayo. At kailangan tayo ay makatulong sa pag-i-establish ng authority ng ating anak sa ating apo. Ganon.
2: Yun,
1: At sa ganon
2: linaw-linaw,
1: diwa,
2: linaw.
1: pati yung pagtingin sa atin ng ating apo na authority figure, ay kasama na yun. Pero kapag sinorkat natin yan, magbubumirang din sa atin. Kaya pati si Lolo at Lola, hindi na rin nila gagalangin. Pati si Lolo at Lola, ay imamanipulate na rin nila. Kaya po, importante yan na talagang para sa established authority. Yan ang tungkulin. Ano ba tungkulin ng mga anak sa Ephesians 6, verse 1 and 2 and 3?
2: Sabi, sundin, sumunod sa mga magulang.
1: Yun. Importante yun. Eh, kuminsan, we are not making it easier for our children to obey. Kaya, hindi lang po yan yung, ano, yung immediate na makuha mo yung gusto mo. Kaya mo pinapasunod yung anak mo para mangyari yung gusto mo. Hindi lang po yan yun eh. Kundi na-establish sa bata na may authority above him or above her. Ano ba ang dulot ng kabutihan yung Kuya Willie na habang bata ma-establish na there are authorities above me. Ayan.
2: Eh, unang-una po, madali nating maunawaan yung iniuutos anuman 'yon, no? Iniuutos sa atin. Dahil nakasanayan na ng pagsunod ng ating mga anak o mga apo, yung pong idea na pagka narinig ang utos o pahayag ng magulang, eh hindi po yan magre-resent, hindi po yan basta magdadabog, hindi po yan kasi nakasanayan na, Kuya Jonel. At habang lumalaki po yan, paglabas po niya sa kalantahanan na nahasa na sa pagsunod, no, ay magiging masunod rin po yan sa mga people with authority sa lipo na ngayon.
1: Yeah.
2: Kaya po
1: So maro
2: mahalaga, mahalaga na ang pag-aaral, paghubog tungkol sa pagsunod sa tahanan. Yung pong magiging
1: Yes.
2: pundasyon eh, yung pong magiging pundasyon. Hindi po pwedeng dahil sa kabala natin, dahil sa mga stresses ng buhay natin sa kasalukuyan, ay parang, oh, mapakain lang natin, mapaaral lang natin ating mga anak, okay na, okay na. Hindi po. Ang habol po natin dyan at nakagabit sa ating pinapaksa, yung malinaw ba sa kaisipan natin mga magulang, yung ating talagang papel bilang bakit tayo ano bang ginugusto natin na kalakhan ng ating mga anak sa araw ng bukas?
1: But it is to their own good, for their own sake, that they should learn to obey.
2: Eh di ba,
1: Kaya
2: Kuya Junel?
1: importante po na ito. Yes.
2: Di ba, Kuya
1: Sige po.
2: Junel? both sa Old Testament, sa Deuteronomy, at saka dito inulit niya po sa Pablo sa Ephesians, yung sabi, ito daw yung utos na may pangako na nakakabit. At sa konteksto po, ang
1: Ano nga
2: konteksto
1: po, ano yung pangako?
2: kalulusikan, yung pangako, hahaba ang inyong buhay sa lupain. Di ba? May pangako sa lupain. At
1: Yes.
2: katuparan po yon. Abay, sabi niya,
1: That's right.
2: lalawig ang buhay ninyo doon. Mag-enjoy kayo. Ayon doon sa akin binigay na pangako, plano sa inyo. Matutupad yon pagka kayo natutong sumunod sa akin. Napakaganda.
1: Amen. Yes. Ako nga, pag pinapaliwanag ko yan, Kuya Willy, tatlong M na pangako. Magkakaroon ka ng sinabi mo, mahabang buhay. Pangalawa, nabanggit mo rin, masayang buhay. Enjoy, di ba? Enjoy life. Masayang buhay. At pangatlo, masaganang buhay.
2: Man.
1: Everything will go well with you. Ayan, sabi doon. Will go well with you. O di, masaganang buhay. Kung marunong sumunod. Pero kung minsan, nagtataka mga magulang, ba't hindi masunod rin ang anak ko? Eh tayo may kasalanan.
2: Ayun, ayun.
1: Pinaubra natin eh. Umiyak lang, binigay mo na.
2: Yeah.
1: Di ba? Tapos ay may sinabi si tatay, kinokontra ni nanay. Kaya talagang si nanay nangungontra eh. Kaya tuloy yan eh. Pasensya na kayo, Father's Day na next week.
2: Oo nga. Oo nga, sir. Araw
1: next
2: namin yan, araw
1: Sunday.
2: Namin yan.
1: Oo, araw natin next Sunday. Talagang pasensya na po kayo. Eh, huwag niyong kinukontra. Kung manima si tatay, kalabitin mo. Daddy, usap muna po tayo sa kwarto. Ganoon. Anak, kasal lang kami ni daddy. O, di usap kayo. Awayin mo sa loob ng kwarto kung gusto mo. Tapos paglabas, eh, di, si daddy magsasabi. Eh, huwag ikaw. Ano? Establish the authority so that your children will find it easier to obey because when they learn to recognize authority, it is for their own good. Wow! Praise the Lord. Ano yung pangalawa po kay Willie? Pangalawang
2: ba, eh, A. Sa ikalawa naman, parenting with affection. Affection matters more, sabi po dito sa ating source. Relationship before rules. Yun.
1: Yan.
2: Eh, mahalaga po yun. Ito yung nagpapabago, nagmomolde ng puso ng anak, nagiging masunurin kasi masaya niya na susunod yung ginugustong kalakhan ng kanyang magulang, eh may pagkakataon parang bigat ang puso o kaya salubong ang kilay ng ating mga anak sa pagsisikap na masunod. Susunod yan, bakit hindi? Pero maaaring dahil sa takot, baka mapalo kung di susunod. O kaya, pero ibang-iba pa rin ko, Junel, yung from the heart yung pagsunod. Yan. Kaya merong affection.
1: Sabihin, ang authority sa buhay niya dapat ay magpapadama ng pagmamahal. Ayun.
2: Opo. Opo.
1: Eh kung tutusin, eh, mahal naman ang lahat ng kanilang mga anak eh. Ang problema lang, hindi nararamdaman.
2: Ayun.
1: So itong affection na ito, ipapadama mo yung pagmamahal. Ayan. Napakahalaga po. At kung may mga pagkakataon ng ating anak, sinasabi na hindi nyo kami mahal, eh huwag mo awayin. Mag-SF-SF. Kabahit niya sinasabi, hindi ko siya mahal, hindi ko na ipadama yung pagmamahal ko. Yun. At paano mo ngayon ipapadama? Yun ang magandang tanong. At kapag ganun ang naging usapan, aba, hindi mapapabuti dahil matutuklasan ninyo yung paraan o yung dahilan bakit nasabi ng anak mo hindi mo siya paborito. Sa halip na mag-argue kayo, hindi. Lahat kayo mahal ko. Eh, isipin mo muna. Alam mo, dito sa aming conference, yung missing link, yung suot ko kayo ng t-shirt, ha? Eh talagang isa sa binanggit ko missing link kayo on. Yung mahal naman natin yung ating anak eh. Kaso hindi natin napapadama. Kaya iba ho yung mahal mo anak mo, iba na may napapadama mo na mahal mo ang bawat isang anak mo. At natutuwa tayo sa mga nagsidaluhan na talagang nagsipagmotor pa, talagang kilalayo at tumuo dito sa Metro Cebu para talagang magkaroon tayo ng konferensya at meron silang teachable heart to and to learn na, oh nga no,
2: yeah.
1: Ako kasi dinay ako ng dinay, yung nga pala, dapat pakinggan ko yung anak ko, bakit niya nasabing hindi siya ang paborito, bakit niya nasabing hindi ko siya mahal. And mula doon, makikita mo, kung ano'y dadagdag mo. Wala na tayong question, mahal mo ba anak mo? Hindi. Ang pinag-uusapan na natin, napaparamdam mo
2: Yon.
1: ba
2: Ramdam, ramdam ba?
1: na yung affection, pagpapadama ng pagmamahal, ramdam ba? Di ba? Para lang yung sabi mo, sarap magluto. Eh, ang tanong, ramdam ba? Ayan.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Kaya
1: Uy,
2: di ba
1: Willie,
2: sabi ko sa'yo,
1: maraming
2: kwento
1: ganun
2: ko
1: eh,
2: ng
1: mas...
2: kwento. Halimbawa, puno yung pagkain na mesa kanina. Eh, hindi ako naniniwala. Basta. Hirap akong papaniwala.
1: Kailangan malasahan.
2: Oo,
1: eh, di ba, magdadala tayo ng ganitong pizza pagtungo natin sa Liliw, Laguna. Ayan. Promise yan, promise ha.
2: Promise.
1: Ah, papa, itong mismong ganito, meron yan sa Bulacan eh, yung ganyang pizza. Kaya dadali natin. Yan ang baon po natin. Para maipadama namin ni Tess ang pagmamahal namin sa mga basilyo. Ayan talaga. Kaya
2: Kailangan
1: Ate
2: namin
1: Edna.
2: maramdaman yan.
1: Yon. At
2: Mararamdaman
1: malasahan
2: ba
1: pa.
2: namin yan?
1: Ayan. Mapamararamdam, paparamdam namin. At papalasa natin. Eh dito sa pag-apandama ng affection ay mahalaga yung alamin mo yung love language ng anak mo. Di ba,
2: Oo.
1: kay Willie? Hindi mo
2: Tama naman.
1: mapapadami yung
2: Opo.
1: pagmamahal pag hindi mo alam yung love language. So,
2: Oo.
1: paano na ba, ano nga ulit, quickly ito yung love language?
2: Eh, kasama po yung ano, yung affection, no? Words of affirmation, physical touch, tapos yung pagtanggap ng gift, at lima po yun, kundi ang magkakamali,
1: Yun.
2: no? Nabanggit ng
1: Yes, that's right.
2: chapman.
1: Quality time. Yan. Quality time, acts of service.
2: Quality
1: Kaya
2: time,
1: mahalaga yung
2: yes.
1: akbayan mo anak mo,
2: Oo.
1: papakinggan mo, yan, di ba? Mag, I love you ka, mag-good
2: Yes.
1: morning. Mahalaga yun. Mag-play time kayo together. Yun. Eh,
2: Oo.
1: talagang importante yun na nakikipaglaro yung anak, yung magulang sa anak. Nakikipagkwentuhan over snacks, mga ganyan.
2: Yes.
1: Eh, okay,
2: Yeah.
1: road trip. Ah. Talagang sakay lang sa sasakya ko, road trip lang kayo. Kaya alam, medyo ngayon mahal na gasolina, mahal pa ang toll fee, kaya baka ano na lang, baka huwag na yung road trip. At least eh, kayo mag-copy kayo sa isang murang kapihan. At doon kayo nagkukwentuhan over the cup of coffee, ika nga. Yan.
2: Yan ay gagawin matapos ng walking or jogging. Oo, pwede na yun.
1: Yun.
2: Oo.
1: Tama. At kami, lugaw. Lugaw yung kami. Pagkatapos ng ano, lugaw. Saan ang lugaw doon sa bangkal? Ayan, doon.
2: Nasa kamid lang ako. Nasa kamid lang.
1: Ayan na naman. Babaunin din natin yun. Yung lugaw na yun. Yung pinagmamalaki namin na lugaw na yun. So, yan. Iba
2: dalawang
1: po
2: beses
1: yung
2: ko na
1: mahal.
2: Narinig sa'yo yan.
1: Ah,
2: dalawang
1: ganun
2: beses
1: ba?
2: ko na narinig. Oo. Oh.
1: Yung lugaw?
2: Oh, dalawang beses ko na narinig sa iyan.
1: Oh,
2: Ito,
1: kasi naman di
2: matandaan
1: tayo
2: ako, ha?
1: na. Oh, nga na, napaka ang galing ng mata, ang galing din ng tenga, ang galing din ng memorya. Mahirap mapagkakuan. Kailangan to pa rin, ayan. Sisi.
2: Ay, Kuya Jonel,
1: apo.
2: Speak talking about that. Ito isang prinsipyo rin 'yon sa pagiging magulang ng parenting with affection. Yung halimbawa, may binitiwan tayong pangako sa ating anak, kasabay po ng yapos o yakap po ay pinak ko. Tagus-tagusan sa puso ng anak natin yan. Magbibuild up ng confidence sa kanyang puso. Katiwa-tiwala itong tatay ko, itong nanay ko. Wala siyang binibitiwang pangako na sa salita lang, kundi may padama pa siya. At itong matindi ko, Tunel, natutuhan natin sa mahaba-habang panahon na pinagkatiwala sa atin ni Lord na maglingkod sa kanya, tapos sa pagtuturo, pagsasanay, nakita natin yung prinsipyo sa education na sabi, para talagang matuto tayo, we need to unlearn what we previously learned.
1: Yun,
2: Unlearn
1: unlearning
2: what
1: talaga.
2: we previously learned. Yung bang mga
1: That's very important, ano po, yung
2: maling
1: unlearning na
2: aral,
1: tinatawag.
2: maling turo, maling pagpapalaki nung tayo naglalaki, nakala na ng mga maraming magulang kung paano sila naglaki yan, ganun ang gagawin sa kanilang mga anak sa ngayon. Hindi na po basta
1: Ayan, so
2: totoo
1: talagang
2: ngayon. Mahalaga
1: napakahalaga
2: po.
1: na talagang
2: Oo. Kaya
1: para maipadama yan eh. Yes.
2: Kaya mahalaga po
1: That's
2: yun.
1: right. That's right.
2: At syempre, yun, nakikilalang mabuting puso ng magulang pagdating dyan, Kuya Junile. Handa ba tayong matuto in the first place? Handa ba tayong tumanggap ng o kumilala ng there is more authority above us? Hindi po tayo ang pinakapinaling otoridad. Much more yung merong paghahagag po ng affection, ng pagmamahal sa mga simpleng paraan, makikita natin ang epekto niyan sa ating mga anak. At yun po ay magbibigay ng kagalakan ng puso ng magulang.

0: Amen. So talagang napakahalaga yun na nakikita ng ating mga anak how much we value the affection of God sa ating buhay, na how much we enjoy the love of God over us, di ba? That's very important, ano po, na tayo mismo ini-enjoy natin yung pagmamahal ng ating Ama sa langit. At kapag nakikita nila na tayo ay ini-enjoy natin, and we are not doubting the love of God over us. Sabi sa ating mga prayer, Lord, we thank you for your love. Ganyan, talagang na-realize nila na talagang love is something that we must enjoy, di ba? Love is something that we must accept, di ba? We are recipient of the love, therefore we are able to give the same love. That's very important. And you can never be affectionate unless you learn to receive love. At sa mga marami sa atin na lumaki sa hindi affectionate na magulang, dito napakahalaga talaga. We go back to the Bible and see how much God loves us. And enjoy it, enjoy it.
1: Amen.
0: Enjoy it. Ano po? At ako, sabi ng aking mga anak, Papa, ang tatay mo namatay, 2 years old ka pa lang. Tapos si Mama Maring naman naging busy-busy. Pero mahal na mahal kami niyang Mama Maring na talagang hindi na siya nag-asawa muli. Kaya lang, sa paglaki namin, siyempre kailangan niya kami buhayin. So, hindi siya masyado naging, kumbaga ay ganun ka nakapaglaan ng panahon kapagkat kailangan niyang maghanap buhay, kailangan niyang manahi. So, sabi ng aking mga anak, paan sa mo nakuha yung affection?
1: Yeah.
0: Ako'y nag-isip din talaga. Bakit nga, paano po? Wala rin ba, no? Kung meron akong mga naging surrogate father na mga kasakasama ko, mas matanda sa akin, pero hindi rin affectionate. Ah, naalala ko, when I become born again, yun ang unang nag-ching, nag-ring sa akin nung marinig kong God loves you and He has a wonderful plan for your life. Ching! Parang tumimo. At I pursue that love, and I enjoy that love, and I found myself loving also. Yun. Kaya sabihin kasi na iba, Kuya Willie, eh, paano yan? Hindi naman ako lumaking affectionate ang mga lolo't lola nyo. Hindi ako marunong. Aba, pagka tinignan mo, parang nagiging alibay na tuloy. Di ba? Parang nagiging scapegoat. Eh, ano ba masasabi mo sa ganun? Ginagawang scapegoat yun na hindi raw siya lumaki sa affectionate na magulang. So, paano? Huwag niyo akong hanapan. Parang ganun.
1: Well, unang-una, tanggapin po natin katotohan, mga kagapay. We all need love. Minsan nga kasi may pagkakataon ko yun na hinahanap-hanap natin yung pag-ibig sa maling tao, maling paraan, maling lugar. So, una sa lahat, recognize natin, tanggapin natin katotohanan, kailangan po natin ng pagmamahal. Ito nga yung pinakadahilan ko yun, bakit ang kasalanan ay talagang ayaw na ayaw ni Lord para sa atin yan, no? Maalipin tayo ng kasalanan. Sa ito pong naglalayo pilit sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa alam ng Panginoon natin na hindi natin kaya gumawa ng anumang paraan all by ourselves, aba, siya ang gumawa ng paraan. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak ng Panginoong Jesucristo na according to your testimony, nagsabi, merong magandang plano ang Diyos sa atin. At talagang ito ay bunsod ng kanyang pagmamahal sa atin. Ikalawa, bukod dun sa tanggapin natin na kailangan natin ng pagmamahal, hanapin natin sa tamang tao, sa tamang dahilan o paraan. At yun nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alalahanin na lang natin ganito. Kung nakuha po niyang ibigay mismo ang kanyang buhay, kumbaga bumaba rito siya sa lupa, sa takdang panahon ay ipapako sa krus, kuin niya yung ating papildyaan para po tayo ay mapanumbalik sa kanyang yakap, maging bahagi po ng kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Opo, ito yung idea behind na wala pong excuse, wala pong alibay, wala pong palastot. Kailangan po nating harapin at bagay na kung paano natin tinanggap sa ating Tatay sa langit ang pagmamahal, yun po ang bukal na pusong ipapahayag, paparamdam sa ating mga anak.
0: Amen. Amen. Kaya talagang magsumising tayo sa pagmamahal ng Diyos. At allow God to fill us to the brim, ika nga, ng kanyang pagmamahal para natin, mapapadaloy natin ang pagmamahal na yan sa ating mga anak. Hindi lang imahal ko kayo, tapos, kundi ipapadama talaga natin para ipadama. Kasi God, ha? For God so loved the world that He gave. So pinadama niya,
1: Amen.
0: di ba? He came into this world, di ba? He loved us, who loved us, and gave Himself up. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. Pero hindi nag-period doon. Ano ang kasunod? Who loved me and gave Himself up for me. Grabe, di ba? Kaya papadama po talaga natin, mga nanay, tatay, mga lolo at lola, ipadama natin ang ating pag-ibig. So una, authority. Pangalawa ay affection. Ay, yung huling A, Kuya Willie, bago
1: Ayun na,
0: tayo mabuhusan ng oras. Ah, sige po, sige po.
1: Na-quote nating verse, Galatians 2:20, isagat na natin, todo na natin.
0: Kaya po, 21.
1: Yung mga idea na, sino ba yung sumulat ng mga taga-Galacia sa Bible?
0: Si Paul. Si Pablo. Oh.
1: Eno kanyang description sa sarili niya? Chief among the sinners.
0: Yes.
1: Makasalanan, sa dilang makasalanan, todo na. Siya yung kumbaga, wala nang hihigit sa akin mga kalokohan, kapalpakan, etc. etc. Pero nakikita niyo yung pagmamahal ng tatay sa langit.
0: Yes.
1: Samantalang dati, di ba, siya yung mga sumusugod dito at doon upang habulin, parusahan, pahirapan yung mga tagasunod ni Kristo, aba, kinatagpo siya ni Lord.
0: Amen.
1: Meron pong moments na katulad ng karanasan ni Pablo na kumakita ng kapwa natin, magulang Kuya Jonel, yung pagpaparamdam talaga ng pagmamahal.
0: Amen.
1: As we have received the love of the Lord, ipasa natin yon. Pagka,
0: yes.
1: sabi mo nga, to the grim, no? To the full. Eh, pagka
0: oh, yeah.
1: Napuno na yung atet na tayo ng pagmamahal ni Lord, dadaloy na sa mula sa atin yung
0: Amen.
1: Pagmamahal na yan ng Panginoon.
0: Hallelujah.
1: That's
0: right. In fact, sabi ni Saint Paul, Saint John naman, we love because
1: He first loved us.
0: Yun. Kaya, kung tayo ba hindi lumaki sa affectionate na pamilya at mga magulang, eh, siyempre, we are sad about it. Pero hindi po yan sa sapat na dahilan para hindi ka maging affectionate. Sapagkat meron tayong tatay sa langit who loved us, so just kailangan you need to be baptized in His love. Di ba?
1: Amen.
0: You need to be baptized in His love para mabibigay mo the same love of the Father to your own children. Ayun. Doon si Jesus, sa binautis mo ni John, eh, buo ba ang Holy Spirit in the form of dove at nanahan sa Panginoon, di ba? At ang sabi ng Ama, this is my begotten Son in whom I am well pleased. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya noong araw na yon, Kuya Willie, dalawang baptism ang tinanggap ng Panginoong Yesus. Baptism of water, at saka tatlo pala, baptism of the water, baptism of the Holy Spirit, and baptism of love. This is my beloved, in whom I am well pleased. So yun po. Kaya unless you allow yourself to be baptized with the love of God, syempre, hindi ka kakarampot ang mabibigyan ang pagmamahal sa anak. Pero kapag puno ka ng pagmamahal ng Father, buhos yung pagmamahal na yun. Praise
1: Amen.
0: The Lord. Amen. Ang sarap, ano? Ang sarap. Kaya lang, tumatakbo oras, kaya kailangan natin pumunta sa pangatlong punto. Ayan, ano yung pangatlong punto natin?
1: Diba, meron tayong authority, meron tayong affection. Ito yung pangatlo, affirm.
0: Affirm. Ayun.
1: Hindi lang po basta sinasabi, kundi talagang pinapakita, pinaparamdam, pagtanggap, pagpupuri, pagpapahalaga sa ating mga anak.
0: Be-verbalize, yun ang ibig sabihin yan.
1: Yes.
0: Ibe-verbalize mo yung pagpapahalaga mo sa anak mo. Ayan, di ba? Yung mga kanyang nagagawa na tulong sa loob ng bahay, be-verbalize mo. Salamat at niligpit mo, hinigaan mo. Ayan, di ba? Hoy, natutuwa naman ako ang ayos ng pagkakatakbo ng beda, ayan. Batak na batak. Kaya, di ba? Yun.
1: Yung mga
0: Babak
1: sulok,
0: ka
1: no? Yung mga
0: talagang
1: sulok.
0: i... Yes. Ngayon, kung yung unan ay hindi pantay-pantay, huwag ka nang kumibo. Kumibo ka na lang doon sa magandang bagay na batak na batak yung ano, yung ano ng bed, sa pinambed. Yun na lang. Doon ka mag-focus. At as you focus there, nako eh, itutulungan ka ng Panginoon para ipadama talaga sa anak mo na siya ay talagang may nagagawa. Hindi yung siya ay pabigat, kundi malaki ang tulong niya sa inyong pamilya. Di ba? Yung kanyang pagsisikap na umambun eh. Kinuha niya yung mga
1: Nampay.
0: ano, mga tao dito, mga masinampan. Eh, pag nilagay niya sa sopa, eh, dumating na yung kalaro. Ay, di, naglaro na. Ha? Naglaro na. Ha? At dahil sa naglaro na, aba, eh, ang nangyari, eh, hindi niya na natiklo. Dumating ngayon si nanay.
1: Ayan, ayan, ayan.
0: At ang nakita yung sinampay niya na naroon
1: Ayan.
0: sa sopa,
1: Oo.
0: at ang sabi niya, hindi ba itong sopa hinihigaan ninyo? E di pinapawisan kayo. E di
1: Oh.
0: itong bagong laba ko, may pawis na.
1: Ayan,
0: Ayun.
1: ayan.
0: Eh, hindi niya naisip na hindi nabasa. Di ba? Hindi nabasa at hindi
1: Baka
0: niya nauulitin. Sabi ko na ba?
1: nahigam pa ng aso natin ito ah.
0: Oo, ganyan. Eh, kung nabasa, eh di ulit siya. Eh ito, ang uulitin niya lang yung nasa ilalim. Kaya importante talaga. Alam mo, ito ang pinaka-struggle ng maraming magulang. Paano i-verbalize yung kanyang appreciation sa anak, di ba? At mahirap kasi kung may mga kapalpakan, ang kapalpakan ang nabiverbalize. Yung hindi kapalpakan, ang hirap minsan i-verbalize. Bakit ba ganun ang maraming Pilipino? Bakit ba ganyan?
1: Ganda
0: Bakit
1: naman
0: niya ba?
1: ng tanong mo, bakit ba ganyan?
0: Ah.
1: Eh, alam mo kasi, pagpapansin yun eh. Kung

0: mangyayari kung gagamitin mo yung power of the word. Psalm 25:11 says, a word, filthy spoken, is
1: Pitlik.
0: like apples, ano yan?
1: Pitlik.
0: Pitli, pitli, pitli spoken, thank you po. It's like apples of gold in a setting of silver. Ano ba ibig sabihin nung kay Willie?
1: Napakahalaga pala yung akma, yung salitang gagamitin. Bawat, kumbaga, piling salita yung lalabas sa ating mga bibig. Minsan ay hindi tayo maingat, Kuya John, sa ating mga gamit na salita na lumalabas sa bibig natin. Kumbaga daw po eh, nakakasugat. Salit na paghilom ang dala ng ating mga salita, paghiwa pa ng puso ng ating sinasabihan.
0: So yung tamang salita at yung tamang timing. Dalawa yun, eh, no?
1: Ayun, yun. Totoo,
0: Paano
1: totoo.
0: kombinasyon nun? Tamang salita sa tamang timing.
1: Natutuhan natin yan sa karanasan ng pagpapayo, Kuya Jonel. Si tagapayo, tahimik lang. Mas nakikinig siya, mas nagsasalita siya. Hinahayaan niya na magsalita yung kanyang pinapayuhan at mula ron sa kanyang marinig, hahalaw siya dun sa mga, ng mga prinsipyo para magabayan siya. At ito, mahalaga po na ititikom natin ating bibig kapag ka hindi maganda yung lalabas dito. Sa halip, maring maikli lang tayong magsalita, konti lang sinasabi natin, pero punong-puno ng damdamin, ng pagmamahal, napakaakma na encouragement at kalakasan loob, kasiglahan sa ating mga anak.
0: Yes, kaya talaga napakahalaga po na i-ating i-affirm ang ating mga anak. Bukod sa kanilang mga nagagawa, yung kanilang mga potential, i-affirm natin sila. Nakikita nating mga galing at husay ng pamilya na lumalabas sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, yan. At tayo yung talent scout, nakamasid, nakikinig, nag-o-observe, saan tila magaling yung panganay, pangalawa, pangatlo. Magkakaiba sila ng galing, eh. Ay importante atin silang bigyan ng ika nga pagkilala doon, i-affirm natin. Bukod doon eh, sa kanilang mga pagsisikap, yung hindi man nila na-accomplish pero nagsikap, nag-try, ayun, i-affirm mo sila doon. And when you affirm them sa kanilang mga efforts, at ang tandaan mo, lalo sila mag-e-effort, lalo sila magsusumikap kasi pansin mo eh, hindi lang yung kanilang output, kundi yung effort nila, pati
1: Ma.
0: yung attempt nila. Kaya they will continue to desire to do something good and positive dahil you are the kind of father or mother who affirms them. Ayan. Kaya importante po mga kaibigan, mga minamahal, na tayo ay matuto mag-affirm. At sa ating pag-affirm sa kanila, nako, ay talagang napakalaking ika nga potential ng tagumpay sa kanila. So hindi lamang yung authority, hindi lamang affection, kundi affirmation, the third ace of parenting. Yeah, kaya Willie.
1: At dagdag po natin yan, Kuya Jonel, gamitin na natin yung availability ng ating mga social media, yung ating mga gadgets yan, no? Pero hindi lang po basta emoji dito, mga litrato dyan, kundi meron pong isang maikling pangusap sa ibaba at encouraging words na ano, affirmation, aba, malaki po ang itatatak niya sa puso ng ating mga anak.
0: That's right. Kaya talagang importante sulatan, i-text, mag-post, anywhere. At talagang importante, specific ka. Kapag ka nag-affirm daw tayo, Kuya Willie, kailangan specific. The more specific, the more it appears to be true. Pero kung vague, ang ganda mo, ang sipag mo, responsable ka, they love that. Pero bakit mo nasabi responsable? Bakit mo sinabing mabait? Ano yung particular na specific na nagawa nila? Ano na-observe mo? Kaya mo nasabi yung gayon. That's the best way

0: Alangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpadama sa amin ng iyong pagmamahal at nagbigay ka rin ng mga palatuntunan upang malakaran namin ang tagumpay, pagkapala at masaganang buhay na iyong nilalaan para sa amin,
1: Opo.
0: pati na ang malusog at mahabang buhay. Tulungan mo kami na matutong sumunod,
1: Yes, Lord.
0: tumalima ng buong puso sapagkat mas matalino ka kaysa sa amin. At ikaw'y
1: Oh.
0: nagmamalasakit ng tunay. Hallelujah. Praise God. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na at tulad po ninyo na nagbibigay sa amin ng katiyakan na meron kami magaling at husay na kami, Panginoon, will always be the kind of father and mother na hindi titiprin ang aming mga anak sa pag-affirm sa kanila.
1: Yes.
0: Sa aming pagbibigay sa kanila ng affirmation at yan din pagkapadama ng pagmamahal. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Man.
0: Praise the Lord. Ako. Salamat po sa lahat ng mga nakaagapay natin. Sino-sino ba kayo, Willie? Ang mga naging kaagapay natin sa
1: Ito po
0: araw po
1: sila.
0: na ito.
1: Opo, ito po sila. Ang Ate Abside Ferrer Tabua, Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, yung RTV team, kasama na rin po broadcast engineers at doon po sa Bukawi Transmitter Site.
0: Yan, at siyempre pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat maraming humahabol na nanonood, nakikinig sa atin, Kuya Willie.
1: Mm.
0: At tinan natin kung mabigyan natin ng daan na yan. Oh, naku, natanggal na dito. Natanggal
1: so,
0: na. Anyway, so, importante po mga kapatid na talagang sa ating pamamagulang, wala pong mahirap kung susundin natin ang tagubili ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga kaagapay tulad ng family matters dito sa 702 DCIS. At sa inyo nagpapasalamat, sa inyong mga natututunan sa amin, nagpapasalamat din kami sapagkat we also learn from you. Lalo na kapag nagpapadala kayo ng mga counseling questions, as we answer those questions, natututo rin po kami. Kaya please send your question, counseling question. Take note ng ating team po yan at magtatakda po tayo ng araw na yan po ang marathon na topic po natin po ang inyong mga katanungan. Ako, mabilis po ang oras kaya salamat po sa inyo na mga sumubaybay sa amin na aming mga kaagapay at sumama sa amin dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, si Bishop John de Milan kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Alam mo ba na ang 98.7 DZFE-FM ang ikalawang himpilan na itinayo ng FEBC Philippines. Itinatag ito noong June 1, 1954 at kinilala bilang Manila's Fine Music Station. Noong simula ay nag-broadcast ang DZFE sa AM band. Ngunit pagdating ng 1970s, nagpalabas ang pamahalaan ng kautusan na nagbabawal sa pagkakaroon ng higit sa isang AM station kada network. Pansamantalang itinigil ng FEBC ang pagsasahim papawid ng DZFE. Pero dahil na rin sa panawagan ng publiko, nagbalik ang himpilan sa pagbubroadcast ngayon sa FM band. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin na nag-iisang classical music station sa FM band at sa buong bansa ang DZFE, The Master's Touch.
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayahan.

kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Manong, sa Makati ho tayo.
5: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloooban.
4: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
5: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
4: Manong, ano yan?
5: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
4: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
6: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon." Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
7: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na! Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Happy Monday sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programa kung saan may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Ito po, Kaagapay, ang Entre Pinoy Espesyal. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po, si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Monday morning para po sa usapang negosyo at pag-asenso. Nako, Kaagapay, kumusta ang iyong Monday? Kumusta ang iyong nagdaang weekend? At nais ko pong makipagkwentuhan sa inyo, kaya i-share po ninyo, Kaagapay, ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend. So again, Kaagapay, makipagkwentuhan ka muna sa akin. Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Pero bago ang ating kwentuhan ng ating discussion tungkol sa ating pagnenegosyo, aba happy listening po muna sa mga Kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, sa transistor radio, maging sa mga Kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nasa biyahe dahil kikinig sila sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Siyempre, hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa official mobile app ng 702 DZAS. Iyan nga po ang 702 DZAS mobile app. Alam mo ba, Kaagapay, na yan ay libreng maida-download sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung wala ka pa niyan, tungo ka na, Kaagapay, sa Google Play Store o sa Apple App Store at hanapin niyo po yung 702 DZAS. Pag nakita po ninyo yung app na merong orange logo, yan, Kaagapay, i-download mo na yan para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At syempre, hello, hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at makikita nyo na po ang ating live streaming. Ano pa ang hinihintay mo, Kaagapay? I-share mo na yan o kaya ay itag ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, ang iyong mga kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating talakayan dahil maya-maya nga po ay ating mapapakinggan at matuto tayo, ma-inspire sa ibabahagi ng ating Kaagapay mula sa business as a mission. Kaya tuto ka lamang, Kaagapay, hanggang alas 12 ng tanghali. At muli, Kaagapay, kumusta ka ba ngayong Monday? Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Comment ka na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ano man ang iyong ginagawa, ikaw man ay nasa bahay at nagluluto ng inyong pananghalian, na ba i-share mo na rin ano ang iyong inihahandang lunch o ano ang lunch mo ngayong Monday. O kaya naman ay nasa opisina ka dahil simula ng bagong work week, for sure ang dami mong task na nakalagay sa to-do list mo. Pero habang ginagawa mo yan, ay salamat na pinili mong gawin kaming background habang nagtatrabaho. O kaya nga ay papunta ka, nasa biyahe ka papunta sa iyong destinasyon. Ako, doble ingat po, no, Kaagapay. Dahan-dahan lang, sabi nga nila ay takbong pogi lang dahil makakarating din sa paroroonan. Salamat po na ginagawa niyo po kaming background at sinasamahan mo ako ngayong Monday morning, anuman ang iyong ganap. Dahil nga exciting at kapupulutan po ng aral ang ating usapan maya-maya lamang. At sa ating pagpapatuloy, Kuya Reggie, batiin na natin ng happy birthday ang ating mga Kaagapay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Binabati ko ng happy, happy birthday ang ating kaagapay every Monday sa Monday edition ng Heartline. Siyempre, ang ating Kuya Archie de la Cruz. Happy birthday, Kuya Archie.
1: Happy birthday.
0: Dalangin namin na patuloy kang pagpalain at palakasin ng Panginoon at patuloy na magamit sa kanyang ministeryo. And of course, binabati ko rin po ng happy birthday ang aking tita mula dyan sa Silang Cavite, si Tita Jenny Magpuri. Happy birthday sa'yo, Tita Jenny, and happy listening na rin. At sa iba pa nating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy, happy birthday po sa inyo at happy anniversary na rin po para sa mga kaagapay pay nating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong mga bagong taon ng buhay at pagsasama. At sa ating pagpapatuloy, bigyan daan naman po natin ang ating baon for today.
2: It's baon time!
3: Sa puso ng probinsya, isang batang Pilipina ang buong tapang na nagtaas ng bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Hello kaagapay! Ipinamalas ni Celestine Coquilla, grade 8 student ng Villarica High School sa Midsayap, Cotabato, ang talinong Pinoy nang tanghalin siya bilang Student of the Year ng Khan Academy. Hindi siya nagpaawat, siya mismo ang nag-angat ng pangalan ng bansa bilang nag-iisang awardee mula sa buong Sacsayhuayan Region. Sa bawat aral na kanyang pinanday gamit ang Khan Academy, ipinakita niya ang likas na sipag, tiyaga at talas ng isip ng kabataang Pilipino. Mula sa isang paaralang kabilang sa pilot program, sinunggaban niya ang oportunidad at ginawa itong tulay tungo sa pandaigdigang pagkilala. Hindi lang ito kwento ng isang estudyante kaagapay. Ito ay kwento ng pusong Pinoy na hindi nagpapahuli. Sa bawat numerong kanyang nilutas, buong dangal niyang ipinahayag na kaya ng Pilipino at kayang ipanalo sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Salamat sa iyo, Phil, sa iyong pabaon ngayong Monday morning. Tunay nga na may pagmamalaki talaga, no, ang husay at galing ng ating mga kababayan. At ngayon naman kaagapay, tungo tayo sa ating Action Line segment kung saan hatid po namin ang mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. At kung ikaw naman ay isang entrepinoy o isang entrepinay na nagnanais magbahagi ng inyong job openings o business opportunities, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan para malaman po kung paano maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Mag-send lamang po ng mensahe sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FABC Radio, o kaya naman ay sa ating email address na dzasinfo@febc.ph. Muli kaagapay ang ating email address, dzasinfo@febc.ph. Abangan po namin ang inyong mensahe para nga sa mga job openings and business opportunities, dahil dito nga po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At dito po sa FEBC Philippines ay meron po kaming hiring, meron po kaming opening para po sa staff assistant dito po sa 702DZAS, maging sa production technician para naman po sa RTV team. So kung kayo po ay interested dyan sa dalawang position na yan, staff assistant and the production technician para po sa RTV team, magpadala lamang po ng resume na merong 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. Muli po, recruitment@febc.ph. Kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi po ng ministeryo ng FEBC Philippines, ano pang hinihintay mo kaagapay? Muli ang aming pong hiring, staff assistant and production technician. Ayan, kaagapay, sa puntong ito ay basa naman po tayo ng ating mga kaagapay na present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Ate Alma Abelia, naka-tune in na daw habang nagluluto. Ate Alma, ano po ang inyong niluluto ngayong Monday morning? Si Kuya Epifanio Salvador, good morning ang kanyang pagbate at sabi niya, same daw sa agahan ang kanyang lunch. Pork tocino na merong scrambled egg. Naku, Kuya Epifanio, favorite ko po yung tocino, lalo po yung pinagprituhan tapos dun ilalagay yung kanin para mahalo. Napakasarap naman, pork tocino. Si Aurora Estrella, bumabate ng happy birthday sa kanyang bayaw na si Arnold Conesto. Happy birthday po sa inyo, Kuya Arnold. Pagbati po yan mula kay Ate Aurora Estrella. Kaya Ate Lynn Mandap, ang kanya daw pinagpapasalamat nitong nagdaang weekend ay praise God for the strength na naka-attend siya physically sa worship service sa CCF Davao. Oo nga, kaagapay, no? Kumusta ba ang inyong mga naging worship service kahapon? Ano ang iyong natutunan mula kay Pastor? Nako, sana po ay hindi lamang po natin yan narinig, no? Kundi mai-apply po natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Si Mark Christian Sanchez, pabati daw sa kanyang lolo na si Reverend Reynaldo Gonzalez ng Calvary Four Square Church. Hello po, happy listening po kay Reverend Reynaldo Gonzalez. Happy listening po sa inyo, pagbati po yan mula kay Mark Christian Sanchez. Si Luz Aguilar, siya naman daw ay thankful kay Lord sa patuloy na provision sa mga daily needs. Ay, oo, no, kaagapay. Lalo ngayon na talagang ang tataas na ng presyo ng bilihin. Ako, salamat sa Panginoon na hindi talaga siya nagkukulang sa pag-provide para sa atin. Sabi niya, nababayaran ang mga bills at protection daw sa mga anak niya na nasa trabaho. O nga, amen. Sa daily protection and the provision ng Panginoon na talagang dapat natin yan ipagpasalamat sa Panginoon. Ang ulam daw niya ay tinolang manok na mayroong ginisang sayote. Nakikinig daw siya mula sa Muntinlupa. Hello po sa mga kagapay natin dyan sa Muntinlupa. Hello, happy listening po. Si Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin at bumabati sa atin ng good morning. Nakikinig na daw siya at ang kanyang lunch ay ginataang tulingan. Thank you daw sa Panginoon sa kalakasan everyday. Si Ate Faustina, isa to sa mga na-meet ko noong anniversary celebration, no, ng FEBC Philippines. At ang sarap po ng inyong lunch, ginataang tulingan. Kuya Reggie, ano to, no, kalaban to ng gout. Ingat-ingat po, Ate Faustina, at enjoy po ang inyong lunch. Si Nanay Thelma Manjares ay bumabati sa atin ng mapagpalang umaga. Diyon daw sa kanila sa Kalamba ay mainit, kaya ang aking anak ang naglaba at ako rin ang kasama niyang maglaba. Uy, laba day ngayon ni Nanay Thelma Manjares. Ang kanya daw nilutong ulam ay mushroom na mayroong pritong galunggong at prutas na pinakamatamis galing daw sa Kalawan, Laguna. Uy, ang perfect ng lunch ngayon ni Nanay Thelma. Merong prito, merong prutas. Enjoy po ang inyong lunch, Nanay Thelma. Kumusta po dyan sa Kalamba? Oo nga, no, dito sa Ortigas po ay makulimlim. Oh, sumisilip na ang nagbabadya ang ulan. Kaya po sa mga nasa kalapit lugar, ingat po kayo dahil mukhang uulan na naman, no. Si Richel Santos, good morning. Nakaluto na daw siya ng tortang talong, uy, na merong fried chicken. At regarding po, no, Ate Richel, sa inyo pong question, mag-message po kayo sa ating 702DZAS Facebook page para po sa GCash ng FEBC. At kami rin po ay GCash biller na kaagapay, no? Para po sa details na yan ay bisitahin po ang FEBC Philippines Facebook page. At sabi niya, high school pa lang daw ay nakikinig na siya sa DYVS sa Bacolod. Laking tulong ng inyong station sa aking paglagong espiritual. Oy, amen. Salamat po, no, sa mga ibinabahagi po ninyong testimony kung paano po nakatulong sa inyong buhay espiritual ang 702DZAS. Si Edgardo Elizaga ay bumabati na rin sa atin ng magandang araw. Maging si Ate Rosalinda Ohano Manzano, nakatutok na rin. Si Ate Rosalinda, lunch check, sinigang na sayot, oh, ginisang. Ginisang sayote na mayroong fried chicken. Uy, perfect match po yan, no? Gisado tapos merong prito. Enjoy po ang inyong lunch. Si Jabe Kachopero, magandang umaga mula sa Iloilo. Uy, hello po mula po dyan sa mga kaagapay natin sa Iloilo. Nako, napakagandang probinsya, no? Lalo po yung Gigantes Islands. Talagang maipagmamalaki ang Pilipinas pagdating po dyan sa ganda ng Gigantes Islands. At ang sarap ng bachoy. Kuya Jabe, baka po ang lunch ninyo ay bachoy. Sabi niya, hi po sa kasama ko si Ma'am Donna Abelio Hovero, nakikinig sila ngayon. Happy listening po sa inyo at salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa 702DZAS. At dito sa ating Facebook page, sa YouTube channel, si Ate Annaline Zamora ay nagko-comment na at bumabati ng good morning. Si Aldrin De Silva, good morning. Ang ulam daw nila ay paksiw na gulonggong at sinapaw na talbos ng kamote. At nag-aalok siya sa atin, mga kaagapay, kain daw tayo. Salamat po, Kuya Aldrin. Enjoy po ang inyong lunch. Si Ate Alma Abelia ay bumabate at sabi niya ang kanya daw pananghalian ay ginataang kalabasa sa manok. Sarap din ang ulam ni Ate Alma. Talagang healthy. Ikaw kaya, Reggie, ano ang lunch mo ngayon? Tumawala. Happy listening po sa inyong lahat, kaagapay. Patuloy po ninyong ipadala, no, ang inyong mga kasagutan sa ating kwentuhan. Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Ako, salamat sa Panginoon, no, na nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-fellowship ang aking mga kasama sa Young Professionals Ministry at nagkaroon po kami ng mini outing. Kaya ngayon ay sinisipon ako, no, pero masaya yung naging fellowship namin at praise God na naging matagumpay. Hello, hello sa mga Young Professionals Ministry sa Carmona Christian Church. And happy listening sa inyo. Sabi naman ni Chris Toffer, hello po. Nakikinig daw siya from Pampanga at nag-send ng resume. Ako, salamat po, Kuya Chris, no, sa inyo pong pag-a-apply. Yan po. Dalangin po namin na makasama po namin kayo dito sa ministeryo ng FEBC Philippines. Si Kuya Edgardo Eliazaga ay bumabati rin sa atin. Sabi niya, masaya po ang aking anak na narinig ang pangalan. Ang lunch daw nila ay pork broccoli. Uy, favorite ko po ito, pork broccoli. God bless daw sa ating lahat. Salamat po, Tatay Edgardo Elizaga. At happy listening din po sa inyong anak. Si Nanay Thelma. Nanay Thelma, maraming salamat po sa inyong palaging pag-support sa ministeryo ng FEBC Philippines. Yan, kaagapay, ha, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, pagbati at komento. At miya-miya nga po ay makakasama po natin ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines matutupo at mapagpala sa naging panayam ni Ate Jo Cabrera Alabastro kasama po ang Business as Mission. At kaagapay, kung nagtatanong din po kayo paano makakapag-avail ng PM Radio, good news po dahil ang PM Radio po o yung Portable Missionary Radio ay available po sa mga piling PCBS at CLC Bookstore branches. Ang PM Radio nga po, yan po yung naka-pre-tuned na sa 702 DZAS yung inyong mga radyo. So, automatic po na nasa DZAS na po yung pag-tune in po ninyo at hatid po namin nga yung napapanong impormasyon at pag-asa po sa bawat tahanan. At reminder ka agapay, and please take note na ito po ay available for cash transactions only. So para po sa karagdagang impormasyon at listahan po ng participating bookstore branches, ay hanapin nyo lamang po o bisitahin po ang website ng FEBC Philippines, ang pmradio.febc.ph. So kaagapay, ngayon pa lang po ay salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministeryo ng FEBC Philippines. At si Ate Roda Gendrano, nakikinig mula sa Imus, Cavite. Hello po sa mga kaagapay natin dyan from Cavite, isa sa mga probinsya na marami tayong listeners. Happy listening po, and hello po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello po sa inyo. Si Kuya Christopher, God bless po sa ating lahat. Amen. God bless nga po sa ating lahat. At muli ka agapay, patuloy po kayong tumutok, no, dito sa ating programa hanggang alas 12 ng tanghali, dahil hatin nga po natin dito sa Entre Pinoy Espesyal ang mga pagkatuto sa pag-asenso at sa pagnenegosyo. At sa puntong ito ay dadako na po tayo sa ating patok na negosyo at manatili lamang nakatutok dahil makakaagapay po natin ang Business as Mission. Dito nga po, every Monday po ay nakakasama po natin ang ating mga kaagapay from Business as Mission. At today, matuto po sa panayam ni Ate Jo Cabrera Alabastro kasama si Enzo Marfal ng Business as Mission.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, patok na negosyo.
1: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Feature po natin Business as Mission Philippines. Sila po ang grupo na tumutulong po sa atin na mga Kristiyano, na mga negosyante, kung paano i-manage ang pagnenegosyo at kung paano magpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kabuhayan. At kasama po natin ngayon si Mr. Enzo Marfal, CEO ng Angkat PH. Magandang araw, Sir.
5: Good morning, Enzo. Very excited to be here.
1: Feeling ko ikaw ay isang artista. Hindi, parang ganun yung kausap ko. Hindi ka ba sumabak sa showbiz industry?
5: Hindi naman po. Talagang kailangan lang po umarte minsan.
1: Malalaman natin. Pag-usapan natin yung Angkat PH.
5: Yes. So Angkat PH is a freight forwarding company.
1: Mm-hmm.
5: So we started actually very young kami, no? We're only 5 years.
1: Ah,
5: so we started in the pandemic, you know. This has been really, I'm so just so blessed to be here, no? Kasi this has been really just a story of God's faithfulness and God's goodness, no? Siguro, Ma'am Jo, I'll give you a bit of a briefer.
1: Sige.
5: Oo, so, when we started Angkat, actually, I was in a point that we basically lost a lot, no? Coming from the pandemic. And it was me and my partner back then who was, funnily enough, he was my first customer in Angkat, no? He was importing through me, and then eventually, niyaya ko siya to to be my partner. And that really set out to, this was, I don't know, the, really set out us to jumpstart Angkat.
0: Mm. Yung business partner mo nakilala mo through,
5: actually classmate ko siya in college.
0: Okay.
5: Yeah, he was we were taking up very far from what I'm
0: anong course mo nung college?
5: We took up nursing. Can you imagine? Ma'am Jo.
0: Nursing, pero naka-graduate kayo.
5: Yes, and we both took the boards and passed. No?
0: Ooh. Mm.
5: But
0: kailangan
5: both of
0: kayo
5: us
0: nung pandemic.
5: Oh, ay. So when we came to the pandemic, swerte kami noon kasi we had the cards, so we were allowed to go out.
0: No? Oh, kayo mga essential.
5: Mm-hmm.
0: Pero nag-nurse kayo.
5: Ano? So we both, actually, I went to corporate. He went to corporate as well. I worked for around 3 years, 3-4 years corporate before I started
0: anong,
5: doing
0: business. Anong corporate job?
5: So I was in an automobile company.
0: A very big multinational
5: company. Yeah.
0: Teka, nursing kinuha mo, bakit hindi mo ginamit? Tapos naglisensya ka pa.
5: Oo nga eh. Yan rin ang tanong ng mga aking mga magulang. No?
0: Hindi naman biro yung tuition fee mo.
5: Totoo yan. You know, I really, when I was there taking up nursing, nakita ko kasi yung suffering of people. And I kind of felt I was not really, it's really a calling. Nursing, medical field, it's really a calling. And I found myself really, alam mo, yung inuuwi mo ba yung mga, yung sympathy,
0: sakit,
5: yung sakit nila, o yung dinadamdam ng mga pasyente mo.
0: So you felt like you can do more?
5: Well, not necessarily do more. I just felt I was being called to a different place. No?
0: Pero tinapos mo?
5: Tinapos ko. Alam mo, nakakatawa dyan, Ma'am Jo, kasi sabi ko pa nun, Lord, pag pinasama ko sa boards, baka ito na yung tuloy ko. But God has other plans for us talaga, you know.
0: Talagang hindi dapat naniniwala sa mga senyales eh, no?
5: Oo nga, tama yan. Talaga dapat naniniwala ka sa God's Word.
0: Yes, at sa kung paano nakikipag-communicate sa iyo ang Panginoon.
5: Oo.
0: Marami kasing ganyang stories eh, like yung sa middle of their nursing course, like third year, fourth year na nga. Tapos sa kanila marirealize, ah, iba yung calling ko, hindi ko natatapusin. Pero ikaw iba, tinapos mo, nag-board ka pa.
5: Yes, because we weren't well off. No, Ma'am Jo, I didn't come from a rich family. Actually, ang nagpa-aral po sa akin is yung tito ko. No, so they wanted me to go to abroad. Ito yung ano before eh, no, back in.
0: Oo, yun naman talaga ang goal natin lagi. Oo.
5: You know, but I really, after I graduated, sabi ko talaga, I just really can't do it. You know, prior I wanted to be a doctor, ganyan ganyan, pero nung nakita ko talaga yung suffering, especially here in the Philippines, talagang you know, you really bring it with you. Kaya I really saw na, sabi ko, you know, maybe yung skills na pinagkaloob sa akin ng Panginoon is better be used in somewhere else because
0: hindi mo kakayanin.
5: Hindi ko kakayanin. Parang naramdaman ko, hindi ko kakayanin. It's really a calling.
0: Paano yung nakita mo yung suffering? Like, inuuwi mo yung pain? Inuuwi mo yung bigat?
5: You know, here in the Philippines, magkano ang paracetamol? Nasa 3 pesos, 4 pesos. Pero some of the families here in the Philippines cannot afford to actually pay for those. No. So, isipin mo, nag-i-intern ka, tapos you see yung mga bata nagko-convulsion na dahil hindi makabili ng paracetamol or there's no education.
0: And it breaks your heart.
5: It really did. No? So, it's really calling.
0: Pero sabi mo, you're not that well off. Kumusta ba yung situation ng family niyo at that time?
5: Actually, you know, this is why I really submit to the Lord. No, I actually came from a broken family. My dad wasn't there really early on in our life. Actually, he left really early on in our life. And it was my mom who was present but eventually had to leave the country as well. So I was mainly raised in a household which is yung lola ko po tsaka yung mga tito-tita ko. No?
0: Wala kang kapatid?
5: Meron, pero they were in a different house.
0: Broken talaga, literal na broken, no? Iba-ibang bahay.
5: Oo, and talagang every time I try to recall it talaga, sabi ko, you know, in my story of my life, talagang si Lord talaga yung nag-weave everything to place me exactly where I am right now, you know?
0: Kumusta yung reaction ng nagpa-aral sa'yo?
5: Nandito ko, kasi nung when I graduated, he really saw naman na after nun kasi wala na akong support rin talaga eh.
0: Uh-huh.
5: So, I
0: hindi ka nga tinanong na, mag-abroad ka na ba?
5: Well, actually, I tried rin. No. Talagang hindi kasi talaga siya for me.
1: Okay.
5: So, actually, in the same year that I graduated, hanap na ako ng trabaho talaga.
1: Siyempre, iniyak mo yun sa Lord?
5: Mas matindi pa doon, no? Kasi, these are the things that you think that you're gonna be doing for life. And oh, then, all of a sudden, it's not for you, you know? How do you reconcile that?
1: Tapos, may tao ka pa na pinagkakautangan ng loob.
5: Yun, tama yan, no? So when I was also trusted by them, sabi nila punta ka muna sa Australia, baka yan yung ano for you.
1: Oo.
5: But ang nangyari lang doon, exactly like that. Nagkautang, ano lang rin kami kasi hindi talaga siya for me.
1: Asan nakapunta ka rin?
5: So I was gonna take a course for a bridging program.
1: Oo.
5: I was there for siguro a couple of months. Pero since we didn't have money talaga, so I had to go home. So hindi ko siya natuloy yung 2-year program.
1: Mm-hmm.
5: So I think, but then, sabi ko, I really realized this is really not for me.
1: No. Costly. Yung mga lesson mo. And then, nag-corporate ka.
5: Yep.
1: Finally, you ended with the one na your heart is longing to do.
5: So, you know, the thing about where I went is it was in process improvement, process development, no, Manjo? And the great thing about this is it really set me up for the business that the Lord was going to bless me with, no? It didn't came so easily for me, you know. Before that, I have the business that I have right now. I started so many businesses, no?
1: Ano yung mga sinimulan?
5: Oh, naalala ko, nasa work pa nga ako noon, nagbebenta ako sa mga ka-office ko ng mga electric fan, nagbebenta ako. Lahat na atam po, sinasama
1: lahat ang pwedeng ibenta?
5: Oo, no? Tapos,
1: Maabilidad na bata.
5: Walang choice, no? So, but eventually, it came to, there was this, before kasi parang in yung mga cellphone. No? Ang first import actually namin is cellphones, you know?
1: Mm.
5: Cellphone cases.
1: Mm. Ah, okay.
5: Mm-hmm. And siguro that really set us up to experience yung mga hardship of yung mga Filipinos doing business properly but really having a hard time kasi yung customs.
1: Believer ka na nun?
5: Not exactly. You know, I knew that the Lord was guiding me but I didn't submit to Him.
1: Okay.
5: So I was, ano pa ako nun, man's wisdom, descarte. No? And I think that's a folly of us, no? Man, when you get into this position, kala mo, ikaw yung
1: mayabang Diyos. Kanon.
5: Oh, ikaw yung Diyos.
1: Mm-hmm. Pero ano yung turning point?
5: Siguro the turning point was really when the Lord really humbled me, no? Nung the pandemic. You know, Ma'am Jo, one of the reasons that I seek the Lord talaga is because of, I was really asking Him, Lord, itong all ng blessings that you have really given me, bakit ako out of all the people, no? Siguro that's the start of the seeking and really submitting to the Lord's mission and purpose for me, no? We tend to think na tayo yung may purpose, tayo yung may mission.
1: Mm-mm.
5: Ito yung gagawin natin, no? When the Lord really humbled me, took everything away, that's where I really realized na when I set out a mission for you, it's also me who's gonna make that happen.
1: When you say everything, ano yung nangyari?
5: So when the pandemic, the Lord has blessed me with a business that we had bottling kami. No? So we were in Mimaropa region, so Romblon, Marinduque. Ang ginagawa namin, alam niyo yung gin bilog, Cuatro Cantos, kami yung naglilinis noon.
1: Okay, oo. Ano ginagawa niyo doon?
5: Nililinis siya, tapos binibenta back to
1: The distillery.
5: Oo. Tapos, since the pandemic nga, anong nangyari kasi, hindi ka na pwede mag-ship. Eh, lahat yun islands eh. So, Marinduque. Oo,
1: biglang wala ka na ngayon.
5: Mm-hmm.
1: Output.
5: Oo. So, and then, you know, nobody expected that the pandemic is gonna be that long. So, ang nangyari sa amin is nagpasahod pa kami and then eventually na-run out. No?
1: So wala ka ng pera nun?
5: Wala, no? You know, Ma'am Jo, yung ano naman, alam mo, ang ginawa ng Panginoon sa akin is He really made me resilient through a lot of the battles and a lot of the, I guess, for me, it's wilderness. No?
0: Must have been very, very difficult at that time kasi sanay ka na sa, ano ka na eh, made ka na eh.
5: Definitely, no? Nakakatawa kasi may binili akong kotse noon. Medyo maganda naman yung kotse na yun. Tapos, you know, it came to the point na nagbebenta ako out of that car sa likod noon before I started angkat.
0: Ah, isa trangka yung parang mga...
5: Oo, ganoon, no?
0: Humbling, ano?
5: Alcohol, mga uniforms, mga ganyan.
0: Ah, okay. Oh. Binalik mo yung pagiging madiskarte mo uli.
5: Oo, sabi ko naman, alam mo, Ma'am Jo, wala naman talagang ano eh, wala naman talaga yung ako yung gumawa. So I can, kung ano yung binigay ng Panginoon, kaya naman niya ibalik yan.
0: Amen. So, and the pandemic, nagsimula ang angkat PH.
5: Yes. Kanina nga, no, kinikwento ko, no, about my partner. So he was one of my friends na nagpa-import sa akin really early. No?
0: Mm-hmm. Nagtiwala siya sa'yo.
5: Oo. You know, nakakatawa. Bakit ka nagtiwala? But, so he's also my co-founder in Angkat. Mm-hmm. And eventually, when we started it, it was bootstrap. So since zero talaga kami, wala kaming pera. You know, a lot of people think right now, Angkat's getting there. Mm-hmm. You know, getting quite big. But the funny thing about it, for a couple of years, we were just breaking even. Oo, talagang
0: ang haba rin.
5: Ang haba, years rin.
0: Wow.
5: Years rin kaming pinaikot lang namin ang pinaikot yung ano namin.
0: Were there times na naisip mo, hanap na lang kaya ako ng ibang negosyo?
5: Definitely. But for the most part kasi, madami na nun. Ginagawa ko, tatlo ata ginagawa ko doon, Ma'am Jo. Apat, no? Kasi just to really survive. Here in the Philippines, you can, it's very hard to sustain yourself in one
0: business.
5: Just one thing.
0: So, ano yung turning point ng business?
5: So, honestly, I remember there was, yung workforce kasi namin, work from home, eh, no? And I was in business as a mission. This was back in 2 years ago, 2024. And I remember, you know, I was in that room and I saw how really the Lord worked in the people. No? And siguro yun yung naging trigger sa akin to really ask myself, if the Lord allowed all of this to happen, the God of impossible, no? Na kayang gawin kahit anong gusto mo, whatever your heart desire. So I asked myself, what would I do? No? What would I do? Is it something to glorify myself or is it something to glorify Him? And, you know, it didn't make sense, no? But the Lord really urged, parang talagang merong ano sa heart ko to open office kahit na work from home a lot of my stuff. And, you know, my business partner back then didn't understand why we had to do that kasi work from home mas mura, you know?
0: Mas mura. Oh. Pero bakit may kailangan pa na physical office?
5: Well, you know, ang na-realize ko doon, Ma'am Jo, is since si Lord nga yung nagbigay ng lahat ng ito, na, you know, I have

0: I mean, that's all verses, no? And siguro, ang pangarap ko is to really be known by that, no? Na ikaw yung nagpakilala sa akin sa Panginoon. I think that's enough for me.
1: Wow, big blessing, ano, na even yung business mo ay magiging parang open Bible sa marami. Mm-hmm. And how do you maintain integrity sa iyong negosyo?
0: Of course, accountability.
1: Isa lang din ba ang libro mo?
0: Opo naman. Isa lang naman po ang libro. Biblia po yan. Also, I think, you know, when you also speak about it so openly, it gives you not just a platform, but
1: kino-commit mo rin yung sarili mo, no?
0: You know, really allows you, the people, to actually also examine you. No?
1: And kumusta yung family mo ngayon? Kumusta ka ngayon?
0: Very blessed. You know, Ma'am Jo, I can't complain. My mom recently, actually last year, no, she got baptized.
1: Praise God.
0: Praise God. And my uncle has been also attending church, and hopefully this month magpa-baptize na rin siya. No, really changed her family.
1: Nakakatuwa naman na kung paano ang Panginoon ang nagtawid sa buhay mo, Enzo Marfal, CEO ng Angkat PH. Talagang habang binabagtas natin yung pahapyaw, no, yung buhay mo, nakikita ko yung kabutihan ng Diyos kung paano nagtiwala ka sa Kanya and how the Lord have entrusted you so much with much blessing na, and ang intention mo rin ay ibalik sa Panginoon. Thank you so much. Any words of encouragement sa mga tao na nasa kabilang side, yung mga nananalangin pa na sila ay maging matagumpay sa kanilang larangan ng negosyo?
0: Thank you, Ma'am Jo. No? Ako, for me, no, really, if there's a message that I really like to share, especially, ang ganda ng platform niya dito, no, to the entrepreneurs and the business owners, if there's something that I really want to share, is the business that we have, that the Lord has given us, can be used as a platform to really show, no, more than the wealth that all the physical things that we will probably earn, the more important thing is really being able to be used as a vessel, no, of Christ. Being able, yung blessings natin, to really proclaim how He has been so good, and how His He is the God of impossible, yeah, able to do things to all the people that this word reaches, no? So I really would like to encourage a lot of them, yung mga business na nakikinig po sa inyo, is talagang use it for the right. Dami na nating kalaban dito sa mundo, dami nang everybody's doing it for the bad, no? Do it for the good, no? So yun lang.
1: Napakagandang hamon yan mula kay Enzo. Thank you so much sa iyong ministry, sa iyong oras din. At salamat din sa inyo, mga kaagapay, for tuning in. At dito na po, nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Thank you po sa ating programming team, Angelica Calayag, Nicole Estoy, at Reggie Villena. Ako naman po, Joe Cabrera Alabastro. Maraming salamat din sa ating tech team dyan sa Bukawi, Transmitter Site. Hanggang sa susunod na episode ng Entrepinoy Espesyal, Katuwang ang Business as Mission Philippines. God bless you po.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.

0: Saw on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: ang tao ay buhay ngayon. Ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam itong madla. Hope 4:20. Ako po si Ramoncito Escalante ng Macau. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
1: Sarento, kopya po, sir. Aabangan ko po, sir, sa bandang estero. Malapit lang po ito dito, sir. Mga 5'6 ang taas. Mestizo. Blandi ang buhok. Tirador nga po dito yun, sir, eh. Roger and out.
2: Ano, Cabo? Ako ba yun?
1: Walang iba kundi ikaw. Narinig mo naman ang iniradyo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Ramoncito, ibabalik ko na sa dating kulay itim at kulot ang buhok mo. At saka hindi mo naman ito area. Bakit nandito ka? Doon ka sa rekto. Huwag kang tumayo dito sa arangke. Marami yung sala rito na gaya mong snatcher. Sige na, iskapo ka na.
3: Salamat, Kabo, ha. Heto nga pala yung kwintas na inaarbor mo.
1: Ayos. May ireregalo na naman ako sa kabit ko. Pero wag mo rin kakalimutan yung karastiryo, ha? Asahan ko ito, ha?
3: Sige, gagawin ako sa Harrison Plaza o kaya sa Araneta Cubao. Split na po ako, Kabo.
1: Magdelfan ka na lang kasi maraming galamay si Torres sa pier. Baka arborin ka sa akin. Kapag naispatan ka, doon ka nagtatrabaho.
3: Okay, Kabo.

0: Tulog mantika kasi. Naubos na nga mga batong inipon ko sa kalsada. Kababato dyan sa bintana mo. Para magising ka lang. Heto, pulseras. Regalo ko sa birthday mo.
1: Talaga? Birthday gift mo sa akin? Ang ganda naman nito. Baka galing ito sa pang-i-snatch mo, ah. Di ko yan tatanggapin. Ayoko nang galing sa nakaw.
0: Binili ko yan sa kaibigan kong Chinese sa Binondo. Kaso, yung pera na ibinayad ko galing sa bulsa ng dadukutan ko. Pero, tanggapin mo na yan. Alam mo namang trabaho ko eh.
1: Basta romansito. Tumigil ka na riyan sa pandurukot mo. Lumaban ka nga ng parehas. Nako, marami ng mga tirtir dito sa Islang Puting Bato ang nalibing na sa Laloma.
0: Huwag kang masyadong negatibo. Hayaan mo. Bukas, sasama na ako kay Manggani.
1: Salamat dito sa pulseras.
0: Teka, wala bang pampabuenas dyan? Isang kiss lang.
1: Wag na, Toy. Kapag kasal na tayo, magsasawa ka sa kahalik sa akin. Pero ngayon, bawal.
0: Bitin lagi ako sa'yo. Sige na nga. Pumasok ka na sa inyo. Uuwi na ako.

0: Natutuwa ako sa iyo, bata. At napili mong sa aking kaluminya. Dito sa akin, Ramoncito. Maliit lang kita dito. Pero patas ang trabaho natin.
1: Eh, alam ko naman po yun, Mang Gani. Mas malaki ang kinikita ko bilang isang tir-tir. Kaso, may tumutulak sa akin na sa inyo na ako sumama kesa naman kina Ingo Tirador.
0: Bata mo na pala anak ni Hapon, ha? Maganda yung anak ni Hapon na si Pichi. Mahusay kang pipili. Parang manika ang mukha. Kaso, di ka uubra kay Hapon. Pupugutan ka ng ulo nun kapag anak na nito ang isyo. Nabalita mo na ba yung nanalbahay kay Pichi? Yung nananching. Tinaga ito ni Hapon. Putol lang kamay nung manyak. Ganun kaalaga si Hapon sa anak. Kaya ingat ka, bata.
1: Mahal naman ako ni Pichi. Kahit tuto lang mga magulang nito sa akin.

0: Oy, bata. Bising.
1: Oh, kayo pala, kaabo. Teka, yung car stereo mo nga pala, nakatago. Kunin mo na.
0: Nako, saka na lang muna. Sinadya kitang puntahan dito sa isla para bigyan ng babala. Huwag ka na munang mamitas ng alahas na Divisoria. Delikadong lagay mo. Ilang tir-tir na taga dito na tinakpan ng dyaryo. Naglilinis ngayon sa munisipyo kasi may bagong hepe ng uupo.

0: Sinong kumakato? Hindi naman mga parak ito ah. Kasi kung may sona na dito, tiyak, may kalampagan ng mga batya at palanggana.
1: Sandali lang! Nandyan ako! Sino ka ba?
2: Ramoncito! Ako to!
0: Ha? Boses ni Peachy? Teka, si Peachy nga ba itong kumakatok?
1: Peachy! Ikaw ba yan?
2: Oo!
0: Ano oras na ba? Bakit ba nasa labas ka pa? May problema ka ba?
2: Magulo sa area namin. Kaya inutusan ako ni Mamang na dito muna sa'yo magtago. Wala kasi si Papang. Nasa Cotabato. May patay kasi kami ron. Kapatid ni Papang na sundalo na patay.
0: Oh, eh sige. Ngayon ka lang nakapasok dito sa bahay ko, di ba?
2: Oo. Ang cute ng lugar mo. Malinis. Hindi amoy estero. Buhay prinsipe ka pala dito?
0: Siyempre, ulila na ako lubos. Mag-isa lang ako rito. Eh kung gusto mo, tuloyan na nating magsama. Huwag ka na umuwi sa inyo. Dito ka na sa akin. Para may prinsesa ng highball ko.
2: Kapag hindi ako sinundo ni Mamang, sige, dito na ako sa'yo. Pero, no touch ha?
0: Oo na. Gusto mo, igapos mo pa yung pangakamay ko eh. Para patunayan kong mahal kita.

0: Saan ako matutulog? Naantok na ako.
1: Eh, dyan ka na sa kama. Mabuti at bagong palit ang punda ng unan at bagong laba ang kumot. Dito ako sa bangko. May sleeping bag naman ako. Gusto mo ng electric pan? Ilalabas ko. Nakatago sa aparador. Hindi ko ginamit. Inalalaan ko talaga sa pagsasama natin.
0: Sweet mo naman. Ibig sabihin nito, nag-iipon ka na ng mga gamit natin?
1: Oo naman. Heto nga ang alkansya ko para sa ating kasal.
0: Ang bigat na. Sa tansya mo, magkano na naman nito?
1: Eh, baka 20 mil na. Pwede na yan, di ba?

0: kung may nangyayari na sa inyong dalawa ng anak ko, payag akong magsama na kayo.
1: Eh, magpapakasal po kami sa huwes ni Pichi, aling maming. Paano po si Hapon?
2: Ramon, di namin ipinapaalam sa mga taga rito. Bumalik na si Papang sa tunay niyang asawa.
1: Aling maming, eh di kung ganun, doon na po kayo tumira sa amin ni Pichi. Paupahan mo na lang ang bahay ninyo para kahit papano, may kita po kayo kada buwan.
2: Talaga? Payag kang sa atin na tumira si Mamang?
0: Ang bait mo talaga, Ramoncito. Kaya nga, di ako tumututol na ligawan ng anak kong si Pichi eh.

0: Ah, sir, tulungan ko na po kayong magtulak sa jeep nyo. Bakit po ba tumirik?
1: Baterya. Salamat, kaibigan. Ako nga pala si Pastor. Malapit lang ang simbahan namin dito.
0: Eh, alam ko po yun. Sa Banaba Street, itulak na lang po natin itong jeep para makarating na sa inyong church. Kaya na nating dalawa ito, Pastor.
1: Ang lakas mo, kaibigan. Ramoncito, iisa lang ang ating buhay. Parang aso. Nandyan lang pero mawawala na. Kaya dapat mo itong paglaanan. May buhay na walang hanggan at inyan ay pinagkaloob sa iyo kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus sa puso mo.
0: Eh, paano po yun? Isa po akong makasalanan. Lampas tao na ang mga nagawa kong kasalanan. Masama akong tao. Isa akong magnanakaw, snatcher, mandurukot. Patatawarin pa po ba ako ni Hesus? Tatanggapin po kaya ako sa langit? Kumbaga po sa barko, ganun kalaki ang kasalanan ko po.
1: Tandaan mo ito, Ramoncito. Kasing laki man ang barko ang iyong kasalanan, kasing lawak naman ang karagatan ng pagpapatawad sa inyong Diyos. Tanggapin mo lamang si Hesus.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Suma sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo, ahensya de konsyensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay po yan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre, maraming salamat po sa mga kaagapay natin na nakasubaybay sa pamamagitan po ng kanikailang mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating mga Android at syempre po mga iOS phone. Kaya naman kaagapay, yan ay libre upang mapakinggan mo kami mula umaga, tanghali hanggang gabi. At syempre, magandang hapon po sa iyo kaagapay na nakikinig sa pamamagitan po ng kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Konsensya. Ito pa rin si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, ang ating pong talakayan ay sasaklaw pa rin sa usapin ng Philippine Statistics Authority, lalo na po sa hanay ng National Capital Region. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may personal na katanungan sa usapin po ng National ID sa mga ilang civil documents, katulad na lamang po ng birth certificate, marriage at CENOMAR o death certificate, kaagapay, bukas po ang aming tanggapan at bukas po ang aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322 local 401, dahil po may chance po tayong mailapit o maisangguni ang ating personal na katanungan. Yan po ay bubuksan natin ngayon din. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, hindi po napapatid ang public service ng PSA and CR. Pangungunahan na po yan kaagapay ng ating certified kaagapay dem na si Mr. Raymond Chuwahap. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
4: Po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga nanonood sa Facebook Live, magandang hapon po. At sa mga kasamahan po natin dito sa Regional Office, isang magandang hapon po.
2: Yan, maraming salamat Sir Raymond sa pagiging bahagi pa rin po ng ating programa at sunod-sunod na po ang ating po magiging talakayan. Pero Sir, baka may mga babatiin ka na nagbe-birthday sa pagkakataon na to, huwag nating kalilimutan nako. Palo tayo, Sir Raymond, pag nakalimutan natin yan. Go ahead po, Sir Raymond.
4: Sige pa, para po sa may mga karawan, ngayon huling dalawang linggo ng June. Ngayon pong araw na to, si Ma'am Jean De Villa po ng NCR2. Bukas po, June 16, si Sir Boy Alba po. Sa June 17, si Chloe Ann Belo. Sa June 19 po, si Charisse Roma Santa. June 20, si Ma'am Chona Quinto po ng Regional Office. Sa June 21 po, si Jasmine Capuno, Merlin Galerio. June 22, Sir Joed Nico Sherbo. June 23, Rodelio Felix Flores. June 24, Edgay Siganay. Sa June 26, Kelly Macabayaw.
5: Happy birthday!
4: June 27, si Alexis Nicole Pichauco. And syempre, Sir Brian, sa ating mga friends na nagdiriwang din po ng kaarawan. So, ngayong araw po, si ang akin pong pinsan, si Annabel Chuwahap, Israel Kusong Trev Alamis, si Ms. Shaila, si Ninay De Leon Mercado, si Sister Kitty na nasa Australia, si Ma'am Crescencia Raimundo po na dati natin principal po. Bukas po, June 16, si Hilde Leon, si Kuya Jeff Poblete, June 16, happy birthday. Sa June 17, si Prince Luigi. June 18, si Tristan Ortinero, si Neil Christian Bacchiano, Delon Ceballe, Brian Bakud. June 20, si Ma'am Jock Yambao, si Christian Noel Reyes, si Annalyn San Miguel Cruz, si Consi Joanne Best Friend Calderon. Sa June 23, si Richard Chicha Feliciano. June 26, Pepit Alberto, Kuya Janel Dorbacio. June 28, Robin Calderon, Shar Bihim. June 29, Monsignor Peter Cañonere. And then ang brother ko po sa June 25, si Kuya John Edward Chuwahap. Happy birthday po.
2: Ayan, maligayang kaarawan po sa mga binati ni Sir Raymond dyan po sa PSANCR. At syempre po, ang kanyang personal greetings, maligayang kaarawan po at maraming salamat po at nakikibahagi po ang ating himpilan dito po yan sa 702-DZAS. Kaya naman, sige po Sir Raymond, ano ba ang ating mga panibagong aktibidad at talakayan para po sa usapin ng PSANCR?
4: Sir Brian, currently po ongoing po ang ating June 2026 Labor Force Survey. So meron po tayong 23 na statistical researcher na umiikot dito po sa NCR. So sila po ay kakatok sa kanilang mga tahanan na ating kaagabay na higit kumulang na 1,599 na sample. So sila po ay magtatanong siyempre patungkol po sa demographic and socio-economic activities po ng kanilang household. So ang lagi po nating pakiusap ay siyempre bigyan po sana nila ng oras at panahon ng ating mga SR upang sila po ay ma-interview. And then Sir Brian, ang ating pong mga regular survey tulad po ng CPI, yung Consumer Price Index na kung saan patuloy po na kumukuha po ng presyo ng mga commodities na binibili po ng ating mga pangkaraniwang Pilipino. And then meron din po tayong commodity flow survey, yung ating pong mga establishment survey tulad po ng Quarterly Survey of Philippine Business Industry or QSPBI, ang ating pong MISI-PPS, at marami pa pong iba, Sir Brian.
2: Yan kaagapay ang mga ilang aabangan po natin. At syempre, Sir Raymond, may mga ilang katanungan ako ito sa usapin po. Ano pa ba, bukod ba sa ating monthly po dito?

0: ito yung mga talakayan po na gagawin po natin. And sige nga sir, pwede nyo bang ibigay po sa amin itong 2026 Annual Poverty Indicator Survey o yung tinatawag na APIS? Ano ba sir yung naiiba dito? Ano bang pinagkaiba ito sir sa LFS na monthly nating ginagawa? And at the same time, bakit kinakailangan talakayin to ng mga statistical researcher natin o bakit natin kailangan pumunta bawat bahay?
1: Sir Brian, ang ating pang LFS, nakapokus po siya sa labor and employment statistics.
0: Mm-hmm.
1: Samantalang po yung ating APIS na gagawin po ngayong July, ito naman po ay maaari natin sabihin na ito po yung shortened version po ng Family Income and Expenditure Survey na kung saan kinukuha po natin ang information patungkol sa mga indicators na may kaugnayan sa poverty statistics.
0: Mm-hmm.
1: So hindi lamang kita po, Sir Brian, ang sinusukat, kundi pati na rin po yung kalagayan ng pabahay, education, kalusugan, tubig, sanitation, social protection at iba pang aspeto ng pamumuhay ng isang pamilya. Sir Brian, bali meron po tayong 132 na personnel na kung saan 100 dito ay mga statistical researcher. Sila po yung makakatok sa ating mga tahanan, sa ating mga kagapay. Samantalang meron po tayong 32 na supervisors upang masigurado na kompleto at tama po ang makukuhang mga information ng ating mga SR. So meron po tayong around 6,435 na kaagapay na kanilang pupuntahan upang kuhanin ang information patungkol po dito sa survey na ito, Sir Brian.
0: Oh, bali sir, no, parang mas pinalalim no na ano kaysa dun sir sa labor force for service. Most of the time po kasi usaping trabahador, usapin doon sa ating pinagkakakitaan. Pero ito sir, more on necessity ng isang tao. Tama, ito ba sir ay para lang sa mga kababayan po natin na sabihin po natin wala po, I mean, nandun po sa laylayan ng ating pong estado ng buhay or lahat naman po ito ay talakayan?
1: Bali Sir Brian, ang nagiging sample natin dito, meron tayong pupuntahan talagang mga household.
0: Mm-hmm.
1: So parang usually naman po ang ginagawa natin pag gagawin mga survey, lahat po ng kinakailangan nating information patungkol sa survey, yun po yung kukuhanin natin. So hindi po tayo magseselect kung nasa pinakalaylayan na lipunan. Kasi gusto po natin makuha ang mga datos bilang kabuuan po ng survey na ito. So kung meron pong possible na nasa may sample na may mayaman, may sample naman po na nasa laylayan. So ano po ito, parang hindi ko masabi na take all kasi meron nga po tayong random na selected household po.
0: So probably talaga sir, walang pipiliin.
1: Apo, tama po kay Sir Brian.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sir, ano ba yung objective ito? Kaya sir, di ba parang ang layo na pala sir nung nakaraang ginawa to. Ano to sir, talagang malayo ang taon ba talaga ginagawa tong APIS na to?
1: Sabarin, ano bali po ito ay kung titignan natin, ito po ay pang labing pitong round na ng APIS.
0: Mm-hmm,
1: so nagsimula
0: mm-hmm,
1: po
0: mm-hmm.
1: to nung 1998.
0: Mm-hmm.
1: So parang kung bibigyan ko lang kayo ng ibang information, ito po ay alternate ng FIES yung file. So sabi ko nga kanina, ito yung shortened version. Kasi
0: mm-hmm.
1: kung matatandaan natin ang FIES po, lahat po ng yung kalit-litang information po kinukuha po natin. Ito naman po yung mas shortened, mas konti po yung information pero nakakapagbigay naman po tayo ng mga data.
0: Mm-hmm.
1: So ang pangunahing, Sir Brian, ang pangunahing layunin ng APIS po kung ating pong so ito po ay upang makalikom po ng information para sa pagbuo po ng mga non-income indicators ng kahirapan. So ang mga datos na ito po ay ginagamit upang masuri at masubaybayan po ang kalagayan ng kahirapan sa bansa at magsilbing batayan sa pagbuo ng mga programa at polisiya para sa kapakanan po ng mamamayan, Sir Brian.
0: Sir, para sa kaalaman ng mga kaagapay natin, pagsamahin natin, sir, no? Sir, ano yung tinatawag na non-income indicators of poverty? And at the same time, ano naman yung tinatawag na multidimensional poverty index? Parehas lang ba sila, sir? Since parehas na may word na poverty, syempre, ang mindset ng mga kaagapay natin, kahirapan o nasusukat.

0: yung kahirapan sa gastos, nasusukat yung kahirapan sa kinikita?
1: Sige, Sir Brian, yung non-income indicators of poverty po, so ang kahirapan po hindi lamang nasusukat sa kita. So may mga pamilyang maaring may kita, ngunit kulang naman po sa access sa education, servisyong pangkalusugan, malinis na tubig, maayos na pabahay o social protection. So dahil dito po, Sir Brian, sinusukat din po ng APIS ang iba't ibang dimension ng pamumuhay upang magkaroon po ng mas malawak at mas makatotohanang larawan ng kalagayan ng mga pamilya. So yun po yung para sa ating non-income indicators of poverty. Samantala naman po, Sir Brian, ang sinasabi nating multidimensional poverty index or MPI, so ito po ay isang sukatan po ng kahirapan na tumitingin sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng isang pamilya at hindi lamang sa kanilang kita. So pamamagitan po ng APIS, nakakalap ang mahalagang information na ginagamit sa pagtataya ng MPI upang makita kung saang aspeto nakararanas ng kakulangan ang mga sambayanan at kung saan dapat ito ng mga programa ng pamahalaan. So parang dito sa MPI, so nalalaman natin kung saan ba nagpo-focus ang dapat mag-focus ang national government.
0: Kumbaga parang dito, sir, no, binibigyan ng salamin yung mga government po natin in order na malaman nila na ito yung nangyayaring problema sa isang aspekto po ng pamumuhay ng isang buhay. Tama ba, sir, na buhay ng mahirap?
1: Hindi natin, masasabi natin, sir, kasi nga ang sample natin lahat, may mayaman, mahirap. So mag-generate tayo ng data. So din natin malalaman kasi kung, sabihin na natin pagdating sa education, kulang pala ang nagiging polisiya natin or services po tungkol dito, malalaman natin kung saang lugar. Kasi yun yung nage-generate natin na data, so, or kaya yung sanitation. So hindi lang talaga nakapokus lang sa mahirap. Kaya lang, ito po ay nagde-determine kung anong level na bang poverty meron ang ating bansa. So ito yung ginagamit natin, Sir Brian.
0: Kumbaga parang indicators sa mga pwedeng mangyari. And sir, sabi mo kanina, ito ay mga pinaikling survey po natin dito. So, kumbaga parang mas pinaikli siya, mas naging little yung information. Meaning ba ito, sir, iba yung mga tatanungin dito? Or parang may mga ibang tanong from the LFS tapos dito, sir, iba na siya? Or talagang same pa din naman ang questions?
1: Sir Brian, kung ating pong aaralin siya, halos kung i-compare po sa FIES po, ang FIES po kung hindi natin ito po ay 4 oras na tanungan. Iyon po yung lahat ng kaliit-liitan na kinonsume, binili natin, kukuhanin yung information. And then marami pong question yan nasa, mahigit kumulang siguro nasa 2,000 or
0: kasi marami.
1: Para mga ganong around, sir. Pero dito, Sir Brian, ang kukuhanin po natin information patungkol po sa July LFS tsaka po 2026 APIS. So meron po tayong alam naman natin pag LFS yung demographic and socioeconomic characteristic. Pero pagdating sa APIS, Sir Brian, ang kukuhanin po natin information tungkol sa pamumuhay po ng isang pamilya ay yung pabahay at housing condition, tubig, sanitation and hygiene, kuryente po and household conveniences, internet access and online transaction, education and educational assistance, kalusugan or yung nutrition, food security, social protection programs, access to government services, disaster preparedness and recovery, national ID utilization, and community safety, and at iba pa po. Bale, Sir Brian, kung mas kokonti yung question dito compared doon sa FIES. Pero ito, Sir Brian, makakapag-generate naman tayo ng ng data para makuha natin yung statistics, poverty statistics.
0: Sir, ibig sabihin po, di ba, bago siya, meaning to say, may mga bago rin tayo na mga gagamitin, mga bagong modules. Kung naging shorter version siya ng FIES, meaning ba, sir, mayroon tayong, ano yung possible, sir, na pwedeng madagdag na questions? I mean, magiging personal ba tayo dito? Lahat ba dito tatalakayin? Pati ba yung mga anak i-interviewin?
1: Pali, Sir Brian, ang usually namang interviewin natin dito yung respondent. Kaya lang sa pag-re-press po ng panahon, mayroong mga kinakailangan na data ang national government upang matukoy kung ano ba yung mga services na kailangang mm-hmm. i-prepare ng ating national government. So mm-hmm. dahil dito, Sir Brian, meron tayong mga masasabi nating karagdagang information na kailangan. Mm-hmm. So katulad po dito, Sir Brian, yung Early Childhood Care and Development, yung ECCD, yung Technical Vocational Education and Training, yung Food Security, Child Vaccination, Health and Nutrition, Children's Safety, Rights and Participation, National ID Utilization. So yung mga information pong ito ay mahalaga upang masukat ang iba't ibang aspeto ng kapakanan at pag-unlad ng mga Pilipino. Bali, Sir Brian, kung mapapansin natin kasi syempre, every year marami tayong mga services na kinakailangan ibigay ng government. So ito yung isa sa mga items na o modules na kailangan upang sila makapagbigay ng tamang program or services po, Sir Brian.
0: Mm-hmm. Talagang napashorten nga siya, pero parang sa akin, sir, ito ha, dahil ang tagal na natin tinatalakay ang FEIS, parang mas personal to, itong si APIS, kasi kumbaga parang mas ano siya eh, parang mas dikit sa impormasyon na meron ka, lalo na sa usapin to ng iba't ibang klase po ng mamamayan sa Pilipinas. It can be Class C, Class B, middle class, o do kaya dun sa mga higher middle class natin. Kumbaga parang nagkakaroon tayo ng chances na makita natin, makita natin na may ganitong iba't ibang uri ng struggles, yung iba't ibang klase ng pamilya. Tama ba ako dun, sir, na tama, ano? Mm-hmm.
1: Tama ka po dyan, Sir Brian, kasi nga at least na-update yung mga services na kailangan natin i-bigay sa ating mga kagatay. So ito yung talagang nagiging way ng national government yung mga question. Kailangan natin makuha yung data sa
0: mm-hmm, mm-hmm. Sige, sir, baka may mga paalala ka na lang sa mga kaagapay natin sa usapin po ng mga panibago po nating survey. Baka may mga naninibago, baka meron na namang hindi magpapasok dahil umuulan.
1: Sir Brian, siguro bago ko magpanawagan, at dahil na siguro sa kakulangan ng oras, so meron pa po tayong ibang information na kailangan ipabatid sa ating mga kagapay patungkol po mm-hmm. sa atis. At syempre, meron pa po itong rider ng informal statistics po. Siguro sa susunod na episode natin, bibigyan ng oras, Sir Brian. Muli po, ang PSA-NCR sa pangunguna po ng ating butihing Regional Director Arvino Didison ay lubos kaming nagpapasalamat po sa lahat ng mga kagapay na nakiisa at nakikiisa po sa lahat po ng PSA undertakings. Ang bawat information po ay malaking tulong, hindi lamang sa PSA kundi sa national government upang makagawa po tayo ng tamang polisiya na makakatulong sa pamumuhay po ng isang Pilipino. Ang amin pong pakiusap sa lahat po ng ating magiging sample household po, ito po man ay mapa-survey, mapa-household base or establishment base survey. Sana po bigyan po nila ng oras at panahon ng lahat po ng survey ng PSA. Nagpapasalamat rin po kami, Sir Brian, sa ating mga statistical researcher, mga nasa field, dahil patuloy nilang ginagampanan ng kanilang trabaho, umulan man po at umaraw. So muli, ang aming toast po sa pasasalamat sa FEBC Philippines, 702 DCAS, FEBC Arijo, sa programang Ahensya de Consensya, sa inyo, Sir Brian, sa staff and crew, dahil nagiging tulay po tayo sa pagbigay ng tulong, information sa lahat ng ating mga kagabay. Muli, maraming salamat po, Sir Brian.
0: Maraming salamat, Sir Raymond, sa mga binigay mong updates sa amin, lalo na dito kaagapay na daluhan po natin, magbigay po tayo ng partisipasyon dito po sa mga ginagawa pong survey po ng Philippine Statistic Authority. At syempre, sa pagkakataon na to, mga kaagapay, muli ko pong ipinapakilala si Miss Mini. Magandang hapon po sa inyo, Miss Mini.
2: Yes, hello. Good afternoon po, Sir Brian, at sa lahat po na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating mga kaagapay.
0: Yan, thank you so much, Miss Mini, sa aming pong pag-interact po natin dito po sa Ahensya de Consensya. At alam ko po na marami pong katanungan na mga dapat po nating bigyan ng kasagutan kahit komplikado man ang ating dapat ang magiging tanong po sa inyo. Kaya sisimulan ko na siya, Ma'am Mini. Sabi dito, Ma'am Mini, sa loob po ng 30 taon, parang radio drama lang, no? Sa loob po ng 30 taon, inakala po namin na magkapareha sila ay kasal. Ngunit napag-alaman namin na walang record sa Philippine Statistic Authority at nasunog na rin ng mga talaan sa simbahan. Sa ganitong kalagayan po, Miss Mini, paano po hahatiin ang mga naipundar na ari-arian, lalo na po sa babae lamang may patunay na nakita ang lalaki ay wala namang ambag sa kabuhayan? May karapatan ba ang babae sa 51% o maaari niyang angkinin ang 100% ng ari-arian kung ito ay mapatutunayan? Ma'am Mini, para kang nasa radio drama ngayon, sagutin po natin
2: yan. Ayun, Sir Brian, no? Unang-una sa lahat, Sir Brian, ako po ay sasagot bilang PSA employee, ano, sa aking general throat. So, ang sagot po ay based lang po sa general information. Ang problema po kasi ng ating kaagapay ay medyo sa legal na po, no, more on legal part. So, pagdating po sa marriage record, dun ko lang po siya talaga masasagot, no. So, kung wala po talagang marriage record sa PSA sa aming opisina at wala rin pong church record din po, no. So, sa ilalim po ng ating Family Code of the Philippines, ang kasal po ay hindi naman po basta-basta nawawala dahil lang walang record. Pero kung wala po talagang may pakitang valid proof ng kanilang marriage, may naganap mang marriage ceremony at hindi rin po na-rehistro, no? So, ituturing po na no proof of marriage or on record or kailangan mo ng patunayan po talaga sa korte na kung talagang kasal po sila. So, ito po, no? Bakit mahalaga po yung classification po natin kung sila po ba ay kasal o hindi? So, ito po kasi yung magdidikta po, no, ng kanilang ari-arian. So, kung may patunay po talaga sila na kasal, then we all know naman po na ang default rule po natin dito ay kung kasal po talaga sila, so community property regime po siya or conjugal yung property. So, kung ano po yung property nung isa, ay property din po nung isa. So, kahit sino ang kumita, 50-50 po talaga yung hatian nila as a general rule po ito, no? So, pero may proof of exemption po tayo, no? Kung may proof ng exclusive property, katulad po ng minana po ito, o may personal injury compensation, at kung ano pa yung pwedeng halintulad po nito, ay pwede po yon. Basta may proof po ito na may papakita. So, Sir Brian, sabihin ko po ulit, hindi po ako abogado, pero kung gusto po ninyo ng dagdag na pagdating po sa kasong ito, ay pwede po tayong sumangguni po sa ating mga lawyers, no? So, ito pa, kung hindi may patunay yung kasal, so magiging co-ownership siya or partnership in fact. So, pagdating sa hatian, batay din po ito sa actual contribution ng bawat po isa, no? So, ibig sabihin, kung yung babae lang ang nag-aambag financially at ang lalaki ay walang ambag, pwedeng mas malaki o halos 100% mapunta siguro sa babae, pero kailangan ng evidence. So, evidence siya po talaga ang ating kailangan dito. So, importanteng punto po natin dito, kung walang ambag ang lalaki, hindi automatic na wala rin naman siyang karapatan. Hindi natin pwedeng sabihin ganun, no? Kailangan titingnan po to sa korte kung nag-alaga ba siya ng bahay, nag-alaga ba ng anak, or kaya nag-contribute ba indirectly through labor, support, or any maintenance. At kahit walang pera, pwedeng may non-monetary contribution naman po siguro yung lalaki. Okay? So, kung 50-50 po ba, so 50% ba kaagad o 100% sa babae, so hindi to automatic, no, na 100% sa babae, hindi rin automatic na 50-50. So, depende po ito sa legal status, no? So, halimbawa, yung sa situation na valid ang marriage, kung proven na valid yung marriage nila, so 50-50 general rule. As long na wala po tayong yung prenup agreement, di ba, Sir Brian, kung walang prenup agreement,
0: yes.
2: So ang hatian po talaga dyan ay 50-50. So kung wala namang proven marriage, so based on contribution, or kung no contribution ng isa't isa, ang isa, so possible majority share yung sa nag-ambag. So, little talk lang, Sir Brian, kailangan po talaga natin ng abogado para po mas ma ang magsasabi na po dito yung ating court kung pagdating sa properties ay kung kanino po talaga yung mas may malaking contribution. Depende po yan sa kanilang maipre-present na evidence. So, ang ano kasi nandito, Sir Brian, kailangan patunayan nila na kung kasal ba sila or hindi kasal at may ebidensya ba sila.
0: Grabe mamini no, ang hirap kasi kumbaga parang kung nung binasa ko 30 years, pwede pa lang ano to, pwede pa lang wala kang record for almost 30 years. Parang iniisip ko tuloy sa mind ko, parang hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na ano to? Possible ba yung mamini na wala talagang record sa PSA?
2: I think kung talagang hindi sila naging, hindi ko naman masasabi, Sir Brian, no, pero kung silang mag-asawa ay ikinasal at siyempre, automatic yan eh sa mag-asawa. Dapat nire-request na kagad yung kanilang marriage certificate or yung kanilang certificate of marriage. Pero kung sila ay parang hindi nila talaga dinaan siguro sa legal na proseso, maaari po siguro na talagang wala po talaga sigurong kasal o record ng kasal. Maaring may naganap po na ceremony, pero hindi nga lamang, ang kulang lang po doon ay hindi po siya na-register. So, maaring meron silang pinangahawakan siguro na kakopya ng certificate of marriage nila, pero wala siyang nakalagay na registry number, hindi po nakarating sa local civil registry office for registration. Pero kung meron silang hawak noon, pwede po pa po nilang iparehistro yung kanilang marriage. Yun nga lang po, late registration of marriage na po yung tinatawag po natin doon, Sir Brian.
0: Napakahirap mga kaagapi no, kaya kung kayo po ay napapaisip ay syempre wag naman no na wala kayong certificate, pero kunin na po natin ahead of time kasi ito yung magiging katibayan po natin sa mga impormasyon, lalo na kaagapay kung kayo ay bagong kasal. Pag bagong kasal ba Miss Mini, ilang buwan yung hinihintay para magkaroon ng official parang marriage certificate?
2: Nasa 2 to 3 months po.
0: Di ba kaagapay? Kaya i-request na siya as soon as possible kasi mahaba-haba yung ating pong ano hindi to yung ating buwan na ire-request po. Ito po, Miss Minnie. Sabi dito, hello po, ask ko lang po sa inyo, Miss Minnie, if pwede bang palitan ng last name ng anak ko ng last name ko? Magpa-5 years old na pala siya at nakakuha ako ng PSA negative po ang lumabas. Tapos nung tinignan ko po yung binigay na copy ng hospital na ipinanganakan ko, ay expire na po ang pirma ng attorney para po kasi magamit ng ama niya sana yung last name. Kaso, hiwalay na po kami matagal na din. Wala na po kaming contact. Pwede po kayang palitan ng last name ko, yung birth certificate ng anak ko? Salamat po sa sasagot.
2: Okay, no. So, Sir Brian, sa kaso pong ito, no, nais ko lang pong i-imply na ang hospital copy po na birth certificate ay hindi pa po siya official na PSA record, no? So, proof lang ito ng kapanganakan na ipinanganak yung baby or yung bata doon sa hospital. Pero hindi pa siya valid na civil registry document kung hindi pa po ito na-file at na-encode po sa LCR at PSA. So, kaya kahit may hospital copy po siya, PSA negative pa rin po talaga yung lalabas doon po pag nag-request po siya sa amin. So, at hindi rin po papwedeng magpalit po ng apelyido. So, oo, pwede naman siyang baguhin pero hindi ito automatic at hindi rin ito sang simpleng correction lang, lalo na may nakalagay na father sa birth record. So, ito ang malinaw na sagot ngayon sa sitwasyon. So, kung pwede bang palitan yung apelyido ng bata? So, pwede naman pero depende pa rin po ito sa legal status ng ama sa birth certificate, no? So, sa ilalim po ng RA 9255, no, kung ang bata ay gumagamit na po ng apelyido ng ama at ang ama yung nakasaad po sa birth certificate, hindi po siya basta pwedeng palitan yung apelyido pabalik sa mother's surname ng unilateral lang na parang gusto mong palitan, i-erase lang basta kagad since nailagay na po kasi siya doon. So, importanteng linaw po sa kaso po nito na possible 2 scenarios po na pwede ay Yung father, my father po sa birth certificate, which is inacknowledge naman po kasi ni nung tatay, no? So kahit hiwalay na po sila, kung ang bata ay legally recognized as child of the father, sa ganitong kaso, hindi pwedeng basta palitan po yung apelyido ng bata. So kailangan na po ito ng legal process, so through court or through administrative correction, depende pa rin po ito sa case. So, pangalawang scenario naman po, so kung walang valid acknowledgement yung father or yung meron problematic yung registration po ng bata, so walang valid, sir, halimbawa, walang valid affidavit of acknowledgement, may issue sa documents like expired, notarized na yung issue ng hospital documents, so posible na magkaroon po ng argument ng clerical or substantial issue sa paternity record. So, kailangan po, it's either kailangan po ito ng correction or cancellation sa proceedings. So, kung pwede bang gawing apelyido ng ina? Yes, pero only under legal grounds. So, laging papasok po ang korte po dito, no? Tulad ng kung hindi legally recognized ang father sa doon sa entry or through court order na i-update po talaga sa surname. So, hindi ito request lang sa LCR. Talagang papasok po dito ang korte. So, tungkol sa negative PSA record, gaya po nung nasabi ko po kanina, PSA shows no record pero may hospital copy. So, red flag po ito, no? So, possible late registration yung issue or incomplete or unverified filing. So, kailangan itong i-verify sa PSA at dun din po sa local civil registry office. So, yan po, Sir Bri, ang dapat gawin po dito nung mother, no? Hindi siya basta-basta po talaga pwedeng palitan yung apelyido nung bata.
0: Para ang hirap, no, lumalabas, ano, Ma'am Mimi, na kung saan hindi dapat maging isang legal na dokumento. O let's say na legal na dokumento naman yung mga hospital na ano po natin na mga file, pero hangga't hindi pa po ito nasasama o hindi pa po ito nagiging sabihin po natin dokumento sa civil registration po ng PSA, automatically lumalabas ba na walang pangalan yung bata?
2: Actually, sir, may pangalan na po yan pagdating po doon sa hospital. Di po ba, sir? Pag pinanganak po kasi ang isang baby doon, ginagawa na po yan. Pre-prepare po ng hospital yung certificate of live birth ng bata. Pinapa-check po ito, no? Pinapa-fill-upan po yung kung ano yung pangalan ng bata, sino yung parents, yung basta information ng parents, ng father, ng mother, kung sila ba ay kasal. Nakalagay na din po yan. So, i-review na lang po ito nung halimbawa po si father, kasi si mother, bagong ano po eh, bagong panganak. So, kung medyo drogi pa siya, si father kadalasan po kasi yung nagre-review nung pre-prepare ng hospital na certificate of live birth. So, ang proseso niyan, Sir Bri, pag nasa ano na po, nasa hospital, at the end of the month po kasi yan, isinasubmit po yan sa local civil registry office ng kung saan po located yung hospital. Tapos, ito po ay i-review din po ng LCR at isasubmit din po ito sa PSA for encoding na tinatawag po natin. And then, isasubmit din po yung data sa central office. So, sa LCR, once po na nalagyan na po yan ng registry number, meron na po yan reviewed, signed ng ating mga local civil registrars o yung ating city civil registrar, magiging medyo valid na po siya na COLB, pero yung completely po talaga na siya po ay authentic na po talaga yung kanyang copy na PSA, kasi po yung hinahanap ng mga tao, PSA copy, kailangan po ay yung document po na from LCR ay na-endorse o na-transmit po sa aming opisina. Para pag nag-request, para magkaroon po kami ng record. So, kung may record po ang PSA, so, pwede na po mag-request yung ating mga document owners ng kanilang mga civil registry documents.
0: Grabe ka agapay, no? Kaya mahalaga talaga na dapat on time, 'di ba? Kasi ito yung problema nating mga Pilipino din, hindi rin tayo on time sa pagpapasa ng mga dokumento natin, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Ay, tsaka wag siguro natin ano no mamin tangkilikin yung mga late registration kasi minsan
2: yes,
0: yung mga late registration ito yung dahilan kaagapay na kung saan yung ating pong mga impormasyon, yung ating pong dokumento ay nagkakaroon po ng mga ilang sabihin po natin problema dahil po sa pagtangkilik natin ng mga late registration. Sana tama ako, Mamini.
2: Tama po yun, Sir Brian. No? At saka pagdating sa late registration, nagkakaroon pa po ng mga additional na required documents.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maraming hinihingi po at nagkakaroon po ng mga interviews, tsaka kailangan ng personal appearance pag delayed registration po tayo ngayon, Sir Brian. At syempre, yung ayaw natin, may mga additional fees na po to.
0: Ayan.
2: So, pag timely registration kasi, Sir Bri, wala pong bayad yan. Pero pag nagkaroon na po ng delayed registration, may kanya-kanya na po na fees ang ating mga LGUs.
0: At depende pa sa rason yun, Miss Minnie, tama ba?
2: Yes, sir.
0: Ayan. Kaya Miss Minnie, maliit lang yung oras po natin pero naniniwala ako na nalaman ng mga kaagapay natin na mahirap po ang dokumentong hindi naaayos agad-agad. Kaya Miss Minnie, payo at mensahe niyo po sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa pagkakataong ito.
2: Ayan na. So Brian, so salat po ng ating mga tagatangkilik at nanonood po ng ating 702 FEBC Radio. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa po sa ating mga talakayan tungkol po sa civil registration at hindi po tayo nakapagtalakay ng national ID. Baka next
0: sure.
2: time po. So nais po namin hikayatin po ang bawat isa na bigyang halaga po ang ating mga civil registry documents tulad po ng ating mga birth, marriage and death certificates dahil ito po ay ating pundasyon ng ating legal na pagkakakilanlan. So mahalaga rin po na maagang may parehistro katulad po nang sabi ni Sir Brian, ang kapanganakan po ng ating mga bata upang maiwasan po yung mga abala sa hinaharap. So, yun Sir Brian at maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig.
0: Yan kaagapay, muli po nakasama po natin ang Philippine Statistic Authority, lalo na po sa National Capital Region. Kaya saludo po tayo kay Sir Raymond at Mamini na hindi napapatid ang serbisyo publiko para sa inyo. Kaagapay. Muli kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya para po sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako si Brian De La Cruz.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyong pong veterinarian at your service. Ngayon po ay, ano bang petsa ngayon? June 15, isa na naman pong Lunes. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol po sa rapid test kits. Okay? Sa rapid test kits po para sa mga aso at pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din pong mga rapid test kits na ginagamit kami dito sa mga clinic. Katulad din po sa mga tao, no? Hindi sa inyo naalala, gumagamit po tayo ng mga rapid test kits sa COVID. Naalala niyo nung COVID times. Ngayon po, ipapaliwanag ko at ikikwento sa inyo ang mga tests na ginagawa namin para po sa mga aso at pusa dito po sa Consulta Vet at sa mga clinic na inyo pong pagdadalahan ng inyong mga alaga tuwing sila po ay may sakit. Ikwento ko po yan at ipapailiwanag ko sa inyo. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702DZAS at sa ating mga, sa pamagitan din po ng internet streaming, napapakinggan tayo dito po sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Okay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung saan patid namin ay libreng konsultasyon on air. Dr. Jomar Castro pong uli ang ating pong paksa. Ngayong hapon na ito, ikikwento ko na, ay tungkol po sa mga rapid test kits. Okay, ano po ba? Bakit ko ba ito kikwento sa inyo? Kasi gusto ko pong maliwanagan kayo dun sa mga dapat niyong malaman pag kayo po ay pupunta sa mga vet clinic. Ano po ba itong mga test kits na chinacharge ng ating mga doktor at para saan po ba siya? Okay, originally po, yung aming topic ngayong araw na ito ay tungkol sa pusa lang. Kasi mayroon din pong rapid test kits na ginagamit sa mga pusa. So, hindi lang po sa aso. Meron po sa pusa at meron din sa aso. Okay, marami pong sakit ang natetest dito po sa tinatawag nilang ELISA Rapid Test Kit. Okay? Katulad din po yan ng rapid test kit na narinig nyo doon noon po sa COVID. Okay, di ba? Naalala niyo ang ginagawa po natin noon pag tayo ay nagpapatest ng COVID times, tayo po ay kukuhanan ng sample sa ating tonsils. Di ba? Naalala niyo? At kinukuhanan ng sample sa ilong. Okay, yan pong mga sample na yan ay nilalagay sa isang test tube na may gamot. Okay? Ang tawag po doon ay reagents. Okay? Yung sample na nakuha po sa inyo, ihahalo sa reagents at kapag nagkaroon po ng reaksyon doon sa reagent, usually po nagkakakulay, okay, pinapatak po siya sa isang cartridge o isang test kit para po siyang pregnancy test kit. Pagpatak po noon, doon po malalaman in a few minutes kung positive ba or negative kayo doon sa sakit ng COVID. Ngayon, Gayon din po yon sa sakit ng aso at pusa. Okay? Marami pong sakit na narinig nyo na sa mga clinic at sa Facebook at sa mga doktor ninyo kung ano po yung mga rapid test kits na yon. Ano po ang tawag sa rapid test kits na yon? Ang tawag po doon ay ang ELISA test kit. ELISA rapid test kits. May ibig sabihin po yung ELISA, okay? Ang ikikwento ko po sa inyo ngayon, ang ibig sabihin po ng ELISA, isa po siyang acronym ng ELISA. ELISA. Ang tawag po doon ay Enzyme Link Immunosorbent Assay. Okay? Isa po siyang test, okay, na ginagawa para ma-detect kung kayo po ay may sakit. Okay? Sari-sari pong sakit ang natetest, hindi lang po sa tao, no? Pati sa aso at saka sa pusa. Okay? Kinakailangan po, dalawang klase po kasi ang natetest. Okay? Yung antigen at yung antibody. Okay? Yung antigen po, yan yung virus mismo. Dahil yung antigen, merong characteristic yung virus, meron siyang protein na bumabalot sa kanya, okay, yun po yung chemical na kinukuha, antigen, para ma-detect yung virus kung saan kinuha dun sa sample na galing po dun sa aso. Okay, parang sa COVID, kinuha ang test, sample, galing sa ilong at sa lalamunan dahil madalas, yung virus doon po tumitira sa ilong at sa lalamunan. Ganon din po yon sa aso. Okay? Kung ang itetest po natin sa aso ay ang kanyang parvo, kunyari, di ba may parvo, nagkasakit yung aso ninyo, ayaw kumain, nagtatae ng dugo. Ang kinukuha pong sample ay yung poop. Okay? Nilalagay po siya sa isang test tube, hinahalo sa isang reagent at saka siya ipinapata doon sa test kit na tinatawag na parvo test kit. Pag nag-react po yung antigen doon sa reagent, magkakaroon po ng linya or magbabago ng kulay. Ganun din po yon sa COVID. So, sari-sari pong sakit ang madedetect. At sari-saring sample ang pwedeng kunin. Unang-una, pwede po yung poop, sample, fecal matter, pwede po yung urine, wiwi, pwede po yung discharge, okay, pwede po yung pus, pwede po ang dugo. Dahil dyan po naninirahan yung mga virus. Kaya yan po yung tinetest. Okay, ano ba yung mga sample na pwedeng, ano ba yung may mga sakit na pwedeng puhanan ng antigen? Okay, ano po yun? Yung mga viruses, bacteria, okay, allergen, yung mga airborne allergen, yung mga proteins, yung mga tumor, okay, may tumor po kasi minsan may bukol, pwede po yun kuhanan ng sample, yung dugo, at saka yung mga normal na cells ng katawan. Okay? Ngayon, pag kayo po ay pupunta sa mga clinic, inikwento ko na po sa inyo ngayon na yan po madalas ang kukuhaning test. Okay? Unang-una po, pag kayo ay nagpunta, halimbawa sa consulta vet, ang una namin ginagawa after ng physical examination or check-up, kukuhanan namin ng test ang inyong mga alaga. Ano po yun? Yung mga blood test. Okay? CBC at saka comprehensive blood test. Para malaman namin kung ano ang nagbago sa normal na takbo o daloy ng dugo na meron ang inyong alaga. Okay? Dahil nagbabago po yung unang nagbabago kapag may sakit ang isang tao o aso, yung dugo. Pag nakita namin na may abnormality sa normal na daloy ng dugo, saka po kami mag-test ng mga antigens or antibody para matukoy namin kung anong klaseng sakit ang meron ang inyong alaga. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Iba't iba po yung mga test, marami po yan. Okay? Kaya kadalasan, kami po ay may tinatawag na multiple rapid test kit. Okay? Ano po yung multiple rapid test kit? Okay? Meron pong iba't ibang sakit na nakalakip doon sa test kit. At pag pinatak namin ang dugo, malalaman namin kung ano doon sa mga multiple test kits ang magpa-positive para isang test na lang po. Halimbawa, meron pong mga virus na respiratory. Okay? Ano po ba yung mga respiratory virus ng pusa? Yung po yung mga pandokopinya, yung pong kalisi virus, yung herpes virus, at saka yung feline leukemia virus. Yan po, ang sakit nila ay laging sinisipon. Kaya merong mga viruses na pare-pareho po ang pinakikitang sintomas, puro sipon. Okay? So pinagsama-sama po yung tests na yon sa isang test kit. Okay? Rapid test kit po. Yun yung multiple na sama-sama. Katulad din po sa aso. Meron din naman pong mga digestive viruses na pare-pareho ang pinapakitang sintomas. Anong sintomas yon? Yung pagtatae. Okay? So, ano po yung mga viruses ng aso na nagpapakita ng sintomas ng pagtatae? Una-una, yung parvo. Pangalawa, yung distemper. Yung distemper po, hindi lang po yan yung respiratory. Meron ding digestive form of distemper kung saan ang sintomas, pagtatae din. Meron din po yung tinatawag na jarja, isa pong bakterya na nagkukos ng pagtatae sa aso para po siyang amoeba, amoebiasis sa tao. Meron pa pong isa pa, yung coronavirus. So yung isang viral test kit po namin dito na multiple ang laman, yan po yung sama-sama para sa digestive problems ng aso. Yun nga po, yung parvo, distemper, corona, at yung jarja. So kapag nag-test po kami, sasabihin namin sa client o doon sa owner na itetest na po namin siya dito sa apat na ito. Dahil mas matipid po itong gawin, dahil isang test lang, malalaman namin kung alin doon sa apat na sakit na yon ang tumama sa kanya. Kaysa isa-isa pa po natin siyang itetest, unang-una, napakatagal, pangalawa, napakagastos, at pangatlo, napaka-tedious o napakakapagod pong gawin yun, yung apat na beses pa siyang kukunan ng sample. Kaya mas maganda na i-suggest nyo na rin kung hindi pa ito alam ng inyong doktor, pero malamang alam nyo po yun na merong multiple test na ang senyales ay ang pagtatae o diarrhea sa aso. Okay? Ngayon, yung ganito pong problema sa aso ay madalas. Kung kaya madalas na namin po siyang ginagawa yung ganitong klaseng mga test. Okay? Pwede rin naman po yung isa-isa, pero kadalasan pag nag-negative po kasi sa isang sakit lamang, mahirapan na tayong mag-test pa ulit. Kung kukuha na naman ng sample, unang-una dugo. Pangalawa, yun nga, yung feces, yung dumi po ng aso, na hindi po naman syempre madalas ginagawa. Yun po ang ibig kong sabihin sa pagtetest ng rapid test kits sa antigen. Nabanggit ko po kanina may isa pang test pagdating naman po sa antibodies. Yung antibodies naman, yun po yung tinetest pag na-expose na po yung inyong alaga for a certain time. Saka siya nagde-develop ng antibodies. Or malalaman din po natin na nagtetest tayo ng antibodies para matuklasan natin kung tumalab po ba yung bakunang ibinigay sa inyong aso Kaya po kami madalas nagtetest ng antibodies para malaman kung tunay na binakunahan at umepekto yung bakuna sa inyong mga alaga. Para po, para malaman natin kung kailangan natin siyang bakunahan pa ulit or hindi na. Kadalasan po, ang bakuna ay tumatalab ng hanggang 3 taon. Pero dito po sa Pilipinas, dahil po may mga sakit na hindi pa po na-eradicate dito sa Pilipinas, katulad ng rabies, kaya madalas tayo po ay nagbabakuna ng rabies taon-taon. Dahil marami pa rin po ang napipinsala kapag ka nagkakaroon kapag nakakagat ng isang aso or na-scratch ng pusa. Yan, yan po. Napaka-importante po na gawin natin yan eh dito sa atin. Okay. Marami pong variation din yung ELISA test kits katulad po ng sinasabi dito sa aking research. Okay. Pero madalas po yan ay makikita sa lahat ng clinic. Okay. Meron pa pong isa pang test na tinatawag nila yung FIA naman, Fluorescence Immunoassay. Yun naman po, sa palagay ko, ay mas accurate kasi meron pong machine na ginagamit para ma-test yung degree at quantity ng virus na nandun sa isang pasyente. Okay? Na may measure po. Makikita kung ang parvovirus ay poorly infected sa isang pasyente or low infection ang meron. So, mas maganda po yun kasi may measure. Ang ibig sabihin po dito, ito ay isang quantitative measure or test. Hindi katulad ng ELISA rapid test kit, katulad ng COVID, qualitative ang results niya. Ibig sabihin po, nakikita lang yung linya, di ba? Double line or single line lang. Positive or negative lang. Dun sa FIA, yung Fluorescence Immunoassay, meron pong machine na mag-quantify at may numerong kasama kalakip dun sa infection na tumama sa kanya. So dun masasabi niyo po sa isang kliyente, sa isang pet owner na poorly infected po ang inyong alaga kung kaya't dapat siyang i-confine. Ayan. Napaka-importante po ng mga impormasyon na to para alam niyo po kung paano niyo ihahandle ang inyong alaga pag nagkasakit siya at pag dinala niyo sa clinic. Para po maintindihan niyo din yung sinasabi ng doktor at para malaman niyo kung mabubuhay pa ba yung inyong alaga pagka na-infect siya ng isang virus. Yan, yan. Yan ang ibig ko pong iparating sa lahat kasi hindi po ito naiintindihan ng mga iba eh. Ang alam po ng lahat na kapag na-infect na ang inyong alaga, akala nila ganun-ganun na lang na-infect tapos mabubuhay. Ang hindi po na ipapaliwanag ng doktor yung degree ng pagka-infect ng inyong alaga. Para makapag-set po ng expectations yung doktor at yung owner para sa alaga niya. Kasi pag poorly infected, napakahirap na po. Hindi na yan. Basta-basta mabubuhay. At ma-set nyo rin po yung expectations ninyo na hindi siya tatagal na. Or, baka naman negative siya. So, mas mahaba ang buhay. So, hindi siya na-infect. Yun po ang ibig sabihin kaya natin ginagawa itong mga test na to. Hindi po itong ibig sabihin gusto namin kayong gumastos. Pero isa itong benchmark para matuklasan natin kung kaya po bang makabawi ng inyong alaga. Kasi baka akala nyo eh, porket na confined siya, mabubuhay na siya. Hindi po ganun eh. Kailangan maintindihan ng bawat isa na merong ano, kaya nga po may measure na ngayon na kailangan malaman nyo kung gano'n ba yung degree of infection niya. Okay? So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo lahat at mamaya pong kaunti ay babalik po tayo dito para sa question and answer portion. So ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health tips.
6: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
4: Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Doctors Online para sa ating question and answer portion ng ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating topic today is about the rapid test kits na meron sa mga vet clinics para po sa inyong aso at pusa. Pinapaliwanag po ito ngayon para maintindihan ninyo kung ano-ano po yung mga tests na isinasagawa ng isang veterinaryo sa clinic po para sa inyong aso. Okay, ha? Para hindi naman nyo po maisip na puro gastos lang, bakit ginagawa ito, ganyan-ganyan. Para maipaliwanag po ng mga doktor yung diagnostic techniques na kailangan para matuklasan yung sakit ng inyong alaga. Okay? So, unang-una po sa lahat. Okay, basahin ko po. Ang unang katanungan ng ating kaagapay, Doc, matamlay po ang pusa ko at halos ayaw nang kumain. Kailangan na ba siyang iparapid test at ano-anong sakit ang pwedang makita dito? Una pong tanong sa inyo, no? May bakuna po ba ang aso ninyo? Kasi kung may bakuna siya, ibig sabihin, nabigyan nyo siya ng proteksyon para sa sari-saring viruses na kumakalat sa pusa. Napakadali pong magkasakit ang pusa eh. Bakit po? Yan po ay gumagala-gala lang sa bubong ninyo. At yan ay lalapitan, kung babae yan, lalapitan, mabubuntis, di ba? Makikipag-away sa ibang pusa na sadyang paraan para sila ay mahawa sa mga sari-saring sakit. Napakarami po sakit ng pusa. Okay? Ngayon, kung hindi siya kumain, marami pa rin pong senyalis na pwedeng maging dahilan. Kung kaya dapat nga ay dalhin nyo na sa vet. Okay? Kadalasan po ang mga rapid test kits na ginagamit sa mga pusa ay yung mga respiratory viruses, katulad ng diniskas ko kanina, yung herpes virus, lakalisi, okay? Kalisi, feline leukemia, at saka may isa pa eh. Okay? Feline corona. So yan po mga test na yan, tinetest pagka sinisipon yung inyong pusa. Pagka naman po nagtatae, meron naman yung jarja, corona, may mga ganun po. So kailangan dalhin nyo talaga sa vet kasi yun po ang paraan para matuklasan yung sakit. Mahirap po gumamot ng isang pusa o aso kung hindi nyo alam po ano yung sakit. Diba? Marami pong gamot na available sa butika pero hindi nyo alam kung ano yung tatalab sa kanya, dun sa sakit niya. Kaya nga po dapat tayo mag-test. Okay? Dapat tayo mag-test. hindi pa pwedeng bigyan nyo na lang gamot, Dok. Pare-parehas naman yan, hindi po ganun. Okay. Gusto rin namin po, mga doktor, mga veterinary, pangalagaan yung aming pinag-aralan at lisensya na itama yung aming diagnosis para po sa inyong alaga. Okay? So, yung mga rapid test kits po, napaka-importante yan. Sana po ay sundin nyo yung inyong doktor. Katulad yan, ayaw na kumain. Yung pinakauna, alam nyo po, madali lang ano eh, madali lang po alamin ang kung may sakit ang aso eh. Diba? Yun po ang una, hindi siya kakain, aso o pusa. Sa tao, hindi. Pwede naman pong may sakit siya, pero kakain siya. Pero number one po na senyales, kapag may sakit ang isang hayop, hindi kakain. Man.

Kaysa i-test kit. Yan po ang ibig sabihin. Para rin po sa inyo yan na naghahanap ng kasagutan sa problema ng wala ka. Okay? Sana po nasagot ko yung unang katanungan. Dadako na po tayo dun sa pangalawa. Second question po. May inampun po akong pusa, pusang gala. Kailan po ba siyang ipaparapi test bago ko siya ipakilala sa iba ko pang mga pusa sa bahay? Okay? Napakaganda po ng tanong ninyo. Napakagaling at kayo po ay nakakapag-rescue at nakakatulong sa atin para mapangalagaan itong mga galang pusa na ito na kailangan ng owner, na kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Okay? Pagka dinala niyo po yan sa doktor, i-check up lang nila, mas mainam na ipatest nyo na kagad para bago nyo siya ihalo dun sa iba nyo pang pusa sa bahay, una-una, hindi siya mahahawa. Pangalawa, kung meron pang sakit na yan at ngayon pa lang ay dinala nyo na agad-agaran, mas matipid pong gamutin yung mga ganun kaysa yung malala na. Diba? So, ako po ay believe sa inyo dahil ginagawa niya yan. Sana patuloy nyo lang. Okay, pwede lang po i-rapid test kit agad. Pero aalamin muna at para mas matipid ay alamin muna kung ano yung pinakatamang gawin sa inyo alaga. Okay? Third question. Pagka nag-negative naman yan sa mga tests na inyong pinakonduct, pinatest sa inyong alaga, pwede nyo na siyang isama. Pero hanggang ngayon wala pa, huwag nyo muna isama kasi baka mamaya may sakit eh. Gamutin nyo muna bago nyo isama para hindi magkasakit yung the rest of the group. Diba? May mga iba po kasi dito, nagbibreed talaga, napakaraming aso at pusa sa bahay. Kailangan ihiwalay muna sa umpisa, quarantine. Ibig sabihin, para malaman yung mga sakit, pag wala naman sakit, okay na. Diba? Kesa mas marami kayong gagamutin dahil nga gusto nyo lang silang pagsamasamahin. Okay? Next question po. Kung mag-positive po ang pusa ko sa rapid test, ibig sabihin po ba ay mayroon na talaga siyang sakit o kailangan pa ng ibang pagsusuri? Okay? Pag nag-positive na po ang inyong nasa malaman po ay may sakit na yun. Hindi pa lang niya minamanipes. Carrier pa lang siya. Ginagamot na rin po yun para hindi rin mag-shed, hindi makahawa, at makontain yung sakit. So sana, mabigyan niyo po ng panahon. Ay, napakainam na ganun muna, itest muna bago isama sa ibang alaga. Okay? Number five, nakakatulong po ba rapid test para maging matukoy ang mga sakit hindi tulad ng FIV, FELV, at parvovirus. Okay? Nakakatulong po ng malaki kasi 95 to 99% po accurate yung mga test kits. Basta tama lang po yung inyong procedure of doing the tests. Kasi minsan hindi marunong mag-test. Sira na yung test kit. Diba? Mahirap po yung ganun eh. So, yan naman po ay madali namang bilhin lamang. Magpa-test kayo kahit lupas. Diba? Hindi po mahirap pumili. Pero kailangan alamin lang kung anong test yung gagawin para doktor lang po ang magsasabi kasi hindi naman po pwedeng kayo-kayo na lang ang magta-test. Hindi po nabibili sa mercury dag ito. So, ibig sabihin, kailangan. Sa doktor talaga kayo, sa veterinaryo kayo magpunta. Okay, number five. Ay, number six. Magkano po ang karaniwan ng mga rapid test para sa mga pusa dito sa Pilipinas? At gaano kadalas po ito dapat gawin? Okay. Usually po, nagre-range ang mga test kits ng 1,000 to 2,000. Depende po kung multiple tests or single test lang. Pag single test, mga ganun mura lang, 1,000. Pero pag multiple test, mga 2,000, 3,000 hanggang 4,000. Depende po kung gaano karami kayo. Parang siyang, kailangan siya i-test eh. Okay, so ano kukunin mga sample? Dugo, pus, so maraming klase para ma-test na mabuti kung positive siya dito sa sakit na ito. Yan, okay, sana nakatulong po yung sagot po na yun. Ano? Usually, ang ginagawa lang naman yung test kits once a year. Okay, pero kapag may bakuna naman yung

0: kaso ninyo at pusa ninyo, hindi kayo dapat mangamba sa sakit. So, yan po. Number 7. Okay. Mukhang marusog naman po ang pusa ko, pero madalas siyang lumalabas ng bahay. Kailangan pa rin ba siyang ipatest? Opo. Lumalabas po siya. Dapat siyang itest. Mamaya biglang magkasakit. Di mo alam ang sakit. Paano tayo niyan? Titipirin niyo. Di ba? Eh, diyan nga nagkakaproblema sa katitipid po. Okay? Sana ma-realize siya po ito. Okay? At marami pong itetest eh. Kasi pag lumabas yung pusa niya, tapos ano, maraming sakit na lalong-lalo na yung iba nakakamatay. Okay? So, number 8. Okay? Kung negative po ang resulta ng rapid test pero may sintomas pa rin ang gawa ko, ay sintomas pa rin ang pusa ko, ano po ang sumusunod na kabaw para malaman ang tunay na problema? Okay? Madalas po kasi itong sensitive po kasi itong mga rapid test na ito. Kaya binanggit ko po kayong susunod. Okay? Okay? Yung binanggit ko yung susunod, yung FIA, mas may machine na po kasi yun at saka may quantitative result na mas mabilis ma-explain sa kliyente. At napaka-highly efficient din siya at effective. So, yun po yung kaya sanang gawin kung hindi ng rapid. Meron din pong isa pa, yung gold standard na test, yung PCR, meron din po yun. 99% na accurate naman yun. So, depende po sa inyo at sa budget nyo, pero pinakauna at pinakamatipid, yung rapid test kits. Pero pag wala na po yun, yung ELISA test kit. Okay? So, yan po yung mga, sana po nasagot ko yung mga katanungan nyo, no? Mamaya po ulit, kung may oras pa tayo, babalikan natin to, ipapasa ko muna, ibabalik kayo sa studios, para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali, Ang Pamagat, Ang Paghahari ng Diyos. Ang wika sa Mateo, Kabanata 13, Talata 32. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Sapagkat sa isip at puso ito nangungusap. Ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pag-ibig ng Diyos at pagbabagong tunay sa buhay ng isang nilalang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gawing halaman ng butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin naman ng tao ay maging tapat sa kanyang pagkakatawag na ipangaral ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Diyos, kahit na ito ay tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumarantiya dito, kaya't maging matapat tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil, asahan nating ito'y dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa daigdig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito na iyong kaloob. Salamat sa mga salita mong patuloy na nagtuturo at kumikilos sa mga buhay namin. Tulungan mo kaming buong tiyagang ibahagi ang iyong salita, hindi sa aming sariling paraan, kundi sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
1: Feline Online Rapid Diagnostic Test. Ito ay isang mabilis na pagsusuri para sa mga pusa na ginagamit upang matukoy kung may partikular na sakit o impeksyon ang hayop. Karaniwan itong nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang dugo, serum, plasma o iba pang sample mula sa pusa. Muli ang ating glosaryo medico, Feline Rapid Diagnostic Test. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, maraming salamat po at sana po ay naliwanagan kayo ngayong araw na ito tungkol sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga rapid test kits na ginagamit po sa mga clinic dito sa ating bansa. Okay? Kailangan po ito para sa inyong mga aso kasi napakarami po nilang sakit at madalas, lalo na sa pusa, pare-parehas ang sintomas. Kung kaya, kapag pare-pareho ang sintomas, napakahirap pong mag-diagnose ng sakit kung wala pong mga test. So sana naintindihan nyo na may kaukulang gastos po ang mga ganitong mga tests, pero kailangan para matukoy ang sanhi ng sakit ng inyong alaga. So kailangan po ito, so pilitin po ninyo na magawa ng test para mas maitama ang gamutan na gagawin at i-prescribe ng inyong doktor. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DJS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abaldon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mancho. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay na inyo pong doktor ng inyong mga alagang aso. Ako sa Dr. Jomar Castro po, naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat na patuloy at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayaman. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Lunes, magkita-kita tayo ulit. God bless po sa inyong lahat.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
5: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba?
5: Mami.
6: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
5: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
6: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Sumasayo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Himpilang.
7: 702 DZAF.
2: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang platform pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa aming mobile application, ang 702-DZAS app. Kami po ay inyong makakasama mula umaga, tanghali, hanggang gabi. At kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa pamamagitan po ng mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. At ngayong afternoon kaagapay, kung ikaw ay nagtatrabaho dito in Metro Manila or in Pasig City, kaagapay, magdala ka ng mga payong sa darating na linggong ito, dahil ito na nga, pabugso-bugso na ang mga ulan na ating mamataan, kaya naman napakahalaga na ng payong ngayon. At syempre sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kani-kanilang, syempre dito sa ating mobile app kaagapay, masasamahan mo kami dyan na maghintay ka lang, dahil hanggang alas 4 ang ating kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na pauwi na, ingat ka kaagapay, dahil hanggat wala pang ulan, umuwi na po tayo, opo, para hindi na po tayo mabasa. Ingat kaagapay. At syempre napakaganda na naman ng ating kwentuhan, dahil po ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng motivation at discipline. Oo kaagapay, ikaw na naghahanap ng motivation, paano nga ba? Paano pag nawala yung, sasabihin naman ng mga mahilig mag-discipline, paano pag nawala naman yung discipline, di ba? Kamusta na yung motivation mo? Ang dami po nating mapag-uusapan. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, samahan mo ko sa isang oras na kwentuhan, isang oras na talakayan, isang oras na pagbibigay ng inspirasyon, at isang oras na kwentuhan na tayo lang ang may alam. Kung gusto mong i-share to, kaagapay, i-share mo na ang ating Facebook Live, dahil maganda po ang ating mapag-uusapan. Napakamakasaysayan ng ating kwentuhan. Kaya naman, kaagapay, tayo po ay napapakinggan po sa iba't ibang plataforma. Wala ka ng, alam mo yun ha, wala ka ng excuses, dahil ang ating kwentuhan ay tsak punong-puno ng motivation. At syempre kaagapay, kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin ay pwedeng-pwede, dahil eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Magandang hapon kaagapay, ang ating pong question of the day. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Uulitin ko kaagapay ang ating pong question of the day. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Ulit kaagapay, isa pa. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Oo kaagapay, habit yun lagi mong ginagawa, palagian mong ginagawa, o let's say nakasanayan. Ano ba yan? I-share mo naman dito kaagapay sa ating Facebook Live sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay, pwede ka rin naman tumawag sa aming telepono na 8654-3322, local 401. Ulitin ko kaagapay, 8654
0939-3322, Local 401 kung nais mong sumagot kaagapay sa pamamagitan po ng ating telepono. Dahil po maganda po ang ating mapag-uusapan, mapagkikwentohan, hindi lang tungkol sa akin kundi sa atin lahat kaagapay, dahil walang exemption mula bata, matanda, sabihin man natin lolo at lola, kuya, tito o anuman ang iyong edad. Aba, panalo to kaagapay, dahil lahat tayo dito ay pwedeng makinig. At syempre kaagapay, speaking nga ng ating question of the day, alam mo ba kaagapay na lahat ito ay ating mababasa. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nag-comment dito sa aming poster na aming pinost kanina pang umaga, babasahin na natin ang inyong mga naging kasagutan. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong habit ang pinakamalaking na nakaambag sa personal growth mo? Nako, mukhang kasama na natin dito kaagapay. Shout out po sa bumubuo po ng Life Coaches Philippines International. Hello po sa inyo, kayo po na aming partner. Salamat po sa patuloy niyo pong pakikipartner dito sa 702 DZAS, at salamat po sa inyong na ibibigay na payo. Nako, nag-iingay na sila sa chat box, mga kaagapay. At eto na, sige, magkwentuhan na tayo. Muli ang ating question of the day, ano ang habit na pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Eto na, magbabasa na tayo ng inyong mga habit kaagapay. Eto, sagot po ni Kuya Ardi Abante. Sabi niya, ang pinakamalaking naambag daw niya sa personal growth niya ay yung matuto daw siya ng foreign language. Sabi niya dito, learning a foreign language, it helps me to connect to other people who cannot speak English. O, diba kaagapay, imagine yung mga pagkakataon na kung saan, diba dati may mindset kasi tayo, ay yung English para lang yan sa magaling. Yung pagsasalita po ng English, para lang yan kay ganito ganyan kasi siya yung matalino. Kaagapay, alam mo ba, minsan yung mga bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit, yung ginagawa mo ng paulit-ulit kahit nagkakamali, alam mo ba kaagapay, in order na matuto tayo, is kailangan lagi siyang nagre-repeat. Sabi nga nila, para magkaroon ka daw ng isang magandang craft o magkaroon ka daw ng isang mastery, kailangan pa ulit-ulit. Hindi man maganda, hindi man okay, hindi man palaging perfect, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Kasi ang mahalaga ito kaagapay, yung consistent ka sa ginagawa mong habit. Yan, kaagapay, ang isa sa sagot ni Kuya RD. Ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, keep on studying, learning, and find a mentor that can inspire and guide you in my work. Thank you. O, diba minsan kaagapay, napakahalaga din talaga nung palaging nag-aaral. Shout out sa mga kaagapay natin na laging nag-aaral. Mapa bachelor's degree man yan, associate degree, TESDA, vocational, master's or doctoral, itap mo yung sarili mo, sabihin mo, good job, dahil hindi ka nawawalan ng opportunity on learning. Kasi kaagapay, alam nyo ba, na kapag nahinto na yung learning ng isang tao, ibig sabihin, hindi na siya gumagalaw una sa lahat. Pero, ibig sabihin, hindi na siya handang matuto. Hindi na siya handang mag-accept ng mga new challenges. Hindi na siya handang mag-accept ng mga new hobby. Kaya, sa lahat ng mga taong nag-aaral at patuloy na nag-aaral at patuloy na inaalam ang pag-aaral, sabihin mo sa sarili mo, good job self. Dahil isa tong magandang pagkakataon para muling matuto. Ang dami namang insight ng mga kaagapay natin ngayon. Eto, sagot ni Gerald Potante, sabi niya, sa akin, kaagapay Brian, sabi niya, maging tama lang lalo na bilang mag-aaral na mas makatulong sa atin. Syempre, kasama natin ang Panginoon sa aking personal na ginagawa para di maepektuhan ng nakakasakit ng bagay. Tama, palaging mag-aral kaagapay. Sabi nga nila, di ba? Totoo yun kaagapay na key to success is through education. Kasi alam mo kaagapay, kapag tayo ay natututo,
kapag tayo ay may nalalaman, kapag tayo ay may oportunidad mag-aral, nagkakaroon tayo ng iba't ibang perspective. Kumbaga parang nabubuksan tayo sa malaking opportunity. Nabubuksan tayo na gumawa ng maraming bagay. Tandaan mo, naalala ko tuloy yung sinabi ni Ricky Lee. Nung nagsalita siya sa PUP, this is during 2020, sabi niya doon sa kanyang speech, tandang-tanda ko na, alam mo ba, yung diploma mong hawak ay hindi yan para sa'yo, kundi para yan sa ibang tao. Anong ibig sabihin yun, kaagapay? Tayo habang natututo, tayo habang nagkakaroon ng oportunidad magkaroon ng kaalaman, imbis na paglingkuran natin ang sarili natin, dapat tayong tao ay init na sa atin ang maglingkod sa ibang tao. Alam mo yun, kasi kaagapay, yung habit mo, yung paglumaki, yung personal growth mo, alam mo, napakasarap mag-serve kaagapay. Etong habit na to, nagiging passion, yung passion nagiging advocacy, dahan-dahan nagkakaroon ng sangay yung ginagawa mong habit dahil yan sa ginawa mo, sa personal growth mo. Thank you. Eto, sagot ni Ate Len Dizon, sabi niya, personal devotion po. Every day. Thank you, Ate Len. O, malaking bagay din kaagapay na nagbabasa tayo ng Biblia. Naalala ko tuloy, shoutout sa iyo, Jabez, na nakikinig dyan sa RTV. Meron kasi kaming ano, kaagapay. Kwento ko lang. Siyempre, kumbaga parang, siyempre mahirap naman sa amin na nakikinig kayo pero wala kaming personal time. Tapos, sa padaan kasi ako sa Judges 11. Kumbaga parang napaisip ako. Sabi ko, hala, ano bang nangyari? Parang doon sa kwento kasi ni Jephtha kaagapay, nung nanalo siya sa laban. And after noon, sabi niya sa Panginoon, Lord, dahil nanalo ako, mag-aalay ako sa iyo na kahit sinong unang sumalubong sa akin. Eh, ang unang sumalubong sa kanya, yung anak niya na sumasayaw. Tapos eventually, umiyak siya, sabi niya, Lord, bakit yung anak ko pa yung sinabi ni Jephtha? Pero alam mo, kaagapay, no, nakakatuwa kasi pinagnilay-nilayan namin, tama ba, Jeebus, mag-iisang linggo na ba? Tapos nakakatuwa, kaagapay, kasi yung learning opportunity namin, hindi lang nang stop doon sa isang verse na binasa, kundi nag-explore kami, nag-ask kami ng iba't ibang opinion ng mga pastors, ng mga leaders, here also in FEBC. Dito natin nakikita kaagapay na kapag yung learning compound, nagsasangay siya ng opportunity na matuto ka ng ibang perspective ng ibang tao. Kaya maganda yan kaagapay na nagbabasa tayo ng Bible. Amen. Ito, sagot naman ni Ate Mercy Guevara, ang isa daw sa habit na may pinakamalaking na ambag sa personal growth niya ay ang pagiging mabuti o ang kindness. Alam nyo kaagapay, meron pa akong ikwentong isang testimony. Kasi nung college ako, mahilig talaga akong mag-ano. Parang kunari, ako yung gumawa, ako rin yung nagti-thank you. Tapos yung mga tao, nagti-thank you din. Kumbaga parang naging mindset ko na dahil ako yung gumawa, magpapasalamat din ako. Kasi parang nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwalaan mo ko. Ngayon, meron akong isang friend na babae, sabi niya sa akin, Bray, bakit ka ba laging nagti-thank you? Di ba dapat sila yung nagti-thank you sa'yo kasi ikaw yung gumawa niyan. Lagi ko lang naiisip na, yung pagsasabi mo kasi ng pagpapasalamat, pagbabahagi siya ng kabutihan. Alam niyo kaagapay, nakakatuwa. Kasi yung friend ko na to, pag gumagawa na rin siya, nagti-thank you na rin siya. Kumbaga parang alam mo yung impact ng pagiging isang mabuting tao, hindi lang naman siya sa paggawa eh. Minsan ito yung pagpasa natin nung applicable knowledge sa iisang tao. And tandaan niyo kaagapay, walang masama sa pagiging mabuti. Diba, wala namang, hindi namang costly ang pagiging mabuti. Kaya kung may pagkakataon na ibigay natin ang kabutihan, huwag po nating ipagdamot. Yan po ay libre. Diba, kaagapay? Eto, sagot pa ng ating kaagapay na si Ate Andrea Gabihan. Sa akin po, yung buhay po na ambag sa akin lagi ng pagdarasal at dagdag magpagbasa po ng banal ng salita ng Panginoon. Amen, kaagapay, no? Alam nyo, natutunan natin na dapat din kaagapay ang gawin natin ay magdasal tayo. Hindi dahil malungkot tayo, hindi dahil may kailangan tayo. Kaagapay, tandaan mo, masaya man,
punong-puno man, siksik man, kulang man, may pagsubok man, malungkot man, ano man ang nararamdaman mo, dapat ang prayer ay lifestyle, hindi siya second option ng pagiging isang buhay Kristiyano. Ito, sagot naman ni kaagapay Angelica Pelayo, sabi niya, punctuality, always be ahead, and ahead of time para di nasasayang sa oras sa paghihintay na naghihintay. Tandaan, time is gold. Medyo tinamaan ako dito. Pero at tandaan nyo kaagapay, oo nga no, libre lang yung pagiging punctual o libre lang yung pagiging maaga. Pero tayo kasi, nasanay tayo sa ano, on the way na ako pero naliligo. Tandaan nyo kaagapay ha, sign din ng pagiging, alam to, sign din ng respeto sa tao. Yung pagbibigay ng maagang oras. Kaya totoo yung kaagapay, yung maliliit na bagay na ginagawa mo na akala mo walang nangyayari, pero true consistently, kaagapay nagkakaroon ng progress, nagkakaroon ng proseso. Kaya huwag mong mamaliitin ang una mong ginagawa. Ito may haba-haba sagot ng ating kaagapay na si Ate Mary Grace Kisimanal. Sabi niya dito, para sa akin kaagapay, ang naging pinakamalaking ambag sa akin ng paglago sa sarili ko ay yung tinatawag na self-reliance. Dahil from childhood, lagi akong nangangailangan ng approval ng ibang tao. Kaya hindi ako makapag-desisyon mag-isa sa sarili ko hanggang sa pinag-aral akong at magtiwala sa aking sarili. O diba, tandaan nyo kaagapay, no? Wala namang masama na magtiwala sa sarili natin. Pero minsan kailangan natin pagkatiwalaan din yung sarili natin sa mga bagay na kaya nating gawin. Alam mo kaagapay, malaking bahagi ang self-reliance sa mga panahon na survival mode na. Tandaan mo kaagapay, ang una mong tutulungan palagi yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Kasi kaagapay, hindi, baka makota ko dito eh. Kumbaga parang, anong itutulong mo kung ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong? Anong ibibigay mo kung ikaw mismo ay nangangailangan? Kaya maganda kaagapay, punuan ng sarili natin. Tapos pag nag-uumapaw na tayo, tumulong tayo sa iba. Yun naman talaga ang disenyo ng Panginoon natin. Kaya ikaw kaagapay, ingatan mo ang sarili mo ha. Muli kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang habit, ang pinakamalaking ambag sa personal growth mo? Sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa Kanikailang Radio, kaagapay, huwag kang maglilipat ha dahil maganda ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay natin na nakatutok sa Facebook Live, kaagapay, huwag ka rin magre-refresh dyan ka lang dahil mapapakinggan mo ang iba't ibang kwentuhan natin sa usapin po ng ating Far East Broadcasting Company Philippines. Dahil dyan, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. At grabe kaagapay, napakaganda nga ng ating kwentuhan. Muli po ang ating question of the day. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Aminin mo kaagapay, na papaisip ka ngayon sa mga habit na ginagawa mo. Ang tanong dyan, nakakatulong ba talaga o nakakalunod lang ng pagkatao? Kaya naman kaagapay, babasa pa tayo ng mga ilang kasagutan ng ating kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Ruth Felasgon. Sabi dito, habit ko pong makinig ng programang Inspirations Unlimited. Nako, Ate Ruth, buti na lang at lagi kang nakikinig dito sa ating programa. At syempre, kaagapay, alam mo ba na dito po sa IU Monday Motivation, hindi ako nag-iisa. Shout out natin to, at kanina pa sila nag-iingay. Ang Life Coach Philippines International, oo kaagapay, tuwing Lunes sila ay makakasama natin. Actually, kaagapay, sa una at ikatlong linggo po ng Lunes, dito po yan sa IU Monday Motivation. At syempre kaagapay, walang sawa sila na maghahatid, una kaagapay, ng libreng serbisyo kung ikaw ay napapaisip-isip at kung paano mo inanavigate ang buhay, malalaman natin yan. At sa pagkakataon na to, makakasama ko po isa na po sa certified kaagapay po natin, isang mental health coach at life coach mula po sa Life Coach International of Philippines. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po the ever supportive Coach Candy Teng. Magandang hapon sa inyo, Coach Candy.
2: Hello, magandang hapon.
1: Ayan, magandang hapon hello, po everyone. Sa inyo. Magandang hapon, Coach. Bago po tayo magsimula, alam ko pong madami tayo, pero batiin na po natin ang sangguniang Life Coach Philippines International at mga nakikinig at sumusuporta sa inyo, Coach.
2: Ayan, so hello, of course, to Master Coach A. So Master Coach A is the founder and creator of Life Coach Philippines. And hello po sa kanila, Master Coach Jasmine, sa kanila Coach Ika, Coach Seth, Coach Mom, and iba pang nanonood from Life Coach Philippines, and of course, sa ating mga kaagapay. Magandang hapon.
1: Ayan, sana Coach Candy, once ma-meet ko lahat ng mga nandiyadyaan yung mga sinabi mo, hello po sa inyo. Sana po ma-meet ko kayo personal, hindi lang po sa bibig po lumalabas ni Coach Candy, pero personal po once magkita po tayo dito sa himpila ng 702 DZAS. Coach Candy, syempre alam mo naman ang aking role dito. Hindi ko pinapalagpas sa mga nakakasama ko sa question of the day. Coach Candy, ang tanong ko, anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo?
2: Ayan, so ang habit na pinaka nakatulong sa aking personal growth is actually spending 30 minutes to 1 hour at least, no, per day learning about mental health and life coaching. So that's something that helped me sa journey ko in healing, of course, and of course, helping others and serving others through the profession. So yan yung pinakamalaking transformation. So hindi lang to growth, but transformation journey as well.
1: Mm-hmm. Alam nyo, Coach, no, natutuwa ako sa inyo kasi hindi nyo close yung buhay nyo sa amin. Like for example, ito tulad nito na kahit kayo ay isa ng mental health coach and at the same time life coach, nakakatuwa kasi kaagapay, no, tao rin sila tulad din natin, no, na parang alam nating superhero sila, na parang to the point na kung saan alam mo yun na parang lagi silang tumutulong, lagi silang nagbibigay ng help, pero sila din, no, nagkakaroon talaga ng sabi natin ng personal time, yung personal time na sila lang ang na sila lang yung Panginoon at si Coach Candy. Tama ba ako doon, Coach?
2: Yes, of course, kasi we operate in a principle that you cannot give what you do not have. So as life coaches, of course, no, if we want to help people improve their quality of life, dapat kami din as coaches, we are improving. Diba? So we live as an example. We do not only preach, but we really live what we teach, what we say. So yun po talaga din yung core concept and principle namin in Life Coach Philippines.
1: Parang ano yan kaagapay, walk the talk, hindi dapat sinasalita
2: Correct.
1: mo lang, kundi dapat nilalakaran mo yung sinasabi mo. And anyway, kaagapay, lahat naman yan nag-start sa pagiging motivated. Yung iba dyan, nagiging disciplinan, parang keep going, stay strong yung mga nangyayari. Pero Coach Candy, ang ganda ng pag-uusapan natin kasi lagi itong pinag-aaway sa social media, sa iba't ibang platforms, even yung mga tao, laging pinag-aawayin ang word na motivation at discipline. Pero sige, Coach Candy, kayo po bilang isang life coach and at the same time isang mental health coach, ano po ba ang motivation at ano naman ang discipline o disiplina?
2: So basically, pag ginugol mo, mabilis lang naman siya. Basically, yung sino, generally, when you talk about motivation, it's more of the feelings, more involved ito sa feeling. And when you talk about discipline, pag ginagawa mo siya consistently, it becomes habits, it becomes a lifestyle, it becomes a way of life. So ang motivation, basically, you cannot have motivation if you don't have any goals.
1: Oh.
2: O, kasi oftentimes, iba nandun yung tao, wala akong motivation, hindi ko alam ang gagawin ko, what can I do to motivate myself? But the first question is, ano munang goal mo? Because the yung motivation mo will be coming from the goal. And ito din yung problema, no? Pag yung tao hindi na motivate, tapos may goal, then merong kailangan tingnan doon. It's either sa'yo ba yung goal na yon or ano nangyayari sa internal motivation mo. Because when you talk about motivation, may external motivation, may internal motivation din. Pero hindi po kasi ito naiintindihan ng tao. And when you talk about motivation, nasa feelings kasi based yun. So I'm feeling motivated today. I'm not feeling motivated today. Hindi ako gagalaw. But discipline is the one that builds that consistency para ma-achieve mo yung goal. So parang si motivation is the fuel for discipline.
1: Kumbaga parang ito yung gagawin ko para ma-achieve ko to, pero without knowing na kahit anong mangyari, magpapatuloy ako. Tama ba, Coach?
2: Yan yung with discipline. Kasi if you base solely for only on motivation, pag feeling mo hindi mo gusto, hindi mo siya gagawin.
1: Ayun. Oh, di ba kaagad?
2: So magkakabit yan siya dapat. It's kaya siya motivation and discipline.
1: Pero coach, no, sige, i-breakdown natin dahan-dahan sa mga kaagapay natin. Kasi lagi kasing pinag-aawayan yan. Parang laging motivation versus discipline. Ganito, ganyan. Yung motivation, minsan wala na. Ako naman, ang take ko naman dito, coach, kaya sabi ko, kasi pag wala kang motivation, hindi ka muna magkakaroon ng discipline. Kaya sabi ko nga, ba't kaya siya pinag-aaway? Bakit kaya siya, alam mo to, parang sorry po for the lack of term, pero parang pinag-aaway, pinagsusuntukan silang dalawa. Sabi ko, pwede ka namang may motivation ka and at the same time may discipline ka. Pero before that, coach, paano ba nagkakaroon ng motivation muna ang isang tao?
2: Ang tao kasi will have motivation based if they have una, no, self-awareness and they know how to regulate themselves. Then the motivation will naturally come. Ang problema kasi sa tao is hindi natin masyado kala sarili natin.
1: Ayun.
2: So basically, when you talk about anong goal mo sa buhay, clear ka ba kung yung goal mo ay goal mo or goal ng magulang mo para sa'yo? Kasi these are two different things. So pag goal yan ng magulang mo, kunyari, ang goal ng magulang mo ay maging, let's say, ano ba, doctor ka. Pero ang ikaw bilang tao, you're more drawn to teaching, to be a teacher. Diba? So yung pwedeng maging extrinsic motivation mo yung parents mo, but yung internal motivation mo, wala doon.
1: Kumbaga parang...
2: So hindi ka magpupursige ng sobra-sobra.
1: Kumbaga parang ang motivation mo, yung magulang mo, pero yung sa kaibuturan ng puso mo, nagkakagulo.
2: Correct.
1: Kumbaga
2: correct.
1: Parang hindi siya align. So ibig sabihin ba, coach, sa pagkakaintindi ko, batay po sa inyong nasabi, kailangan ba lagi nagsisimula sa sarili?
2: Correct. Kasi pagtitingnan mo, if you base your motivation on external, pag nawala na yung external, paano ka? Diba? You other people, when you talk about salary, when you talk about job, gusto ko ma-promote dahil gusto ko itong salary. So pag hindi mo na nakukuha yung salary, ayaw mo na. Hindi ka na mamomotivate ng work, diba? But if you are there, kunyari, nagtatrabaho ka kasi alam mo yung purpose mo doon sa kampanya, alam mo yung what it brings to you dahil masaya ka talaga nagtatrabaho doon sa kampanya, then regardless of salary, you will work for it. So magkaiba siya, pag titingnan mo. It's both motivation, but external motivation and intrinsic or internal motivation is more powerful kasi nanggagaling yun sa loob mo.
1: Kumbaga, dito rin papasok talaga kaagapay yung pagkakakilala mo sa sarili mo, yung
2: Pare.
1: Pagkakaroon mo. Ano kasi, ang ganda nga nung sinabi lagi, ang ganda nung sa mga past episode namin ni Coach Candy, napakahalaga talaga na kilala mo kung sino ka. Diba? Kasi alam mo kaagapay, madami, pwede ka kasing identify ng mundo eh. O pwede mong gawin to. Gawin mo yung ganito. O kunwari, gusto mo maging, pero ang kunwari, ang gusto mo talaga, nasa mundo ng arts o sining. Pero pinapagawa ka mag-science, pinapagawa ka mag-doktor, pinapagawa ka maging engineer, pinapagawa ka maging arkitekto. Lahat naman yun, ang pwede mo maging motivation is yung panglabas. Sabihin natin, yung parents mo, dahil hindi naging engineer dati, yung kapatid mo, hindi naging ganito dati. Pero pag hindi mo kilala yung sarili mo, nagkakagulo sa loob. Kumbaga parang yung pagod, hindi siya nauubos. Lagi kang napapaos. Kaya dumarating, ang ganda nga nung ano, ang ganda nung mga words ni Coach Candy, hindi ko na maarok kasi ang dami na rin pumapasok sa isip ko. Pero kaagapa yan, napakahalaga na kilala mo yung sarili mo. Yun yun, period.
2: Totoo yun. It all starts with self-awareness. Kasi ikaw, goal mo. Goal mo. Goal mo siya dapat. And then from the goal, you get the motivation. Yun kasi siya. And yung motivation, it should be coming from enjoyment mo. Diba kaya nga may sinasabi yung mga tao, gusto ko malaman yung purpose ko. That's why eventually sa work, even if the work is good, somehow hindi sila satisfied sa work nila. Because kulang yung awareness nila sa sarili nila, kung ano ba talaga yung gusto nila, ano yung purpose nila, what brings fulfillment, what brings joy to them.
1: Kaya ano kaagapay, no? Naalala ko tuloy yung mga kaibigan ko. Well, pero alam mo kaagapay, napakahalaga talaga na ano, no, na hindi mo lang kilala yung sarili mo, kundi aware ka sa mga gusto at ayaw mo. Kasi ano siya, indicator natin yan eh. Kumbaga parang, ba't mo ipagpipilit yung isang bagay kung hindi naman talaga para sa'yo? Diba?
2: Correct.
1: Kaya, tandaan mo kaagapay na learn how to identify. Tama ba? Dapat ko bang sabihin, Coach Kennedy, learn how to identify your feelings or learn how to identify your emotion?
2: Yes. That's basic human, human right, actually. Kailangan alam mo yung emotions mo kasi it's part of ikaw din, di ba? Ikaw bilang tao, may emotion ka. So for you to be able to dismiss may emotion mo, edi hindi mo kinikilala yung sarili mo. Kasi yung anger, let's say anger, di ba sinasabi nila, masama, magalit. Hindi po totoo yun. Kasi lahat ng tao nagagalit. Kasi it's an emotion.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang ating oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 15 ng Hunyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, akong inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, special session ng Kongreso, isasagawa sa Miyerkules, ika-17 ng Hunyo ngayong taon. Operasyon ng mga napinsalang pasilidad sa Southern Mindanao, balik normal na matapos ang rehabilitasyon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Special session ng Kongreso, isasagawa sa Miyerkules, ika-17 ng Hunyo ngayong taon. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Tuloy na ang special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa Miyerkules, Hunyo at 17. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, alas 9 pa lang ng umaga ay magsisimula na ang trabaho ng mga senador. Kabilang sa mga kailangang pagtrabahuhan anya sa Senado ay mga panukalang batas para sa kalusugan, edukasyon at ikabubuti ng mga sobrang matatandang mamamayan. Gayun din maraming kailangang kumpirmahing appointment at promotion ng mga gabinete, sundalo at mga tauhan ng serbisyong panlabas o foreign service. Ang special session ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinanggap at kinumpirma naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-ako sa tatrabahuhing mga panukala. Tiniyak ng bagong mayorya ng Senado sa pamumuno ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nakahanda silang magtrabaho sa naturang special session. Gayun din naman ang ipinangako ni Senador Joel Villanueva na kabilang naman sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dadalo at magtatrabaho siya sa espesyal na sesyon. Hinihintay pa naman ng Senate Media kung dadalo ang grupo ni Senador Cayetano sa darating na special session. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy o DOE sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang whole of government program ukol sa pagbibigay ng 10 pesos na diskwento sa kada litro ng diesel sa mga kwalipikadong tsuper. Sinabi ng ahensya na makakatuwang nila sa naturang programa ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines. Makakatanggap ang mga tsuper ng jeep ng tinatayang 1,000 pesos 500 pesos na fuel subsidy sa pamamagitan ng nasabing programa. Dagdag pa ng DOE na ito ay malaking tulong para mabawasan ng gastos mga driver sa operasyon at mapanatili ang kanilang kita sa araw-araw.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Inanunsyo ng Department of Energy na magkakaroon ng rollback para sa mga produktong petrolyo bukas, 16 ng Hunyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinatayang 32 centavos hanggang 1 peso and 68 centavos ang maaaring ibaba ng presyo ng gasolina. Habang 5 pesos and 71 centavos hanggang 3 pesos and 71 centavos sa diesel at 2 pesos and 50 centavos hanggang 50 centavos sa kerosene. Pagtitiyak ni Garin, sila ay nakatutok na sa magiging development ng pag-uusap ng mga bansang sangkot sa sigalot sa Middle East.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senado, walang constitutional authority para i-dismiss ang impeachment case ng Vice Presidente ayon sa isang House Prosecutor. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Iginiit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, walang constitutional authority ang Senado para i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni Chua ang tanging tungkulin ng Senado ay ipagpatuloy ang paglilitis kapag natanggap na ang Articles of Impeachment. Maliwanag niya ito sa saligang batas. Aniya ang tanging paraan para matapos ang impeachment proceedings ay pagkatapos na magbigay ng hatol ang Senado. Mas pinilian niya ng House Prosecution Panel na maghain ng manifestation kaysa sa isang reply to Duterte's answer dahil maraming tinukoy sa argumento ng kampo ng pangalawang pangulo ay para ibasura ang kaso. Dagdag pa ng mambabatas, sapat na ang isang artikulo para mahatulan si VP Sara sa impeachment trial. Hindi anya kailangan pang ipresenta ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kailangan lang ang isang article para sa conviction. Samantala, sinabi rin ni Chua na nakabase sa partisipasyon ng Senator Judges ang magiging boto ng Senate Impeachment Court. Hindi anya katulad sa legislative process, ang nalalapit na impeachment trial ay katulad ng hearing sa korte. Dapat anya makita ng Senator Judges ang kilos ng witness at suriin kung ito ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling bago magbigay ng hatol. Bahagi ito ng pagbibigay ng hatol base sa mannerism, pag-ugali na inuupo sa witness stand. Dagdag pa ni Chua, naharap naman sa crucial decision ng legal team ni BB Sara kung ilalagay siya sa witness stand. Anumang testimonya ang ibigay niya sa impeachment trial ay sasakop sa cross-examination. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita bantay impeachment, isang Citizens Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth inilunsad para sa July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez.
7: Inilunsad ng iba't ibang civil society organizations, human rights advocates, faith-based groups, legal practitioners, academics, youth leaders, at democracy defenders bantay impeachment, isang Citizens Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth para sa July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layunin ng kampanya na hikayatin ang partisipasyon ng publiko na mag-monitor sa impeachment proceedings at palakasin ang panahon panawagan para sa isang patas, transparent at mapagkakatiwala ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Binigyan diin ni Claret School of Quezon City Director Reverend Victor Saday dapat maintindihan ang impeachment process bilang isang democratic accountability mechanism at hindi basta isang legal proceedings. Sabi ni Saday, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban sa pangalawang pangulo, subalit tila naging malabo dahil sa kaguluhan sa liderato. Ang kaguluhan anya sa liderato at pampolitikang maniobra na diskaril ang dapat na solid exercise sa constitutional accountability. Dagdag pa ni Saday, ang impeachment ay hindi lamang legal proceedings kundi isang constitutional safeguard sinadyang protektahan ang taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nagpaalala sa publiko ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC laban sa kumakalat na fake news ugnay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani. Hinikayat ng ahensya ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon at sa halip ay kumuha lamang ng update mula sa opisyal na website at online accounts ng DOST PHIVOLC. Itinanggi ng ahensya ang umano'y pagtama ng magnitude 8.2 na lindol sa eksaktong oras dahil wala pang teknolohiyang kayang hulaan ang petsa at oras ng lindol, maging ang pahayag na ang lindol ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw ng ahensya na ang pinagmulan ng lindol ay tectonic at sanhi ito ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala ring aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Naisagawa na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng mga pasilidad na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Dahilan para makabalik na ang mga pasyente at maging normal na muli ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. George Royeca Hospital sa General Santos City. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang ospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Dagdag pa rito na mahalaga ang agarang rehabilitasyon sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa mga pasyente, lalo na ang mga malubhang nasugatan dahil sa lindol. Marami na rin kalsada sa ngayon ang naayos at nadadaanan na ng mga motorista, ngunit may ilan pa rin inaayos at ginagawa ang DPWH.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Naitala ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nakalikom sila ng 279.1 billion pesos noong May 2026. Ito ay mas mataas ng 14.15% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon at lampas din sa target na 279.56 billion pesos. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na nakatulong ang pinalawig na filing season at ang kooperasyon ng mga nagbabayad ng buwis sa magandang resulta. Pagpapaliwanag pa nito na nagbigay ng dagdag na panahon sa mga taxpayer ang extension na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maayos na makapag-file at makapagbayad sa gitna ng energy crisis. Umabot sa 1.434 trillion pesos ang kabuuang kita ng BIR mula January hanggang May 2026 na mas mataas ng 5.49% o 74.582 billion pesos kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nagsabi ang nakararaming adult Filipinos na mas pipiliin nila ang mag-migrate na lang sa ibang bansa. Lumabas sa tugon ng masa survey ng Okta Research na 57% ng mga respondent ang nais manirahan o magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% lang ang nagsabi ng no at 4% ang undecided. Batay sa survey, nagsabi ang 67% na ang pangunahing dahilan nila sa paninirahan sa ibang bansa ay ang mas mabuting oportunidad sa trabaho. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipino respondents mula March 19 hanggang 25 ngayong taon.
2: Ulat Panahon.
4: Nakakaranas ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulokidlat, dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulokidlat, dulot ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:20 sa east ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:27 ng umaga. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 32 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 90 centavos, Australian dollar 43 pesos and 43 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 83 centavos, at Saudi Riyal 16 pesos and 34 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga kawikaan, kabanata

0: First impression, ang linis, ang ganda, napaka-comfortable, sobrang bilis. Kasi ako personally guys, I'm from the South, born and raised in Las Piñas City. So I know how hard it is to go to the North, as in grabe yung traffic. So just think na kanina nasa Bonnie lang tayo, which is Mandaluyong. Ngayon, papunta na tayong Sukat in a matter of minutes lang. Dito sa LRT train, it's so clean, napaka-linis na ma-maintain nila so well. Siyempre, aircon, malamig siya. It's cold enough na maging comfortable for all passengers to sit, ang lawak ng space ng train. And ang maganda dito guys, ito yung bago kong na-observe. Hindi na mano-mano yung pag-announce kung saan paparating na station. It's pre-recorded already, giving the passengers a clear direction kung nasa ng station tayo paparating or kung nasa na tayong station.
1: Next station, Mia Road Station. Please occupy the space in the middle. Stand clear of the train door to ensure your safety.
2: Ang susunod na istasyon ay Redemptorist Asiana Station. Next station, Redemptorist Asiana Station.
0: It's really nice kasi narinig ko, sabi ko, wow, bago to, hindi to yung parang, ano, medyo hindi audible na sound, tapos mano-mano pa. So, it's nice to see improvements on our commute and transportation here in the Philippines, especially sa Metro Manila.
3: Sa Dr. Santos Station.
0: And paparating na daw tayo sa Dr. Santos Station. So, sukat na. Imagine mo guys, nagsalita lang ako lang ilang minutes, paparating na tayo sa Sukat sa Dr. Santos Station, which is yung landmark guys. Exit tayo sa SM Sukat. So, tara guys, samahan niyo ako. Exit tayo, tara. Grabe guys, nandito na tayo sa Dr. Santos Station. So, this is the last station dito sa phase 1 pa lang ng LRT extension lines. And it's such a good feeling to be able to go from north to south in just a matter of minutes. Kita ko din yung improvement ng mga new LRT stations kasi usually medyo naka-crowd yung mga LRT stations. Pero dito sa bagong extension guys, sobrang nilawakan pa nila to accommodate a lot of passengers. Talagang napakalawak. Kita nyo naman guys, yung stairs sa likod ko, talagang madaming pasahero yung maa-accommodate sa lawak ng amenities ng mismong interior ng mga bagong LRT stations. So yun guys, what's good about the Dr. Santos Station is that paglabas mo, sakto talagang may in-integrate sila na terminal dito ng mga sakayan. So napakaganda guys, paglabas namin, talagang naglakad lang kami ng onte, tapos ayan, nandito na kami guys, ang daming sakayan, may mga jeep, may mga parang mga shuttle, ayan, napapunta sa Sukat Highway, sa iba't ibang mga places, ayan, napakaganda guys, because hindi ka naman iniwan sa ere. Pagdating mo sa Dr. Santos, wala naman bababa at lalabas sa kawalan ng South Park, diba? So, ang maganda dito, paglakad mo ng onte, makakarating ka ng SM Sukat, which is a very, very accessible location and starting point na to travel pa-uwi, diba guys, if you're from the South. And another alternative naman is pumunta ka dito sa may terminal ng mga sakayan, ng mga shuttle, mga jeep. Dito ka na pwede mag-book ng mga motorcycle. Napaka-convenient na ngayon, guys, to travel from North to South, from any point of Metro Manila na nadadaanan ng MRT and LRT kasi talagang na-extend nila yung borders nila and territory. It's such a nice experience talaga. So mag-interview tayo guys ng mga ating mga pasahero ngayon for today. Ayan. So ano pong masasabi niyo sa bagong extension ng LRT?
4: Sobrang ganda po kasi mabilis lang po siya yung biyahe, hindi po traffic. At saka po pagdating niyo po doon is saglit lang po. Yun lamang po.
5: Maganda po kasi yung traffic, mabilis na yung biyahe rito. Yung mga taga rito, pabor dito sa amin na taga rito.
0: Okay, taga bandang Parañaque, Sukat po ba kayo, sir?
5: Dito po ako sa Las Piñas.
0: Las Piñas. Ako din po, sir. Taga Las Piñas lang. Sa may Casimiro po ako.
5: Casimiro po kayo.
0: Okay, napakadali na lang.
5: Sa Poti lang po ako.
0: So, napakaganda, di ba po? Gagawa na sila ng bagong station dito. I-extend nila hanggang sa Poti daw po.
5: Ayan po. Mas maganda pag ganun.
0: Mas maganda.
5: Mas malapit na.
0: Dere-dere.
5: Lakarin ko na lang.
0: Lakarin na lang, di ba? Makakarating na tayo, ano? Roosevelt, ganun, Antipolo.
5: Mabilis ang biyahe. Punta ka ng Caloocan.
0: Salamat, sir.
5: Okay, thank you.
6: Maganda.
7: Maayos.
8: So far,
7: madaling makakapag dito. From
6: from Bloomington to Sukat, madali na.
8: Sir, madali na. Walang kahirap-hirap.
0: Nagasan po ba kayo?
8: Bloomington Street.
0: Kapunta na kami dito.
8: Kaso, 1 hour and a half, ganun. Pag walang traffic, ah.
0: Pag walang traffic?
6: So, wala pa extension dito going to Sukat, wala talaga. From McLaren lang yun.
0: Mm-mm.
6: Pero ngayon, okay. Mm-mm.
0: Ngayon, ilang minutes na lang po yung parating nyo dito.
8: 30 minutes.
0: Mabilis. Opo. Satisfied naman po kayo so far sa travel nyo?
8: Better.
0: Oo. Hindi naman po nakakapagod.
6: Hindi naman nakakahagard dito mo.
0: Hindi nakakahagard?
8: Yes. Fresh na fresh pa mukha namin.
0: Oh, fresh na fresh, di ba? Dahil may bagong stations, fresh na fresh pa rin tayo. At least hindi na tayo lilipat sa jeep, sa bus, ganun. Oo.
8: Ano, no? Hanggang Las Piñas na, no?
6: So, I think I heard, mangyayari na, kakaroon ng going to Cavite.
0: Oo nga daw po. Kasi ito pa lang daw yung phase 1 ng extension. May lalabas pa po sila. Maraming salamat po, Nanay. Tas Nanay Butch. Opo.
9: Ngayon, masasabi natin dito, malaking bagay po dito sa mga nagsasakay sa atin dito, mga passenger natin lang. Bakit? Kasi galing dito parang niya kisukat to hanggang monumento na sila. Pwede sila ba ng PTX, Buendia, tama? Buendia at saka monumento. Along Manila, ayan, makababa sila. At saka walang Paranaque naman, mas mabilis dito mga ka-idol dito sa Dr. Santos, Paranaque, Sukat, LRT Station mga ka-idol. So, yun.
0: Wow, ang galing. So, ano po kayo? Rider po kayo, no? Nagtatake ng pasahero. Opo. So, sa tingin nyo po ba, nakatulong tong bagong extension sa pagkuha ng mga pasahero po?
9: Ay, kung sa mga passenger natin, mas malaking tulong dito sa mga passenger dahil nga, mas malapit na kayo sa may Paranaque, along Manila. Mas makatipid kayo mga ka-idol sa pamasahe nyo. Pag galing kayo Manila, monumento. Kasi yung monumento, Dois LRT, Station to Paranaque, mas malapit kayo dito ngayon.
0: Opo. Tagasan po kayo?
9: Dito lang po, pala Paranaque po.
0: Paranaque. Nasubukan nyo na po ba mag-LRT?
9: Sa pagdating ko, first, hindi ko pa nakasubukan, pero alam ko na anong lugar. Kasi kapisado ko naman to kasi yung lugar ng Paranaque at saka yung Manila.
0: Okay. Perfect. Maraming salamat, Sir Pongde.
9: Po, yan. Thank you. Kung gusto nyo, mga ka-idol, kung hindi po nakakalam nyo sa Sukat, Paranaque, LRT Station, Dr. E. Santos, mas makatipid yung sumakay dito, Palong Maynila, Monumento, Bulaca, Caloocan, mga ka-idol. So, try nyo dito para makatipid yung sa pamasahe nyo. Talong gusto makita nyo sa may babalag dito, tapat ng Barangay San Dionisio. Yan, tawid lang dito, papasok LRT Station, mga ka-idol, sa Dr. E. Santos. Yan. So, mga ka-idol, thank you.
0: Thank you. Maraming salamat po. So yun guys, quick trivia. Alam nyo ba, LRT1 started in 1984 as Southeast Asia's first light rail system. So imagine nyo yun guys, we're one of the first in Southeast Asia. Now 40 years later, ang LRT1 Cavite Extension, which officially opened on November 16, 2024, has added 5 new stations from Redemptorist all the way to Dr. Santos Station. So imagine nyo yun guys, what used to take more than an hour from Baclaran area to the southernmost part area pa dito sa area na to, it can take you so many hours. Actually, may kausap kami, may kachikahan kami na guard kanina. Tapos kinikwento niya sa amin how it has really cut her travel time. Kasi na-experience daw niya from bandang Sukat to Baclaran, it took her 2 hours riding a jeep kasi sobrang traffic. So imagine mo from 2 hours na kwento niya sa amin na ngayon talagang sobrang bilis na lang din daw talaga. So sabi ko, mga ilang minutes yun natin, mga 30 minutes ba? Sabi niya, hindi. Ano, mahaba na yon. Actually, mga parang 10 to 15 minutes lang. So, imagine that. From 2 hours to 10 to 15 minutes. Yun, guys. It will save us time and money. Itong development ng bagong LRT1 extension, Cavite extension, phase 1. So, yan, guys. Ito na. Pabalik na tayo. Tayo'y babalik na northbound. Napaka-convenient. Grabe. Ano siya? Hindi nakakahulas. Fresh na fresh ka pa rin, no? Kahit mag-travel ka from north to south. And now, babalik na kami. And we got our single journey ticket for only 20 pesos. Overall, personally, it is such a refreshing experience to be able to try out the new LRT Line 1 Cavite Extension Phase 1. Napakaganda, guys. It's so hassle-free. And talagang Alam nyo guys, napakabait pa ng mga staff dito ng LRT, from the guards to the receptionist sa mga kukuha ng ticket mo. Napaka-friendly nila, smiling faces sila guys, and accommodating. Nakikita natin yung pag-progress and pag-develop ng ating transportation system here in the Philippines, specifically Metro Manila, one station at a time. So yun, I'm really looking forward to having the LRT extension be extended sa phase 2 and phase 3 and so on and so forth. Sobrang hassle-free, sulit talaga sa time, energy, and money. And that's it for this episode today, guys. I hope you enjoyed commuting with me all the way from north to south dito sa napakabagong LRT 1 Cavite Extension Phase 1. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your travel host and buddy dito sa Real Travels. And of course, I'll see you guys on the next episode. Bye-bye!
10: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang magandang hapon po sa inyong lahat ng aming kinigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kaagapay. Ito po ang programang Papuri at pinakikinggan niyo po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At gaya po ng nakagawian natin, tuwing Lunes ang makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnold De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang araw ng kasarinlan. Nandun po kami sa National Worship Convention during Independence Day. Kasama po namin si Kuya Romer at Susan, Pastora Susan Guevara, pati po si Pastor Roman Guevara. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta roon at naki-worship sa aming lahat. Nandun po ang inyong mga paboritong papuri singers na nakisali po sa worship convention. Ngunit ang ating pinahahalagahan ngayon ay ang ating bayan, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Marami pong pinagdadaanan ang ating bansa. Yung mga nasalanta ng lindol, we would like to appeal to you kung meron po kayong mga fundraising efforts for our countrymen na nalindol sa Mindanao, ay maari po maging generous at tulungan po natin ang ating mga kaawaawang kababayan. We also would like to recall yung mga nangyayari sa ating mga sa ating Senado, yung mga hearing patungkol sa katiwalian. Marami po yan. Ngunit ang aking binabalikan po ay nag-iisa tong ating bayan at kailangan po nating mahalin. So we pray for our nation and we urge you also, idulog nyo sa ating Panginoon ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Yun po, mapapakinggan po natin sa ating program ngayon ang mga awiting makabayan at makadiyos. Sisimulan po natin yan sa apat na awitin galing po sa Praise and Worship album ng Kamuning First United Methodist Church na matagal na po nating nagawa. Bayang Pinagpala, ang awitin pong yan ay likha ng inyong lingkod. Awitin ang Aleluya. Awitin po namin ng aking kapatid na si Dada De Pano Supnet. Kasama po dyan ang guest worship leader natin ay si Kuya Ruben Laurente. Sama-samang sumasamba, awitin po ni Niner De Pano. At dinggin mo, awitin po ng apat na songwriters natin. Iyan po ang ating mapapatugtog in this this first segment ng ating programang dedicated sa kasarinlan ng ating minamahal na bayang Pilipinas. Kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live page, YouTube live streaming. Mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kung saan man kayo nakikinig, samahan niyo po kami hanggang alas 6:30 ng gabi dito po sa Independence Day edition ng ating programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS. Kaagapay, kung nais nyong makinig anytime, anywhere sa 702 DZAS, pumunta lamang po sa Apple App Store or Play Store at i-download po ang 702 DZAS mobile app. Yon, hanapin lang ninyo dyan sa Play Store at Apple App Store at or bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yon, at mapapakinggan din ninyo ang mga Papuri songs sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Ang ating panalangin ay I hope na bless kayo sa awiting makabayan at the same time makadiyos. Mapapakinggan po ang ating programang Papuri sa ating sister stations nationwide sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Meron pong nag-message sa akin na hinihingi or nagtatanong ng details dun sa Acapella Salmo songs, kung paano daw magiging available sa kanila. Mag-message lamang po kayo sa akin kung wala po kayong matanggap na response from our Glow or Smart numbers para po ma-accommodate ang inyong mga inquiries. Ang ating plano po ay ilunsad ang album na yan sa October 23 or 24. Kasama po ang tatlong international award-winning choirs ng Pilipinas. Ang una po ay ang PUP Bagong Himig Serenata, grand prize winner ng Jakarta International Choral Festival. Makakasama rin po natin ang Camer Corps Manila, isa pong premyadong choir. Sila po ang tinanghal na Choir of the World kamakailan at tutulak po silang Europa nito mga darating na araw upang lumaban muli sa mga international choral competitions sa Europe. Ngunit nagsabi na po sila na sila po ay magtatanghal at magpapakita ng kanilang galing sa ating launching. At syempre ang ating suki ang lumaban sa 2025 European Grand Prix of Choral Music, ang ating mga kapatid sa Los Cantantes de Manila under the direction of our good friend si Maestro Darwin Vargas. Ang conductor nga po pala ng Camer Corps ay ating kaibigan din na si Maestro Anthony Go Villanueva. Ang conductor din ng PUP ay ang ating friend, good friend si Mark Gregory. Ano nga pa pilito ni Mark? Bigla kong nakalimutan. So anyway, yan po ang tatlong choirs na sasalihan po tayo sa ating paglulunsad ng Acapella Salmo Project. Yan po, for this segment, pakinggan po natin ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, composition ni Pastor Bong Hermosa na nakasama natin last two weekends sa FABC anniversary saka sa Usapang Worship. Laban niyo ito, Panginoon. Awitin po nila Pastor Romel at Susan Guevara at ng inyong lingkod. Pinakamamahal kong bayan, awitin po ni Kuya Sok Villanueva, awitin po ni Pastor Edward Granadosin. At another song entitled Dinggin Mo, Awitin po ni Kuya Doji Simon, awitin po ni Ate Trisha Amper Jimenez. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel Depano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ang kasama niyo pa rin po ang inyong Kuya Arnel Depano hanggang alas 6:30 ng gabi. Kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, huwag mag-atubiling bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room. Just go to papurimusic.febc.ph. Yon. Ang ating Papuri album na Makabayan, ang title po ay Pinakamamahal Kong Bayan, ay ang Papuri 13 album. Binalikan ko po ang ilang mga awitin dito at nais ko pong ipaalala sa inyo ang mga awiting Papuri na Makabayan, ngunit at the same time, Makadiyos. So hindi po tayo nagpapasawalang bahala when it comes to our nation. Isa pong responsibility natin bilang mga anak ng Diyos na palaging idulog ang ating minamahal na bayan sa panalangin. Kaya ito po ang mga awitin galing sa Papuri 13. Ang aking pakiusap, composer Pastor Romy Valle, aawitin po ni Tito Arceo, Len Resurrection, Armand Navajas at Phoebe Pantoja. Liliwanag Na, composition ni Noel Balbona III, aawitin po nila Hexel Hernando Philip Taroja at Beth Mortis Flores. Talagang mga going back to our roots. Sila po ay magmula pa ng Papuri 1 ay kasama na natin. Kalayaan, Isang Panalangin, one of the first nationalistic songs that I wrote. I meant it para sa poro ng aking home church. Pero ito pong version na to sa Papuri album ay inawit ni Ate Ruth Rocabo Bagalay. And then, nagsama-sama po lahat ng Papuri 13 composers upang awitin ang awit ni Pastor Ronel Rubrica, Lingapin Mo. Kaya bago pa tayo magtagal, ay pakinggan natin ang mga awiting to. Pagbabalik tanaw sa ating Makabayan at Makadiyos na Papuri album, ang Papuri 13, dito po sa pagpapatuloy ng ating programang Papuri. At nawa ay mabuhay muli ang alab sa inyong puso at kailangan natin ang inyong sama-samang pananalangin para sa ating bayan. So pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam. Ngunit bago tayo magpaalam, pinapaalalahanan namin kayo na tangkilikin ang Inside Out Conference gaganapin sa Cuneta Astrodome this coming Saturday, June 20. Ang Papuri Singers niyo po ay dadako rin doon upang mag-share ng ating ginigiliw ng mga Papuri songs. So, this will be on June 20 sa Cuneta Astrodome. It's a whole day affair. Pero yun po, napaka-importanting gawain. Kinukumusta ko rin po ang ating Pastor June. Ang kanyang pet project na ito ay bunga ng kanyang pagmi-minister sa Singapore. Dinala niya rito at ngayon ay hopefully regular natin magaganap yearly. So yun po, Inside Out Conference, kasama po ang Papuri Singers, kasama rin po ang ating Obispo Jonover Lucluhan at iba pang mga anointed speakers. Cuneta Astrodome po, sa Sabado, June 20, magsisimula po ang event ng, I believe, alas 8 ng umaga hanggang sa pagdating ng hapon. Doon po sasalang ang inyong ginigiliw na Papuri Singers kasama po ang inyong lingkod. Do message us on how Papuri has helped you at kung meron po kayong komento or song requests, pwede po kayo palaging mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe numbers na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang nasa OCC, ang ating mga protect, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong kilalanin ang Panginoon ng mas malalim, sabayan niyo kami po sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Buksan niyo po ang inyong puso sa ating Panginoon. Pasukin niyo siya nang kayo po ay magabayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na kahit po kaming mga makasalanan ay inyong inibig ng lubos-lubos. Pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan dumalay yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang mga kasalanan naming ito na nagawa sa inyong dakilang kalooban sa amin, ang pagsalangsang sa inyong mga utos at mula sa mga araw na ito, tinatanggap ka namin, Jesus, bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ang aming bawat hakbang, bantayan mo ang aming puso't isipan hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Kung hindi po dahil sa inyo at sa inyong pag-aalay at sa inyong pag-ibig, kami po ay mapapahamak. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship at church upang masamahan ka sa iyong pagpapalalim pa ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka kailangan mag-isa. Merong mga nagmamahal sa iyong kapatiran, mga kapwa mong mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na ito. Next Monday po, ipagdiriwang natin ang Father's Day. Magpapatugtog po tayo ng mga awitin ng mga kalalakihang papuri singers. So hanggang sa susunod muli, ang inyong Kuya Arnel ay nagpapariwanag, nagpapaalala sa inyo ng kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, para sa bayan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
9: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang mga radio stations po yan. Salamat din sa mga online listeners po natin. Yan po ay gamit ang FEBC PH Stream app o kaya naman po yung Facebook page ng inyong local radio station or maaari din po sa YouTube ng DZAS. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin ngayon yung higher purpose of God. Sinasabi po sa Isaiah that God's ways are higher than our ways. Mas mataas yung kanyang pamamaraan, mas mataas po ang kanyang isipan kaysa sa ating isipan at layunin. Itong kaibahan sa layunin ng Panginoon sa ating mga inaakala o iniisip ay kadalasan dyan po pumapasok yung hamon ng pagtitiwala, di ba? Kasi may mga times po na tayo bilang tao may mga kahilingan, meron po tayong mga panalangin, pero maaari po na maganda yung ating iniisip, maganda yung ating layunin, maganda yung ating hinihiling, pero maaaring sa kabila po ng kagandahan nito ay naiiba ang gustong gawin ng ating Panginoon. At dahil po naiiba ang gustong mangyari ng Panginoon, may mga times na marahil yung expected outcome natin, eh hindi po yun ang maganap. At kasama po noon, maaari din po na yung timeline natin ay hindi rin po iyon ang sundin ng ating Panginoon. At mahalagang tandaan po na sa ganong mga pagkakataon, dyan tayo madalas magkaroon ng mga pagdududa, pagtataka, minsan po ay umaabot din sa point na marahil may mga nagtatampo pa kay Lord, di po ba? Kasi nga, pagka nakakaranas po ng ganoon, para bang ang bigat sa kalooban, meron kang inaasahan na hindi nangyari, o kaya may mga pagkakataon naman, may mga hindi ka inaasahan na ayaw mong mangyari, at yun naman ang nangyayari. Kaya hindi po ibig sabihin ng ganong karanasan na tayo po ay biniguna ng Panginoon. Ang mahalagang maintindihan po natin, meron po siyang higher purpose sa lahat ng bagay. At mahalagang pag-usapan, pag-aralan ito dahil pag hindi po natin pinagkatiwala sa Panginoon ang ating mga pinagdadaanan at ang ating mga saloobin habang tayo po ay humaharap sa mga pagkakataong mahirap unawain o intindihin, eh maaari pong maging mali ang ating reaksyon sa pagkilos ng ating Panginoon. So it is important na ating maunawaan po ang kanyang pagkilos. Now, sabi ng isang author, it is not our job to create the purposes of the church but to discover them. So anong kaugnayan nito sa ating pag-aaral? Ito po ang katotohanan. Ang Panginoon po ay merong agenda. Tayo po at lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat ng pinapahintulot ng Panginoon ay patungo sa layunin po na iyon. At mahalagang maunawaan to kasi paminsan ang pagtingin ng marami sa Diyos para bang nandyan siya para yung gusto natin ibigay, nandyan siya para yung inaasam natin ay ipagkaloob, nandyan siya para yung mga kahilingan natin ay tugunan sang-ayon sa ating gusto. At pag hindi nangyari sa ating gusto, eh ayan na nga, nagkakaroon na ng pagtatampo, sama ng loob. May mga times na tayo po ay nagdududa sa pagkilos ng Panginoon. So muli, napaka-importante po na ating maunawaan ito para sa ganoon ay magkaroon tayo ng wastong tugon. Ano po? Sa layunin ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng wastong tugon sa kanyang mga ginagawa. At the same time, yung wastong tugon na yon ay magdadala sa atin sa point na lalo tayong magiging masunurin sa ating Diyos. Yan po ang importante dyan. Kaya nga, mahalagang tandaan, marahil yung gusto nating mangyari ay iba sa gusto niyang mangyari, pero mahalagang alalahanin po na meron siyang ibang ina-achieve. Not only through us, ito napakahalaga, but also in us. Hindi lang sa pamamagitan natin, kundi sa atin din mismo. Hindi lang kasi tayo nilikha ng Panginoon at hindi lang concern ng Panginoon yung gagawin sa pamamagitan natin. Ang concern po ng Panginoon ay napakahalaga na tayo po ay hubugin din. Kaya nga kung ating uunawain, ano, may agenda ang Panginoon at ito po ang hamon dyan. Christ's agenda for the church requires Christ-like character. So yung layunin ng Panginoon para sa iglesia ay nangangailangan po ng Christ-like character. Yan ang hamon. Kaya napaka-importanting makita po natin ang katotohanan ito dahil ang reality po mga kapatid, huhubugin yung pagkatao natin for the better. In fact, sa John 15, verse 1 and verse 2, if you remember tong passage na ito, it talks about God the Father being the gardener, no? At ano ba ang ginagawa ng gardener sa ating buhay? Ano ba yung kanyang layunin sa ating buhay? Basahin po natin yung talata, no? Sa John 15, verse 1 and verse 2, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Basahin ko po ulit yung dulong bahagi. Ah. He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. So dito po, napakahalagang unawain itong huli nating binanggit dahil paminsan, ito yung pagtataka natin. Eh. Bakit kung kailan naglilingkod at saka may mga kakaibang mga karanasan, bakit kung kailan naglilingkod, saka may problema, or whatever challenges. Ito po yan. Yung susi ay yung salitang prunes. Di ba? He prunes the branches so that they do bear fruit and produce even more. So kung ikaw po ay namumunga, ang nais ng Panginoon lalo pang maging mabunga. At yung process po ay pruning. Now, kung familiar po kayo sa pagtatanim, di ho ba, may mga ilang halaman that you have to reduce the number of leaves para po sa ganoon, lalo siyang maging mabunga. May mga times kailangang linisan, may mga times kailangang bawasan, at ang purpose po niyan is so that the plant will become even more fruitful. Kasi ang totoo po, hindi naman yung dami ng dahon lang ang mahalaga, kundi yung pamumunga. At kung idudugtong pa natin yung John 15:16, ang sabi po roon, you did not choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So napakahalaga po yung passage na ito. Kasi ang pinapaliwanag po sa atin dito sa passage na ito ay yung katotohanan na pinili tayo ng Panginoon upang mamunga ng sagana. Kaya nga, minsan ang hinahanap natin is a comfortable life, pero ang nais ng Panginoon para sa atin is actually a fruitful life. So pagka ho na misunderstand natin yung kanyang layunin, eh may mga pagkakataon po na parang mamasamain natin yung pruning process dahil hindi natin nakikita kung ano bang patutunguhan nung ginagawa ng Panginoon. Di ba? Hindi natin maunawaan. Ano bang ginagawa nito? Ano bang balak nito? Bakit ganito? Di ba? Dagdag mo pa sa Hebrews chapter 12, it talks about discipline. At ang paliwanag po sa atin sa Hebrews chapter 12 is that the Father disciplines us because we are considered His real children, totoong mga anak. At ang sabi po roon, because He loves us. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 6, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. So mapapansin mo, no, parang unusual dahil nasanay tayo sa pag-ibig that protects, love that provides, di po ba? And very unusual para sa atin na yung pag-ibig na ito will cause pain. Discipline does cause pain, di ho ba? And remaining in sin will have the consequences of pain. And yung process po para i-correct tayo and to perfect us, to correct and to perfect, would be a painful but necessary process for us to become fruitful. Yan po ay masakit, subalit mahalaga at prosesong kinakailangang pagdaanan upang tayo po ay maging mabunga. Yan po ang challenge talaga dyan. Kaya nga napakahalaga na ating maunawaan to, dahil pag hindi nga natin naintindihan at hindi natin inunawa, maaari po na sa gitna ng ating pinagdadaanan, we may doubt God, magtatampo tayo sa Panginoon, or maybe hindi maging tama yung ating mga tugon, and in the process, complicate the molding process. Di ho ba? Kaya po, napakahalaga that merong agenda ang Panginoon, but that agenda requires Christ-like character. So even sa ministry, when you talk about ministry, hindi lang pinag-uusapan dito yung ano yung gagawin. Kasi madalas po, pagka tayo ay naglilingkod, task-oriented. No? We are fixated on the task. What to do, ano yung skills, talents, gifts na kailangan. Nakakalimutan natin na mahalagang bahagi po nito is character. No? Yung formation ng ating character is very essential. At yan po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya ho, mahalagang maunawaan kung namumunga ka tapos nagtataka ka, Lord, namumunga na nga eh, naglilingkod na nga, bakit ganito? Kasi nga po, kung sino yung namumunga, ang sabi ng passage, ay nililinisan para lalong maging mabunga. At yung paglilinis na yon may come in many forms. Sometimes may mga bagay na aalisin sa ating buhay that may be hindering our ministry to God. Para pag naalis yun, we will become even more fruitful. May mga times naman na may pananampalatayang pinalalago, kaya may mga challenges, di ba? I remember yung nabasa kong short write-up about David. He was anointed as a young boy. No? Imagine ninyo, no? Ito madalas ma-overlook natin. Alam natin na si David was anointed as king at a very young age. Pero ang hindi madalas nabibigyang tuon, paano siyang umakyat sa trono? It was not given to him the day after he was anointed as king. Hindi po. It took time and there was a process. Siguro nga kung tayo po ay nandoon, baka isipin natin, joke ba yun? In-anoint ka tapos wala naman nangyari. Di ho ba? But that was the anointing. And ang makikita natin dito, the crown was not handed down to him willingly. He had to earn it. He had to go through the process. Of course, may layunin ng Panginoon. Ano po ang pinagdaanan ng taong to? He had to fight Goliath, di ba? So the way to the throne was not easy sapagkat kinaharap niya ang napakalaking higante, si Goliath. At nung time na iyon, iisipin mo, how do you get to the throne? No? In-anoint ka eh. But alam natin po that everything was orchestrated by God. He was prepared for the throne. God gave him the necessary experience, challenges, and true enough, pagdating ng panahon, as he went through all these challenges and victoriously overcame them, ano po nangyari? Later on, the throne was given to him in the rightful time. So, napakahalaga po na maintindihan natin ito. Kasi minsan ang tao, we rejoice when positions are given to us. Di po ba? Parang ang milestone natin is measured by positions. Uy, na-promote siya. Uy, ganito na siya. Uy, deacon na, elder na, pastor na, bishop na. And we are so focused on positions na madalas ang hindi natin nakikita, ano ba yung character needed for that position? Kasi position without character can destroy you and can destroy whatever you do. Position without character. In fact, I would say na tayong lahat naman saksi dyan, ano, all throughout history, in politics, or whether civic organizations, pag merong position, even church, pag merong position pero walang character, it will destroy everything else. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin, higit pa doon sa position ay yung disposition, no? Yung ating character is important. And that is what makes the position effective. Ang nakakatakot po is we get the position pero wala yung character needed for the position. Yan ang nakakatakot. Eh, kung sa pagmamaneho pa, para ka naglagay ng either hindi marunong o baguhan pa lang na driver sa isang kalsada na meron siyang maraming sakay, tapos yung kalsada is very demanding. Di ho ba ganyan eh?

nakikita is the need for character. Yan ang talagang milestone eh. At sa sukatan ng Panginoon, hindi naman yung promotion lang ang importante. Ang mahalaga po is the formation of our character. So it's not just the promotion of our status, but the formation of our character. Yan ang binibigyang diin. Kaya po kung mapapansin natin at titingnan natin sa ganong paraan, now it will make sense. Bakit sa kabila ng naglilingkod ka na, ginagamit ka na, may mga hamon pa rin dumarating. At hindi matatapos po yan. Bakit? Kasi patuloy tayong ina-upgrade ng Panginoon eh. What we go through gives authenticity to the message that we share. What we go through also makes us experience yung reality ng mga bagay na nababasa natin sa Bible. If you remember si Job, isa sa mga interesting na sinabi ni Job, after going through all the challenges, no, imagine, ang daming pinagdaanan ng tao, di ba? Ang dami niyang pinagdaanan. Nawala yung kanyang kayamanan, yung mga pamilya, natira yung asawa, and later on ang sabi, sumpain mo na ang Diyos. Tapos nagkaroon ng sakit, tapos ay nandoon yung mga kaibigan, pero ang mga kaibigan, sa halip na siya'y tulungan, ano po nangyari? Pinagbintangan pa siya, may kasalanan ka, kaya nagkakaganyan. Alam niyo po, ito yung sinabi niya at the end of the book of Job, sa Job chapter 42, verse 5 and 6. Ang sabi po niya, I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. Dati nababalitaan lang kita, pero ngayon nakita kita, naranasan kita. Wow, di ba? Ito yung taong nagtiwala sa Diyos, pero yung experience na kanyang pinagdaanan ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng lalim, kundi sariwang pagkakilala sa ating Panginoon. Sariwang pagkakilala. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. Grabe yun, ano? Napaka-powerful na mga salita. At ganyan din po tayo. Yung mga bagay na ating napag-aaralan sa salita ng Diyos are not just meant to feed the mind, but it is to mature us spiritually. Hindi lang ito mga bagay na pang-intelektual, pang-kaalaman, for the sake of being well-versed sa Bible, that's important. Pero hindi lang po iyon ang purpose noon. Ang layunin po nito is for us to be prepared for the higher purpose of God. Kaya mga kapatid, napakahalagang isipin yan. Kasi pag hindi natin naunawaan yung paghubog na yan, marami ho ay malalagay sa kalagayan na para bang surviving na lang. Alam niyo yon, yung wala nang ibang naging hakbang kundi lampasan ng isang problema, lampasan ng isang problema because we don't see beyond the problem. Parang hanggang doon na lang tayo. Kami ho, yung anak ko nag-aaral ng chess eh. So naglalaro kami ng chess. Alam niyo, ang pinakamahirap na sitwasyon, yung malagay ka sa isang kalagayan na kung saan puro ka na lang depensa, hindi ka makaopensa kasi pagka ho paulit-ulit kang na-check, yung galaw na gusto mong igalaw, hindi eh, kasi inilagay ka ng iyong kalaban sa isang posisyon that you will just need to respond, okay? So reactive ka eh, kaysa makakilos. Napakahirap yon kasi yung gusto mong mangyari, hindi mangyari dahil ang nangyayari ngayon, kaka-depensa mo, hindi mo na maihakbang ng opensa. So sometimes, ganun ang mga mana ng palataya. Para bang getting by, di ba? Lampasan ito, lampasan iyon, and then nothing really fruitful happens. Kasi nandun na lang tayo nakatali sa problema ito, lampasan. Ang design po niyan is that, yes, kailangan nating lampasan yan, but it does not mean that you do not take an offensive move. Now, when we say offensive move, ibig sabihin, a move forward. Kinakailangan meron tayong hakbang forward. Di ba? Hindi yung parang tayo po ay nabigo at naghihintay na lang na tuluyang magapi o mawala ang problema. We have to take steps to move forward as we go through the challenges. Because ang reality po, ang mga challenges na yan will make us strong.

0: prepared, ready, no, for the task ahead. Parang sa gym, di po ba? Ang nako, pag ako ho'y nagpupunta ng gym, alam nyo, very interesting eh, kasi yung pag marami kang na-accomplish, no, at feeling mo na palakas ka ng iyong pag-exercise, abay, babalik ulit. Bakit po? Kasi naranasan mo yung ano eh, yung napalakas ka, so you don't actually get tired. Kaya nga, kung magbayad minsan yung iba, 1 year, no, na payment. Bakit po? Yung iba, 1 month na payment. Bakit? Kasi nga, ang idea is that hindi mo pinagod yung sarili mo para tumigil. Pinagod mo yung sarili mo para ituloy-tuloy mo yon, because it will make you stronger, it will make you better. And yung faith po natin ay ganun din. As we go through trials, it is not meant to put you on hold or vacation. Ang layunin po niyan is continue. And as you continue, you become better, stronger, prepared for the greater things that God has planned even long ago. Kaya tandaan niyo po yan, ha? Christ's agenda for the church requires Christ-like character. But how is that character formed? Yan po ay sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan po natin. Okay? So nawa, ito pong ating pag-aaral gave us a fresh perspective, and may we always be conscious of God's higher plan, greater plan. At wag lang tayo mag-fixate on what is in our immediate sight, but let us trust the Lord and move forward by faith. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko, o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo, o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Nan Hui Ping e Hua Lin Bing Yu, Ta Kai Hou. DZAS 702 Song Jing Hou Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zha Li Dian Bua. 为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，担负一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、歌乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Kung minsan ay napakahirap isipin kung bakit sinasabi na maraming mga ngaral ng salita ng Diyos na napakahalaga ng kamatayan. Marahil ay napakaraming tao ang nag-iisip kung bakit nasasabi ito ng isang mga ngaral, samantalang ang kamatayan na marahil ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay. Labis na hinagpis ang makikita sa mga naulila sa tuwing dumarating ang ganitong mga pangyayari. Napakahirap na mamatayan at malimit ay hindi nakakaunawa mga tao sa kanilang paligid. Sa halip na tumulong ay lalong pahirap pa ang kanilang ginagawa. Maliit na bagay lamang ito, subalit sa tuwing kainan na nandoon ka at nakikikain ay hindi na ito magandang tingnan. Huwag sanang pananamantala ang ating layunin kundi pagdamay. Sa pangangaral ni Apostol Pablo ay sinabi niya na ang pinakamahalagang aral na tinanggap niya ay ang katotohanan na si Kristo ay namatay. Ganito po ang mababasa sa 1 Korinto kabanata 15 talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Tunghayan po natin ang mensahe na nakapaloob sa katotohanang ito na matatagpuan sa 1 Korinto kabanata 15, unang talata hanggang 8. Ihahatid po ito sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Tayo ngayon ay sa kabanata na nasasabing isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia. Kung pipili ka ng 10 natatanging kabanata ng Biblia, marahil ay pipiliin mo ang kabanatang 15 sa aklat ng 1 Korinto. Napakahalaga ng kabanatang ito sapagkat ito po ang nagbibigay ng kasagutan sa maling paniniwala ng Iglesia noong una na hindi raw nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa 15 kabanata ng 1 Korinto ay makikita po natin na tinalakay ni Pablo ang pangatlong suliranin sa kalagayang espiritual ng mga tao. Una niyang tinalakay ang tungkol sa lumang pagkatao. Tinalakay niya ang mga bagay na para sa kanyang akala ay mahalaga para sa mga taga-Korinto at garoon din para sa atin ngayon. Pagkatapos talakayin ni Apostol Pablo ang tungkol sa lumang pagkatao, ay kanya namang tinalakay ang tungkol sa espiritual na buhay. Napakainam malaman na ang bawat mananampalataya ay may mga kaloob mula sa banal na espiritu. Wala na akong iba pang maisip na pinakamainam na bagay mula sa Diyos, kundi ang katotohanan na ikaw at ako ay merong mga kaloob mula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ay maaari po tayong kumilos at mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon kahit na tayo ay narito sa ibabaw pa ng lupa. Sa pamamagitan din ito ay maaari tayong maging kamanggagawa ng ating Panginoong Hesus upang ihayag ang kanyang salita sa buong sanglibutan. Matapos niyang talakayin ito ay tinalakay naman ni Apostol Pablo ang kahangahangang kabanata ng pag-ibig. Ang lahat ng kaloob ng Diyos ay marapat lamang na isagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at ang pag-ibig ay bunga ng banal na espiritu. Hindi ito isang bagay na kinakailangan nating pagsumikapan upang makamtan. Ito ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ito ay bunga ng espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang tatalakayin po natin sa oras na ito ay isa sa mga kahangahangang katotohanan sa espiritual na buhay. Ito ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ganun din ang mga mananampalataya ay muling mabubuhay. Ang dakilang karangalan ng mga Kristiyano ay ang katotohanan na hindi nila ituturing na ang kamatayan ay huling sandali o wakas ng buhay ng tao. Hindi kamatayan ang huling sandali ng buhay. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay palaging nakatuon sa pag-asa. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay palaging nakatuon sa pag-asa na paglubog ng araw na ito ay muling sisikat pagkalipas ng magdamag. Ang paniniwalang ito ay nakatanaw sa walang hanggan at sa pag-asa na taglay nito. Ito ay isang katotohanan na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa buhay. Umaasa ako na may buhay na walang hanggan, bagamat hindi ako nagmamadali na maranasan ang ganitong uri ng buhay. Nais ko pang manatili dito sa sanlibutan hanggang sa kalooban ng Diyos, dahil ako ay naniniwala na ito ang lugar upang makapaglingkod ako sa Kanya. Dito ang lugar upang ihanda ang aking sarili. Ako ay naniniwala na ang mga gantimpala na aking tatanggapin ay bunga ng ating ginawa dito sa ibabaw ng lupa, at nais kong makatanggap ng mga gantimpalang ito mula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nais ko pang manatili dito sa ibabaw ng lupa at mapaglingkuran ng Panginoon. Kaibigang nakikinig, nais kong makita natin ang kahangahangang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang muling pagkabuhay ay mangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya pagsapit ng takdang panahon. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang katotohanan na si Hesus ay muling nabuhay at nagtungo sa langit, ang muling pagkabuhay na sinabi ni Pablo ay ang magandang balita na aking tinutukoy. Tahasan ko itong sasabihin na kung walang katotohanan ang tungkol sa muling pagkabuhay, ang lahat ng mga bagay, maging ang pagkamatay ni Kristo, ay mawawala ng kabuluhan. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Roma, ikapat na kabanata, talatang 25. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Napatawad tayo dahil sa kanyang kamatayan at nagkaroon tayo ng katiyakan na marating ang kinaroroonan ng Ama dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Namatay siya para sa atin, subalit siya ay muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay ng kabanalan. Bago po natin talakayin ang kabanatang ito, ay nais ko munang ibigay ang kahulugan ng muling pagkabuhay. Ito ay may tugmang kahulugan ayon sa orihinal na kataga na pagbangon ng mga patay. Muling babangon ng katawang ito, ang muling pagkabuhay na mababasa sa Biblia ay palaging tumutukoy sa ating katawan na muling tatayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tinuligsan ni S.C. Lewis ang mga walang paninindigan sa mga ganitong paniniwala sa Inglaterra. Malakas nilang pinaninindigan na ang muling pagkabuhay ay isang espiritual na bagay. Subalit sinabi ni Ginoong Lewis na kung ito ay espiritual na bagay, papano tatayo ang espiritual? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang muling pagkabuhay ay paniniwala na babangon ang mga patay sa takdang panahon. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, mula sa talatang 13 hanggang 18. Nang kapanahunan ni Pablo sa Korinto maging sa buong nasasakupan ng Roma, ay may tatlong samahan na may iba't ibang kaisipan tungkol sa buhay. Pagkatapos ng kamatayan, may mga nagsasabi na ang kaluluwa ay makikiisa sa kamatayan. Hindi sinasang-ayunan ng paniniwalang ito na ang tao ay meron ding personalidad. Ipinapakita ng turong ito na ang muling pagkabuhay ay walang halaga. Meron ding nagtuturo na wala ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Meron namang mga naniniwala na hindi raw mamamatay ang kaluluwa at mananatili ito habang panahon. Kaya lamang, ito ay lilipat at sandaling mananatili sa katawan ng ibang bagay na may buhay. At kapag namatay na ang nilipatan na kaluluwa, ay muli na namang lilipat sa ibang katawan na may buhay. Paulit-ulit lamang ang pangyayaring ito, kaya't sinasabi ng paniniwalang ito na hindi mamamatay ang kaluluwa. Ito ay panghabang panahon. Sa India at sa ilang dako ng Estados Unidos ay makikita ang mga ganitong paniniwala. Dahil sa paniniwalang ito, tatalakayin ni Apostol Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Sa Athena ay inakala ng mga tao na ang kanyang tinutukoy ay ang ibang Diyos. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay kinakailangan nating tandaan at unawain na ang muling pagkabuhay na ating pag-uusapan ay hindi espiritual na bagay. Pangalawa, hindi namamatay ang kaluluwa ng tao. Sa sandaling mamatay, ang tao ang kanyang kaluluwa ay may dakong pupuntahan. Kung ang namatay ay mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay magtutungo sa piling ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng 2 Korinto, 5 kabanata, talatang 6-8. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kung ang taong namatay ay hindi anak ng Diyos, wala siyang ibang pupuntahan kundi ang dako ng walang hanggang paghihirap, ang impyerno. Nais ko pong ibigay sa inyo ang pagkakabahagi ng kabanatang ito upang lubos nating maunawaan. Una sa lahat, ang muling pagkabuhay ang isa sa nilalaman ng magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo. Makikita ito sa unang talata hanggang 4. Pangalawa, makikita sa talatang 5-19 ang tungkol sa patunay ng muling pagkabuhay. Ang pangatlo ay ang karangyaan ng muling pagkabuhay na makikita sa talatang 20-28. Ang pang-apat, ang huwaran at paraan ng muling pagkabuhay na matatagpuan sa mga talatang 29-50. At sa talatang 51-58 ay makikita po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Tatalakayan po natin ang tungkol sa magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo. Sinabi niya na ang muling pagkabuhay ay bahagi ng magandang balita. Katunayan, walang magandang balita kung wala ang muling pagkabuhay. Sinabi ni Machen, ang Kristyanismo ay hindi nakabatay sa kaisipan lamang o mga turo. Ito ay nararapat na nakabatay sa katotohanan. Ang nais kong sabihin ay mga katotohanang batay sa mga tunay na pangyayari. Ang sinasabi kong magandang balita ay hindi ang 10 utos o ang sermon sa bundok. Ang magandang balita ay ang mga katotohanang nangyari tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, kabanatang 15, 1-4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan. Kung minsan ay may mga katanungan na kung kanino ba nagmula ang magandang balita. Tulad ng nabasa natin sa 3rd talata, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap. Kanino at saan niya ito tinanggap? Natanggap niya ito sa daan patungong Damascus, kung saan inako siya ng Panginoon at tinuruan. Nang mga sandaling iyon, hindi pa niya alam ang katuruan na si Jesus ay muling nabuhay. Sa pangyayaring ito ay basahin po natin ang katanungan ni Pablo na nasulat sa aklat ng mga gawa, kabanatang 9, talatang 5. Sino po kayo, Panginoon? Hindi lamang isang panaginip ang pangyayaring ito kay Pablo. Ito ay isang katotohanan. Siya ay nagpasya at naniwala tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang katotohanan na kanyang tinanggap. Wika ni Pablo, ipinangaral niya ang magandang balita sa kanila. Ano ba ang magandang balita? Ayon sa Biblia, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at muling nabuhay sa 3rd araw. Ito ang magandang balita. Ito ang 3 katotohanan at walang magandang balita kung wala ang tatlong katotohanan ito. Si Kristo ay namatay dahil sa iyo at dahil sa akin. Siya ay inilibing at muling nabuhay, at ito ay tinawag na magandang balita. Kung ikaw ay lalapit sa akin sa oras na ito at sasabihing, Pastor, may magandang balita ako para sa iyo. Nais ko na maging milyonaryo ka. Masasabi ko na napakagandang balita ito sa akin at sasabihin mo sa akin kung paano ako magiging milyonaryo. Marahil ay sasabihin mong, Pastor, magtrabaho ka at sa loob ng 1,000 taon, milyon-milyong piso ang maiipon mo. Ang isasagot ko sa kanya ay, katunayan, nais kong maging milyonaryo upang magamit ko sa paghahayag ng masalita ng Diyos. Subalit kung iniisip mo na sa pamamagitan ng aking paggawa ay makakapag-ipon ako ng milyon-milyong piso, ikaw ay nagkakamali. Hindi ito magandang balita para sa akin. Subalit kung sa paglapit mo sa akin ay sasabihin mo na nalalaman ko na may isang tao na noong namatay ay nagpamana sa akin ng 5,000,000 piso, iyan kaibigan ang magandang balita. Hindi tayo dinidiktahan ng magandang balita kung ano ang dapat nating gawin. Ipinahayag sa atin ng magandang balita kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan ayon sa sinasabi ng Biblia. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa 3rd araw. Ang kamatayan ni Kristo ay isang katotohanan sa kasaysayan. Inan lamang ang hindi naniniwala sa katotohanan ito. Kailangan nakasama sa magandang balita ang paglilibing sa Kanya. Bakit masasabing napakahalaga nito? Ito ay mahalaga sapagkat ito ang magpapatunay na hindi lamang siya namatay. Nangangahulugan na tiyak at tunay na katawan ni Kristo ang kanilang inilibing. Napatunayan ito ni Nicodemo at ni Josep ng Arimatea at ganun din ng mga nakakita na siya ay ipinako sa cross. Tiyak nila na si Jesus ang ipinako, ang namatay at ang inilibing. Ang paglilibing sa Kanya ay napakahalaga sapagkat ito ang nagpapatunay na siya ay namatay. At sa 3rd araw siya ay muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Ang muling pagkabuhay ay bahagi ng magandang balita. Ito ang nagpapatunay. Ang magandang balita ay ang kamatayan ni Kristo. Siya ay muling inilibing at muling nabuhay. Ito ang unang katunayan. May isa pang makapagpapatunay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at ito ay ang karanasan ng mga taga-Korinto. Basahin po nating muli ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 at 2 talata ng Kabanatang 15. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. At sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag niyo itong pangahawakan malibang kayo'y sumasampalataya na walang kabuluhan. Sinabi ni Pablo, malibang kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan. Ang ibig pong sabihin ay malibang tulad ng pananampalatayang walang laman ang inyong pananampalataya. Merong pananampalatayang walang laman. Subalit sinabi ni Pablo sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Ang iglesia ang siyang patunay ng muling pagkabuhay. Kung hindi muling nabuhay si Kristo at ang kanyang katawan ay patuloy na nasa libingan, ako ay naniniwala na hindi papayag ang mga alagad na kunin ito ng iba. Nanaisin ng mga alagad na manatili ito sa libingan. Haharapin nila kahit na ang mga sundalong Romano kung pilit nila itong kukunin. Subalit ano ang nangyari? Dumating ang balita sa kanila na si Jesus ay muling nabuhay. Ito ang katotohanang bumago sa buhay ng mga alagad noong sila ay nasisiraan na ng loob dahil sa pagkamatay ni Kristo. Ito rin ang katotohanan na naging dahilan kung bakit isinilang ang iglesia. Sa nakaraang humigit kumulang 2,000 taon, milyon-milyong tao na ang nagpapatotoo na si Jesus nga ay muling nabuhay. Hindi mo maipaliliwanag kung ano ang ibig sabihin ng katagang iglesia. Kung ihihiwalay mo ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay, ako ay naligtas dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kung hindi siya muling nabuhay, wala akong maihahayag na magandang balita. Walang buhay na Kristo at walang tagapagligtas. Ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga mananampalataya ang ikalawang bagay na makapagpapatunay na si Kristo nga ay muling nabuhay. Meron pang isang patunay. Pansinin po natin na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan na nasa saad sa banal na kasulatan na siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sang-ayon sa bahagi ng banal na kasulatan na ipinahayag ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga naitala sa lumang tipan ay kapahayagan ng muling pagkabuhay tulad ng mga nasulat sa aklat ni Propeta Hunas at makikita rin ito sa mga awit ni David sa Kabanatang 16. Ganon din naman sa Kabanatang 22. Meron ding naitala sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 25 at 53. Naisulat din sa lumang tipan ang kapahayagan na si Jesus ay mamamatay, subalit muling mabubuhay. Ang sinasabi sa lumang tipan tungkol sa buhay ay hindi lamang tungkol sa buhay na ito, kundi maging ang tungkol sa buhay na darating. Sa 5 talata ng 15 kabanata sa 1 Korinto ay mababasa po natin na nagpahayag si Pablo ng mga patunay tungkol sa muling pagkabuhay. May mga taong nagpapatotoo tungkol sa katotohanan ito. Basahin po natin ang 5 talata na ganito ang sinasabi. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Una niyang binanggit si Cephas, walang iba kundi si Simon Pedro. Marahil isa sa inyong katanungan noong nagpakita si Jesus kay Pedro ay kung ano ang nangyari. Para sa akin ay hindi ko na kailangang malaman pa. At ganoon din naman, huwag na ninyong alamin. Walang naitalang pangyayari sa kanilang pagkikita. Kung inyo pang naalala, itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Marahil noong sandaling iyon na nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus, ay itinuwid ni Pedro ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung ito nga ay nangyari, makikita natin ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos sa taong makasalanan. Sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ng tao, ay patuloy na nagpapatawad ang Diyos. Patuloy niyang isinasaayos ang likong pamumuhay ng mga mananampalataya. Pagkatapos nito ay napakita siya sa 12. Sino ang tinutukoy na 12? Una siyang nagpakita ng lihim kay Cephas at pagkatapos ay nagpakita siya sa 10 dahil si Judas ay patay na noon. Sino pa ang isang pinagpakitaan ni Jesus? Sa katunayan, sa 11 lamang siya nagpakita ayon sa talatang ito. Ang katagang 12 ay ginagamit lamang na pantukoy sa mga alagad. Bukod sa kanila, ay marami pa ang nakakita kay Jesus na siya ay muling nabuhay. Basahin po natin ang 6 na talata. Ganito po ang sinabi. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba'y namatay na. Ako'y naniniwala na ang pangyayaring ito ay naganap sa may dagat ng Galilea. Kung inyo pang naalala, ipinagbilin ni Jesus na sila ay kakatagpuin niya sa Galilea. Kaya't ako ay naniniwala na ang mga tagasunod ni Jesus ay nagtungo sa Galilea. Tinanong sila ng mga tao kung babalik sila sa pag-iisda ngayong patay na si Jesus. Subalit isinasagot nila na si Jesus ay buhay at kanilang katatagpuin ang kanilang Panginoon sa Galilea. At meron ngang 500 kapatid kung saan ay nagpakita si Jesus. Binanggit sa 7 talata at 8 na napakita siya kay Santiago. Basahin po natin ang sinasabi sa 7 talata. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad ng isang ipinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Nagpakita nga si Jesus kay Santiago at muli ay sa mga apostol. At ganun din naman, nang lumaon ay nagpakita siya kay Pablo. Kaibigang nakikinig, napakahirap pagsinungalingan ang patotoo ng mga taong nakakita kay Jesus nung siya ay muling nabuhay. Kumusta ka sa oras na ito, kapatid? Ang Diyos ba na iyong pinaglilingkuran ay buhay? Nasumpungan mo na ba ang Diyos na iyong tagapagligtas? Gaano siya katotoo sa iyong buhay? Kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap sa Hesus na iyong tagapagligtas, ngayon din ay tanggapin mo siya. Manalig ka sa Kanya at ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan sapagkat ikaw ay Kanyang patatawarin. Manalig ka lamang sa katotohanan na siya ay muling nabuhay. Ihingi mo sa Kanya ng kapatawaran ang iyong mga kasalanan at ikaw ay Kanyang patatawarin. Bibigyan Kanya ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpalang Ama, sa sandaling ito kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pasasalamat dahil sa iyong kagandahang loob. Niloloob mo, Panginoong Diyos, na magkaroon kami ng kalayaan na makinig ng iyong mga salita, na mangaral, ituro ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, sa oras na ito, akin pong idinadalangin, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang kalagayan, marahil, Panginoong Diyos, ay meron silang mabibigat na mga pasanin. Meron silang mga problema sa buhay, marahil sa loob ng mga tahanan, sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng isang pamilya ay merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoon, sa oras na ito sa iyong pangalan, itinataas ko sila, Panginoon Diyos, makialam ka sa kanilang mga buhay, magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng kasiglahan. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
4: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tayo po ay magsisimulang mag-aaral ng aklat ng mga taga-Kolosas. Ngunit bago tayo pumasok sa aklat na ito, mas mabuting magkaroon tayo ng pangkalahatang ideya kung ano ang nilalaman at direksyon nito, bakit ito ay sinulat, at pagkatapos ay sasagutin ang tanong na bakit kinakailangang tayong mga nasa 21st century Christians ay mag-aral nitong lumang sulat ng Apostol Pablo tungo sa mga taga-Kolosas. Narito po si Brother Juran Ramos para sa pagsisimula ng ating pag-aaral sa Aklat ng Kolosas na may pamagat, Why Study Colossians?
2: So ngayong umaga, tayo ay magsisimula sa pag-aaral ng isang bagong libro ng New Testament at nais kong tingnan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose. No, yan ang ating sisimulan sa ating pag-aaral. At para simulan itong serya na ito, nais kong magbigay ng background dito sa sulat na ito. Pagkatapos ay sagutin ang tanong, bakit kinakailangan tayong mga 21st century Christians ay mag-aral nitong lumang sulat na to na nakabilang pa doon sa first century? No? So, why study Colossians? No, bakit natin dapat pag-aralan ito? Mahaba ang sagot ko dito sa maikling tanong na ito, pero bago tayo pumunta riyan, ay maya-maya, nais ko munang simulan with a background ng letter na to, and then sagutin na nga natin yung tanong. Actually, yan ang madalas kong ginagawa. Every time papasok ako ng isang bagong letter, pag mag-aaral tayo doon, magandang magbigay muna ng overview, no? Para makita natin, parang ito ay mapa. Makita natin kung saan ang direksyon, ano ba yung contents, ano ba yung laman nito, ano bang magiging direksyon, ano bang background nito, ba't ito sinulat, etc. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa ng salita ng Panginoon. So, sasagutin kong tatlong tanong. Unang tanong, sino sumulat nitong letter na ito, no? Itong letter na to ng Kolose ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakulong malamang dun sa Roma na mababasa natin dun sa huling kabanata ng Book of Acts. Nung panahon na yon, sinulat din ni Pablo hindi lang yung Colossians, pati yung Ephesians, yung Philippians, at saka Philemon. Kaya nga itong apat na sulat na ito ay tinatawag ng iba, the prison letters. Mga sulat nung siya'y nakabilanggo. Pero yung kanyang pagkabilanggo, hindi talaga yung pagkabilanggo na nasa utak nating nakakulong, na may rehas. Malamang ito ay house arrest. No, kaya malaya siyang nakakaikot, pero siguro may kadena pa rin yung kanyang kamay. Pero mas nakakahalubilo niya yung ibang mga tao, nakakatanggap siya ng mga bisita. No? So, ito yung tinatawag na imprisonment in Rome na may kita nga natin sa Book of Acts. Ang tanong, kanino niya sinulat ito? To whom was it written? Itong sulat na ito ay pinadala sa mga Kristiyanong nakatira sa Kolose noong mga AD 62, taong 62. No? At ang Kolose noong panahon na yon ay isang maliit na town, no, na nandun sa lugar o sa rehiyon na kung saan makikita natin yung pitong iglesia na nakabanggit sa Revelation chapters 1 up to 3. Ito ngayong buong rehiyon na ito ay bahagi na ng tinatawag natin ngayon na Western Turkey. At itong Kolose ay ang layo niya, mga 160 kilometers ang layo niya sa Ephesus. Ngayon, sa akin, medyo striking ito, no? Kasi nakapunta na ako ng Efeso sa awa ng Panginoon. Na sa grasya ng Panginoong Diyos ay nabigyan ako ng pagkakataon kasama ng ilang pastor libre na nakapunta kami dun sa pitong lugar na yon na nakabanggit sa Revelations chapter 2 and 3. Tapos, ang lugar lang, I think hindi namin napuntahan yung Colosse, pero yung mga lugar na malapit doon tulad ng Hierapolis at saka ng Laodicea ay napuntahan namin. No? Kaya ito ay hindi masyadong malayo. Ito, 160 kilometers, itong Colosse from Ephesus, yun, ano, talagang yung mga areas na yun ano, ay napuntahan namin. Ngayon, nung una, ang Colosse ay isang napakaganda at ibang klaseng syudad dito. No? Pag sinabing Colosse noon, talagang gusto ng mga tao makapunta doon. Pero nung sinulat ni Apostol Pablo itong letter na to, hindi na siya importanteng syudad. Ito ay naunahan na ng mga katabing syudad tulad ng Laodicea at saka ng Hierapolis. May kita natin itong nakabanggit itong mga syudad na to ng Laodicea at Hierapolis dito sa Colossians 2 verse 1, Colossians 4 verse 13 at saka verse 15. Ang malungkot pang nangyari, nagkaroon ng malakas na lindol doon sa rehiyon, sa area ng Colosse noong AD 61. At napakalaking devastation, napakalaking pagkagiba ang nangyari doon sa kanilang syudad. And then, yun nga siguro, dahil doon, hindi na sila nakabangon. No? Now, karamihan ng mga tao na nakatira dito sa Colosse ay mga Gentiles, pero marami din na mga Hudyo na nakatira dun sa area na yon. Kung pupunta kayo dun sa lugar roon, kung nasaan yung dating syudad ng Colosse, may makikita kayong isang maliit na bundok. Technically, ang tawag sa bundok na to ay Tell, T-E-L-L. Ang ibig sabihin nito, ito ay artificial na bundok o mound sa English, na kung saan dito yung patong-patong na nung una merong settlement, merong syudad siguro doon, tapos nagiba ng lindol, tapos natabunan ng mga lupa, ng kung ano-ano dahil sa elemento dito sa mundong ito, and then siguro meron na namang mga nagtayo ng ibang pundasyon doon, and then later on, as the years went by, ang daming nagtayo ng mga settlements, mga bahay doon sa area na yon, nagkaroon ng parang maliit na bundok. Unfortunately, hindi nagkaroon ng excavations doon sa lugar na yon, no? Ito pa pala ang isang litrato ng Colossian mound mula sa tuktok na maaring ito ay litrato during a more dry season. No? At itong lugar na ito ay nadiskubre noong 1835, pero sabi ko nga, walang mga excavations na ginaganap dyan sa panahon ngayon. Ngayon, itong church sa Colosse ay hindi si Pablo ang nagtayo nito o nagsimula nito. Again, ang pag sinabi kong church, I'm not referring to the building, I'm referring to the people, no? Hindi si Pablo ang nagtayo nitong local congregation na ito. Ito ay makikita natin, may mga clues nito dito sa sulat na letter ng Colosse sa Colossians chapter 1 verse 4. Makikita natin doon na nabalitaan lang ni Pablo tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Sabi doon, "Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints." Sino? He just heard about it. Sa Colossians chapter 1:8, parang niya narinig, si Epaphras ang nagsabi sa kanya. Sabi ng Colossians 1 verse 8 na si Epaphras ang nagpaalam kay Pablo about their love in the Spirit. So doon niya nalaman. Sa Colossians chapter 2 verse 1, makikita natin na hindi pa nakita ni Pablo itong mga tao from Colosse face to face. Kaya nga itong nakalagay dito sa chapter 2 verse 1. "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Now, the fact na binanggit niya dito yung Laodicea, ang Laodicea, 20 kilometers lang ang layo mula sa Colosse. So nung sinabi niyang yung mga hindi nakakita ng aking muka from Laodicea, eh malapit yung Colosse eh. So, ibig sabihin din nun, sa utak natin, ay pati yung mga Colossians, hindi rin siya nakita ng mga taong nakatira doon. Okay, so yun ang mga nagpapatotoo sa atin na hindi si Pablo ang nagpasimula ng iglesia doon. Malamang ay nangyari na itayo yung church doon noong ikatlong missionary journey ni Apostol Pablo nung siya ay nagmi-ministeryo sa lugar ng Ephesus. So 160 kilometers away ang Ephesus dito sa Colosse. Nandun siya nagmi-minister nung time na yon nung naitayo yung church sa Colosse. Paano nangyari yon? Ganito kasing kwento. Kung babasahin natin ang Acts chapter 19 verses 8 to 10, makikita natin na si Pablo nag-minister sa Ephesus around 3 years. More or less, no? Between 2 and 3 years ang ministry niya doon. Etong nakalagay, sabi na Acts 19 verses 8 to 10. And he, si Pablo, entered the synagogue, ito yung sa Ephesus, for three months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Ngayon, habang nagmi-minister siya doon for about 3 months, may kumontra sa kanya. Verse 9, but when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way, yun yung Christian, yung Christianity, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Verse 10, this continued for 2 years. So meron na siyang tatlong buwang nagmi-minister sa kanila, tinabi niya yung mga disciples sa Tyrannus, tapos nagpatuloy pa siya ng 2 taon. So mahigit 2 taon na pinag-uusapan natin. So that all, etong underline ninyo, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Ngayon, pag nabasa niyo yung Asia dyan, itatak niyo sa inyong isipan, this is referring to Asia Minor. Ang Asia Minor, nandyan ang 7 churches ng Book of Revelation sa Revelation 2 and 3. Okay? So, ibig sabihin nun, kasama dito sa Asia ang Colosse. Di ba? Magkapitbahay lang ang Hierapolis, Laodicea at saka Colosse. Ilang kilometro lang ang layo ng mga yun eh. So, yan ay kasama dito sa sinasabing, and all the residents of Asia heard the word of the Lord. Hindi nga nakapunta si Pablo sa Colosse, pero nabalitaan nila. Nalaman nila patungkol sa mensahe ng Ebanghelyo. Bakit? Paano nangyari yon? Ganito ang nangyari. Posible. Posible, habang may ministry si Pablo ng mga 3 taon sa Ephesus, napadpad doon si Epaphras. Si Epaphras na taga Colosse. So napunta siya ng Ephesus, hindi natin alam kung bakit. Napunta siya doon, narinig niya ang preaching ni Pablo, and posible rin, nung naborn again siya, narinig niya yung mensahe ni Apostle Paul, nagpa-train na rin siya kay Paul. Remember, 2 taon niyang tinetrain yung mga disciples doon eh, sa Hall of Tyrannus eh. So siguro, si Epaphras sumama na rin doon sa discipleship training ni Apostle Paul doon. Nung na-train na siya, bumalik siya sa Colosse at nag-share siya ng gospel dun sa kanilang syudad. Kaya, pagbasahin natin ang Colossians 1 verses 5 to 7, makikita natin na dahil kay Epaphras, narinig ng mga Colossians ang Ebanghelyo. Tinan niyo sabi ng Colossians 1, 5 to 7, sabi niya, of this, itong mensahe ng Ebanghelyo, of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, dumating sa inyo itong ebanghelyong ito, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Paano dumating sa kanila? Verse 7, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. So kita nyo, yan ang nangyari. Kaya ang Colosse, nakarinig ng Ebanghelyo dahil si Epaphras na posibleng napunta ng Ephesus nung ministry ni Paul doon, na disciple siya doon ni Apostle Paul for a while, pagbalik niya sa Colosse, din siyang nag-preach sa kanila at tuloy nagkaroon ng mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Now, posible rin na si Epaphras ang kanilang naging pastor. Bakit? Dahil sa Colossians chapter 4 verse 12, may kita natin yung trabaho na ginawa ni Epaphras. Sabi ng Colossians 4 verse 12 and 13, Epaphras, who is one of you, so taga ron siya sa Colosse, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis. Etong mga lugar na to, sabi ko nga, ang Laodicea, malapit lang. 20 kilometers lang ang layo niyan sa Colosse. Ang Hierapolis, 30 kilometers lang ang layo niyan sa Colosse. So, posible, itong si Epaphras, umiikot. No, may time, papasturan niya itong Colosse, and then bibisita siya sa Laodicea, and then bibisita siya sa Hierapolis, at siya yung nagsaserve as their minister. No? So, maaring ganun ang nangyayari sa kanya. Kaya, yun ang sagot dito sa tanong na to, kanino sinulat itong letter na to? Ito'y sinulat sa mga taga-Colosse, paano nagkaroon ng Colossian Church? Dahil kay Epaphras. Okay. Now, ikatlong tanong, bakit ito nasulat? Ba't nasulat itong letter of Paul to the Colossians? Well, hindi klarong nakalagay dito anong dahilan bakit ito sinulat. Walang nakalagay doon, kaya ko ito sinusulat dahil sa ganito o dahil sa ganyang dahilan.

May problema. Kasi may kumakalat ng mga false teachings doon sa church namin. Okay, ngayon at tanong, ano tong mga problemang ito? Ano tong mga heretical teachings na ito? Ngayon, again, hindi klaro na nakalagay kung ano yan, yung very specific na ito talaga yon, ganito talaga yon. Pero mahuhulaan na naman natin dahil sa mga nagkalat na mga ideas dito sa sulat ni Apostol Pablo. So, posible, itong heresy, itong false teaching na kumakalat dito sa church nila Epaphras, merong apat na aspeto. Una, kasama dito, yung bang bilib na bilib sila sa human knowledge. Yung abilidad, talino ng tao. Paano natin makikita yon? Kasi tingnan nyo ang sabi ng Colossians chapter 2 and verse 8. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ." O tingnan nyo, hindi sinasabi ni Pablo directly na ito ang problema na nangyayari sa inyo, kaya ko to sinusulat, pero dahil sinabi niyang mag-ingat kayo na huwag kayong pahuhuli. Do not be taken captive by the philosophy and empty deceit. So pag binabasa yon, may isip mo, aba, bakit niya binanggit yon? Siguro merong human philosophy or false philosophy na bilib na bilib itong mga taong ito na kumakalat doon. Okay, pangalawa, ano pa ang kasama dito sa false teaching? Maaring merong Judaistic legalism, yung mga may connection sa practices ng mga Hudyo na nahalo dito sa human philosophy na ito. Katulad halimbawa ng circumcision. Bakit? Bakit kanyo merong halong circumcision? Remember, si Paul sa Galatians, issue niya yun, no? Yung iba nagsasabi, hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo na si circumcise. So, in-address ni Pablo yun, sabi niya, hindi. Ang kaligtasan ay wala dito sa mga ritual at wala rito sa circumcision, kung hindi sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. So, dito, merong ganong kaidea na humahalo. Siguro nahaluan itong bagay na ito na, hindi, para maligtas kayo, kailangan daanan ninyo itong mga ritual na may kita sa Old Testament kasama ng circumcision. Kasi sabi ni Paul sa Colossians chapter 2 and verse 11, again, tinan nyo, no, kung paano niya sinulat ito dito. Sabi niya, "In Him also, you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision."

once. No, ay sabi ni Pablo, hindi na yon. So, itong dahilan kung bakit maaaring nahaluan din itong false teaching na kumakalat doon nitong Judaistic legalism. Ano pa ang kasama doon sa false teaching? Maaring ito rin ay nahaluan ng tinatawag na asceticism. Ito yung sasaktan mo ang katawan mo, pahihirapan mo katawan mo, thinking na ikaw ay aabot sa mas malalim na spirituality. Tinan nyo chapter 2, verse 20 up to 23. Tinan nyo sabi ni Apostle Paul doon, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Katulad ng, do not handle, huwag mo hawakan yan, do not taste, do not touch. Referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body. But they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Kita ninyo, ito yung ginagawa ng iba, akala ng iba, nako, pagka ikaw ay luluhod, simula dito hanggang dun sa altar na yon, makakakuha ka ng indulhensya. Maraming mga kasalanang mapapatawad dun sa mga kamag-anak mong nasa purgatorio o para sa'yo. Mga ganong klase bang idea na ito ay pagsinaktan mo, pinahirapan mo, katawan mo, lalo ng mga Hindus, mahilig sa ganito. Akala nila na sila ay lalong lilinis ang kanilang mga kaluluwa kung sila ay hihiga sa kama ng pako. Pag sila ay nakatayo na sa isang paalang ng isang buwan. Pag hindi sila naligo ng 5 taon. Pag sila ay tumira sa taas ng bundok na hiwalay sa ibang mga tao ng taon. Iyon yung asceticism na tinatawag na halo rin dito. Ano pa? Meron din mga pagsamba ng mga anghel. Tinan nyo sa chapter 2 and verse 18. Sabi doon, let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions puffed up without reason by his sensuous mind. Ang ganda ng description ng ESV Study Bible patungkol dito. Ito yung notes na nakalagay dun sa verse 18. Sabi doon, the best explanation for this dangerous teaching is that it comes in the context of the local Jewish and pagan folk belief. So pinaghalo ng Jewish ideas, pero pinaghalo dun sa tinatawag na folk belief. Pag sinabi mong folk belief, parang mong sinabing, kunyari sinabi mong folk Christianity. Hindi yun yung Christianity doctrines that is approved by Scripture. Ito yung napaghalo-halo na tinatawag pa rin nilang Christian. No, na actually superstition na yon. So ito yung sinasabi niya rito. O, tuloy natin. Sabi dito, a central feature of the local folk belief was a tendency to call on angels for help and protection from evil spirits. So merong kasama doon na nagpe-pray sila sa mga anghel para ingatan sila ng mga anghel mula sa mga demonic spirits. Pero ang prayer nila, hindi sa Diyos. Dumidiretso sila sa anghel. Kaya halimbawa, meron silang mga suot na mga anting-anting. For instance, a magical stone amulet designed to be worn around the neck for protection from evil spirits reads. Oh, meron daw mga anting-anting na may nakasulat dun sa anting-anting nila ay ganito. Nakatali no, sa kanilang mga liig. Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, protect the one who wears this. O, sino tong mga Michael, Gabriel, Raphael, etc.? Mga pangalan ng mga anghel yan sa Jewish tradition. At ang sabi nila, sabi doon sa anting-anting mga anghel na itong mga pangalan na to, ingatan ninyo ang taong nakasuot nitong anting-anting na ito, nitong amulet na ito. Yun ang sinasabi rito. O, tinan nyo, naghalo-halo yung mga ideas na yan dito sa tinatawag na heresy na pumasok sa Kolose. At dahil dito, bumaba

0: ang pagtingin nila kay Jesus Christ. Nawala ang pagtingin nila kay Christ, yung mataas na position ni Jesus Christ, bumaba siya. No, biruin mo, imbis na mag-pray ka kay Jesus Christ, magpa-pray ka sa anghel, para bang mas makapangyarihan pa at mas malakas pa yung anghel kaysa kay Jesus Christ. Imbis na mag-pray ka kay Jesus na mapatawad ang kasalanan, anong gagawin mo? Magluluhod ka simula dito hanggang dun sa altar para malinis yung kasalanan mo. Diba? Imbis na yung sakripisyo ni Jesus Christ, yung sakripisyong ginawa mo ng paghahampas ng palaspas doon sa likod mo hanggang sa nagkadugo-dugo na o nagpapako ka mismo para yun ang maghugas ng iyong mga kasalanan. Ano nangyari kay Kristo? Nawala na siya sa kanyang posisyon. No, ito ang nangyayari ngayon doon sa kanila.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: When you set your mind to serving the Lord, you can expect opposition. But in the process, you'll find the Lord using that to transform you. I'm David Wolin, inviting you to join me and a couple of Christian filmmakers sharing their story on the next Haven Today in a series called Jesus Through the Eyes of John.
1: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Isa na namang magandang araw mga kaagapay. It's Monday again. Kaya eto, kami na naman po ang makakasama ninyo sa susunod na isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Dito sa lagi ninyong inaabangang counseling program on air, ang Heartline. Yan, ang inyong lingkod, ang program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez. Ayan, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. So bago po natin makalimutan, nais nating mag-shoutout muna po sa atin pong mga listeners and viewers, sa inyong lahat na inaabot ng frequencing ito. Kayo man po ay bago lang na nakikinig or matagal lang suking-suki ng Heartline. Binabati namin kayo at sana ay samahan niyo kami hanggang matapos po ang ating program. And of course, shoutout po sa mga listeners and viewers dyan sa Care 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. Yeah, hello, kamusta po? Kamusta ka mo, Gabo, sabi nila. Mga kaagapay, no? Pwede pong mag-comment, magbigay ng feedback sa ating comment section, dyan po sa inyong mga social media platform. Ano man po, no, ang inyong ginagamit, YouTube or Facebook. Well, ngayon gabi po, usapang pang-pamilya po tayo, no? Pag-uusapan natin ang isang napakalaking challenge sa maraming pamilya. Very common, kaya maganda pong pagdiskusyonan ang generation gap. Paano po bang magtatagpo at hindi magbabangayan, magbabanggaan ang mga miyembro ng pamilya na mula sa magkakaibang henerasyon? Yan ang tanong, no? Bakit ba madalas ay napakahirap magkasundo si nanay at si ate, si tatay, si bunso, at si lolo o lola, no, sa kanilang mga apo? Sabi ni nanay, ibang-iba na yung mga bata ngayon. Hindi na namin maintindihan yung mga anak namin. At sabi naman po ni bunso, ang hirap magpalaki ng magulang. Ayan. So, sasagot po tayo ng mga liha mula sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, no, kung saan ang kanilang mga concern ay sumasalamin sa ganitong usapin. So, para po tayo ay tulungang pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners and viewers, i-introduce ko muna po ang ating pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong na tumugon sa mga letters na ating babasahin. Ayan, ipinakikilala ko sa inyo yung ating pong suki na, no, dito sa Heartline. Actually, recent lang po ay bisita ko siya. Isang napakabatang pastor at inaano ko sa kasal. Ayan. And of course, kasama ko siya sa ministry ng In Grace Ministry. Si Pastor Joshua Garcia ng Lord Jesus Christ Cornerstone Church na magna 9 years na daw. Ayan. So, bati Pastor Josh.
2: Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga ka-heartline na tagapakinig at tagapanood po ng programang ito. Muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isa pong pagkakataon na makasama po sa ngayong gabi. And gusto pong batiin ang lahat po ng mga tagal LJCC sa Cavite at sa Uyo, maging sa Silang. Actually, meron pong bagong bukas dyan po sa Silang, Cavite. And nagpapasalamat din po ako, no, Mami, kasi nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng naging matagumpay ang ating unang In Grace workshop, no? And sila po ay nakita natin kung gaano kaganda yung ginawa ng Diyos sa gawain ito. And maraming shout out po sa lahat ng mga nakasama namin dyan, especially kay Pastor Edwin at sa kanyang asawa na si Pastora Lisa.
1: Kumusta po?
2: So po sa inyo. Manonood sila ngayon, sigurado po ako.
1: Hello po sa inyo lahat. Yes, pabalikin nyo kami dyan, ha? Meron pa ba, Pastor Josh?
2: Ayun lang po.
1: Okay, sige. Of course, nagpapasalamat tayo, no? Na muling napaunlakan tayo ng ating kapatid, no? na dati na rin po nating na-guest dito sa Heartline. Ang atin pong Pastor Vic Biton ng Servants of Christ Christian Ministry, Christian Community. Ayan. Sige po, Pastor Vic, baka may babatiin kayo or may mga ia-announce. Ayan.
3: Yeah. Good evening po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay nitong programang ito. At salamat muli sa opportunity, Ate May, sa para kami ay makasama at makapag-minister somehow sa ating pong mga kapatiran na nangangailangan ng gabay. Sa Diyos namang din naman ang karunungan, ngunit tayo ay ginagamit lang niya as instrument. So bago pa lahat, gusto ko rin batiin ang aking may bahay dahil kadidiriwang lang namin ang aming anniversary nitong nakaraang
1: Oh,
3: June
1: happy
3: 2.
1: anniversary.
3: Yes, opo. 44th year.
1: Wow.
3: 44th anniversary
1: Six
3: namin.
1: years
3: No?
1: na lang, Pastor
3: So,
1: Vic.
3: 6 years na lang golden. Na. Okay? At nakasama namin ang buong pamilya, kaya masaya kami na nagdiwang nito. At nais ko rin pong batiin, syempre, yung atin pong local church sa San Jose del Monte, Bulacan, ang Servants of Christ Christian
1: Wow.
3: Community, maging yung ating outreach sa Muntalban, yung Light of the City Christian Community, at maging yung isang sinusupervise ko dati na church ay yung Prime Christian Community. At ganun din naman, gusto kong batiin lahat ng mga estudyante ko kasi sigurado nanonood sila at nakikinig dahil pagka may balita na ganito ay talagang inaantabayanan nila at sinusubaybayan. Ang mga taga Asia Harvesters Christian Community, College and Seminary, sorry, at maging yung Ezra Institute, yung aming training arm ng aming organization, at maging yung CBS Asia na kung saan ay lagi rin tayong pinahintulutan na makapagturo. Okay? At nais ko rin batiin yung board members ng aming organization, Fellowship of Christian Communities, maging yung buong 32 churches ng FCC. Salamat sa inyong pagantabay, mga kapatid. To God be the glory.
1: Amen. Napakadami talagang koneksyon ng ating kapatid. Talagang natutuwa po ako dahil napaunlakan niyo kami, no? Kahit na napakadami po talaga ng ano niyo, mga responsibilities. Ayan. Okay. Sige po. And of course, para po sa mga kakatutok lang, no? Baka kaka-tune in nyo lang. Muli, ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest, Pastor Joshua Garcia and Pastor Vic Bitoon para po sa Heartline Monday Edition. Isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Yan, para sa inyo pong counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page, 702 DZAS Radio TV, at pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ito. Para sa Globe, ang number ay 0916-296-6620, at para sa Smart, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Sana nakuha ninyo. Mag-comment din ang mga comment ninyo sa atin pong FB page comment section, no, or sa YouTube para po gawing very interactive yung atin pong kwentuhan. No? And well, gusto ko din po munang bumati na sa aking family dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Of course, yung pinakamamahal kong husband, si Dan, parang pinakamamahal, parang may iba pa. No? Wala na po. And our kids, si Dustin at ang kanyang wife, si Hazel, si Dea, ang husband niya, si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, si Dale. And of course, yung tatlo kong mga apo, mga cute na apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davin. Binabati ko rin po yung mga pastors, leaders ng and members, of course, ng Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna ni Pastor Kevin at Pastor Shine Cabornay. At sila po mga taga In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte. Sa pangunguna ni Pastor Henry and wife, Pastor Helen Brown, hello po sa inyong lahat. At ang mga membro nila dyan. Ano? Ganon din po yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose del Monte, Bulacan. Sila Sister Zan, Doris, Almates, Sag, at Bing. Ayun, sana wala akong nakalimutan. And of course, sila rin po sa Evangelical Church Evangelical Christian Church of GMA Cavite. Ayan, binati ito kanina ni Pastor Joss, no? Sila Pastor Edwin Alavare, kung saan po ay talagang nag-enjoy kami sa workshop na amin pong na-conduct dyan. Ayan, hello po sa inyong lahat. And batiin ko na rin po sila Pastor Francis Laguna, Pastor George, and Pastor Salves Gregorio ng Journey Church of Caloocan, kung saan po ay recently nag-preach po ako dyan no? One Sunday ago. Yan, advance happy anniversary po sa inyo no sa Journey Church of Caloocan on June 28. Ayan. Napaka-warm po ng kapatiran diyan no. Sana po ay makabalik tayo diyan. All right. Sige po tayo po ay magsisimulang magbasa ng atin pong mga letters. Ito po yung una, sabi po ng ating kaagapay, ako po si Leia, 19 years old, college student from Quezon City. Lagi pong sinasabi ng tatay ko na masyado raw kaming sensitive ng generation namin. Eh, ako, marami po yata ang ganito ano ang issue. Kapag ine-express ko na nasasaktan ako sa sigaw o pamamahiya niya, sasabihin niya, noong panahon namin, ganun ano, mas mahirap pa ang pinagdaanan namin. Paano ko po ipaiintindi na unfair na ikumpara kami sa kanila at hindi ko naman siya kinakalaban, gusto ko lang marinig din niya ako. Ayun. Pastor Vic, ano masasabi natin dito?
3: Okay, yan. Okay, so ang ating counseling no ay isang teenager. And probably
1: 19.
3: Yung kanyang daddy ay nasa middle age na. Yun ang ina-assume ko ano. Kasi yung pong pagkaka-express ni Leia ay yung kanyang emotions, yung kanyang feelings towards doon sa reactions ng tatay. Na ang reaction ng tatay ay sensitive daw ang generation nila. Okay? So talagang medyo maintindihan natin na sa bawat generation, may iba-iba na tayong nagiging behavior, beliefs, culture perhaps, at totoong nagkakaroon ng mga disagreement. At maging sa parenting, medyo nagiging komplikado dahil nga sa iba ang pagkakapalaki sa tatay niya sa ngayon na nagiging kultura ng mga kabataan. Kaya medyo yung approaches ay iba at nagkakaroon ng reactions ng bawat isa. No? So katulad ko po, no, ako'y 66 years old na at ang aking panganay na anak ay nasa 43. Okay? So medyo naiintindihan ko dahil nakikita ko na kung paano nila ginagabayan ang kanilang mga ang aming mga apo. Okay? Hindi uso sa kanila yung pasigaw-sigaw o pamamahiya. Eh sa panahon namin, ganun kami napalaki.
1: Ayun.
3: So probably itong si tatay, noon tatay ni Leia ay ganun napalaki. Kaya nga binanggit niya kanina, 'di ba? Noong panahon namin eh mas mahirap pa diyan ang pinagdadaanan namin. Probably yung magulang o lolo't lola ni Leia eh nung pinalaki ang kanyang mga magulang, tatay niya tsaka, okay? Ay matindi ang pagsigaw, pamamahiya na ginagawa. Kaya nasabi ito ng tatay. Okay? So ngayon, dahil kung ano ang nakalakihan natin, kadalasan yun lang din ang ibabato natin sa susunod na generation. Kaya probably, si tatay no, ay agad-agad ang reaction, masyado naman kayong sensitive yung generation ninyo. Kasi konting sigaw lang, konting pamamahiya, eh nasasaktan na kayo. Yan. So dahil na mayroong gap, ito yung sinasabi nating mayroong generation gap. Pero kung akong tatanungin, ang una nating as far as si Leia kasi ang ating counselee dito, di ba?
1: Apo. Yeah.
3: As far as Leia is concerned, dapat maintindihan din muna ni Leia na ma-embrace niya ba, mayakap niya na there are differences sa generation ng tatay niya sa generation nila. Okay? At kung mayakap niya yung pagkakaiba na yon at masamahan niya to, malapatan niya ng pangunawa, okay? Maiintindihan niya si tatay, ay alam ko kung bakit ganyan si tatay. Probably, nung generation nila, ganun ang kanilang pagpapalaki. So, Siguro dahil nga doon sa comment ni Leia na ini-express lang niya, no? Hindi naman niya kinakalaban ang kanyang tatay. Okay? Pinaiintindi lang niya kung anong kanyang salita. Kaya nga siguro, no, kung makakausap ko din si tatay, eh, sasabihin ko sa kanya, eh, no, na your children are not talking back. They are just simply explaining their side. Sana pakinggan din natin. Yun nga lang, ang counseling natin dito ay si Leia. Si Leia kasi nagtatanong, eh, paano ko po ipaiintindi? Yun ang tanong niya. Unfair. Totoo yun. Ma-unfair sa inyong side, pero sa kanya, parang fair kasi yun ang pagkakapalaki sa kanya. Probably. Kaya yun din ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Unfair on the side of the children or the younger generation dahil nga sa panahon natin ngayon, ito ang gusto ko sa mga generation, younger generation. Mulat na yung kanilang isipan pagdating sa emotions. Noong
1: Ayun.
3: araw, nako, umiyak lang kami. May, nako, sasabihin sa amin ng tatay namin, ano ba, ba't kayo umiyak? Ano ba? Yung emotions, hindi mo
1: Bawal
3: pwedeng
1: umiyak.
3: hindi mo pwedeng
1: Bawal.
3: i-express. Kaya yun, ano?
1: Okay.
3: Kung akong tatanungin, una, sasabihin ko kay Leia na, alam mo, maunawaan mo sana na may differences ang pagkakapalaki sa tatay mo at sa inyo. May generation ninyo ay open na sa emotions, pero yung generation nila hindi ganun ka-open. Actually, pinipigilan pa nga sila pagka nag-e-express sila ng emotions. So dapat maipaliwanag mo lang yun. Kalma ka lang. Doon na. Tingin ko kalma naman din si Leia, pero hindi ko lang din alam. Baka si pwedeng may scenario na napapasigaw siya, napapaiyak, nasasaktan eh. Kaya baka nagre-react ng ganun si tatay. So, ipaliwanag mo lang, Leia, na alam niyo po, Daddy, sa panahon po namin ngayon, bagamat naiintindihan ko po na maaaring sa panahon ninyo, hindi po kayo nabibigyan ng opportunity mag-express ng emotions, pero sana, Daddy, maintindihan mo na ako'y nagpapaliwanag lang. Hindi naman ako sumasagot ng pabalang sa'yo. Pero sana mapakinggan mo rin ako. Yan. Katulad nung sinasabi ni Leia na gusto ko lang naman marinig din niya ako.
1: Ayun.
3: Okay? So, paliwanag
1: okay.
3: lang niya na maayos.
1: All
3: yan lang
1: right.
3: para sa akin.
1: Oo. Yeah, maganda po yun, ano, yung pinoint out niya talaga na kasi talagang magkaiba yung, ano, yung approach noong panahon at ngayon. Iba rin po yung pagkakaunawa sa mga emotions, no? At mas aware yung generation ngayon when it comes to emotions. Sige, Pastor Josh, baka may idadagdag ka pa.
2: Totoo lang, wala na ako idadagdag.
1: Napakalinaw, ano?
2: ang naisip ko na lang po, ano, para akong nakikinig sa aking tatay. Oo.
1: Si Tatay Vic.
2: Tatay Vic. Pero totoo po, ano, totoo po yung nangyayari to, sa totoo lang, kahit sa Christian community, kahit sa Christian families, madalas po ay may mga ganitong senaryo pa rin sa tahanan. No? And to agree kay Pastor Vic, kasi magkaiba talaga ng kinalakihan. Actually, maraming dahilan eh. Pwede economic perspective, 'di ba? Na noon kasi iba yung kahirapan sa kahirapan ngayon, 'di ba? Parenting style noon, iba yung parenting style ngayon. Lalo na kung ano sa konteksto ng Pilipinas, inaabot ba niya yung martial law, inaabot ba niya yung panahon ng mga Hapon, 'di ba? Minsan may mga lolo tayong ganun, 'di ba? Iba-iba yung kwento, iba-iba yung kinukulukan, paano hinubog yung ating pag-uugali, yung ating perspektibo sa buhay. Diba, minsan, noong panahon noon, ay may tama yung binanggit ni Pastor Vic, sinisiil yung mga emotion, bawal ka umiyak, bawal mong maramdaman yan. E ngayon kasi mas bukas na po tayo, lalo na po sa generation ngayon, tungkol sa emotion, sa mental health, healthy relationships, ano. Pero at the end of the day, gusto ko pong linawin na hindi tayo magkakaaway. Ano, hindi natin magulang natin, regardless kung ano yung gaano kalaki yung generational gap. Ano, magkaiba lang yung ating language of pain. Magkaiba lang yung ating

0: ng mga magulang. Okay? Siguro mas maganda din sabihin na tatay, naiintindihan ko na marami kang pinagdaanan nung panahon mo. Iba yung paghubog sa iyo na ni lolo o ni lola, iba yung kahirapan nung panahon ngayon. At salamat dahil ilan sa mga naranasan mo ay hindi mo na ipinarana sa amin. Pero gusto ko
1: Ayun.
0: lang din kung sanang sabihin na pwede mo rin kaming intindihin sa mga nararamdaman namin ngayon, di ba? Sa mga, kasi iba po yung education system noon, iba yung education system
1: Oh,
0: ngayon.
1: yeah.
0: Sa school nga, di ba? Noon, pwede ka pang batuhin ng eraser, paluin, sigawan ng teacher. Ngayon, hindi, di ba?
1: Bawal na.
0: Bawal na.
1: Oo.
0: Talagang mabaviral ka, di ba?
1: Oo.
0: Ano na, usong-uso yung phone ngayon, di ba? Simpleng ano, video agad.
1: Ibi-video ka, oh.
0: So,
1: Right,
0: magkaiba po talaga,
1: iba-iba.
0: magkaiba. So,
1: Okay.
0: ito.
1: All right, sige. So, alam po natin yan, no? Yung sabi nga din nyo, no? Yung younger generation, mas aware sila sa emotional needs nila, mental health, at epekto ng paraan ng pakikipag-usap sa kanila. But hindi naman ibig sabihin na mahina yung kabataan ngayon. Hindi rin naman ibig sabihin na masama yung mga magulang, na magkaiba lang talaga yung mundo na kinalakihan. Ano? Ang challenge po ngayon ay hindi kung sino yung tama, no? Kundi paano matututong makinig nang hindi nagtatanggol sa sarili, no? At nag-uunawaan. Ayan. Sige.
0: Siguro po
1: Sana
0: mami,
1: po.
0: no,
1: Opo.
0: konti, nalala ko lang bigla. Kasi
1: Okay.
0: yan eh, ginagamit nga, ginajustify na tama sila, mali itong question. Pero hindi, siguro, baka nangyari before na wala siyang napagsasabihan, hindi niya na-express, no, yung mga experiences niya noon,
1: Oo
0: tapos
1: nga. Bawal
0: nasabi,
1: sumagot.
0: bawal sa mga, ngayon nababanggit niya. So yun, pero tama po kayo, hindi ibig sabihin na mahina ang mga kabataan ngayon. Mas
1: Yeah,
0: aware
1: right.
0: lang talaga sila. Aware
1: Tama,
0: lang po
1: tama.
0: talaga ang mga kabataan
1: Dapat
0: ngayon.
1: talaga magkaintindihan, ano?
0: Yes, totoo po yun.
1: Okay, sige po. Let's go to the next, no? Ayan. Mukhang, ano, yeah, generation gap din talaga itong question na to. Isang father po, 52 years old, ang ating letter sender. OFW sa Dubai. At halos 18 years old po daw siyang nagtrabaho abroad para sa kanyang pamilya. Sabi niya po, ngayon po pag umuwi ako, parang malayo loob ng anak kong lalaki na 17 years old. Lagi siyang nasa cellphone, parang ayaw makipagkwentuhan sa akin. Gusto ko pong bumawi sa mga araw na wala ako, pero mailap siya. Kapag pinagsasabihan ko, sasabihin niya, controlling daw ako. Ayun. Pabayaan ko na lang po ba? O may way pang magkalapit kami ng nag-iisa kong anak. Ayun, so nag-iisa, no? Na-feel ko siya, no? Na, ano, yung sabik siya, no? Na kumonek sa anak niya dahil madalas wala siya sa, ano, sa Pilipinas, ano? At wala sa bahay. Pero ito po yung scenario. Okay. Sige, anong pwede nating sabihin dito, Pastor Josh?
0: Okay. Well, sir, unang-una, saludo kami kasi hindi biro yung 18 taon na nagtrabaho kayo. Sa malaking sakripisyo po yan.
1: Yes.
0: Dahil marami tayong dahilan, di ba? Maraming OFW sa Pilipinas ang maaaring naranasan na nila yan o makarelate sa sitwasyon po ng atin pong letter sender. Yan po yung isang mapait na katotohanan sa mga OFW families, no, na
1: Yeah.
0: habang lumalaki yung anak na naiwanan sa tahanan sa Pilipinas, isang kasunod nun yung paglaki din ng agwat sa relationship, di ba?
1: Yeah.
0: Kasi hindi lamang pinansyal ang pangangailangan ng bata eh. Andyan esensya, no, hindi lamang sa mga andyan yung mga payo, iba-iba. So, bukod sa generational gap, meron pa itong parental gap eh, di ba? Itong nangyayari sitwasyon nila, no? Hindi po, pero gusto ko pong sabihin na hindi ibig sabihin na nag-fail si tatay sa pagiging isang magulang, hindi po. Malaki po yung sinakripisyo ni tatay, no? And ang isang 17 years old, sa totoo, naghahanap yan ng ano eh, ng identity. Marami yang ini-explore, ano? And ang pinaka malaking bagay dito, pag hawak yung phone, mas malawak ang medium, 'di ba, para mamulot ng iba't ibang prinsipyo.

0: maniniwala. Dapat ang magulang yung unang humuhubog eh, ang unang magiging modelo, 'di ba, sa paghubog ng isang kabataan na yung talagang kanyang ama, no? Mahalaga po ang gampanin ng isang tatay. By the way, Happy Father's Day, ano? Happy
1: Uy,
0: Father's Month sa
1: oo
0: lahat
1: nga.
0: ng tatay sa buong mundo.
1: Advance.
0: Advance, 'di ba? Siguro ganito po, no? Before we provide correction, kasi bakit puro cellphone na lang yan? Hindi mo, tagal ko na, di ba? Minsan, nagiging emotional. Walang taon na akong malayo, tapos, cellphone ng cellphone, ayaw man lang ako kausapin, di ba? Nagiging
1: Ayun.
0: correctional, imbis na connection. Unahin po muna natin yung connection bago yung correction.
1: Oh, wow.
0: Tingin ko isa yun sa pinakamagandang masasabi ko ngayon, na pwede natin sabihin, ano, anak, ano ba yung pinapanood mo? Turuan mo naman ako niyan. O kaya panoorin natin ng sabay. Yun yung maganda na to. Umpisahan natin para mag-build tayo ng connection. Kasi yung years na yon na tayo po ay malayo sa kanya, yun din po ibig sabihin. Kung 17 years pa lang po ang inyong anak, wala pa po siya, nasa abroad na po kayo. Parang ganun yung naging
1: Tama.
0: scenario. So, malaki po talaga ang puwang sa puso ng bata. Kaya hindi natin pwedeng persahin na ako tatay mo, kailangan. 'Di ba? Manabig ka sa akin. Yung 18 years na 'yon, hindi niya po kayo masyadong nakilala. Maring virtual
1: Tama.
0: lang, no? Maring virtual lang or kwento na lang. Kaya kapag dating niyo malaki po ang inyong babawiin talaga. Hindi niyo 'to pwedeng pabayaan. Ano po? Hindi niyo po ito pwedeng pabayaan. Kailangan niyo pong bumuo ng koneksyon sa kanya. 'Yun po
1: All
0: ang
1: right. Okay.
0: masasabi.
1: Yeah. So, connection bago correction.
0: Yes po.
1: Yan ang sinasabi ni
0: Pero ano po,
1: Pastor Josh.
0: hindi pa po huli ang lahat. Hindi
1: Oo.
0: lahat. Meron pa pong pag-asa para kayo po ay makabuild ng connection sa kanya.
1: Okay. So, wag agad sermon, ano, at drama. Kailangan maging creative pa nung ano, maka-entra, no? Mapasok
0: Opo.
1: yung mundo ng anak. Okay, sige. Salamat dyan, Pastor Josh. How about you, Pastor Vic? May dadagdag kayo dyan?
2: Siguro ilan lang na ano no na tip dito kay tatay no
1: Oh, may
2: na
1: tip.
2: 52
1: All right.
2: na 52 years old and hopefully nakikinig siya o nanonood no ng ating programa dahil tama yung sinabi ni Pastor Josh na malaki ang hirap na pinagdaanan niya para mapalaki sana yung anak niya. Kaya lang, walang naging connection. Tama yon. Magandang term yung sinabi ni Pastor Josh. No? At dito ngayon, dahil magkaiba sila ng mundo, ng yung generation lang, eh, masasabi natin na mundo. Eh, no? Kasi iba yung mundo ni tatay, iba din ang mundo ng anak. At dahil sa panahon na wala siya, probably ang mundo ng anak ay umiikot dun sa cellphone o sa gadget. Okay, parang ito ang naging coping niya na wala si tatay. Kaya ito ang kausap ko. Ito ang aking kalaro. Ito ang aking
1: Yun.
2: kakonekta. Kaya medyo engross siya doon sa kanyang gadget to the point na medyo hindi nagkaroon ng ano engagement si tatay sa anak kaya for so many years kaya tuloy nahihirapan si tatay. So ang isang tip na masasabi ko lang dito tay ay para hindi naman sa pababayaan nyo lang yung anak ninyo, may magagawa katulad ng sinasabi nga ni Diyos, no? Try to connect. How? By entering into their world. Yon. Pasok tayo sa mundo nila. Kasi nga, iba yung mundong ginalaw na natin eh. No? At iba yung mundong ginagalawa ng mga kabataan ngayon. So, paano tayo makakapasok to sa kanilang mundo? Katulad ng ating pong na ibibigay na tip. Siyempre, by listening to them. Yun eh. Pakikinggan natin. Ano ba ang nangyayari sa mundo nyo? Gusto kong matutunan yan. Yeah, parang ganun, ano? Sinasabi din ni Diyos na, or sino nagsabi kanina na, baka pwede tayong sabay. Turuan mo nga ako kung anong ginagawa mo. Or ipakita mo sa akin kung ano nga yung mga tip na yan. So, kasi sa akin, sa mga anak ko, minsan nagkakaroon kami ng usapan. Man, one time, nag-usap kami tungkol sa artificial intelligence. Tapos ito na ngayon, sabi ko meron ng bagong intelligence daw ngayon. Kasi nag-usap na kami at cellphone ang gamit namin. So wag sanang isipin ni tatay na masama ang cellphone. Kaya lang magiging masama ito kung magiging uncontrollable ang gamit to the point na wala nang communication sa labas o sa iba. Yon, doon papasok ngayon si tatay na, sige, pasok ako. Tay, pasok tayo sa mundo ng ating anak. Pakinggan natin sila. Mag-focus tayo doon sa mga bagay na interest nila.
1: Okay.
2: Yan, yung paggamit ng cellphone. Yung makaka-excite sila. Ma-excite sila. So kung yun ang nakaka-excite sa kanila, then pasukin natin yung mundong yun. Okay? Iwasan muna natin yung mag-lecture sa kanila. Okay? Mag-sermon agad. Dahil nga, medyo, ano na eh, pagod na rin sila eh, na mapakinggan na parang yung kultura nila ang may sala. Wala po, magkaiba, katulad na nabanggit ni Pastor Josh doon ano kanina no, na magkaiba lang ang kultura ng kalakihan. Pero wala naman sinasabing may mali doon ay may tama, kaya lang hindi nagkakaintindihan dahil magkaiba ang ginagalawang mundo. So kailangan, kung akong tatanungin bilang mas nakakaedad na tatay, ay papasukin ko yung mundo ng aking anak. Uunawain ko siya doon na makikipaglaro ako sa kanya. Iintindihin ko, mag-express ako ng awareness sa kanya at siguro more, baka makita ko yung capabilities niya, baka may nilalaro siya tapos makita ko yung kahusayan niya doon, so pwede ko siyang purihin pagkatapos ma-encourage ba siya lalo, pero darating ang time, pwede ko nang sabihin sa kanya, anak, magkaroon tayo ng ano, time management. Kaya
1: Ayun.
2: sige, bibigyan kita ng opportunity na maglaro dyan, pero sana matagal-tagal din akong nawala eh. Magkaroon din tayo ng time ng bonding na tayong dalawa naman. Yan, medyo
1: Okay.
2: doon na niya express yung awareness na ng anak niya na kailangan kita anak eh. Matagal akong nawala, na
1: Kailangan
2: miss
1: din pala
2: kita.
1: may timing, ano?
2: Oo, tatimingan din natin.
1: Timing,
2: Pero bago
1: okay.
2: tayo makatiming doon, nadalhin natin sila sa mundo natin, tayo muna ang pumasok sa mundo nila.
1: All right.
2: Yun ang
1: Okay.
2: aking magiging ano, no?
1: Okay.
2: Na maintindihan natin yung kanilang mga ginagalawan.
1: All right.
2: Bago
1: Okay.
2: natin sila masama sa mundo naman natin.
0: Nalala ko po bigla yung pelikula ni Vilma Santos eh, di ba?
1: Alam ba dun?
0: Yung,
1: Anak? Ano?
0: Yung
1: ano
0: kila
1: yun?
0: Claudine, di ba meron silang
1: Oh,
0: may
1: oo. Oh, oo,
0: oh,
1: oh,
0: na OFW siya, di ba? Tapos pagbalik
1: oh.
0: niya sa Pilipinas, iba na yung ginagalawan ng mga anak niya.
1: Tama,
0: di ba?
1: tama.
0: Ganun, ganun na
1: Grabe
0: ganun.
1: yung dramang yun, ano? Naiyak
0: Oh,
1: ako doon.
0: bigat.
2: Hindi ko
1: nakapanood.
2: Nag-aalaga
1: doon.
2: Sayang,
1: Nag-aalaga
2: hindi
1: doon
2: ko
1: siya
2: na,
1: ng anak na
2: anong
1: may
2: title?
1: anak.
2: Hindi ko napanood yun eh. Makakatulong din siguro sa akin.
0: Anak
2: Anak
0: ba
2: ba yun,
1: yun?
0: anak? Hindi ko po
1: Basta
0: matatanda.
1: yung ano niya, yung theme song ay anak ni,
2: Vilma Santos yan?
0: Opo.
2: Opo. Okay. Kasi Sharonian ako, kaya medyo... Joke lang. Joke lang.
1: Well, anyway, pag naalala natin mamaya yung ano, title.
2: Yeah, ito.
0: So, yung mga kananonood po ngayon, pwede nyo pong i-type, di ba?
1: Ayan. O, kasi medyo mga senior na yung dalawa dito. Anyway, alam niyo po, no, minsan yung ating pang anak, no, hindi nila alam kung paano maging close sa parent na matagal nilang hindi nakasama araw-araw. Struggle din sila, no? Kaya ang una talaga natin kailangan buuin, hindi agad authority, kundi yung connection. Tama po yun, ano? Ayan. Okay, sige po. Alam niyo po, no, marami, I'm sure marami nakaka-relate. At siguro, nagkikwentuhan na sila ngayon sa kanilang mga bahay, ano, tungkol dito sa ating pinag-uusapan. But may ilan pa po tayong mga babasahing liham, no, sa ating pagbabalik. Pwede lang po sana tayo mag-break muna, no, at magbibigay lang tayo ng daan sa ating pong mga ads and announcement, no, ng ating radio station. So, stay tuned po. We'll be right back.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
10: Sa himpapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702
10: DZAM. Agapay ng sambayanan. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Welcome back at salamat po sa pag-antabay. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez ng Amara Counseling and Training Center. Kasama po, of course, yung ating pong mga bisita, si Pastor Joshua Garcia at si Pastor Vic Bitoon, na kasama po nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kagapay. Yan. Gusto ko muna po mag-promote no, ng ang services ng amin pong counseling center. Ang Amara Counseling and Training Center po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isadora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Just in case po, kailangan nyo kaming bisitahin. Ano? Ang amin pong number ay 0995-203-2231. Ayan, ulitin ko po, 0995-203-2231. Ang amin pong FB page, you may just type in Amara Center PH. Kung gusto niya naman po ng Gmail namin, yan po ay Amara Center 2015-2015 at gmail.com. Ayan, we cater to individuals, couples, at mga families po, no? We also conduct seminars, trainings, no? At marami pang iba. Ayan. So, may mga gusto pa po ba kayong batiin, i-announce? Pastor Vic, Pastor Josh?
0: Apo, binabati ko yung asawa ko. Nalimutan akong batihin kanina.
1: Ayun, lagot ka. Hindi ka pwedeng tumabi.
0: Hello sa aking asawa, si Christine.
1: Hello, Joy. Ikaw talaga. Pastor Vic, meron ka pa? Bago tayo magbasa ulit.
2: Pagamat nabati ko na kanina ang wife ko, gusto ko siya ulit batiin ngayon.
1: Oh, yun talaga. Kasi anniversary talaga.
2: Anniversary lang namin.
1: Nag-anniversary.
2: Yeah.
1: Alright.
2: Good evening, Mrs. Portia.
1: Yan talaga yung mga nag-anniversary. Yeah. Sweet. Okay. Ito mo yung ating pangatlong question. No? Sabi niya po dito, tawagin niyo na lang akong Anne. Hindi natin alam kung yun yung totoong name niya. No? 21 years old. Youth leader. Mahal ko naman po ang mama ko. Pero hindi niya maintindihan na napapagod din ako physically at emotionally. Kapag sinasabi kong burnout ako sa school at ministry, sasabihin niya agad na kulang lang ako sa prayer. Ako yun. Or arte lang daw ng kabataan ngayon. Masakit pong ginajudge niya ang generation namin na parang sila lang ang tama and kami ang problem. Mali po ba na gusto kong magpahinga? Bakit hindi po nila gets yun? Yun. Sakit, no? Na-judge. Pastor Vic, anong gusto natin sabihin dito?
2: Yeah, masakit yung... Masakit talaga na matanggap yung ganong comment mula sa isang magulang na... parang spiritualized pa ang kanyang ang reason kung bakit napapagod o burnout yung anak niya sa school at saka sa ministry.
1: Kulang sa prayer daw. No?
2: Kulang sa prayer. Wow. Masakit yun, di ba?
1: Oh,
2: at saka, yun pa, yung pang sinasabi na nag-iinarti ka na naman. Ayun. Dati, di ba, mayroong isang TV host na ganyan, di ba?
1: Oh,
2: yung mga depression, nag-iinarte lang yung mga yon. Ay, kinorek naman ang mga co-host niya. At maging yung kanyang misis, kinorek siya. Okay, siguro alam nyo naman din yon. So, hindi naiintindihan yata ng older generation na talagang concern na ng younger generation, hindi lang yung emotions nila, kundi pati na yung physical exhaustions, depression, burnout, fatigue, pati na yung compassion na fatigue natin, no? Yung vicarial traumatization ng mga counselors na dahil na tayo lagi nakakarinig ng problema. So, hindi na iintindihan ng older generation yata, okay, na talagang ngayon, very open na sa emotions ang mga younger generation at ang kanilang concept ay nag-iinarte lang. Kaya nakaka-relate ako doon sa sinasabi ni Anne, masakit yun pakinggan. Ang masakit. Kaya nga ang term niya ay masakit pong ginajudge. Judgment kasi ang dating eh, no? Kaya medyo
1: opo.
2: Talagang masakit yun. Sana nga si nanay nakikinig din para maintindihan niya, no? Na medyo mahirap tanggapin yung ganong judgment. Kaya lang, ang tanong nga ni Anne, eh, masama, mali po ba na gusto ko lang magpahinga? Parang yun ang kanyang ano lang. Yun ang pinaka-counsel lang niya. Ano? Eh, bakit di po nila mag-gets yun? Okay.
1: Oh,
2: so, kung babalikan natin yung kanyang senaryo, eh, youth leader, at mahal naman daw niya ang kanyang nanay. Eh. Kaya lang pagpagod siya physically and emotionally, at nasasabi niyang burnout siya sa school at sa ministry, doon parang pumapasok si nanay na hindi siya naiintindihan. Okay? So, ngayon, gusto ko lang makita yung senaryo. No? Baka mamaya, nauubos nga naman talaga ang oras, physically, okay, ni Anne sa kanyang pagiging youth leader, at sasamahan pa siyempre ng mga homeworks or projects sa school, at baka meron pa mga other programs sa ministry, to the point na talagang wala na siyang pahinga. Kaya talagang pagod siya. At maaari naka-encounter pa siya ng ibang mga problems na nagko-cause din ng kanyang kapaguran emotionally. Emotionally exhausted din siya. So, I would suggest na kay Anne, okay, na kay totoong sinasabi mo, kailangan mo ng pahinga. Hindi nga mali na magpahinga. Kailangan mo ng pahinga. So, I would suggest na magkaroon din siya ng time management. Okay? May oras para sa lahat. There is time for everything. So, may oras para sa pagmi-ministry mo. May oras para sa pag-aaral mo. Pero dapat may oras ka rin sa iyong recreation o sa pamamahinga mo, sa iyong paglilibang. Pero dadagdagan mo pa yun, Ann. Dapat may oras ka rin sa family mo. Makipag-bonding kay mama. Okay? Or perhaps, mas maganda kung meron ka rin oras para doon sa household chores.
1: Ayun.
2: Para hindi mapulaan yung mga kabataan na puro ka na lang ministry. Okay? Tapos, hindi ka man lang na tumutulong dito kay nanay. Kaya tuloy, ang ano nila, pagod na pagod ka, pero saan ka napagod? Sa pag-aaral lang, tsaka sa ano sa
1: baka hindi na naghuhugas ng pinggan eh.
2: Baka kaya nga so ang ano ko doon ito lagi kong binitawan na mga tips sa aking mga anak, strike a balance in your life,
1: right?
2: Strike a balance.
1: Okay,
2: baka kaya ka emotionally physically pagod kasi wala ka ng time para sa recreation, sa paglilibang. Okay, wala ka ng time para tumulong sa iba, kaya pagod ka na. Okay, nakakapagod talaga yan, Han. Kaya nga, I would suggest, kung matututunan mo lang, baka kasi siyempre, ngayon naglalaro sa isip ko, naku, kung alam nyo lang, Pastor, yung aking ministry at saka yung aking school, napakarami talagang ginagawa. Yun na nga ang gusto kong i-point out. Baka pwedeng maayos yung time management schedule natin.
1: Dama.
2: In a way na meron tayong una, devotion kay Lord. Okay? Meron tayong physical exercise din. Meron din tayong tamang oras sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, or kung hindi pragin, di ba, hindi ka paaring, sa pag-ministry at maging sa gawaing bahay. Kasi ito'y tinuturo ko sa seminary, Formation of Christian Character. Na ang ating Christian character ay hindi lang pang spiritual, hindi lang pang ministry, kasama dyan siyempre yung pag-aaral, pero kasama din sa ating Christian character yung ating relational aspect sa ating mga magulang, yung pagtulong natin sa household. Malaking bagay yon pag nakita ni nanay na ikay napagod, hindi lang dahil sa pag-aaral mo tsaka sa ministry, kundi napagod ka rin dahil tinulungan mo siya, tamur na maiintindihan ka ni nanay. So, ang tip ko dito, okay, ay strike a balance.
1: Okay.
2: Try to make a time management schedule.
1: All
2: Okay?
1: right.
2: Yun lang po.
1: Okay. Okay. So sinasabi ni Pastor Vic no na baka yung ano no yung daing ng nanay ay hindi naman dahil ayaw niya magpahinga si Ann, kundi baka pwede ka namang ano no magkaroon ng time din para tumulong sa bahay or mag-spend ng time sa kanya. No? Yung mga ganyan ano. Okay, sige po. Pastor Josh, anong gusto nating idagdag dito?
0: Opo, konti na lang po siguro ulit.
1: Okay.
0: Ganito po, no? Unang napansin ko kasi talaga dito, meron silang communication gap. Kasi every time na pagod siya, ganyan, baka hindi niya rin masyadong naipapaunawa kung napagod siya. Diba? Bigla na lang, meron na lang, alam mo yung emotional outburst na galit, mainit yung ulo, yung parang sa labas ng bahay, daladala sa loob. Kaya pagdating sa loob, hindi na sila nagkakaunawaan kasi hindi na sila nagkakarinigan. Siguro mahalaga, ipaunawa mo or ipaintindi natin ng maayos kung paano natin dapat sabihin o iparating na pagod tayo. Dahil hindi masamang mapagod. Normal po ang mapagod. No, pagod sa ministry, pagod sa siguro kasi maaring si nanay lumaki siya sa generation na maraming ginagawa pero kailangan niyang tiisin kasi wala siyang choice. 'Di ba? Siniil yung kanyang pagod, siniil niya yung sarili niyang emosyon kapag pagod. Tapos tayong bata, grabe pag pagod, eh wag mo pansinin. Ayan, ayaw kong gumawa. Nangyayari po yun, even sa ministry.
1: Oo.
0: Nagsasabi sa akin yung mga nanay, Pastor, pag uwi ng bata, pag uwi ng anak ko, ayaw nang kumilos, ayaw nang, galit pa. Pag sinabi kong gawin to, galit pa. Ang dahilan, pagod daw siya sa church, tapos pagod na rin siya sa school. Kasi Monday to Saturday, nasa school. Pagdating ng Sunday, nasa church. Pag uwi ng bahay, pagod, ayaw nang kumilos, ganyan. Nangyayari, no? Bukod sa generational gap plus yung communication gap tapos yung relationship, 'di ba? Kasi nga kulang na ng time sa isa't isa. 'Di ba? Sayan sa maaring maging dahilan, no? So sa generation gap kasi maaring si nanay, kapag pagod ka magtiis ka. Eh si bata masyadong mulat sa ano, masyadong mulat sa emotional limitation, 'di ba? Sa physical limitation, ano, na kapag pagod sila gusto talaga nila nagpapahinga, ano. You know, para po kay Ann, gusto ko pong banggitin na even si Jesus po ay nagpapahinga kapag siya ay napapagod. After ng ministry,
1: yeah, right.
0: Diba? He disassociate himself with the crowd, umakit siya, nagpapahinga siya, 'di ba? Kasi ang burnout, no, lagi natin tatandaan na hindi ito kakulangan ng pananampalataya. Kapag pagod ka, no, gusto ko pong sabihin sa iyo, kung maaaring yun yung na-feel mo kapag sinasabi ng parents mo kulang ka lang sa prayer, kulang ka lang sa devotion, sa totoo lang, hindi po, ano, ito po ay hindi tanda ng kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan po ng pagpapahinga yun kapag pagod ka. No, yun po ay yun po ang totoo noon, 'di ba? Dapat maunawaan natin na meron tayong limitasyon. Okay? Kung merong limitasyon ng ating katawan, ng ating emosyon, dapat meron din tayong limitasyon sa pagiging available sa lahat ng trabaho, sa lahat ng responsibilidad, no? Kaya nga sinasangayunan ko po 'yung sinabi ni Pastor Vic eh, na kailangan you strike balance, you know how to manage your time. Okay? Kasi baka most of your time naubos sa ministry. Pag-uwi mo sa bahay, anong time? Diba? Minsan nga, eto, guilty ako, no? After church, pagdating sa bahay, may magchat-chat, Pastor, kailangan ko ng counseling, ganyan. Eh, time ko na yun sa anak ko, time ko na yun sa family. Diba? Kung uubos ko, daladala ko yung problema sa church, no? Daladala ko yung problema ng tao. Minsan pagdating sa bahay, wala na. Doon mo na lang ilalabas yung inis mo, yung pagod mo, wala ka nang gana makipag-usap sa mga anak mo, sa asawa mo. Yun po yung nagiging problema talaga. Kaya maganda po yung payo ni Pastor Vic, learn to manage everything. So, although we see and we acknowledge na sa panahon ngayon, an iba-iba yung pressure eh. Meron tayong social media comparison, di ba? Masyado tayong na-expose sa iba't ibang information, no? Academic competition, di ba? Maraming reason kung bakit tayo ay napapagod, ano? Kaya nga gusto ko pong ipaunawa, kapag pagod, magpahinga. Wag magbunganga, wag magmaktol, wag magalit. I-retain natin, no? Sabihin natin ng maayos. Ipaliwanag natin ng maayos sa nanay natin. Napagod tayo. At kailangan lang natin ng, let's say, Ma, can you give me 10 to 15 minutes? Inom lang ang tubig, papayot lang ang damit, wash up lang ako, and then, you know, maging ano tayo, maging mag-set tayo ng healthy communication. Wag
1: yeah,
0: lagi.
1: Communication talaga.
0: Communication is the key. Yeah?
1: Okay.
0: Kasi ang problema kasi, nare-realize na natin na meron tayong gap, meron din tayong limit, tapos, hindi pa tayo nagkakaintindihan. So, ang naman, lalong lalala yung ating relationship gap.
1: Lalong lumalayo yung ano, mga loob, ano?
0: Ating yung loob natin sa isa't
1: yeah,
0: isa.
1: Yeah, okay. Alright. Sige. So, sa maraming family po, no? Minsan, yung mga hindi naturuan ang older generation pa, no? Pag-usapan yung emotions. Kaya, minsan po ang sagot lang nila ay correction agad, sermon agad, ay yung mga spiritual cliche agad. No? Wala ka sa prayer, hindi ka nagdi-devotion kasi. Hindi dahil wala silang care, kundi siguro po yun yung best way they know kung paano po express yung sarili nila. No? Yun po yung natutunan nila. So maganda po talaga that tira nag-uunawaan ano, at sa part ng anak ay yun nga, tama po yung sinabi ninyo. Time management maari pong. Tingnan mo doon. Ano? Hindi dahil galit lang yung nanay mo dahil puro ka gusto mo pahinga. Gusto niya siguro, ano, baka yung unexpressed thought niya and feelings niya ay hindi ka na nakakatulong sa bahay or wala kang time sa kanya, yung mga ganyan. Ano. So, maganda talagang ano, tinitingnan natin saan ang gagaling yung isa't isa. Alright, so sa number 4 po natin, ano, ito yung sabi niya. Ako po ay single mother from Cavite. May anak na 14 years old. Hindi ko na po maintindihan ang anak ko. Mas nakikinig siya sa influencers kaysa sa akin. Ayun, mga influencers ngayong panahon, ano? Kapag kinukuha ko ang cellphone niya, nagagalit siya at sinasabing wala raw akong trust. Okay, 14 years old. Naglayas na po minsan nang ma-confiscate ko ang gadget. Natatakot po ako kasi parang social media na ang nagtuturo sa kanya ng values. Paano po ba mag-set ng boundaries nang hindi lumalayo ang loob niya? Ayun. Marami siguro may ganitong issues ano sa kanilang mga teenagers. Pastor Josh, anong masasabi natin dito?
0: Okay, kababayan ko po ito, ano, si Mother.
1: Oo nga, taga Cavite pala.
0: Minsan po magkita po tayo.
1: Baka naman kapitbahay mo to.
0: Oh, baka kapitbahay ko lang pala.
1: Oo.
0: Po, kasi marami pong nanonood dito eh sa amin. Nakikinig
1: yeah.
0: dito.
1: Hello po sa mga taga Cavite.
0: Yes po. So, una, pagdating po talaga sa social media management, ano yan eh, dapat yan, bago pa natin sila payagan na humawak ng phones or magmay-ari ng sarili nilang phone, sa atin na nagsimula yung values. Sa tayo nag-set ng biblical values sa kanila, we treat them, we teach them kung paano mag-set ng standard, paano pumulot ng kaalaman, and tinuturuan din sila na mahalin yung salita ng Diyos para hindi sila basta pulot ng impluensya ng iba. So dapat ang impluensya sa atin nagsisimula. Intentional po dapat ang pagtuturo ng biblical truths sa ating mga anak. It should be intentional parenting.
1: Yeah.
0: No? Paano natin itinuturo sa kanila ang katotohanan na hindi lahat ng naririnig natin sa social media ay totoo, hindi lahat ng naririnig, nakikita at napapanood natin sa mga influencers ay maganda, no? So, isa yun, ano? Kapag may ganun tayong naset sa kanila, minsan nalilest yung ating worries, di ba? Ang problema, nagiging ano tayo, active lang na kapag ayan na yung problema, dun lang tayo nagre-react. Kaya ang tingin natin, nag-aaway na tayo, di ba? Kakanood mo yan na ganito, ganyan. Pero from the perspective din kasi ng, siguro, no, ng parents, mas din kasi kapag iba yung kinu-quote, di ba, na parang mas lagi niyang bukang bibig si ganito, kaysa tayo, kaysa yung sundin yung, kaysa pakinggan yung mga payo na ibinibigay natin. Masakit po yun sa perspective ng magulang. Yung maging close nga yung anak mo sa magulang na iba, di ba? Kaysa sa iyo na magulang. Masakit Eh, di ba?
1: Masakit, oo.
0: Oo, masakit po yun. So, ganoon din parang kapag may pinupulot na ibang pananaw at perspective ang mga anak sa labas kaysa sa atin na sana tayo yung nagbibigay sa kanya, masakit po yun sa magulang. Kaya masasabi ko po, dapat noon pa, bata pa lang sila, habang lumalaki sila, no? Kabalikat natin sila, kasama rin sila sa bawat bahagi ng kanilang buhay, sa pagtuturo, sa pag-iimpluwensya, no? And ito po, sabi po ng Ephesians, hindi dapat natin pinoprovoke ang mga bata. Siguro, iwasan po sa mga magulang, no? Kasi sabi sa letter niya, lumayas na yung anak, di ba? Naranasan ng lumayas. Ito, iwasan po sa mga parents, ano na, umalis ka sa harapan ko, lumayas ka na nga dito. Ay mong pakinggan, alis ka, lumabas ka ng bahay, magsulok
1: Nakuha,
0: na.
1: tutuhanin, ano?
0: Oh, di ba? Minsan kapag tinutuo, ah, ganun pala. Napoprovoke, ano? Napoprovoke po yung bata na meron palang oras na pwede pala silang umalis. So, yun po yung nagiging, ano, nagiging malaking problema. Okay? So, dapat yung cellphone, hindi yan nagiging battlefield, eh. Yeah? So, dapat nag-set tayo ng boundaries. No? Isa-isa, dapat maset natin sa ating tahanan. Ano? Nakapag time ng pagkain, wala mo ng phone. Dapat ikaw ganun din bilang parents. Baka naman,
1: Right.
0: naikita kasi sa'yo
1: Yung
0: eh.
1: modeling, ano, Pastor Josh,
0: Yung
1: no?
0: modeling, ano?
1: Oo.
0: Huwag mo muna akong kausapin, may kausap ako. Di ba, minsan ganyan. Ganyan yung nangyayari.
1: Nagti-TikTok pa ako.
0: Oh, minsan po ganyan yung nangyayari. Kaya, yun. Kaya ganun yun. Ganun.
1: Ayun.
0: Ganun na nga. So, yun po.
1: All right, thank you doon, Pastor Josh, no? Makatotohanan ng mga ano, mga observations at advice. Sige, Pastor Vic, what do you have to add?
2: Yan, maganda yung tinuring ni Pastor Joshua. At saka, yun lang din talaga ang dapat babanggitin
1: Copy-paste.
2: ko eh. Yung una, yung sinasabi nga niya na dapat mag-mentor, magturo. Okay? At yung pangalawa, yung modeling. Dalawa yun eh, na gusto ko sanang i-share din. Na
1: Okay.
2: dapat bilang magulang ay turuan niya ang kanyang anak upang nang sa ganun, hindi nakafocus dun sa social media influencers. Dapat meron silang time for one another at siya, tama yun, mag-set ng boundaries. Anak, pwede ba na magkaroon tayo ng pagkaunawaan? Na magkakaroon tayo ng time sa isa't isa. Pero yeah, pwede kang humawak ng cellphone mo pero during time natin, eh tayong dalawa muna. Medyo itabi muna natin ang cellphone. So yung kanilang bonding sa isa't isa. Kaya medyo nakakalungkot isipin kung itong batang ito ay nagagalit. Pero sabi dito kasi, kaya siya nagagalit, kaya napoprovoke into anger, eh merong intrusion. Kinukuha yung cellphone eh. Yun, yun ang problema doon sa kay nanay, ano? At ang tuloy ang dating sa anak eh parang wala, bakit hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Yan parang dating
1: Ayun.
2: doon sa anak eh, di ba? So parang walang trust sa isa't isa. Kaya parang medyo magkakaroon talaga ng lalong mas malaking gap. Lalo na naglayas dahil kinonfiscate yung gadget. So, yun nga sinasabi ni Josh na napuprovoke lalo into anger yung bata.
1: Lalong
2: Pero
1: lalayo
2: ang
1: yung loob, ano, Pastor?
2: yes, lalong lumalayo ang
1: Oo.
2: loob. Kasi yung mga provocations na to, eh, no? Ano ba yung mga iba't ibang klaseng pamamaraan para yung mairita, magalit, no? Yung ating mga anak, marami. At isa na doon ay yung tinatawag nga nating intrusion, yung pakikialam. Biro mo cellphone yun, hayaan mo lang siya. Totoo naman yun. Kaya lang siguro ang fear niya ay yung social media influencers. Okay? Kaya nga dapat ma-establish niya muna yung kanilang relationship sa isa't isa. Okay? Mag-set siya ng boundaries. Anak, pwede ba nating ano pag-usapan na yes, meron kang time for cellphone, pero sana meron din tayong time for kwentuhan tayong dalawa naman. Okay? Anything na pwede natin
1: Right.
2: pagkwentuhan. Tapos, balikan na ulit sa cellphone mo or balikan man muna sa pag-aaral mo or balikan sa household chores. Yung bang ganon? Again, striking a balance sa lahat ng aspeto. Pero si nanay dapat mag-mentor at mag-model ng
1: Correct.
2: mga bagay na to. Kasi yung intrusion na to, okay, ay parang very unreasonable penalty para doon sa bata, yung kunin ang kanyang cellphone, okay? Talagang para sa kanila, too strict na to. Okay? So again, parang lalong magiinit. Kaya to the point na naglayas yung bata. Sana po, nay, naintindihan po natin yung kalagayan ng anak natin na kaya po siya nagagalit ng ganon. Okay? Ay hindi naman dahil doon sa influencers. Not necessarily. Okay? Kundi dahil doon sa ating intrusion, pagkuha ng cellphone, at pag-confiscate. Okay? Parang masyadong mabigat yung penalty na yun. Kaya ang reaction ng bata is maglayas, magalit. Pero pwede nyo sigurong pag-usapan, Nay, anak, sino ba yung mga influencers mo? Tingnan ko nga, ano ba yung mga na i-share niya sa inyo? Yan, baka meron din ako matutunan. Baka mamaya mga influencers lang niya patungkol sa pagluluto, sa mga gawaing bahay. Bakit hindi, di ba? Eh, agad-agad eh, no? Parang negative ang dating ng mga influencers na to. Now, kung meron tayong makitang influencers na negative ang dating, yon papasok na ulit yung mentoring natin doon. Okay? So again, ano, parang yung mga binanggit ko lang din kanina. Enter into their world. Okay? Listen to them with empathy, with understanding. Then, saka natin sila yayain naman sa mundo natin by saying na, anak, medyo iwasan mo itong influencer na to, ha? Kasi nababasa ko ganito. Pero papasok muna tayo. Anak, sino-sino ba yan? Baka meron din ako mapulot. Meron ako makuha. Yan. So again, ano, yun lang po ang masasabi ko dito sa nanay natin from Cavite, na let's mentor and let's model, let's enter into their world, listen with understanding, and then saka natin sila ibdalhin sa ating mundo naman na meron pong pag-mentor at pag-model.
1: Tandaan
0: po natin, ano, mami, gusto na po mag-ulit na whether we like it or not, no, lahat ng na-access nila, sa totoo lang, hindi natin yan lahat makokontrol eh. Hindi natin sila laging mababantayan or hindi natin sila pwedeng bantayan sa lahat ng ginagawa nila. Pero yung pwede natin maibigay sa kanila na guidelines is, at turuan natin sila na number one, sa bahay manggagaling yung values, sa Biblia manggagaling yung values, at sa atin nakikita yung values na yon. Okay? Kasi yun yung magiging pamantayan nila paglabas or sa pag-access nila sa mundo na ginagalawan natin. Like, we cannot save them, di ba? We cannot control their minds, pero we can train them para maging selective, para maging discerning. So, sabi ko nga sa kaibigan ko nung nakaraan nung pinag-uusap, kasi may mga anak na kami, pinag-usapan namin, sabi, paglaki nila, paano sila ililigtas sa mundong mapanganib, no? Syempre, hindi natin 24/7 mababantayan yung mga bata. Pero ang pwede nang namin, mapagkasundo namin, pwede namin magawa ay maituro sa kanila, no? Yung katuruan ng Biblia, yung mamahal natin sa kanila, diba? Isa yun sa dapat eh. Kasi dapat sa atin, at least sa atin nang gagaling yung pagmamahal para hindi sila namumulot ng pagmamahal galing sa labas, diba? So yun po. That's how we guide, that's how we guard them.
1: Yeah, right.
0: We give them the truth, we give them the word of God, and we love them, diba?
1: Okay, napakaganda na sinabi mo na Pastor Josh na itong mga batang to, kailangan talaga na ano, no, hindi sila namumulot ng atensyon, ng pag-ibig, no, ng affection, no, and even appreciation sa labas, dahil pagkulang yan sa loob ng bahay, no, hahanapin talaga nila yan sa labas. But when it is really given, ano, at generously given sa loob ng bahay, kahit na nandyan yan nasa cellphone, ano, babalik pa rin yan sa'yo, no? Kasi yung talagang need niya is nasusupply natin, no, sa loob ng bahay. Napakaganda na, ano? Yeah.
2: Gusto ko lang din idagdag, Ate May,
1: opo,
2: no?
1: Opo.
2: One time kasi nabigyan ako ng opportunity na magturo sa mga kabataan. Pero ang ginawa ko, kasi parents ang may gusto, pero ang ginawa ko sa mga kabataan, tinanong ko sila, what provokes you to anger?
1: Ayun.
2: So doon kami nagkaroon ng discussion, pero yung naging output ko doon, hindi ko naman sinabi mga pangalan ng mga bata kung ano yung mga reasons nila bakit sila, pero yung output doon ay ibinigay ko naman as a lecture sa mga magulang. Okay? So, ano yung mga
1: Nag-survey kayo, no?
2: Survey yun. Oh. Halimbawa, katulad ng mishandling in front of people, yung inconsistencies ng mga magulang, yung cruel physical punishment, favoritism, madami, no? Failure to allow for childishness, yung withdrawing love, unfulfilled expectation. Lahat ng ito, kaya nga yung sinasabi ko kanina, intrusion kasama yon, no time, yung pushing na mag-achieve yung mga bata. So lahat ng ito, pero ang pinaka maraming puntos ng kanilang ng anger nila, alam niyo kung ano na-discover ko? Nobody daw is listening to them.
1: Ayun. Naku, napaka-importante.
2: Lahat
1: talaga
2: ng mga to, ng mga reasons, parang maliliit lang ang points, pero halos lahat sila, iisa ang halos sa sinasabi, hindi po nila kami pinakikinggan. At that provokes them to anger. Rather than, so again, ano, rather than intrusion, pagkuha ng mga gadget na to, pakinggan muna natin sila. Kaya nga doon sa passage na yun, do not provoke your children to anger, yun yung negative side, no? Provocation. Pero may positive side, raise them up in the discipline and instruction of the Lord. So nandun yung ating pagdidisiplina, correction, at nandun din yung ating instruction, yung ating pagka-counsel, kung ano ang mga dapat nilang pakinggan lang. Ito ang mga influencers na maganda. Ito naman yung tingin ko, medyo pag-usapan natin. Yun. Okay? Kaya kay nanay, gusto ko lang po sana nga iwasan po natin yung mga ganong klaseng provocation para hindi na po matutong maglayas ulit yung ating anak.
1: Okay. Marami tayong mga inputs, no, dun sa question na yan. And I hope na nakatulong tayo, no, dun sa letter sender na yan. At of course, sa lahat ng nakaka-relate, no, dun sa question na yan ng ating letter sender. Sige. So salamat po doon, ano, Pastor Vic and Pastor Josh. Ito po yung ating panglimang question. Sabi po dito, ako po si Tatay Ben, 67 years old. Hindi ko alam kung totoong pangalan niya yan. Retired government employee. Ako na po ang nagpapalaki sa apo kong 16 years old. Since nagkaroon ng sariling pamilya ang mga parents niya. Okay. So lumaki sa kanya yung apo, no? Kasi yung mga parents may kanya-kanyang family na. Nahihirapan po akong intindihin siya. In general, mabait naman po. Dangan lang, napakatahimik at lagi lang nasa kwarto. Niayaw pong sumama sa mga family gatherings. Bugnutin, di ko rin maayang mamasyal. Okay, so nag-e-effort si Lolo para mag-spend time. Nung kabataan namin, bawal sumagot sa nakatatanda. Pilit ko po siyang iniintindi. Paano po babalansehin ang respeto at emotional understanding? Ayun. Okay, sige po. Pastor Vic.
2: Natutuwa ako kay Tatay Ben, ha? Kasi malawak na ang kanyang pangunawa dahil doon sa
1: po,
2: sinasabi niya na paano ko babalansehin, okay? Ang
1: may
2: respeto
1: ano
2: at saka
1: na,
2: may ano siya, no? Meron na siyang open mind pagdating dito sa emotional understanding. Okay? Pero sana lalo pang maintindihan ni Kuya Ben, ay ni Tatay Ben, ano? Nahirapan kasi sabi niya, nahirapan po akong intindihin siya. Yung po kasing background ng anak na yung kanya mga parents naghiwalay.
1: Oh, yeah.
2: Maano po yun eh. Masakit po yun. Malalim po yun sa bata. Okay?
1: Definitely.
2: Magamat, siyempre, kayo ang siyang nakalakihan niya. Pero iba pa rin pagka magulang kasi. Lalo na kung alam niya buhay ang mga magulang pero nagkahiwalay. Kaya talagang ano, no? Sabi nga niya, mabait naman yung bata eh. Kaya lang napakatahimik. So yung kanyang pagiging tahimik, laging nasa kwarto, symptoms yun na meron siya, that he is hurting. At
1: Right.
2: probably wala siyang, hindi niya alam kung kanino niya pwedeng sabihin kung ano man yung na ano na yan, ano, yung nararamdaman niya yung pain. At kung halimbawa magsabi man yan sa inyo, Tatay Ben, halimbawa lang na encourage mo siya na magsabi, magkwento. Huwag po nating sosoplahin ha. Huwag nating babarahin. Hayaan mo na yung mga magulang mo. Eh, may kanya-kanyang pamilya na yun eh. Let go! Wala pong ganunan. Kailangan nandun yung empathy natin sa bata. Ang hirap po nung pinagdaanan ng bata, bagamat lumaki sa inyo, pero siya ay lumaking walang magulang. Baka doon sa mga kaibigan niya nung araw, kinakantsawan siya eh. Kaya ang nangyayari na lang, tatahimik siya. Ayaw niya sumama sa mga gatherings dahil nga baka mapag-usapan yung kanyang magulang, ay ganito, ganyan. Medyo
1: Okay.
2: talagang mabigat po. Kaya maganda po yung sinasabi niyo, Tatay Ben, na pinipilit niyo siyang intindihin. Okay? Okay? Na old, pilit, di ba? Sabi niya, pinipilit ko siyang intindihin eh, no? Tama po yun. Nandun po muna tayo. Okay? At bagamat mahirap, pero yon, medyo papasok muli tayo sa kanyang mundo. Malungkot ang kanyang mundo. Samahan po natin siya sa kanyang kalungkutan. At pagkatapos, unti-unti na nating dalhin naman sa ating mundo. Yan ang lagi kong sinasabi dahil sa magkaiba nga yung generation, magkaiba yung mundo. At paano natin aabutin ang isa't isa? Paano tayo magkakaroon ng link doon? Okay? Yan ay by teaching them and learning also from them. Kaya nga, hindi lang tayo, dahil mas matanda tayo, Tatay Ben, tayo lang magtuturo sa kanila, dapat matuto din tayo mula sa kanila na sila'y nasaktan at maintindihan din natin na hindi ganun kadali kapag tayo ang nasaktan. Baka kung tayo man ang nasaktan, baka tayo din ay nananatiling tahimik. Nasa kwarto lang. So again, intindihin natin siya. At pagkatapos, saka natin balansihin, yan, sabi nyo nga, no? Na yung emotions niya, yun ang pagka na intindihan natin yun, na napunta na tayo sa mundo niya, doon na natin siya mai-encourage na magbigay naman ng respeto at maintindihan yung ating mundong ginagalawan. So again, Tatay Ben, okay? Balik, punta muna tayo sa kanyang mundo. Intindihin natin siya. Tapos magkaroon tayo ng empathy. Unawain natin ang kalagayan niya. At saka tayo makakakuha ng respect at understanding mula sa bata.
1: Okay. Yeah. Maraming salamat din, no, Pastor Vic. At I agree din sa sinabi niyo na ito pong pananahimik, pagiging bugnutin, ano, at ayaw makipag, parang hindi, ano, no, masyadong nakikipag-usap. Could be symptoms ng kanyang ano wounds, no, yung kanyang pain sa kanyang ano situation sa family. And siguro dahil ayaw ng mga gatherings, no, tama po kayo sabi niyo, no, na baka ayaw niya mapag-usapan siya, no, or baka pag-usapan yung kanyang parents at hindi siya prepared sa ganyan at ayaw niyang pumunta doon. Yeah, it doesn't mean na ang bata ay a bad person or ano, no, you know, hindi talaga gustong makipag-usap, but may mga iniiwasan po siya dahil siya po ay wounded. Ayan, maganda pong maunawaan natin yon. Thank you for that, no, Pastor Vic. How about you, Pastor Josh? Ano pang gusto nating idagdag dyan?
0: Actually, nakaka-relate po ako sa sitwasyon ng bata dahil bukod sa ano, hiwalay din po yung parents ko nung ako po years old, lumaki ako sa lola ko. And lola ko siya, tawag ko sa kanya nanay. Siguro ganun din si Tatay Ben, kaya tawag niya Tatay Ben, di ba?
1: Oo nga.
0: Kahit Lolo Ben siya.
1: Ano? Oo nga.
0: So, kasi he's trying to feel yung father figure, no, na kailangan.
1: Aha. Right.
0: Di ba? And mahirap po na lumalaki ka na hindi buo yung disposition mo at yung perspective mo, hindi buo yung pagkatao mo. Naghahanap ka ng kalinga ng iyong totoong magulang. Mahirap po 'yun eh. Talagang hindi ano, talagang dumarating minsan sa pagkakataon na nagiging disassociative tayo sa society, no? Introvert tayo, lumiliit, nagkakaroon tayo ng insecurities, masyado tayo emotionally na overwhelm sa mga nangyayari, parang hindi, minsan may ano, may talagang puwang, nararamdaman ko po yan nung ako po'y lumalaki. And Nahinanap ko, kaya po mahilig akong tumawag ng sa mommy, di ba? Daddy, kasi wala po akong nanay, no? Hindi po ako lumaki at the age of 5 na may kasama
1: Very
0: po.
1: early pala, no?
0: Yes po. Kaya nandun yung gap, nandun yung puwang sa puso ko talaga na humanap ng kalinga ng totoong mga magulang. Lumaki po ako sa lola. Siguro,
1: Okay.
0: bilang lolo, si Tatay Ben, si Lolo Ben, dalawa po yung papel niya eh. Yung maging authority figure tsaka emotional caregiver ng apo niya. At yung isang 16 years old, no, binubuo, nag-explore yan, nag-iisip yan, nagtatanong yan. Minsan, binubuo niya yung confidence niya sa sarili niya. Pero dahil maraming naging puwang, maraming siguro hindi pa malinaw sa kanya at that age kung bakit hindi kumpleto yung pamilya niya, bakit ganda
1: May
0: yung
1: mga
0: edukasyon
1: questions
0: niya.
1: pa siya, no? At
0: Marami
1: mga,
0: pa siyang questions na hindi pa
1: hindi pa
0: nasasagot. Kaya
1: nasasagot, right?
0: hindi pa buo yung disposition niya, hindi pa buo yung kanyang, hindi pa nag-heal talaga, malalim pa yung sugat. Nakaka-apekto po talaga yon sa maraming aspeto ng paglago ng inyo pong apo, Tatay Ben. No, and siguro para mas maunawaan po natin sila, diba, imbis na sabihin natin, ano ba yan? Lagi ka na nagkukulong sa kwarto. Subukan po natin na, alam mo, apo, lagi ko napapansin, madalas ka mag-isa. Kumusta ka ba? Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba iniisip mo? Diba? Pasukin natin, tama po yung binanggit pa Sir Vic, pasukin natin yung mundo niya, bumutay ng paraan para maunawaan natin yung pinagdadaanan niya. Huwag po natin siyang husgahan agad, at lagi natin siyang alalahanin, lagi natin tingnan na ito, yung batang ito, kaya ganito yung pinagdadaanan niya, kaya ganito yung yung pamamaraan niya.
1: Right.
0: Yun yung cope niya, that's his mechanism, di ba? Para mabuhay, para mag-survive. And kaya nga, Tatay Ben, marami salamat kasi nandyan ka. No? At nawa mo ang inyong apo. Panalangin natin siya sa Panginoon. Diba? At lagi natin pong tatandaan na tayo yung nagiging kasi si Lola, yung nanay ko, siya talaga yung nag-feel nun yung nanay, inako niya na yun eh. Sa akin, sa lahat ng maraming bagay.
1: Naka-resonate kang bigla.
0: Yes po. Opo, kaya nanahimik na lang ako yun. Nag-relapse,
1: Parang feeling mo ikaw yung sender.
0: Oo nga, nag-relapse.
1: Yeah,
0: Pero
1: okay.
0: Gusto ko sabihin naman sa apo na mahal si Lolo. Mahalin mo si Lolo kasi maaaring hindi siya laging nandyan sa tabi mo.
1: Tama.
0: Pero habang nandyan si Lolo sa tabi mo, give him chance to know you. Give him chance to love you. Give him chance to be there. Just to be there hanggang nandyan siya.
1: No. After all, 67 years old na si Lolo. No?
0: Yes po.
1: Yeah, very important. Yeah. At, well, parang kanina ko pa naririnig sa atin yung pasukin yung mundo, no?
2: Yeah.
1: Ng isa. No? And I could just imagine how difficult it is, no? Na pasukin ang mundo ng isang kasama mo sa bahay o kaibigan or whoever, no? Dahil hindi ka makakapasok sa mundo nila kung ipipilit mo yung mundo mo. Hindi pwedeng magsiksikan yung dalawang mundo. So it has to be one at a time, no? Kung gusto mo siyang maunawaan, talagang papasukin mo yung mundo niya, saan siya nanggagaling, bakit masyado siyang engaged dyan, anong meron dyan, di ba? Na iiwan mo muna yung sayo, no? Otherwise, hindi talaga possible, no? At napakaganda noon when it comes to really getting things done, na maayos yung mga gap, no? Magkasundo, no? If you should really want that to happen, talagang enter the world of the other person. At bago mo na siya i-correct, bago ka na mag-request ng para sa iyo, no? Titingnan mo muna yung sa kanya. Yeah. All right, sige. Napakaganda po ng mga questions at talagang I'm sure napakadami po talagang naka-relate dun sa mga questions na 'yon, ano? At ito ay nangyayari sa bawat tahanan, no? At hindi lang sa bahay, mga relationships. even outside sa magkakaibigan, no, sa trabaho, sa church. Yan ay mga nangyayari talaga. And I could just imagine, no, naalala ko yung mga issues sa church, no, na minsan hindi po magkasundo yung mga adults tsaka mga young people sa church because of these things, no. Oh, yan. Kaya maganda po talaga that ano, sana po yung maraming nakinig, no, at ma-share ninyo itong ating episode this evening. So I would like to appreciate talaga, no, yung atin pong mga bisita, si Pastor Vic Biton at si Pastor Joshua Garcia, sa kanila pong ano, no, very inspiring insights at mga inputs nila sa atin pong mga questions ngayong gabi, no. Sige po, may I request po kung short lang po, no, na final word ninyo para sa atin po mga listeners and viewers. Pastor Vic?
2: Hey, una sa lahat, dapat ma-realize natin na sa generations, may iba-iba talaga nagiging culture.

0: Pasukin natin, intindihin natin dahil makikinig tayo sa kanila. Saka natin maiintindihan ang mundo nila pag napakinggan natin. And, okay, so doon po papasok ngayon yung na entering their world. Yun ang lagi ko, yun kasi natutunan ko din eh.
1: Oh,
0: Sa
1: actually,
0: AGXT.
1: natutunan ko
0: Di
1: rin
0: ba?
1: yan.
0: Di ba, Tini?
1: Yes.
0: Okay, so embrace our differences by understanding them, then enter their world by listening to them, and finally, siguro, empower them through
1: Oh.
0: mentoring and modeling na nabanggit kanina ni Pastor Josh. Okay?
1: Yeah.
0: So, parang 3 E's tuloy na buo ko ngayon. Tatlong E. Embrace our differences by understanding them. Enter the world by listening to them.
1: And empower.
0: And empower them
1: Empower.
0: by mentoring
1: Parang
0: and
1: pang-preaching na yun,
0: modeling.
1: ano? Three
0: Pang-preaching na.
1: points.
0: Notes na nga po ako, Pastor Ren. Notes ko na.
1: May
0: To God be
1: pang-preach
0: the
1: na tayo sa
0: glory.
1: Sunday.
0: Sige po. Ayun lang po
1: Yeah.
0: sa akin. To God
1: Okay.
0: be the
1: Thank
0: glory.
1: you. Yes. Thank you po, Pastor Vic. Yeah. Tatlong E. Tandaan niyo yan. All right, Pastor Josh. Ikaw, anong final words mo para sa ating listeners and viewers?
2: Gusto ko po sabihin, unang-una, galing po tayo sa magkaibang mundo pero tayo po ay isang pamilya. Hindi yan para pag-awayin yung henerasyon nila versus henerasyon natin. Para sa mga kabataan na kagaya ko at hindi kagaya ng iba, so, sabihin no, na let us gain from the wisdom of our parents. Let us gain from their experiences. Let us gain from what they can share. Hanggang nandito sila, let us learn from it while we are exploring our own. Diba? Let us learn. Hindi natin kailangan ulitin yung naging kahinaan o kamalian nila. Let us learn from it. Okay? Huwag natin sabihin na, buhay ko to. Gusto ko naman maranasan to. Let us learn from it. Okay? So sa mga lolo't lola, sa mga nanay, sa mga tatay na nandyan, no? Maraming salamat po sa paggabay sa mga bagong henerasyon. No? Bagaman di atin pwedeng ipilit yung henerasyon natin o henerasyon ninyo
1: Pinipilit talaga.
2: O sa ating mga anak, 'di ba? Pero pwede nating ihatid o maging tulay tayo para sa isang mas matalinong henerasyon, 'di ba? Para mapakinabangan yung mga karunungan na ating natutunan o inyo pong mga natutunan nung inyo pong kapanahunan, 'di ba? Ang pinakamahalaga dito sa atin po bilang mga pinagaharian ni Kristo, laging meron pong puwang para matuto tayo sa bawat isa. Let us love one another. Let us learn from one another. Yan po.
1: Okay. Yan. So, maraming salamat, Pastor Josh, no? At sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi, no? Mga magulang, lolo't lola, guardians, mga teenagers, no? Yung mga anak, young adults. Siguro napapansin natin minsan parang magkaibang planeta yung mga bawat generation, ano? May mga magulang na nagsasabing nung panahon namin, matiisin kami. At may mga kabataan naman nagsasabi, bakit parang hindi ninyo kami naiintindihan? Pero po sa likod ng mga banggaan ng opinion, madalas pareho lang naman yung hinahanap ng pagmamahal, acceptance, at pakiramdam no, na may nakakaunawa. Yan, paulit-ulit nating nasabi kanina yan. Minsan nasasaktan yung magulang dahil pakiramdam nila hindi na sila nire-respeto at minsan naman nasasaktan ng anak dahil pakiramdam nila hindi sila pinapakinggan. So yung generation gap ay hindi po simpleng age difference lang. Ito po ay agwat ng experiences, paraan ng pagpapalaki, sugat ng nakaraan. Yan, no? Nandyan po talaga yan. Yung mga pressures ng present generation at iba't ibang paraan ng pag-handle ng emotions. Yon. Pero posible pa rin pong magtagpo no? Kapag ang magulang ay handang makinig, hindi lang para sumagot, kundi para umunawa. No? Napaka-importante niya na tayo po ay nakikinig, hindi po para maghanda ng rebuttal, no? Kundi para maunawaan natin sila. At kapag yung anak naman po ay handang magsalita, hindi lang para magrebelde, kundi para magpaliwanag, unti-unti pong gumagaan yung relasyon. So sa tahanan, hindi po kailangan laging may panalo sa argumento. Minsan ang tunay na tagumpay po ay kapag may isang taong nagpasyang makinig muna. Yan. So tayo po, ano, gusto natin sabihin ito lalo na sa mga magulang, hindi kailangan maging perfect parent para maging mabuting magulang. At yung mga kabataan naman po, hindi rin kailangan perfect ang parents ninyo para igalang sila. No? Pareho tayong may mga limitations, pagkukulang, pareho tayong

0: may pagod, pareho din tayong may mga may hindi maintindihan minsan. Kaya sana po sa halip na puro pagtatanggol sa sarili, no? Piliin nating magtanong. Ano kaya ang pinagdadaanan niya? Ayan. Dahil ang pamilya ay hindi po ito binubuo ng magkaparehong tao. Binubuo po ito ng magkakaibang taong natututong magmahal, umiintindi, magpatawad, lumago na magkakasama. At kapag si God po ang nasa gitna ng tahanan, kahit may generation gap, may tulay para po mabuo yung family. Ayan, sige. So, request po natin si Pastor Vic to close us in prayer.
1: Sige po, tayo po'y dumulog sa ating Diyos. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa ay naihatid sa mga viewers at saka listeners ng programang ito ang mga biblical principles na kung saan ay makatutulong upang yung mga problema o suliranin ng bawat pamilya ay magkaroon somehow ng resolution. Ngunit na dalangin po namin, Panginoon, na higit sa lahat ay matanggap po namin ang iyong wisdom kung paano po namin i-handle ang mga problems na na-encounter ng bawat pamilya. At dalangin po namin, Panginoon, na bagamat mayroon kami mga tips na narinig kung paano gagawin ito, still, we would completely depend on your Holy Spirit to give us the wisdom and knowledge on how to handle our problems. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin na mayroon kaming Diyos na gumagabay sa amin at ikaw po ang laging nag-iingat sa amin, nagpapatnubay, na wala ka pong intensyon kundi mapabuti ang aming mga pamilya. At alam po namin na bawat members ng family ay bibigyan mo ng understanding, heart, respectful attitude at listening ears to the point na may kasamang empathy. Salamat po o Diyos, nawa makita po namin sa Christian families na ginagalingan namin, na sa kabila po ng mga differences namin, sa mga generation gaps namin, ay mayroon pa rin pong link sa aming dalawang mundo. At ikaw po yon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang namamagitan sa amin upang pareho naming maabot ang iba't ibang mundo na amin pong ginagalawan. Through you, Lord, we could really understand each other. Through you, Lord, we could always open our ears to listen to one another. And through you, Lord, we could always teach and learn from different generations and also mentor and model the attitudes, the traits, the values that you want us to have. Salamat po, O Diyos, sa programang ito. Ipatuloy mo, i-bless ito, Panginoon, ang heart niya. At maging si Pastora May, i-bless mo po siya sa kanya pong paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng programang ito. At nawa, Panginoon, marami pang mga kapatiran at maging mga di mananampalataya na makasumpong ng resolution sa kanilang mga problema sa pamagitan po ng programang ito.
0: Amen.
1: At ikaw po ang matanghal sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos. Ipagpalain mo po rin si Pastor Joshua sa kanyang ministry.
0: Yes,
1: at ikaw po ang magbigay ng lahat ng mga pangailangan niya. Tugunin mo po ito para mabigyan lagi ikaw ng kaluwalhatian sa kanyang buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, O Diyos, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Vic. So, shoutout po muna tayo sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production at ang ating laging maasahang RTV team, yung mga masisigasig nating mga broadcast engineers at lahat ng mga very dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter site. So, God bless you all po, no? At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Dito nga po kami sa Ortigas Center, Pasig City. Kami po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po, no? Sa atin po mga bisita, no? Mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay ng payo ngayong gabi, sila Pastor Vic Bitoon, yay! At si Pastor Joshua Garcia, yan, maraming salamat. At sa inyo pong lahat, Maraming marami sa inyong pag marami salamat sa inyong pagsama dito sa Heartline. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Salamat sa iyong walang sawang pakikinig at pagsuporta dito po sa ating programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Salamat po. At pala po kayong sawang nag-encourage, nananalangin at sumusuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC Philippines. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Mark chapter 6 verses 1 to 6. Mark chapter 6 verses 1 to 6.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Salarama Dizon. At sa mga oras na tayo nalulumbay, nabibigatan, remember that we have a Savior who has been through it all and is inviting us to come to Him, to run to Him, because His love for you is perfect, fierce, and unconditional. Hanggang sa muli po, kaagapay, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: History is always being made, of course, but this week is notable. Today is the first full day of trading for SpaceX after its market debut Friday, officially the largest initial public offering or IPO in history.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay sama-sama minsan pa dito sa Hardin ng Panalangin, kung saan tayo po ay magpupuri sa Diyos, magpapasalamat sa Kanyang kabutihan at patuloy po nating idudulog sa Kanya ang atin pong mga kahilingan, mga pangangailangan. Kaya mga magulang at mga kapatid, sabay-sabay na po tayo sa ating Hardin ng Panalangin to celebrate, to worship the Lord, and at the same time to let Him know our needs dito po sa ating Hardin ng Panalangin, kung saan ang 702 DCAS ay naghahatid ng Hardin ng Panalangin. Ito po ang ating agapay ng sambayanan at agapay din naman ng simbahan. Ganun din ang GCTV at syempre ang FEBC Radio TV. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric Simaliwat, dito sa Sydney, Australia. Tayo po ay sama-samang manalangin ngayon sa mga sandaling ito at nais po nating ihatid sa Panginoon ang ating papuri at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin.

Pinupuri po namin kayo at sinasamba dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sapagkat kami ay narito muli sa inyong presensya. Inilalapit po namin ang aming mga sarili sa inyo at amin pong sinasamba, niluluwalhati, pinupuri ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po ay karapat dapat na sambahin, purihin at pasalamatan, luwalhatiin dahil sa inyong mga dakilang gawa. Kami po'y lumalapit ng may pagpapasalamat, Panginoon, para po sa mga answered prayers dito po sa Hardin ng Panalangin. Kami po ay nakikigala kay Elvie Donato, Panginoong Diyos, sapagkat kayo po, Panginoon, ang sumagot sa kanyang panalangin, CPA na ang kanyang anak na si Seth. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat sinagot ninyo ang panalangin ni Neris Morales de Juan, Panginoong Diyos, at siya po ay humihiling ng work at makakapag-start na muli ng work sa buwan na ito. Marami pong salamat, Panginoon, nakalabas na sa ICU si Andrew at ipinanalangin po namin at inyong tinugon. Marami pong salamat, Panginoon, nakapasa na rin po sa board exams ang iba't iba pang mga ipinag-pray namin dito sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat, Panginoon, nakatapos na po sa pag-aaral at nagpupuri sa inyo si Venus Aguinaldo, Panginoon, para po sa matagumpay at patient na pagtataguyod siya po ay nakapagtiyaga upang ang kanyang anak ay mapagtapos. At alam ko po, Panginoon, marami pa po sa mga sandaling ito ang kasama naming nagpe-pray, nagpapasalamat, nagpupuri ng dahil sa mga answered prayers dito sa Hardin ng Panalangin. Kaya sa mga sandaling ito, kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, sa mga pinagaling, sa mga sakit at karamdaman. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa mga financial provisions, sa inyong protection, sa traveling mercy, sa wisdom, sa guidance, at sa mga himala na inyong ginawa. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Sambahin po kayo. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil tinutugon ninyo ang mga prayers dito sa Hardin ng Panalangin. Ang inyo pong mga kalooban nawa ay aming patuloy na mapakinggan sa pamamagitan ng inyong salita at gabayan po ninyo kami at amin naman pong ipapahatid din sa inyo, ipapahayag ang laman ng aming kalooban sa amin pong susunod na prayer time dito po sa Hardin ng Panalangin. Salamat, salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.

purihin ng Diyos sa atin pong panahon ng fellowship. Alam po ninyo, nakakapagpalakas ng loob sa isa't isa na nakikita po natin, nararamdaman natin, alam natin na tayo po'y magkakasama sa hardin ng panalangin. Nasa Pilipinas ka man o nasa labas ng Pilipinas, anumang oras, pinagsasama-sama tayo ng ating technology, ng PM Radio o kaya naman ay ng internet, para tayo ay makapag-fellowship dito sa hardin ng panalangin. At sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. May mga himala na nagaganap. Kaya nga po doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube o kaya naman po ay nasa Facebook ngayon, i-declare natin ang pasasalamat natin sa Panginoon. I-type nyo po sa comment section para naman may mga pasasalamat sa Diyos na nalalagay sa Facebook at sa YouTube. I-type po ninyo dyan, salamat sa Diyos sa mga answered prayers. Sige po, i-type po ninyo dyan at atin pong i-declare sa Panginoon, salamat sa Diyos sa mga tugon sa panalangin. Amen. Amen. At sa mga nakikinig sa radyo, para pong nai-imagine ko kayo ngayon na sinasabi nyo rin, sabay-sabay tayo, salamat sa Lord sa katugunan sa mga panalangin. Amen. Ang atin pong topic ngayon ay pinamagatan ng DCAS na tinawag kahit na mahina. Tinawag kahit na mahina. At napakaganda po na ating balikan yung pagkatawag sa mga disipulo na naging apostoles. Kaya babasahin po natin itong Matthew chapter 10 simula sa verse 1. Matthew chapter 10 simula sa verse 1, ang Bible Pinoy version. Ito po ang sinasabi. Tinipon ni Jesus ang 12 disciples at binigyan niya sila ng authority na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostles. Una, si Simon na tinatawag ding Peter at yung kapatid niya na si Andrew, sina James at John na mga anak ni Zebedee, sina Philip at Bartholomew, si Thomas at si Matthew na tax collector, si James na anak ni Alphaeus at si Thaddeus, si Simon na makabayan at si Judas Iscariot na nagtraidor kay Jesus. Yan po ang Matthew chapter 10 verses 1 to 4. Salamat sa Diyos sa mga bahaging ito ng banal na kasulatan. Tinawag kahit na mahina. Sa Old Testament, marami pong mga tinawag kahit na mahina. Ano? Isa na dyan, halimbawa, ay matatandaan natin sa Book of Judges, si Gideon. Ang sabi ni Gideon, ako po'y mahina, paano ko pangungunahan ang inyong mga piniling tao at kami po ay ipagtatanggol namin ng bansang Israel. Ano? At sa New Testament naman, symbolic ng 12 tribes of Israel ay meron pong 12 apostles. Ngayon, yan pong 12 apostles na yan ay hindi naman instantly ay naging apostol o isinugo. Sila po muna ay tinawag na disciples. Ha? Disciples muna. Kasi po, mas maraming disciples, pero mula sa 12 disciples, pumili si Lord ng kanyang isinugo para magkaroon ng added authority. At nabanggit po dyan ang mga authority na yan na ibinigay ng Panginoong Jesus. Pero bakit po ugmang-ugma yung pamagat na tinawag kahit na mahina? Sapagkat yung mga tinawag ng Panginoong Jesus para kanyang maging apostoles mula sa mga disipulo na sumusunod sa kanya ay mga pangkaraniwang mamamayan. Hindi po natin sinasabi na walang pagkakataon na maglingkod at isugo ng Diyos yung mga may matataas na antas sa lipunan o mga mayayaman o mga makapangyarihan. Pero kapansin-pansin na pinili ng Panginoong Jesus na i-empower, isugo, pagkatiwalaan yung mga pangkaraniwang tao na kagaya natin. Mangingisda ang ilan sa kanila, nangunguna na si Pedro. Yun pong isa sa kanila ay tax collector, isa sa mga maituturing na ayaw o kaya ay tinatanggihan ng mga ka-religion niya, mga kasamahan niya sa sinagoga, discriminated, ika nga, ano, itinatakwil kasi compromising daw
Napaka-judge ng kalagayan ni Mateo, pero hindi siya ginudge ng Panginoong Jesus. Pinili pa siya para maging apostol. At naandyan din yung mga patriotic, yung mga mahilig mag-aklas, ha? Kagaya ni Simon na Makabayan, at isa pa dyan ay si Judas Iscariot. Mga zealots po sila, ano? Ang kanila namang pagiging Hudyo ay naandoon sa matatawag po natin sa panahon ngayong masyadong radikal, at may pagka-militant po sila. Sila yung palagi nagsasabing, oh, ino, itatatag naman natin ang kaharian ng Israel. So, ang sinasabi ko po dito, mga magulang at mga kapatid, kung atin pong titingnan, ano, ito pong naging mix, ha, pagkakahalo-halo ng mga disipulo at naging apostol na pinagkatiwalaan ng Panginoong Jesus. Sila po ay pangkaraniwang mga tao, maituturing na mahihina kumpara dun sa mga malalakas, maituturing sila na outcast kumpara dun sa mga paborito sa loob ng sinagoga, o sa panahon natin ngayon, paborito sa loob ng mga simbahan, na laging sila yung nakikita mong naandyan na nagsaserve, ano? At pinag-serve ng Panginoong Jesus itong mga outcast na ito, mga pangkaraniwang tao na ito, at binigyan pa ng authority na magpagaling ng sakit, magpalayas ng demonyo. Tatalakayin po natin iyan hanggang sa susunod nating episode ng Hardin ng Panalangin, sa susunod nating pagkikita-kita. Pero ano po ang ating unang take away sa pagkatawag na ito ng Panginoong Jesus? Una, tandaan natin, ang pagiging disciple ay welcome sa lahat, open to everyone, ang pagiging alagad, disipulo, tagasunod ng Panginoong Jesus. Kasama na dyan yung pinakain ng Panginoon ng tinapay at isda. Kasama na dyan yung kanyang mga pinagaling. Kasama na dyan yung kanyang mga pinakituluyan. Ano? Open to all ang discipleship. Basta tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang discipleship ay habang buhay. Uulitin ko po yun. Ang discipleship ay habang buhay. Kung nakikinig ka pa, pakitype mo nga dyan sa ating comment section. Ang discipleship ay habang buhay. Ibig sabihin, ang pagkatuto sa Panginoong Diyos ay habang panahon. Walang senior citizen dito, walang bata, walang young adult, basta ito ay habang buhay. Basta ang pagsunod at pagkatuto sa Panginoon, habang buhay, walang graduation. Pero doon sa mga disciples, sa mga alagad, may mga pinipili ang Panginoong Jesus para bigyan ng extra responsibility. At ito naman po yung tinawag ng mga apostol. Makikita po natin, discipleship is open to everyone. Number two, diversity is also part of God's plan. Diversity is also part of God's plan. Hindi lamang discipleship ang open sa lahat, andyan din ang diversity. Pinili niya iba-iba. Siguro para magbalanse, makikita niyo naman na hindi laging smooth ang kanilang naging pagsasama-sama. Ang mga disipulo na yan, mga magulang at mga kapatid, ay nagtatalo-talo din. Kasi may iba-ibang personalidad. Parang sa loob din ng ating simbahan, parang sa atin ding community, ano? Kapag may mga nabigyan ng iba't ibang mga responsibility, syempre may iba-ibang dalang skills, may mga iba-iba silang dala na kasanayan, may iba-iba silang dala na mga karanasan sa buhay, at may iba-ibang backgrounds. Kaya hindi naman masama na minsan ay nag-uusap-usap, hindi naman masama na minsan ay mayroong mga disagreements, pero they agree to disagree. Ibig sabihin kasi, yung mga iba't ibang mga pananaw, perspective, ay pinagsasama-sama kapag nag-uusap-usap ng maayos at mapayapa, and at the end of the meeting, may pagkakasundo, may pagkakaisa. Kaya susi din dyan ang role ng leader, kagaya ng Panginoong Jesus. Siya ang dahilan kung bakit ang mga disipulo, kahit na very diverse, merong tax collector, may manging isda, merong makabayan, meron namang tahimik lang, kahit na sila ay iba-iba ang mga attitudes and behaviors, dahil sa leadership ng Panginoong Jesus, sila ay nagkaroon ng matagumpay na misyon. Ganun din ang pagpili ng Panginoon sa atin ngayon. At kung nagpapagamit ka sa Panginoon bilang isang leader, maganda na makita natin ang beauty in diversity.
Discipleship is a lifelong process. Diversity in service in the ministry is necessary. And lastly, tandaan natin, mahalaga na itinuturo dyan sa ating binasa yung dedication. Dedication. Hindi lamang discipleship, hindi lamang diversity. Personally, meron ka rin dapat na dedication sa iyong paglilingkod. Dedicated yung mga alagad. Kaya naman sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus at mababasa po natin sa mga susunod na talata na yung kanilang dedication ay kanilang ipinakita dahil sila nga ay humayo, nagpagaling ng mga may sakit. Meron nga lamang silang iba-ibang karanasan kasi later on malalaman natin na may mga masamang espiritu na hindi nila mapalayas mula sa isang taong inaalipin ng masamang espiritu. Ibig sabihin, they were at work. At sa panahon natin ngayon, kailangan din natin ang dedication. We need dedicated leaders and dedicated servants just like the apostles. At hindi po dedication dahil tayo ay maraming time. Kahit na wala kang time, bigyan mo ng time ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang dedicated dahil maraming pera. Kasi kahit na wala tayong pera, yung ating resources, ang mahalaga, kung ano meron tayo, yun ang ating ibinibigay. Hindi lamang dedicated dahil marami kang talent. Kung sa tingin mo wala kang talent, ipag-pray mo na magamit ka ng Panginoon para yung tingin mong kakaunting talent and palaguin ng Diyos, i-dedicate mo sa Kanya. So ang dedication ay para din sa lahat. Pero it is a matter of personal decision. So decide to be dedicated in the work of the ministry in serving the Lord. Sa iyong negosyo, maging disipulo ka at sugo ng Panginoong Jesus sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong pamayanan, sa iyong paglilingkod sa loob ng simbahan, sa iyong pagbo-volunteer sa community at sa iba't ibang ministry, lalo't higit sa iyong family, ikaw ang sugo ng Diyos dyan. Kaya sa kanyang kapangyarihan at biyaya, magagampanan mo ang ipinapagawa ng Diyos para maging channel of blessing ka sa iyong pamilya, sa iyong pamayanan, sa iyong simbahan, sa iyong negosyo, sa iyong nasasakupan, sa iyong lipunan, at sa iyong trabaho. Sa atin pong global barangay sa buong mundo, isinugo tayong mga Pilipino ng Panginoong Diyos sa isang global diaspora para ating ipahayag ang mabuting balita. With any opportunity given to us, let us use them to declare the good news. So makikita po natin, pinili kahit na mahina, at tayo po ay tinawag para maging disciple, tayo po ay mayroong diversity, and we also need to show dedication in our service to the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang tumawag sa amin para maging mga alagad ninyo at ang pagiging alagad ay habang buhay. Kaya tulungan po ninyo kami na palaging maging open, palaging natututo. Tulungan po ninyo kami na i-apply ang aming mga natutunan dati sa mga bagong nangyayari ngayon at maging bukas din ang aming isip sa mga bagong bagay na dapat na aming matutunan para maging relevant ang aming pong pamamahayag. Salamat sa diversity o pagkakaiba-iba namin. We agree to disagree and at the end, we peacefully move on to fulfill what you have mandated us to do. And Lord, tulungan niyo po kami. Minsan maraming temptation, nakakatamad, nakakadismaya, o kaya naman po kami natitisod. But help us to be dedicated in our service to you. At sa inyo pong panahon, ay patuloy ninyong palalaguin ang aming sama-samang ginagawa at magbibigay ng luwalhati sa inyong pangalan. I-bless po ninyo ang mga kaalagad na kasama namin sa mga sandaling ito and bless us with the grace to be dedicated. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tanggapin po natin ang sagot sa ating mga panalangin. Amen at amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpala namin Diyos, itinatas po namin sa inyo ang aming mga kababayan doon sa Mindanao na napinsala ng isang napakalakas na lindol. Pangunahan po ninyo ang mga local government units sa pangunguna ng mga mayor, ang aming national government, ang mga non-government organizations, mga churches, mga individuals, na nawa ay maparating ang inyong tulong sa aming mga kababayan sa pamamagitan po nila. Ipahintulot ninyo, banal namin Diyos, na makarating ng mabilis ang mga tulong sa aming mga kababayan. Hadlangan po ninyo ang mga magbabalak na magsamantala sa sitwasyong ito. Hadlangan po ninyo ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno na gagamitin ang sitwasyon upang magsamantala makagawa ng mga katiwalian. Hadlangan po ninyo ang mga kriminal na tulad ng mga human traffickers na magsasamantala sa sitwasyon. Hadlangan po ninyo ang mga negosyanteng magsasamantala sa sitwasyon sa pamagitan ng pagtitinda ng mga produktong sobrang pinataas ang presyo. O banal naming Diyos, amin din pong itinatas sa inyo ang gusot sa aming Senado. Nawa sa lalong madaling panahon ay makapaghalal na ng bagong Senate President upang magawa ng Senado ang kanyang tungkulin. Panginoon, itinatas din po namin sa inyo ang ginagawang paghahanda ng Senado para sa impeachment ng aming Vice President. Ipahintulot po ninyo na ang prosesong ito ay maging patas, lumabas ang katotohanan, at hindi maging exercise political na ang itinataas ay ang sinumang politiko o partido. Panal namin Diyos, amin din pong idinadalangin ang ginagawang mga pagdinig tungkol sa flood control anomalies. Nawa, by your grace, banal namin Diyos, ay mapanagot ang mga may pananagutan sa maanumalyang mga flood control projects. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaisa bilang mga Pilipino upang kami lubos na lumaya sa pagkamakasarili, sa regionalismo, sa apathy. Sa halip, kami po ay magkapit-kapit bisig bilang mga Pilipino sapagkat ito lamang po, banal naming Diyos, ang paraan upang kami magtagumpay sa napakabigat na mga isyung pambansa na aming kinakaharap. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag po ninyong aalisin sa aming mga puso ang pag-asa. Ito po ang aming dalangin, hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming pananalangin sa mga sandaling ito, dalangin din po namin na inyong lingapin at iparamdam, iparanas ang kalinga sa mga may sakit at sa mga may karamdaman, sa mga nanghihina. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang mga nasa ospital, ang mga nasa bahay. Dalangin namin ang kagalingan, kalakasan para sa kanila. Ang mga nag-aalaga, Panginoong Diyos, palakasin po ninyo at patatagin. Bigyan, Panginoong Diyos, ng patuloy na kagalakan ang mga mahal sa buhay, ang mga doktor, ang mga nurses, Panginoon, nasaan man ang may sakit, may karamdaman na ito, at ang mga kasama nila na nag-aalaga sa kanila, tanggapin ng bawat isa ang inyong kalakasan at ang inyong himala in the name of Jesus. Dalangin po namin ang patuloy na kagalingan para kay Mercedita Matienzo. Dalangin po namin ang patuloy na kagalingan, Panginoon, sa mga may sakit at may karamdaman, kagaya, Panginoon, ng mabuting kalusugan, lalo na para kay Champy Candy. Dalangin po namin ang recovery para kay Rene Alvarez na nakakonfine sa ospital. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magpagaling at mag-provide ng normalcy kay Ronald Young sa kaniyang kalagayan. Ganun din, Panginoon, dalangin namin ang complete healing para kay Philip Senyido at kalusugan at pag-iingat sa pamilya ni Marides Villa Senior. Ganun din, Panginoong Diyos, ang mga hindi namin nabanggit na nandito sa comment section na maraming mga prayer request for healing. We pray for healing in the name of Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang financial provision para sa lahat ng mga nangangailangan. Kayo po ang magbigay ng kasapatan at kayo po ang magbigay ng traveling mercy sa sino mang bumibiyahe sa linggong ito. Para sa mga senior citizens, i-bless nyo po at palakasin ang mga senior citizens. Ganun din ang mga nasa iba't ibang mga bansa at nasa Pilipinas, iligtas po ninyo, palakasin at gabayan. Bilang kami po'y mga magkakaalagad, tulungan po ninyo kami na patuloy na matuto sa inyo. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings, O Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon, Tagapagligtas. Amen at Amen. Mga kapatid, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, kaya magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Inihatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radyo TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin, Agapay ng Sambayanan, Agapay ng Simbahan sa ating Global Barangay. Tayo po'y sama-sama sa susunod na pagkakataon. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will run after you and me all the days of our lives. God bless us.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang gusto mo na lang umiwas sa lahat ng bagay? Ayaw nating magsalita dahil baka mapahiya tayo. Ayaw nating manindigan dahil baka tayo ay mawalan. Ayaw nating gumawa ng tama, baka tayo ang mapag-initan. Minsan, hindi kakulangan sa kaalaman ng problema natin. Alam naman natin kung ano ang tama. Ang tanong, may lakas ba tayong gawin ito kahit may kapalit? Maraming kabataan ngayon ang humaharap sa mahihirap na desisyon. Sa eskwela, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, at maging sa pananampalataya. At kadalasan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili nating takot. Magandang morning sa iyo, Kaagapay. I hope and pray na nasa maayos kang kalagayan. Kung hindi man, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. This moment, huminga at magpahinga ka muna saglit at hayaan mo ang presensya ng Lord ang iyong maranasan. Kung may prayer request ka, i-comment mo naman dyan sa ating streaming. At kung may mga gusto kang sabihin, pwede ka nang mag-PM. And don't forget na mag-like, follow, and subscribe sa mga social media channels po natin. And don't forget, pakishare po ng streaming ng unang salmo.

Sa ating pong devotion ngayong umaga, makikilala natin ang isang babae na pinili ang katapangan kaysa katahimikan. Isang babae na ginamit ng Diyos upang iligtas ang kaniyang bayan. Ang kanyang pangalan ay Esther. Baka may kakilala kang Esther, i-mention mo na sa ating streaming. And I encourage you, kaagapay, pakikuha mo nga ang iyong Bible at paki-open sa Book of Esther, chapter 4, verse 16. Sabi po dito, "Humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit nalabag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay." Para magkaroon tayo ng idea, si Esther po ay isang batang babae na naging reyna ng Persia. Ngunit dumating ang isang malaking krisis. May isang opisyal na nagngangalang Haman na nagplano na lipulin ang buong lahi ng mga Hudyo. Nang malaman ito ni Mordecai, siya yung tiyuhin ni Esther, nakiusap siya kay Esther na gamitin ang kanyang posisyon upang lumapit sa hari at mamagitan para sa kanyang bayan. Ngunit may problem. Ang sino mang lalapit sa hari nang hindi pinapatawag ay maaaring ipapatay. Hindi simpleng pag-uusap ang haharapin ni Esther. Buhay niya ang nakataya. Ngunit matapos manalangin at mag-ayuno, pinili niyang magtiwala sa Diyos at sinabi niya ang mga katagang ngayon ay nagiging inspirasyon sa maraming tao. "Kung ako man ay mamamatay ako." Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil mas malaki ang kanyang pagtitiwala sa Diyos kaysa sa kanyang takot. This morning, may 3 points po tayo na mapag-uusapan patungkol po sa ating devotion. Una, ang tapang po ay hindi kawalan ng takot. Madalas iniisip natin na ang matatapang ay hindi natatakot. Pero hindi yung totoo ha. This is the reality. Ang mga taong may tapang ay natatakot din. Ang kaibahan lang, hindi nila hinahayaang kontrolin sila ng takot. Siguradong natatakot si Esther. Siguradong maraming what if ang pumapasok sa kanyang isipan. Pero pinili niyang sundin ang tama kahit mahirap. Marahil may mga kabataang nakikinig ngayon na natatakot magsabi ng totoo. Natatakot tumanggi sa maling gawain. Natatakot manindigan para sa pananampalataya. Tandaan natin, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagsunod sa Diyos kahit may takot. Pangalawa, ang Diyos ay may dahilan kung bakit ka nasa kinalalagyan mo. Sinabi ni Mordecai kay Esther, 'di ba? Kung mababasa natin sa Esther chapter 4 verse 14. "At sino ang nakakaalam kung hindi kaya't dahil sa panahong tulad nito kaya ka naging reyna?" Napakalalim ng tanong na iyon. Paano kung ang lugar kung nasaan ka ngayon ay hindi aksidente? Paano kung inilagay ka ng Diyos sa iyong pamilya, paaralan, opisina o komunidad para sa pagpapala ng iyong nasasakupan? May mga pagkakataon na gusto nating umiwas sa responsibilidad. Pero baka naman kaya ka inilalagay ng Diyos sa sitwasyong iyon dahil may misyon siyang ipinagkakatiwala sa iyo. Hindi kailangan maging sikat para magamit ng Diyos. Kailangan lang maging handang sumunod. At ikatlo, ang tunay na katapangan ay nagsisimula sa

Nagkakaroon ka ng lakas na harapin ang mga bagay na dati ay kinatatakutan mo lang. Tara ka agapay, ilaan mo ang puso at isip mo, manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay nakakahinga, may mga pagpapala. Salamat Lord sa halimbawa po ni Queen Esther. Kapag kami ay natatakot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng katapangan na gawin ang tama kahit mahirap. Dalangin namin ang mga kabataang humaharap sa mahihirap na desisyon ngayon. Gabayan mo sila ng iyong karunungan. Palakasin ang kanilang pananampalataya at tulungan silang manindigan para sa katotohanan. Naway maging tapat kami sa iyong kalooban sa bawat pagkakataon at anumang sitwasyon. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

harap ngayon. May desisyon ka bang matagal nang ipinagpapaliban dahil sa takot? May pagkakataon ka bang alam mong dapat gawin ang tama pero pinipili mong manahimik? Ang kwento po ni Esther ay pagpapaalala sa atin na hindi aksidente ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Minsan, ang himala ay nagsisimula kapag pinili natin maging matapang. Hindi dahil sigurado tayo sa resulta, kundi dahil sigurado tayo sa Diyos na kasama natin. Kaagapay, ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas maraming tao na komportable. Ang kailangan ay mga taong handang manindigan para sa tama. Mga kabataan, hindi ibinebenta ang kanilang paninindigan para lamang matanggap ng iba. Mga mananampalataya na pinipiling sumunod sa Diyos kaysa sumabay sa agos. Tulad po ni Esther, maaaring hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Maaaring hindi mo alam ang mangyayari bukas. Ngunit kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi mo kailangan malaman ang lahat para sumunod. Sa bawat mahirap na desisyon, sa bawat krisis, sa bawat sandaling natatakot ka, remind yourself of this. Ang Diyos na tumawag kay Esther ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. At marahil, inilagay ka rin niya sa iyong kinalalagyan para sa panahong tulad nito. Ako po si Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa akin dito sa ating program. Kung may mga learning ka, ano ba yung tumatak sa'yo, ano yung naging impact sa'yo ng ating devotion, i-comment mo na iyan sa ating streaming sa Facebook at sa ating YouTube. Magkarinigan pong muli tayo sa ating susunod na episode. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mutis.
4: Adbe Flores po. Magandang. Mabiyayang Monday sa ating lahat, di ba? Matagumpay at mabiyayang Monday sa ating lahat. Totoo yan. It's a new day. At bago po tayo magsimula, syempre may awitin tayo. Di ba po? Yan ang ating tono. Are you ready, Daddy Paul?
3: Subukan.
4: Uy, may tono din yung subukan niya. Ready? Sing.

0: Amen.
1: Oh, totoo yan. Ang sarap talaga pag narinig mo yung amen, amen, amen. May gagawin ang Diyos. At patuloy pong may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. At yun yung dapat nating patuloy na ipasalamat, no, sa kabutihan ng Panginoon. So, ngayon po umaga, kamusta na kayo? June 15, di ba? Kalahati na ng buwan ng Hunyo. Before you knew it, Pasko na, mga kaagapay. But habang sabi nga, let's take each day one day at a time. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, napukuha nyo po ang ating programa. Wala po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Pukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at kayo po ay, ang gamit nyo po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Ulo, basta po magandang inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At alam ko all of us are really, really concerned with the earthquake na nangyari po sa Mindanao, no po. Marami tayong mga kaagapay doon, marami mga churches na naapektuhan. But praise God, no, ang numbers ay ano lang, no, that minimal numbers lang. So salamat sa Panginoon for that. Pero ang daming na-destroy na mga bahay, yung mga yon. So let's always keep them in our prayers, and if you can do something to help them, be a part of what we can do para sa kanila. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa paglago sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center of TIAS araw-araw po yan. Nagnanais na kayo'y hamunin sa pamagitan ng magagandang mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagaba.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda yung topic natin ngayon, ha? 9 ways to win over your dad's heart. Oh, bakit natin pinag-uusapan to? Ito po yung sinulat ni Taha Gayur mula sa soundvision.com. Kinuha natin yung, we took the main points doon sa kanyang article and put our yung ating mga ideas into it. Okay, bakit? Kasi po sa June 21, Sunday, Father's Day. O yan, Happy Father's Day, Dad. So, naisip nyo na ba kung paano nagsimula ang Father's Day? Diba? Kasi sikat na sikat ang Mother's Day, eh. So, yung Father's Day naman, ito po ay itinatag ni Sonora Smart Dodd ng Spokane, Washington, noong 1909. Na-inspired siya kasi sa establishment ng Mother's Day, at ninais din niyang magkaroon ng holiday upang ma-honor ang kanyang biyudong ama, isang Civil War veteran na na mag-isang itinaguyod silang, if I'm not mistaken, limang magkakapatid. So ang kaunahang statewide celebration ay ginanap sa Washington noong June 19, 1910, o di ba? At ito ay dumaan sa maraming dekada bago ito nagkaroon ng national attention at naging isang official U.S. holiday noong 1972 sa pagpirma po ng President Richard Nixon sa proclamation na ang third Sunday ng June ang Father's Day. O yan, kaya natin sineselebrate. Marami po ang mga genuine at proven na pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. at yung sincere na pasasalamat sa mga remarkable sacrifices na ginawa niya para sa mga anak. Maliwanag po sa Ephesians 6:1-3. Sabi nga ganoon, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Tapos yung verse 2, sabi nga ganoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. O, di ba? So, kaya pag-uusapan natin yung mga tips ayon dun sa author para po mapasaya daw ang ating ama. Number one, understand your dad's nature. Ang pakikitungo po sa ama, kakaiba daw po sa pakikitungo sa ina. Lalo na po sa isang mas traditional na family. So, ang mga ama ay tila walang pakiramdam, mahirap maunawaan at mahirap mapasaya. At maari hindi mo talaga madidiscover ang tunay na feelings ng iyong ama dahil sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, tulad ng karamihan po ng mga traditional na ama, maaring pinapanatili niya yung kanyang composure at bihirang ipahayag yung kanyang emotions. Maari ding hindi siya nagkakaroon ng panahon na kasama ang anak tulad ng isang ina dahil po sa mahabang oras sa pagtatrabaho at saka sa mga community commitments. Maari siya ay introvert, di ba? At isang tahimik na tao by nature. Maari ding hindi niya kinoconsider ang paglalaan ng quality time at priority sa kanyang mga anak. Ang fundamental na pangunawa sa nature at expression ng iyong ama ay makakatulong upang makakonect sa kanya ng mas maayos. So, that's one. Another, acknowledge your dad's worries and concerns for you. Ano ba yung pinakamahalagang concern ng iyong ama sa kanyang pagbangon mula sa kanyang kama sa bawat umaga? Ano ang nagpapastress sa kanya mula sa napakaraming mga tasks na ginagawa sa work? Ano ang pumapasok sa kanyang isipan kapag siya ay nananalangin? Ano ang kanyang nadarama at kinatatakutan na hindi nagpapatulog sa kanya sa gabi? Ano ba yung kanyang mga pangarap? Nakakasiguro ako, sabi ng author, na ang karamihan sa kanyang anxieties o pagkabalisa, stressors, panalangin, at pag-asa ay patungkol sa kanyang pamilya at mga anak. At kung ang iyong ama ay lagi ibinabahagi ang kanyang nararamdaman sa iyo at sa pamilya, siguraduhin gumagawa ka ng hakbang para ma-identify at ma-recognize ang kanyang mga worries patungkol sa iyo at sa iyong future. At habang tumatanda ang mga magulang, nais nilang sila ay marinig. Maaring hindi ka sumasang-ayon sa kanya sa bawat salat ng bagay, subalit ang simpleng pakikinig sa iyong ama ay magbibigay sa kanya ng respeto at ng sense of authority na deserve niya. Tama po yung author sa kanyang mga observation. Sa Asian at traditional families, kadalasan ang mga fathers ay hindi transparent sa kanilang pagpapahayag ng kanilang emotions. Kadalasan ang hirap palukayin ang kanyang nadarama, lalo na po sa mga magulang nung araw. Gayun din ang kanilang mga alalahanin at mga takot. Agree din ako sa author na karamihan sa kanyang mga alalahanin ay patungkol yun sa survival ng kanilang pamilya at mga anak. Kayo, anong dapat mong gawin bilang isang anak? Laging, sabi, mag-reach out sa iyong ama. Kung pinagpala ka ng isang mabuting ama, ipasalamat siya sa Diyos at laging kamustahin at pasayahin. Sa totoo lang, fasad lang nila yung pagiging strict. Kasi ayaw nilang makita ng mga anak na sila ay vulnerable din. Kaya kung may hinaharap na suliranin ang pamilya, piliing maging tulong sa katugunan at hindi dagdag sa problema. So laging tandaan ang mga oras na peligro, ha, lalo na yung mga panahon na kailangan magbayad ng mga bills, pagbabayad ng tuition at marami pang ibang bayarin. So sa ganitong panahon, huwag dagdagan ng worries ni ama. Laging gumawa ng mga aksyon na magbibigay ngiti sa labi ng iyong ama at laging ipahayag ang iyong pagmamahal at pasasalamat. So kaagapay, kailan ang huli mong panahon na napangiti at napasaya ang iyong ama? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Gumiti na ako.
1: Thank you, Dad.
0: Fundamental to connect, concern niya sa kanyang pagbangon, pamilya at mga anak, nais nilang marinig, hindi transparent sa alalahanin, ipasasalamat sa Diyos, maging tulong sa solusyon at hindi problema ang dapat gawin sa mga ama. Diba? So, amen, amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at ang ating pag-aaralan ay ang revelation ni John. Revelation ni John. Sa mga sandaling ito, kailan nasulat ang aklat ng pahayag o revelation? Nung panahon na pinahihirapan ang mga Christians dahil sa faith nila kay Jesus Christ na Panginoon. Ano ang pinaka-purpose ng aklat? Bigyang pag-asa, hope, at encourage ang mga leaders at sabihan sila manatiling tapat sa panahon ng kanilang mga paghihirap. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang natagpuan? Ano ang matatagpuan sa aklat? Malaking bahagi ng aklat ay iba't ibang revelation at visions na gumagamit ng mga symbols na maintindihan ng mga Christians noong panahong yon. Pero mystery sa iba, kagaya ng themes ng isang symphony, paulit-ulit, pinakikita ang mga themes sa aklat na ito gamit at ang iba't ibang paraan at ang mga series ng vision. Kahit iba't iba ang interpretasyon sa aklat na yon, aklat na ito, ay what naman ang resulta. Malinaw naman ang pinaka-theme dahil kay Christ na Panginoon, talagang tatalunin talaga ng Diyos ang kanyang mga kaaway kasama na si Satanas. Bibigyan niya ng reward ang naging mga tapat sa kanya. Ibi-bless niya sila at ibibigay sa kanila ang bagong lupa at ang bagong langit. Pagbuo na ang tagumpay niya. Amen, amen. Wow, wow, wow, wow. Ano ang sulat ng revelation talaga? Ito ang mga bagay na inireveal ni Jesus Christ. Binigay sa kanya ng Diyos ang revelation na ito para ipakita sa mga lingkod niya ang aling mga bagay, ang mga bagay na malapit nang mangyari. Pinadala ni Christ ang mga angels niya sa lingkod niyang si John para ipaalam ang mga ito. Sinasabi ni John ang lahat ng nakita niya tungkol sa katotohanang inireveal ni Jesus Christ. Blessed ang tao na nagbabasa ng prophecy na nasulat dito. At blessed ang mga nakikinig at sa mga sumusunod sa nakasulat dito. Kasi malapit na ang time na mangyari ang mga ito. Wow, wow, wow. Amen, amen. Dakila ka talaga sa pagdukhaw sa amin. Maranatha, so come Lord Jesus. We want to go home with you. We are waiting for you with great expectation. Lord Jesus, so you come quickly. Wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe po kayo, Lord, sa inyong biyaya at awa, di ba, anak?
1: Opo, Ama. Ito yun, no?
0: Amen.
1: Noong una po, ang feel ko lang nung bata ako, sabi ko, bakit ba naman sasabihin mo Maranatha, ang sarap ng buhay dito? Yung gano'n, no, Dad? Eh, siyempre, iba po yung mundo namin nung araw. Iba yung level, di ba? Iba rin, bata pa kami, hindi pa namin naunawaan. Pero ngayon, na nakikita natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, yung sobrang pag-iral ng kasalanan, maging sa
0: Correct.
1: politiko man yan, sa
0: Yeah.
1: pamilya, di ba? Yung mga ganun. I remember going home one time. Ay, de, going, nung isang araw po. Tapos may narinig akong case. Meron mo yun, yung, sorry ha, yung lolo at saka ama ay dinisrespect nila yung anak. Yung ganun, yung anak na babae. Parang, ganyan na ba talaga kasama ang mundo na kinabibilangan natin? Pero pag binasa niyo po yung Revelation, makikita niyo, yes, ganon. Wala nang respeto sa pamilya, walang respeto sa magulang, wala nang respeto sa isa't isa, diba po? And yet, they still rejoice dun sa deception. So if you look around, nakikita na natin yan. Sa tamang-tama rin, Dad, kasi binalikan natin ng Revelation, maganda pong pag-usapan yan as we go through and as we prepare for this. Di ba po? So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sa katotohanan. At salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na we could all go back to your word and learn from your word. Salamat po, Panginoon, sa truth na may aklat na Revelation para po kami ay lalong manangan at tingnan namin, Panginoon, yung iyong mga paalala sa amin. At the same time din, Lord, mahanda yung puso namin. Makita namin na we are always ready anytime na muli kang bumalik. Lord,
0: yes.
1: Today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Bian Olavides, si Zoe de la Paz, Lord, continue to bless him at pagpalain po ang kanilang buong pamilya. Si Florendo Mateo, si Daniel Sison Jr., pagpalain mo rin po ang pamilyang ito. Si Chris Cordero Ighut, Evangeline Picones Dison, si Lali Osinsaw, ganun din po si Pastor Danny Gugolin, at syempre po ang akin pong isang mabuting kaibigan, si Jackie Oda, na lagi pong nakikinig sa programa kahit siya po ay nasa Amerika. So Lord, maraming marami pong salamat. At alam din po namin, Panginoon, marami din po kami mga kaagapay na today is their special day, pero hindi po namin man sila nabanggit. Alam po namin, nakasulat po sila sa iyong puso. So bless them, Lord, as well. At ikaw po ang manguna at gumabay sa kanila, whether it's their birthday or their anniversary. Marami pong salamat.
0: Amen. Maranatha, so come, Lord Jesus. We want to go home with you. We are waiting for you with great expectation. Lord Jesus, so come quickly. Wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe po kayo, Lord, talaga sa inyong biyaya. At dahil diyan, alam kong hindi mo kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
1: So tulad ng sinabi nga po ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Tandaan niyo yan. Ang saya nun, Dad, no? Di ba? Kaya mas maganda yung assurance na talagang kasama natin ang Panginoon. Kaya nga mga kaagapay, dapat ngayon pa lang, sabi nga, dadaanan man natin ito, eh basahin niyo na po yung Revelation, hindi lang yung kami sinasabayan nyo. Buong, ano to, Dad, no? Buong chap, buong book ang pag-uusapan natin. Oh, okay, excited ako dyan. So mas mabuti po mga kaagapay na ready po tayo magbasa, makita natin ano yung mga symbols, mga signs na nakita na Apostle John at paano itong ma-relate sa atin as we prepare for his coming. So mas mabuti yung handa tayo, diba? Para hindi tayo luhaan at sugatan pag bumalik ang Panginoon. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, doon din po si Kuya Benji Amosura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako talaga, todo-todo. At dito po naman sa amin, kasama po namin si Jericho Flores.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz. Nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi ka mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang platform forma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa aming mobile application, ang 702-DZAS app. Kami po ay inyong makakasama mula umaga, tanghali hanggang gabi. At kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa pamamagitan po ng mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. At ngayong afternoon kaagapay, kung ikaw ay nagtatrabaho dito in Metro Manila or in Pasig City, kaagapay, magdala ka ng mga payong sa darating na linggong ito, dahil ito na nga, pabugso-bugso na ang mga ulan na ating namamataan, kaya naman napakahalaga na ng payong ngayon. At syempre sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kani-kanilang, syempre dito sa ating mobile app kaagapay, masasamahan mo kami dyan na maghintay ka lang dahil hanggang alas 4 ang ating kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na pauwi na, ingat ka kaagapay, dahil hanggat wala pang ulan, umuwi na po tayo, opo, para hindi na po tayo mabasa. Ingat kaagapay. At syempre napakaganda na naman ng ating kwentuhan, dahil po ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng motivation at discipline. Oo kaagapay, ikaw na naghahanap ng motivation, paano nga ba? Paano pag nawala yung, sasabihin naman ng mga mahilig mag-discipline, paano pag nawala naman yung discipline, di ba? Kamusta na yung motivation mo? Ang dami po nating mapag-uusapan. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, samahan mo ko sa isang oras na kwentuhan, isang oras na talakayan, isang oras na pagbibigay ng inspirasyon, at isang oras na kwentuhan na tayo lang ang may alam. Kung gusto mong i-share to, kaagapay, i-share mo na ang ating Facebook Live, dahil maganda po ang ating mapag-uusapan. Napakamakasaysayan ng ating kwentuhan. Kaya naman, kaagapay, tayo po ay napapakinggan po sa iba't ibang plataforma. Wala ka ng, alam mo yun ha, wala ka ng excuses, dahil ang ating kwentuhan ay tsak punong-puno ng motivation. At syempre kaagapay, kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin ay pwedeng-pwede, dahil eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Magandang hapon kaagapay, ang ating pong question of the day. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Uulitin ko kaagapay ang ating pong question of the day. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Ulit kaagapay, isa pa. Anong habit ang pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Oo kaagapay, habit yun lagi mong ginagawa, palagian mong ginagawa, o let's say nakasanayan. Ano ba yan? I-share mo naman dito kaagapay sa ating Facebook Live sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay, pwede ka rin naman tumawag sa aming telepono na 8654-3322, local 401. Ulitin ko kaagapay, 8654
0939-3322, Local 401. Kung nais mong sumagot kaagapay sa pamamagitan po ng ating telepono. Dahil po maganda po ang ating mapag-uusapan, mapagkikwentohan, hindi lang tungkol sa akin, kundi sa atin lahat kaagapay. Dahil walang exemption mula bata, matanda, sabihin man natin lolo at lola, kuya, tito, o ano man ang iyong edad. Aba, panalo to kaagapay dahil lahat tayo dito ay pwedeng makinig. At syempre kaagapay, speaking nga ng ating question of the day, alam mo ba kaagapay na lahat ito ay ating mababasa. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nag-comment dito sa aming poster na aming pinost kanina pang umaga, babasahin na natin ang inyong mga naging kasagutan. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong habit ang pinakamalaking na nakaambag sa personal growth mo? Nako, mukhang kasama na natin dito kaagapay. Shout out po sa bumubuo po ng Life Coaches Philippines International. Hello po sa inyo. Kayo po na aming partner. Salamat po sa patuloy nyo pong pakikipartner dito sa 702DZAS. At salamat po sa inyong naibibigay na payo. Nako, nag-iingay na sila sa chat box mga kaagapay. At eto na. Sige, magkwentuhan na tayo. Muli ang ating question of the day, ano ang habit na pinakamalaking nakaambag sa personal growth mo? Eto na, magbabasa na tayo ng inyong mga habit kaagapay. Eto, sagot po ni Kuya Ardi Abante. Sabi niya, ang pinakamalaking naambag daw niya sa personal growth niya ay yung matuto daw siya ng foreign language. Sabi niya dito, learning a foreign language, it helps me to connect to other people who cannot speak English. O, diba kaagapay, imagine yung mga pagkakataon na kung saan, diba dati may mindset kasi tayo, ay yung English para lang yan sa magaling. Yung pagsasalita po ng English, para lang yan kay ganito ganyan kasi siya yung matalino. Kaagapay, alam mo ba, minsan yung mga bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit, yung ginagawa mo ng paulit-ulit kahit nagkakamali, alam mo ba kaagapay, in order na matuto tayo, is kailangan lagi siyang nag-repeat. Sabi nga nila, para magkaroon ka daw ng isang magandang craft o magkaroon ka daw ng isang mastery, kailangan pa ulit-ulit. Hindi man maganda, hindi man okay, hindi man palaging perfect, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Kasi ang mahalaga dito kaagapay, yung consistent ka sa ginagawa mong habit. Yan, kaagapay, ang isa sa sagot ni Kuya RD. Ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, keep on studying, learning, and find a mentor that can inspire and guide you in my work. Thank you. O, diba minsan kaagapay, napakahalaga din talaga nung palaging nag-aaral. Shout out sa mga kaagapay natin na laging nag-aaral. Mapa bachelor's degree man yan, associate degree, TESDA, vocational, master's or doctoral. Itap mo yung sarili mo, sabihin mo, good job dahil hindi ka nawawalan ng opportunity on learning. Kasi kaagapay, alam nyo ba, na kapag nahinto na yung learning ng isang tao, ibig sabihin, hindi na siya gumagalaw una sa lahat. Pero, ibig sabihin, hindi na siya handang matuto. Hindi na siya handang mag-accept ng mga new challenges. Hindi na siya handang mag-accept ng mga new hobby. Kaya, sa lahat ng mga taong nag-aaral at patuloy na nag-aaral at patuloy na inaalam ang pag-aaral, sabihin mo sa sarili mo, good job self. Dahil isa tong magandang pagkakataon para muling matuto. Ang dami namang insight ng mga kaagapay natin ngayon. Eto, sagot ni Gerald Potante, sabi niya, sa akin, kaagapay Brian, sabi niya, maging tama lang lalo na bilang mag-aaral na mas makatulong sa atin. Syempre, kasama natin ang Panginoon sa aking personal na ginagawa para di maapektuhan ng nakakasakit ng bagay. Tama, palaging mag-aral kaagapay. Sabi nga nila, di ba? Totoo yun kaagapay na key to success is through education. Kasi alam mo kaagapay, kapag tayo ay natututo,
kapag tayo ay may nalalaman, kapag tayo ay may oportunidad mag-aral, nagkakaroon tayo ng iba't ibang perspective. Kumbaga parang nabubuksan tayo sa malaking opportunity. Nabubuksan tayo na gumawa ng maraming bagay. Tandaan mo, naalala ko tuloy yung sinabi ni Ricky Lee. Nung nagsalita siya sa PUP, this is during 2020, sabi niya doon sa kanyang speech, tandang-tanda ko na, alam mo ba, yung diploma mong hawak ay hindi yan para sa'yo, kundi para yan sa ibang tao. Anong ibig sabihin yun, kaagapay? Tayo habang natututo, tayo habang nagkakaroon ng oportunidad magkaroon ng kaalaman, imbis na paglingkuran natin ang sarili natin, dapat tayong tao ay init na sa atin ang maglingkod sa ibang tao. Alam mo yun, kasi kaagapay, yung habit mo, yung paglumaki, yung personal growth mo, alam mo, napakasarap mag-serve kaagapay. Etong habit na to, nagiging passion, yung passion nagiging advocacy, dahan-dahan nagkakaroon ng sangay yung ginagawa mong habit dahil yan sa ginawa mo, sa personal growth mo. Thank you. Eto, sagot ni Ate Len Dizon, sabi niya, personal devotion po. Every day. Thank you, Ate Len. O, malaking bagay din kaagapay na nagbabasa tayo ng Biblia. Naalala ko tuloy, shoutout sa iyo, Jabez, na nakikinig dyan sa RTV. Meron kasi kaming kaagapay. Kwento ko lang. Siyempre, kumbaga parang, siyempre mahirap naman sa amin na nakikinig kayo pero wala kaming personal time. Tapos, sa padaan kasi ako sa Judges 11. Kumbaga parang napaisip ako. Sabi ko, hala, ano bang nangyari? Parang doon sa kwento kasi ni Jephtha kaagapay, nung nanalo siya sa laban. And after noon, sabi niya sa Panginoon, Lord, dahil nanalo ako, mag-aalay ako sa iyo na kahit sinong unang sumalubong sa akin, eh ang unang sumalubong sa kanya, yung anak niya na sumasayaw. Tapos eventually, umiyak siya, sabi niya, Lord, bakit yung anak ko pa yung sinabi ni Jephtha? Pero alam mo, kaagapay, no, nakakatuwa kasi pinagnilay-nilayan namin, tama ba, Jabez, mag-iisang linggo na ba? Tapos nakakatuwa, kaagapay, kasi yung learning opportunity namin, hindi lang nang stop doon sa isang verse na binasa, kundi nag-explore kami, nag-ask kami ng iba't ibang opinion ng mga pastors, ng mga leaders here also in FEBC. Dito natin nakikita kaagapay na kapag yung learning compound, nagsasangay siya ng opportunity na matuto ka ng ibang perspective ng ibang tao. Kaya maganda yan kaagapay na nagbabasa tayo ng Bible. Amen. Ito, sagot naman ni Ate Mercy Guevara, ang isa daw sa habit na may pinakamalaking naambag sa personal growth niya ay ang pagiging mabuti o ang kindness. Alam nyo, kaagapay, meron pa akong ikwentong isang testimony. Kasi nung college ako, mahilig talaga akong parang kunari ako yung gumawa, ako rin yung nagti-thank you, tapos yung mga tao nagti-thank you din. Kumbaga parang naging mindset ko na dahil ako yung gumawa, magpapasalamat din ako. Kasi parang nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwalaan mo ko. Ngayon, meron akong isang friend na babae, sabi niya sa akin, Bray, bakit ka ba laging nagti-thank you? Di ba dapat sila yung nagti-thank you sa'yo kasi ikaw yung gumawa niyan? Lagi ko lang naiisip na, yung pagsasabi mo kasi ng pagpapasalamat, pagbabahagi siya ng kabutihan. Alam niyo, kaagapay, nakakatuwa. Kasi yung friend ko na to, pag gumagawa na rin siya, nagti-thank you na rin siya. Kumbaga parang alam mo yung impact ng pagiging isang mabuting tao, hindi lang naman siya sa paggawa eh. Minsan ito yung pagpasa natin nung applicable knowledge sa iisang tao. And tandaan niyo, kaagapay, walang masama sa pagiging mabuti. Diba, wala namang, hindi namang costly ang pagiging mabuti. Kaya kung may pagkakataon na ibigay natin ang kabutihan, huwag po nating ipagdamot. Yan po ay libre. Diba, kaagapay? Eto, sagot pa ng ating kaagapay na si Ate Andrea Gabihan. Sa akin po, yung buhay po na ambag sa akin lagi ng pagdarasal at dagdag magpagbasa po ng banal ng salita ng Panginoon. Amen, kaagapay, no? Alam nyo, natutunan natin na dapat din, kaagapay, ang gawin natin ay magdasal tayo. Hindi dahil malungkot tayo, hindi dahil may kailangan tayo. Kaagapay, tandaan mo, masaya man,
punong-puno man, siksik man, kulang man, may pagsubok man, malungkot man, ano man ang nararamdaman mo, dapat ang prayer ay lifestyle, hindi siya second option ng pagiging isang buhay Kristiyano. Ito ang sagot naman ni kaagapay Angelica Pelayo. Sabi niya, punctuality, always be ahead. O ito, always be and ahead of time para di nasasayang sa oras sa paghihintay na naghihintay. Tandaan, time is gold. Medyo tinamaan ako dito. Pero at tandaan yung kaagapay, oo nga no, libre lang yung pagiging punctual o libre lang yung pagiging maaga. Pero tayo kasi, nasanay tayo sa ano, on the way na ako pero naliligo. Tandaan yung kaagapay ha, sign din ng pagiging, alam to, sign din ng respeto sa tao. Yung pagbibigay ng maagang oras. Kaya totoo yung kaagapay, yung maliliit na bagay na ginagawa mo na akala mo walang nangyayari, pero true consistently, kaagapay nagkakaroon ng progress, nagkakaroon ng proseso. Kaya huwag mong mamaliitin ang una mong ginagawa. Ito may haba-haba sagot ng ating kaagapay na si Ate Mary Grace Kisimanal. Sabi niya dito, para sa akin kaagapay, ang naging pinakamalaking ambag sa akin ng paglago sa sarili ko ay yung tinatawag na self-reliance. Dahil from childhood, lagi akong nangangailangan ng approval ng ibang tao. Kaya hindi ako makapag-desisyon mag-isa sa sarili ko hanggang sa pinag-aral akong at magtiwala sa aking sarili. O diba, tandaan niyo kaagapay, no, wala namang masama na magtiwala sa sarili natin. Pero minsan kailangan natin pagkatiwalaan din yung sarili natin sa mga bagay na kaya nating gawin. Alam mo kaagapay, malaking bahagi ang self-reliance sa mga panahon na survival mode na. Tandaan mo kaagapay, ang una mong tutulungan palagi yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Kasi kaagapay, hindi, baka makota ko dito eh. Kumbaga parang, anong itutulong mo kung ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong? Anong ibibigay mo kung ikaw mismo ay nangangailangan? Kaya maganda kaagapay, punuan ng sarili natin. Tapos pag nag-uumapaw na tayo, tumulong tayo sa iba. Yun naman talaga ang disenyo ng Panginoon natin. Kaya ikaw kaagapay, ingatan mo ang sarili mo ha. Muli kaagapay ang ating question.

0: Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon. At sa mga oras na tayo nalulumbay, nabibigatan, remember that we have a Savior who has been through it all and is inviting us to come to Him, to run to Him, because His love for you is perfect, fierce, and unconditional. Hanggang sa muli po, kaagapay, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, kayo po nakikinig at nanonood dito sa amin sa 702 DJS. Ito po ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga lingkod sa araw na ito. John Alamilan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
1: Good morning, Bishop. Magandang magandang araw po sa lahat ng ating mga kagapay.
0: Gwapong-gwapo tayo ngayon at tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa buong isang linggo. Praise
1: Amen.
0: The Lord. At sa ngayong umaga po, sa araw po na ito ng June 15, tayo nagpapasalamat sapagkat ang ating pong mga pamilya at ang ating mga anak ay patuloy na nakakaranas ng mayamang biyaya ng Panginoon.
1: Amen.
0: At sa araw po na ito, excited po na kami ng Kuya Willie na talakayan sa inyo ating topic po. Ano po ang topic natin, Kuya Willie, ngayong araw na ito?
1: Aba, ulitin natin yung pagtalakay natin, Kuya Junel, tungo sa parenting with authority, affection, and affirmation.
0: Ayun, parenting with 3 A's.
1: Oo, oh, yan.
0: 3 A's of parenting. Ano nga yun po yung A na yun?
1: Authority, affection, affirmation.
0: Ayun. At ito ang mahirap minsan balansin na marami mga magulang. Kaya napakaganda po na sabay-bayan niyo po kami sa ating pong pagtalakay dito sa Family Matters. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang mga radio, ng kanilang mga app. Nais po namin kayong i-welcome po sa araw na ito, June 15. Ito nga po ang Family Matters sa MP ng 702 DJS FBC Radio TV. Agapay kami ng sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi po kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At naka-hook up din po sa atin ang ating mga iba't ibang radio station ng Far East Broadcasting Company sa Bacolod, sa Davao at ang iba po. At welcome po natin. Gusto natin batiin ang special na pagbati ang mga kapatid natin na sa BCP, Baptist Conference of the Philippines. Ano, ah, ito, babati sila, oh. Ayan, oh, ayan, ayan. Ayan, ating mga Papaya Willie, ayan.
1: Ayan.
0: At kasama ang kanilang chairman at mga pastor.
1: Para may laman pa yung lamesa. May mga,
0: oh,
1: may laman pa yung mga lamesa.
0: Merong pizza.
1: Ala, ala, ala.
0: Na. Ang galing ng mata mo.
1: Yan ang sinasabi ko eh.
0: Oy. Ang galing ng mata mo, nakita
1: ay,
0: mo.
1: Nako, sinasabi ko. Kasi naman, pagka ganyan, sana all.
0: Ayaw, no. At nais natin mabilis na pabatiin ang mga mag-aasawa. Ang mga butihing pastor ng BCP. Ayan, oh, balitihan din natin. Pastor, ayan, pastors and wives. At sila ay nagkaroon ng conference dito. Ayan. Ayan, una mong kapakilala, ayan. Pakilala po, pakilala, ayan. Ayan, sige po. Ayan.
2: Good morning.
1: Morning po.
0: Ayan, yes. Ayun. Ayan. Ayan. At ano po ang simbahan ninyo, pinapasuran? Ayan. Ayun. Baptist Conference of Pardo, ayan. At
3: Good morning.
0: Atang simbahan.
3: Buena Hills Christian Fellowship.
0: Ayan. Cebu, BCP. Parang inisip pa kung ano pangalan ko yung Willie. Ano, next. Ayan. Next. Ito ay...
4: Hello, good morning.
1: Morning.
4: I'm Pastor Rene Sanchez and my wife, Dailene.
0: Teacher Dailene.
4: Consolacion Baptist Church.
0: Ayan. Thank you so much. Ang chairman ng BCP sa malaking denomination nito, Luzon, Visayas, and Mindanao.
5: Good morning po. I'm Engineer Daryl Vargas, Chairman of Baptist Conference of the Philippines, at the same time, Chairman of Metro Cebu District Churches, composed of 31 churches all over Metro Cebu.
0: Yo.
5: Good morning po, from BCP Philippines, Engineer Daryl Vargas.
0: Yeah.
5: God bless you.
0: Si Kuya Willie Basilio ay kasama natin. Ayan, Kuya Willie.
1: Hello po.
0: At si Engineer Daryl ay board member din natin sa Philippine Council of Evangelical Churches. At kaya nagpapasalamat. At siyempre, may isa pang babati dito. Ito to. Ito kumakain.
1: Oo. Oh.
0: Ano yan ang kumakain?
1: Ayun na ang sinasabi ko naman eh. Oo. Oh.
0: Nabisto na rin lang yung pagkain.
1: Oo, oh, siyempre.
0: Ayun.
1: Masaya kayo tayo. Dyan, ha? Wow.
0: Balik tayo. Ayan. At, ang galing naman tapo ng Kuya Winnie. Nakita niya yung pagkain na inihanda ni Engineer Jerry.
1: Sa tatalas ng paningin ko ba naman, Bishop eh. Teka muna, magtinga ka muna. May tinga ka.
0: Wala. Wala, sure ako doon, sure ako. At we had a very successful convergence ng mga pastors dito sa Cebu. At maraming nagsidaluhan doon sa Missing Link conference noong nakaraang Friday, Saturday. Of course, kahapon ay nag-preach tayo sa isa sa kanilang simbahan. At mamaya ay kami ay uuwi na dyan sa Pilipinas kasi dyan sa Luzon. So, kaya sa mga nanonood na hinig po sa atin at mga naka-hook up sa iba't ibang station ng Paris Broadcasting Company, welcome, welcome sa panonood at pakinig dito sa Family Matters. So, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkikipagtulungan ng GCTV at sa iba't ibang app natin sa fbbc.ph, sa 702 DCS app. At yun din sa Facebook page, pwede rin po kayo mapanood, 702 DCS, FBC Radio, at sa YouTube channel. Pwede rin po, 702 DCS, FBC Radio TV. At siyempre, Kuya Willie, may mga babatiin kayo siguro. Ayan.
1: Mm-hmm. Ay, nako, nakipagdiwang kami, Bishop, doon sa simbahang ebanghelico ng Pateros kahapon. At kanilang pinagdiriwang yung 56th anniversary ng church.
0: Mm-hmm.
1: At ang guest speaker nila ay si Bishop F. Tendero.
0: No? Ayun.
1: So, sabi namin.
0: Matagal ka rin nagpastor dyan, di ba?
1: Opo, may mga higit na 10 taon na tayo
0: ginamit
1: ni Lord dyan. Kaya masaya na nagkita-kita muli. Sinurpresa namin sila. At ayun, nag-enjoy po kami sa message at sa fellowship. Siyempre, kasama na rin yung tanghalian.
0: Yes, wow. At congratulations po and rejoicing with you sa inyong anibersaryo. Gusto natin batiin ang happy listening ang mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin. Of course, happy and belated anniversary kahapon ni Pastor Art and Jenny Concepcion. They just arrived last night yan sa atin sa Pilipinas from Singapore, Japan at tayo nagpapasalamat. Si Faustina Habla, nanonood, nakikinig sa atin. Si Chef Lelaine. At syempre pa, yung ating paboritong hardinero dyan sa Japan. Mm-hmm. Yung nasa kanyang farm. Si Pastor Eli Galios.
1: Yeah.
0: Nagdiwang sila ng anniversary. Fuji AOG Toyokawa. Wow. Congratulations po, Pastor Eli. At sa lahat ng mga kapatid at leaders natin dyan sa Japan. Ay, si Solveta Kopol, si Ramil at Janet, nanonood ang kinikilig sa atin. At yun din si Jocelyn Rosal, si Pastora Len, si Marlene Comia, at Resurrection. Ito, kamag-anak ito ni Bishop F. Tindero. At yun din si nanonood ang kinikilig sa atin, si Jocelyn De Leon Calderon. Mapagpalang umaga daw sa atin dala mula sa Bako Orca Vite. Si Lord Lord Sabala, nanonood ang kinig sa atin. Napaka mabunga nating shepherd yan at nakapag-harvest sila. Good morning po yan, sa atin. Nanonood daw uli. Panibagong text si Pastor Eli Galios. Kasama ang kapatid niya, si Pastor Johnny at ang mga daughter churches po nila. Nako, talagang napasalamat tayo. Yun ang ako sa ating Kuya Willie. Naiimbitahan tayo doon sa kanyang karilagan. Eh, nag-text din. Glorious morning po, Kuya Willie at Bishop Jonel. Ayan. Pero wala pa yung date ng invitation. Wala pa. Ayan, dumadami. Si Jonel Rosal, nanonood sa atin. At Ganun din si Tristan Gulay. Happy listening po. At yan. At mamaya, bibigyan ito to. Euprosinia Bernardino. Nanonood din ako. Marami ko po nagtetext sa atin at nagpapaabot ng kanilang kagalakan ng pakikinig. Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, kung wala nang idadagdag na babatiin ng Kuya Willie, meron pa mo ba kayong idadagdag na babatiin?
1: Mamaya siguro pagkatapos ng
0: mamaya,
1: break.
0: Mamaya,
1: mamaya. Oh, oh.
0: Yes, pero bago i-break, babasahin muna natin ang Word of God for today.
1: Oh. Tama
0: po. Samahan po tayo ng Kuya Willie Basilio.
1: Yeah, ito po mga kagapay. Sa Deuteronomio 6, talatang 6 at 7, mula sa Mabuting Balita Tagalog, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa English Standard Version, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Ilang mga bagay ang pansin natin sa mga talatang ito, Kuya Junel, para sa ating pagtalakay, sa ating paksa ngayong umaga. Una po, sabi nga natin, inuulit-ulit natin, na tama naman, totoo, wala tayong maibibigay na anuman sa ating mga anak na unang-una wala sa atin. Kaya
0: yes.
1: Sa buwan ng pahayag ng salita ng Diyos dito, these words that I command you today shall be on your heart. Sa puso muna natin. Sa magulang muna. At dito, parang kumbaga ay bubukal mula sa natural na puso ng magulang, bubukal yan at dadaloy sa ating mga anak. At ito ang maganda, Kuya Jonel. Nagbigay ang Panginoon Diyos sa kanyang salita ng mga praktikal na mga hakbang na paano gagawin ito ng kapwa nating mga magulang. Ang sabi po niya, ituro ninyo sa inyong mga anak. Ituro. Intentional yun, Kuya Jonel.
0: Yes, intentionality.
1: Opo. Pagkatapos, sabi niya, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Meron pong eskwelahan, meron pong schoolroom para sa pagtuturo sa bagay na ito. Ang pinakaguro ay yung magulang. Tapos, kumbaga sa teacher-student na relation, ang anak, ang estudyante. At syempre, di ba, kahit ang ati Tess sa kanya pong eskwelang pinamamahalaan, wala po siyang pwedeng ipasa una sa kanyang mga guro, pangalawa na sa mga estudyante ninyo dyan, dahil na wala in the first place sa kanya. So, ano pa po yung curriculum manggagaling doon sa teacher at nandun sa tahanan. Una sa lahat yung original.
0: Yes.
1: Sa inyong paglalakbay, paglabas ninyong tahanan, hindi po iiwan sa bahay yung pagtuturo.
0: Amen.
1: Yung at kumbaga, di ba, kahit sa practical na example natin, Kujan, pagkalinggo, katulad kahapon, may matinding hamon sa atin dyan, linggo-linggo. Huwag nating iiwan si Christ sa simbahan. Pagkatapos na manambahan tayo sa kanya, masayang pagsamba sa kanya, tapos yung mula Lunes hanggang Sabado, wala siya sa ating estilo ng pamuhay pang araw-araw, una na nga sa tahanan.
0: Yeah.
1: So yun po yun, no? Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Madalit sabi, mga kagapay, ito po ay nandito na nakatanim na sa puso ng magulang.
0: Amen.
1: At siya pong malayang dadaloy para sa mga anak. And imagine natin, Kuya Junela, pagka ganito po ang matapat na gagampan ng papel ng mga magulang, parang mag-imagine lang tayo, napaka mapayapang lipunan ang gagalawan natin. Napakaayos ng pamumuhay una sa loob ng tahanan, and therefore, masisiyahan si Lord kasi sabi niya, ito'y utos ko. Ito ang pinagagawa ko sa inyo, mga magulang, para sa inyong mga anak. One generation after another.
0: Yes. Kaya talagang intentional kailangan. Yan. Kaya naku, maraming salamat po kay Willie sa pagbasa at sa inyo pong reflection para sa salita ng Diyos sa umagang ito. Sa nalalabing halos isang mahigit isang oras po natin, mga kaibigan, ay tatalakayin po namin ni Kuya Willie ang ating pong tema po ngayon. Parenting with 3 A's, ano po. At yung pong bagay na yan ay tatalakayin natin in the light of the scripture that was read by Reverend Willie Basilio. At sa puntong ito ay amen. Sa puntong ito ay may sumisilip na sa ating Kuya Willie. At kailangan mo nang i-introduce ang ating segment.
1: Yun eh, pagkalunis ng umaga, Kuya Junel, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasama po natin ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng awiting papuri mula sa Papuri 22, Pag-ibig Mo.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
6: Hi! Kumusta na naman po ang ating mga kasama sa memo ni Mami? Ang iyong Mami Beserios ay magbabahagi ng mga ilang bagay na may kinalaman sa paano ba tayo magkakaroon ng mga bata who are honest. Yung bata na nagsasabi ng totoo, yung bata na hindi siya naiilang na aminin ang kanyang mga pagkakamali, o di kaya naman sabihin natin medyo pagkukulang na kanya pong nagawa. Hindi po ito simple, lalo na nga po sa ating mundo ngayon, na parang ang lahat ay kailangan matutong magsinungaling. Naku, napakataas po ng mga incidents na yan. So what do? Bibigyan ko kayo ng apat na letter T at ito po ay madaling tandaan. Una, let's have a truth-safe culture sa ating tahanan. Kapag nagsabi ng totoo, ay hayaan na natin yung bata na ika nga ay huwag na natin siyang akusahan. O sinasabi ko na nga ba, o tama ako, tama. Ayan, o di parang hindi po ito magiging truth-safe environment. Parang ang bata ay tatabangan siya, hindi siya gaganang magsabi ng totoo kasi ito pala ay magkakaroon siya ng penalty. At yun nga po, susumbatan, bibigyan ng guilt, at kung ano-ano pa. Pangalawa na letter T na kailangan nating tingnan din ay, are we tactful? Maingat ba tayo sa mga salitang ginagamit? Kapag siya ay atin kinakausap, nandoon ba agad ang ating ika nga ay, o di ba ikaw naman talaga yung may gawa niyan? Ayan, di ba no? O nakita ko kaya na ganito? O ayan, di ba no? So hindi po natin i-feed sa isip ng bata na ito ang ating pinangmumulan or ang tingin natin sa kanya ay ito. Ayan. Mas maganda po ito, pangatlo na letter T, is the word talk it out in details, no? Ano ba yung nangyari? O bakit nahulog? Bakit natapon? Ayan. Kung ano-ano pa po na sitwasyon. Ilarawan natin. And, ito po. Napakahalaga, as we are doing, ito pong ating tinatawag na talk in details. Ayan. Talk in details. I try very hard to be calm. Kaya nga po, pag nakikipag-usap tayo sa ating mga bata, and we are in that situation na gusto natin sila ay maging tapat, magsabi ng totoo, ay huwag po tayong magtatanim ng takot sa kanilang puso. O diba, napag-usapan natin, ito ha, kaya sabihin mo sa akin, sa tono pa lang natin, parang yun po, no, kasama yun dun sa train yourself to be calm. Kasi kapag ka po hindi tayo kalmado, ay mas lalo po matatakot ang bata. And when we talk about the consequences, let's also be calm in telling that to them. Sana nga po, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng mga bata who are honest para naman meron tayong pambalanse sa ating mundo. Nako, na dumadami po talaga ang mga natutuwa sa mga bagay na hindi makatotohan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Beserios sa Memo.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Amen! Napakagandang awitin po ang ating narinig sa araw po na ito. At syempre pa, nagpapasalamat tayo sa panibagong katotohanan ng ating natutunan mula kay Mami Bessie Rios. Magandang umaga po sa inyo. Nakabubukas lamang ng inyong mga radio at mga app at Facebook at YouTube. Kayo po ay nanonood ang kinig dito sa Family Matters ng 702 DCS. At kami po ang inyong mga Monday Counselor, John L. Milan, kasama si...
2: Kuya Will Basilio po.
1: Yes, at medyo nagpalita tayo ng outfit. Kanina suot natin yung t-shirt ng conference dito sa BCP. At we are so blessed. Maraming nagsipagdaluhan mga pastor at mga kamanggagawa sa Panginoon. At kasama rin natin si Pastor Leo at ang kanyang buong team ng Lighthouse. Kaya tayo po ay nagpalit na ng t-shirt.
2: Ayan.
1: Magpapapogi na. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na ito ay napakaganda po ng aming topic ng Kuya Willie Basilio. At ano nga po ulit yung topic natin, Kuya Willie, para sa kapapakabubukas lang ng kanilang mga radio.
2: Parenting with authority, affection, and affirmation.
1: Ayun. At syempre ba, bago natin pag-usapan yan, talagang mahalaga ma-settle natin. Ano ba talaga ang goal natin sa mga magulang?
2: Uh-huh.
1: Ano ba talaga ang goal ng mga magulang? Kailangan i-settle yan. Ano, Kuya Willie?
2: Mayroong mga magulang na hindi man siguro nasuring mabuti, pagka silang pa lang ng kanilang anak, nandun na yung parang ginugusto nilang ma-achieve bilang mga magulang para sa kanilang mga anak. Yung iba gusto, ito, magdudoktor tong anak ko ito.
1: Yan. Mm-hmm.
2: Ito, yung aking frustration nung ako'y nag-aaral pa, bibigang katuparan sa kanya. Yan. Pero hindi daw po ganun lang, basta ang pagmamagulang.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ito ay divine lang, calling.
1: Hindi lang puro career.
2: Opo.
1: Ito ay divine calling na spiritual ang calling na ito. Kaya tama talagang ang iyong mga pangarap ay huwag lang tumuon sa kanilang career at kalusugan, pag-aaral, may kinakain. Kundi importante ay talagang hingin natin ng gabay ng Panginoon kung paano natin sila mapapalaki ng maayos. So, siyempre pa, ang isang napakagandang isparaan dito ay yung 3 A's nga na ito. Mapalakihin natin sila sa authority, sa affection, at sa ano yung pangatlong A, Kuya Willie?
2: Affirmation.
1: Affirmation. Ayan, napakaganda niya. Yes, ano po. Kasi ang parenting is more caught than taught, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kaya talagang dito, isa sa gustong-gusto nila nung ako ay nag-talk, pinakanta ko yung kanta ni Gary Granada. Mana-mana lang yan, mana-mana lang yan, mana-mana lang yan. Eh, ganun, sabi, ganun. At isabihin, yung ugali ng anak, nakuha sa tatay. Ayan. Yung ugali ng nanay, nakuha sa nanay. Ayan, ng anak, nakuha sa nanay. At talagang kahit ano ba sinasabi natin, kung yung ating buhay, yun ang mapakalaking impact sa buhay ng mga bata. Kaya amas itong 3 A's of parenting. At syempre, excited tayo na matalakay ito sa atin ng Kuya Willie sa araw na ito. Pero bago yun, amen, talagang nililinaw-linaw nga na. May mga humahabol sa ating Kuya Willie na nanonood at nakikinig sa atin dito sa ating broadcast ng Family Matters dito sa 702 BCS. At nais natin batiin si Pastor Leo Opeña. Ayan, good morning daw sa ating dalawa. Si Donna Alib, si Ma'am, taga US pa ito. Si Ma'am Donna. At si Rose Barroza, ayan, taga Santa Rosa, Laguna. Si Ate Julie Concepcion Jacinto, ayan, taga Lawa, may kawayan, Bulacan na. At si Lilia Flores Baluan, watching from Manambong, parte ng Bayambang, Pangasinan. Ayun, talagang nilino niya na Pangasinan yun. Ayun. Si Elizabeth Noida Safe. Blessed Monday po. Watching from Santa Elena, Camarines Norte.
2: Camarines
1: Aba,
2: Norte, yes.
1: Kumaabot tayo dun sa south na yun. Ano? At si Pastor Mon Crisostomo, dyan sa Lawa. May kawayan, Bulacan. Yan ang pastor namin sa Valenzuela City. At si Wilson Espino, blessed morning,
2: Canada.
1: Listening po.
2: Yes.
1: Oo, talaga, kailan ang kilala mo pala to, Canada. So, si Apriniel De Loro, ayan, at highlight daw, sabi niya. At si Herman Hermi De Jesus, isang mapagpalang umaga po, Bishop Jonel, Bishop and Pastor Willie, si Hermi. At ganyan din si Amy Chiodoro, ayan, pangalan po ng apo ko, Noemi. Salamat po. Ayun, ganda ang apo niya. At naku, ito pa may mga mahabol. Mamaya bigyan po namin kayo ng daan. Pero syempre pa, ang tatalakayin po natin ngayon ay napakahalaga. The three A's of parenting. It's a must. Okay, Willie? Sa nahalaw ng ating researcher yung ating topic ngayong araw na ito?
2: Abay, siyempre, katulad ng binasa natin kanina sa mga salita ng Panginoon Diyos na inihabilin, iniutos, lalo na sa mga ulo ng tahanan ng piniling bayan ng Diyos. Ano? At alam mo, Kuya Jonas, sa kasaysayan na babasa natin sa Lumang Tipan, ito po yung nagtaguyod sa buong bansang Israel habang sila po matapos palayain sa mahabang panahon pagkalipin sa Ehipto, naglakbay po sa ilang 40 years, ito po ang nagtaguyod sa kanila hanggang sa maitayo po nila yung sinabing kay Nunong Abraham, dito kita dadalhin, at ayun, nabuo po ang bansang Israel na pili ng Diyos.
1: Yun, talagang kaya napakahalaga po mga kaibigan na talagang it's a must that we learn this three A's. At ito po ay napakahalaga. Kaya ano po ba ito, kay Willie?
2: Aba, siyempre, Kuya Junel, yung sinasabi po na more is caught than taught, tapos ito'y must, dapat, no? Dapat. Pagka po nagawa natin ito, nasunod po natin yung habilin ng ating Panginoon Diyos sa kapakanan po ng ating mga anak at sa pasa ng henerasyon one after another, gagabayan po tayo nitong halimbawa tatlong letter A na ito sa pagiging magulang sa ating mga anak. Ang una po rito, Kuya Junel, authority. Parenting with authority. Yan. Sa takbo ng panahon na ginagalawan po natin ngayon, parang naobserbahan natin sa pamilya, no, karaniwan, parang madaling isuko ng magulang kanilang authority sa kanilang mga anak. Minsan nakakabiran pa tayo pagka ganyan may mga conferences, seminars on parenting na sabi natin, parang ang magulang ang takot na sa kanilang mga anak. Nabaliktad. Dahil nga po, hindi natin nauugat yung pagganap ng papel natin with authority mula sa nagbigay ng utos na yan, dili ba kundi ating Panginoon. Bakit ba ang Biblia, sabi nila, ay puro utos, ang hirap naman sundin. Bakit ganoon? Pero alam nyo po, dito makita natin, sinasalamin po ito doon sa pagiging magulang natin. Una, maobserban po natin, ang ating tatay sa langit, ang Diyos natin, hindi po tayo bibigyan ng utos bilang kanyang mga anak na in the first place, hindi niya alam, ay na alam niya na hindi natin kayang gawin. Hindi po yung klaseng magulang meron tayo. Ang
1: Amen.
2: Diyos natin, meron po yung kakayahang ibibigay sa mga magulang tulad natin para yung iniutos niya, ipapasa natin sa ating mga anak, mabigyang katuparan. Ikalawang obserbasyon natin, Kuya Junel, yung punto baga na, o di sabi natin, kayang gawin yan, basta inutos ng Diyos, kayang gawin yan. Magka-agapay, magkatuwang yung tatay at saka nanay sa pagpapatupad ng utos na yon. Siyempre, pagka po ganoon, isa sila sa tingin ng kanilang mga anak na pagpapatupad ay magaan sa puso ng kanilang mga anak ang pagsunod.
1: Eh kung minsan kasi na-undermine, diba? Sabi ni tatay, hindi. Sabi na may nanay, sige lang, ako bahala sa tatay.
2: Ayun.
1: Ano epekto nun sa authority?
2: Ay, baliwala. Baliwala. Sayang, sayang.
1: At ang tingin ng bata, ang authority ay pwede palang hindi sundin. Kaya natututuloy yung bata na mag-manipulate. Na pag
2: Yes.
1: ayaw ni nanay, kay tatay pupunta. Pag
2: Oo.
1: ayaw ni tatay, pupunta kay nanay. Eh kasi nga hindi kayo nagkakaisa. Yan, kaya
2: Oo po,
1: importante.
2: po.
1: Na mahalaga bata pa lang ma-establish yung authority. Eh, yung apo ko, si Teo,
2: Ngayon, oh.
1: ay talagang tinuturuan ng aking anak at manugang na sumunod, sumunod. Kaya pati yung paggamit ng gadget, napaka-limited. At kapag
2: Ay.
1: kayong pagkapatay na, umiiyak, umiiyak, umiiyak. Talagang nag-iinarte. At kita namin na talagang kakausapin maigi ng mga magulang. At kuminsan ay siya ang pinagpapatay mismo. Yung alam mo yung bata, hirap na hirap, papatayin niya yung gadget. Ito turn off niya yung gadget. So, bahagi ng, alam mo, na-establish sa bata yung pagsunod. Kaya pagka yung lola ay kinukuha yung kanyang apo, si Tess, at siya raw mag-aalaga, ayun, maya-maya, kay lolo na binibigay. At tulog na si Lola dahil napagod sa paggawa ng gawain bahay. So ako ngayon, ay talagang lately, medyo active na eh, magtutuyo sa old na eh. So talagang tayo na tayo, tayo na tayo. Caleb, higa. Aba, kahit siya active, higa. Mamaya tatayo na naman, tatayo na naman. At tawag, Teo, Teo, higa. Higa, higa. Talaga, nakita namin yung when you give that instruction, susundin niya. Pero talagang gusto pa maglaro eh. Mamaya tatay na naman. So, meron struggle yung bata. Kaya napakahalaga na young as they are, we establish that there are authorities above them. Ano, di ba? At ang isa sa nakakasira yung ganoon, hindi magkasundo ang nanay at tatay. O kaya si lolo at lola may sarili.
2: Yon.
1: Ay, ano naman yun? Paano naman yun, Kuya Willie?
2: Aba eh.
1: Misa magkasundo yung magulang, pero pagdating si Lola, pumasok, umentrada si Lolo, naiiba. O,
2: Oo
1: anong
2: nga eh. Pambira mga lolo't lola yan eh. Sampulan natin, Kuya Jonel, dun sa iyong kwento. Ang pinag-usapan natin, si Apo, si Theo. Eh, sino yung Caleb na nabanggit mo sa halip na Theo?
1: Nako, nahalata pala, nahalata
2: Oh,
1: pala.
2: kita mo, wala nakalalagpas eh.
1: Nagkamali, nagkamali.
2: Sino yung Caleb?
1: Yung bunso kong anak yun.
2: Ayan, ayan.
1: Yung bunso kong anak, si Caleb. Ay,
2: Okay. May
1: kaya,
2: napansin ako, Kuya
1: yun yung
2: Jonel.
1: pag-graduate pala sa PBS. Sige po.
2: Maring pagkakamali mo yun sa paggamit mo tawag, ng pangalan. Pero may prinsipyo behind that eh.
1: Ano po yun?
2: Kung ano na ituro ninyo bilang magulang sa inyong anak na si Caleb, abay, nag-workout para sa kanyang kabutihan, sa kanyang kinabukasan, then the same principles, the same truths, ang naipapasa nyo ngayon sa inyong apo. At doon
1: Yes,
2: makikita
1: that's right.
2: natin ang parenting with authority. Dahil nakita, nag-workout sa puso, sa katauhan ng iyong anak na si Caleb, aba ngayon pwede niya pasa ngayon sa inyong apo na. Yun ang
1: That's right.
2: pinipilitan ko noon. At yun ang sagot ko sa
1: Amen.
2: tanong mo na ano, paano
1: Ayun.
2: gagawin ng mga lolo't lola?
1: Yun. Kailangan ay consistent. Kaya si Lola at Lola, huwag ko kontra sa mga anak at
2: Tama.
1: magulang ng apo nila. Kasi kuminsan gano'n, pinipilit ni Lolo at Lola yung kanilang patakaran eh. Eh, may patakaran na. May patakaran na. Kaya, minsan napansin namin yan si Teo. Talaga pag naroon kami, ba, nag-iinarte. Parang
2: Papansin.
1: pagkaramdam niya pag naroon si Lolo at Lola, may protection siya.
2: May tunangkampi ko, panggo.
1: Sabihin ng nanay, si Eunice, wawa, pwede po, iwanan niyo po muna kami. Eh, kami, gusto pa namin enjoy apo namin eh. Eh, kailangan nilang i-deal. I-deal nila yung anak nila. Siyempre, hindi nila ma-deal. Naroon sila si Wawa. Medyo nag-iinarte. At medyo nagpipigil ng mangialam. Nagpipigil ng mangialam yung lola. Nagpipigil ng mangialam. Sana na, huwag mo magbigyan muna. Ganun. Ay, sabihin ni Eunice, Wawa, pwede po, excuse muna po kayo. Iwan niyo po muna kami ni Teo. Nako, ay kahit ayaw pa umalis ni Tess. Kailangan hawakan ko at lalabas na raw tayo. Ayan, lalabas kami ngayon. So, para ma-exercise yung authority. So, isabihin, hindi kami pwedeng gamitin ni Teo na dahil na rin si Wowo at Wowa, pwede siya mag-inarte. Tatlo na lang ulit sila. Wala siyang magawa ngayon. So, ganun. Kaya, ang hirap din, ha? Sa lolo't lola, ha? Ang hirap, ha? Na biri mo, eh, papalabasin muna kami. Bakit mo ako papalabasin? Hindi, ala, eh. They need to deal with their son. We should allow them para ma-establish ang authority doon sa aming apo. Ayun, di ba? Eh, bakit ba nahihirapan kumisan ang mga lolo't lola sa bagay na yan?
2: Eh, gusto nilang panghawakan pa rin yung kanilang authority. Akala nila kasi, ni lolo't lola, pagka meron ng pamilya yung kanilang anak, parang nawawala na sila ng boses doon sa bagong pamilyang naitayo. Parang hindi na sila kailangan dyan sa pamilyang yan. Pero hindi po, hindi po. Ang isang guiding principle natin dyan, Kuya Junel, yung let us know our boundaries. Boundaries natin bilang lolo't lola. Anak na po ng ating anak yon, yung apo natin. Hindi na po natin anak yon. So wala tayong kalayaan basta na directly, eh, i-handle natin yung sitwasyon na kinakaharap ng ating apo. Sila pong kanyang mga magulang ang siyang merong pamamahala.
1: That's right. Kaya talagang napakahalaga yun na magkaroon ng pag-transition ang lolo't lola na. Dahil lolo na tayo, no matter how good parents we are to our children, eh may boundary na tayo. At kailangan tayo ay makatulong sa pag-i-establish ng authority ng ating anak sa ating apo.
2: Ayun!
1: At sa ganun diwa, pati yung pagtingin sa atin ng ating apo na authority figure, ay kasama na yun. Pero kapag sinorkat natin yan, magbubumirang din sa atin. Kaya pati si lolo't lola, hindi na nila gagalangin. Pati si lolo't lola ay imamanipulate na nila. Kaya po, importante yan na talagang para sa established authority. Yan ang tungkulin. Ano ba tungkulin ng mga anak sa Ephesians 6, verse 1 and 2 and 3?
2: Sabi, sundin, sumunod sa mga magulang.
1: Yun. Importante yun. Eh, kumisan, we are not making it easier for our children to obey. Kaya, hindi lang po yan yung immediate na makuha mo yung gusto mo. Kaya mo pinapasunod yung anak mo para mangyari gusto mo. Hindi lang po yan yun eh. Kundi na-establish sa bata na may authority above him or above her. Yeah. Ano ba ang dulot ng kabutihan yung Kuya Willie na habang bata ay ma-establish na there are authorities above me.
2: Unang-una po, madali nating maunawaan yung iniuutos anuman yun, no? Iniuutos sa atin. Dahil nakasanayan na ng pagsunod ng ating mga anak o mga apo, yung pong idea na pagka narinig ang utos o pahayag ng magulang, eh hindi po yan magre-resent, hindi po yan basta magdadabog, hindi po yan kasi nakasanayan na, Kuya Junel. At habang lumalabas po yan, paglabas po niya sa kalantahanan na nahasana sa pagsunod, no, ay magiging masunod rin po yan sa mga people with authority sa lipunan. Kaya po
1: so,
2: mahalaga na ang pag-aaral, paghubog tungkol sa pagsunod sa tahanan. Yung pong magiging pundasyon eh. Yung pong magiging pundasyon. Hindi po pwedeng dahil sa kabala natin, dahil sa mga stresses ng buhay natin sa kasalukuyan, ay mapakain lang natin, mapaaral lang ating mga anak, okay na. Hindi po. Ang habol po natin dyan at nakagabit sa ating pinapaksa, yung malinaw ba sa kaisipan natin mga magulang, yung ating talagang papel bilang bakit tayo, ano bang ginugusto natin na kalakhan ng ating mga anak sa araw ng bukas?
1: But it is to their own good, for their own sake. So they should learn to obey.
2: Di ba,
1: importante po nito. Yes.
2: O di ba, Kuya Junel? both sa Old Testament sa Deuteronomy at saka dito inulit niya po sa Pablo sa Ephesians, yung sabi, ito daw yung utos na may pangako na nakakabit. At sa konteksto po, ang konteksto
1: Ano
2: po
1: yung
2: ng
1: pangako?
2: ulitan, yung pangako, hahaba ang inyong buhay sa lupain. Di ba? May pangako sa lupain. At binigyan ka ng katuparan po yun. Abay, sabi niya,
1: That's right.
2: lalawig ang buhay ninyo doon. Mag-enjoy kayo. Ayon doon sa akin binigay na pangako, plano sa inyo. Matutupad yun pagka kayo natutong sumunod sa akin. Napakaganda.
1: Amen. Yes. Ako nga, pag pinapaliwanag ko yan, Kuya Willy, tatlong M na pangako. Magkakaroon ka ng sinabi mo, mahabang buhay. Pangalawa, nabanggit mo rin, masayang buhay. Enjoy, di ba? Enjoy life. Masayang buhay. At pangatlo, masaganang buhay.
2: Man.
1: Everything will go well with you. Ayan, sabi doon. Will go well with you. O di, masaganang buhay kung marunong sumunod. Pero kuminsan, nagtataka mga magulang, ba't hindi masunodin ang anak ko? Eh tayo may kasalanan.
2: Ayun, ayun.
1: Pinaubra natin eh, umiyak lang, binigay mo na.
2: Yeah.
1: Di ba? Tapos ay may sinabi si tatay, kinukontra ni nanay. Kaya talagang si nanay nangungontra. Kaya tuloy yan eh. Pasensya na kayo, Father's Day na next week.
2: Oo nga. Oo nga, Chuck. Araw
1: next
2: namin yan, araw
1: Sunday.
2: namin yan.
1: Oo, araw natin next Sunday. Talagang pasensya na po kayo. Ewan ninyong kinukontra. Kung manima si tatay, kalabitin mo. Daddy, usap muna po tayo sa kwarto. Ganoon. Anak, kasal lang kami ni daddy. O, di usap kayo. Awayin mo sa loob ng kwarto kung gusto mo. Tapos paglabas, di si daddy magsasabi. Eh, huwag ikaw. Ano? Establish the authority so that your children will find it easier to obey because when they learn to recognize authority, it is for their own good. Wow!
2: Okay.
1: Praise the Lord. Ano yung pangalawa po kay Willie? Pangalawang A.
2: Sa ikalawa naman, parenting with affection. Affection matters more, sabi po dito sa ating source. Relationship before rules. Yun.
1: Yan.
2: Mahalaga po yun. Ito yung nagpapabago, nagmomolde ng puso ng anak, nagiging masunurin kasi masaya niya na susunod yung ginugustong kalakhan ng kanyang magulang, may pagkakataon parang bigat ang puso o kaya salubong ang kilay ng ating mga anak sa pagsisikap na sunod. Susunod yan, bakit hindi? Pero maaaring dahil sa takot, baka mapalo kung di susunod. O kaya, pero ibang-iba pa rin, Kuya Junel, yung from the heart yung pagsunod. Yan. Kaya merong affection, merong affection.
1: So, sabihin, ang authority sa buhay niya dapat ay magpapadama ng pagmamahal. Ayun.
2: Opo, opo.
1: Eh kung tutusin, mahal naman ang lahat ng kanilang mga anak eh. Ang problema lang, hindi nararamdaman.
2: Ayun.
1: So itong affection na ito, ipapadama mo yung pagmamahal. Ayan. Napakahalaga po. At kung may mga pagkakataon ng ating anak, sinasabi na hindi nyo kami mahal, huwag mo awayin. Mag-SF-SF. Kapag niya sinasabi, hindi ko siya mahal, hindi ko na ipadama yung pagmamahal ko. Yun. At paano mo ngayon ipapadama? Yun ang magandang tanong. At kapag ganun ang naging usapan, aba, di mapapabuti dahil matutuklasan ninyo yung paraan o yung dahilan bakit nasabi ng anak mo hindi mo siya paborito. Sa halip na mag-argue ka, hindi. Lahat kayo mahal ko. Tanong, isipin mo muna. Alam mo, dito sa aming conference, yung missing link, yung suot ko kanina ng t-shirt, ha? Talagang isa sa binanggit ko missing link ay yung mahal naman natin yung ating anak eh. Kaso hindi natin napapadama. Kaya iba ho yung mahal mo anak mo, iba na may napapadama mo na mahal mo ang bawat isang anak mo. At natutuwa tayo sa mga nagsidaluhan na talagang nagsipagmotor pa, talagang kilalayo at tumuo dito sa Metro Cebu para talagang magkaroon tayo ng konferensya at meron silang teachable heart to and to learn na, nga no.
2: Yeah.
1: Ako kasi deny ako ng deny, yung nga pala. dapat pakinggan ko yung anak ko, bakit niya nasabing hindi siya ang paborito,
2: Oo.
1: bakit niya nasabing hindi ko siya mahal. And wala ando, makikita mo, kung ano'y dadagdag mo. Wala na tayong question, mahal mo ba anak mo? Hindi. Ang pinag-uusapan na natin, napaparamdam mo
2: Yon.
1: ba
2: Ramdam, ramdam ba?
1: yung affection, pagpapadama ng pagmamahal, ramdam ba? Di ba? Para lang yung sabi mo, sarap magluto. Eh, ang tanong, ramdam ba?

0: Nararamdaman yan.
1: Yon,
0: Nararamdaman ba
1: marasakpa.
0: namin yan?
1: Yan, mapamararamdam, paparamdam namin
0: Yeah.
1: at papalasa natin. Eh, dito sa pag-apandam ng affection, ay mahalaga yung alamin mo yung love language ng anak mo. Di ba,
0: Oo.
1: kay Will? Hindi mo
0: Tama.
1: mapapadami yung
0: Oo.
1: pagmamahal pag hindi mo alam yung love language. So,
0: Oo.
1: paano na ba, ano nga ulit, quickly, ito yung love language.
0: Eh, kasama po yung ano, yung affection, no? Words of affirmation, physical touch, tapos yung pagtanggap ng gift, at lima po yun kung di mo sa family,
1: Yun.
0: no? Nabanggit ng
1: Yes, that's
0: chapa
1: right. Quality time. Yan. Quality time, acts of service.
0: quality
1: Kaya
0: time,
1: mahalaga yung
0: yes.
1: akbayan mo anak mo,
0: Oo.
1: papakinggan mo, yan, di ba? Mag, I love you ka, mag-good
0: Yes.
1: morning. Mahalaga yun. Mag-play time kayo together. Yun. Eh,
0: Oh.
1: talagang importante yun na nakikipaglaro yung anak, yung magulang sa anak. Nakikipagkwentuhan over snacks, mga ganyan. Eh,
0: Yes.
1: okay, road trip. Ah. Talagang sakay lang sa sasakyan ko, road trip lang kayo. Kaya alam, medyo ngayon mahal na gasolina, mahal pa ang toll fee, kaya baka ano na lang, baka huwag na yung road trip. At least eh, kayo mag-copy kayo sa isang murang kapihan. At doon kayo nagkukwentuhan over the cup of coffee ka nga. Yan.
0: Yan ay gagawin matapos ng walking or jogging. Oo, pwede na yun.
1: Yun.
0: Oo.
1: Tama. At kami lugaw. Lugaw lang kami. Pagkatapos ng ano, lugaw. Saan ba lugaw doon sa bangkal? Ayan, doon.
0: Nasa tamid lang ako. Nasa tamid lang.
1: Ayan na naman. Babaunin din natin yun. Yung lugaw na yun. Yung, yung pinagmamalaki namin na lugaw na yun. So yan. Iba
0: Dalawang
1: po yung
0: beses ko na
1: mahal.
0: narinig sa'yo yan.
1: Ah,
0: Dalawang
1: ganun
0: beses
1: ba?
0: ko na narinig. Oo. Oh,
1: yung lugaw?
0: dalawang beses ko na narinig
1: Sabi.
0: sa iyan.
1: Oh, eh,
0: Ito,
1: kasi naman di
0: matandaan
1: tayo
0: ako, ha?
1: Oh, nga na, ang galing ng mata, ang galing din ng tenga, ang galing din ng memorya. Kaya, mahirap mapagkakuan. Kailangan to pa rin. Ayan. Sisi.
0: Ay, Kuya Jonel,
1: apo.
0: Speak, talking about that, ito, isang prinsipyo rin yon sa pagiging magulang ng parenting with affection. Yung halimbawa,
1: Oh.
0: may binitiwan tayong pangako sa ating anak, kasabay po ng yapos o yakap po ay pinanak ko. Tagus-tagusan sa puso ng anak natin yan. Magbibuild up ng confidence sa kanyang puso. Katiwa-tiwala itong tatay ko, itong nanay ko. Wala siyang binibitiwang pangako na sa salita lang, kundi may padama pa siya. At itong matindi ko, Tunel, natutuhan natin sa mahaba-habang panahon na pinagkatiwala sa atin ni Lord na maglingkod sa kanya, tapos sa pagtuturo, pagsasanay, nakita natin yung prinsipyo sa education na sabi, para talagang matuto tayo, we need to unlearn what we previously learned.
1: Yon,
0: Unlearn
1: unlearning
0: what
1: talaga.
0: we previously learned. Yung bang mga
1: That's very important, ano po, yung unlearning
0: maling
1: na
0: aral,
1: tinatawag.
0: maling turo, maling pagpapalaki nung tayo naglalaki, nakala na ng mga maraming magulang kung paano sila naglaki yan, ganun ang gagawin sa kanilang mga anak sa ngayon. Hindi na po basta
1: Ayan, so
0: totoo
1: talagang
0: ngayon.
1: napakahalaga
0: Mahalaga po.
1: na talagang
0: Oo. Kaya nga,
1: para maipadama yan eh. Yes.
0: Mahalaga po
1: That's
0: yun.
1: right, that's right.
0: At syempre, yun, nakikilalang mabuting puso ng magulang pagdating dyan, Kuya Junel eh. Handa ba tayong matuto in the first place? Handa ba tayong tumanggap ng o kumilala ng there is more authority above us? Hindi po tayo ang pinakapinaling otoridad. Much more yung merong paghahagag po ng affection, ng pagmamahal sa mga simpleng paraan, makikita natin ang epekto niyan sa ating mga anak. At yun po ay magbibigay ng kagalakan ng puso ng magulang.
1: Amen. So talagang napakahalaga yun nakikita ng ating mga anak how much we value the affection of God sa ating buhay, na how much we enjoy the love of God over us, di ba? That's very important, ano po, na

0: Tayo mismo, ini-enjoy natin yung pagmamahal ng ating Ama sa Langit. At kapag ka nakikita nila na tayo ay ini-enjoy natin, and we are not doubting the love of God over us.
1: Oo.
0: Ibang sa ating mga prayer, Lord, we thank you for your love. Ganyan, talagang na-realize nila na talagang love is something that we must enjoy, di ba? Love
1: Tama.
0: is something that we must accept, di ba? We are a recipient of the love, therefore we
1: Oh.
0: are able to give the same love. That's
1: Yeah.
0: very important. And you can never be affectionate unless you learn to receive love. At sa mga marami sa atin na lumaki sa hindi affectionate na magulang, eh dito napakahalaga talaga. We go back to the Bible and see how much God loves us. And enjoy it, enjoy it,
1: Amen.
0: enjoy it. Ano po? At ako, sabi ng aking mga anak, Papa, ang tatay mo namatay, 2 years old ka pa lang. Tapos si Mama Maring naman naging busy-busy. Pero mahal na mahal kami niyang Mama Maring na talagang hindi na siya nag-asawa muli. Kaya lang, sa paglaki namin, siyempre kailangan niya kami buhayin. So, hindi siya masyado naging, kumbaga ay ganun ka nakapaglaan ng panahon kapag kailangan niyang maghanap buhay, kailangan niyang manahi. So, sabi na aking mga anak, paasa mo na buhay yung affection? Ako'y nag-isip din talaga. Bakit nga pa? Ano po? Wala rin ba no? Kung meron akong mga naging surrogate father na mga kasakasama ko mas matanda sa akin, pero hindi rin affectionate. Ah, naalala ko, when I become born again, yun ang unang nag-ching, nag-ring sa akin nung marinig kong God loves you and He has a wonderful plan for your life. Ching! Parang tumimo. At I pursue that love, and I enjoy that love, and I found myself loving also. Yun. Kaya sabihin kasi na iba, Kuya Willy, eh paano yan? Hindi naman ako lumaking affectionate ang mga lolo't lola nyo. Hindi ako marunong. Aba, pagka tinignan mo, parang nagiging alibay na tuloy. Di ba? Parang nagiging scapegoat. Then, ano ba masasabi mo sa ganun? Ginagawang scapegoat yun na hindi raw siya lumaki sa affectionate na magulang. So, paano huwag niyo kong hanapan? Parang ganun.
1: Well, unang-una, tanggapin po natin katotohanan, mga kagapay. We all need love. Minsan nga kasi may pagkakataon ko yun na hinahanap-hanap natin yung pag-ibig sa maling tao, maling paraan, maling lugar. So, una sa lahat, recognize natin, tanggapin natin katotohanan, kailangan po natin ng pagmamahal. Ito nga yung pinakadahilan ko yun bakit ang kasalanan ay talagang ayaw na ayaw ni Lord para sa atin yan, no? Maalipin tayo ng kasalanan. Sa ito po ang naglalayo pilit sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa alam ng Panginoon natin na hindi natin kaya gumawa ng anumang paraan all by ourselves, aba, siya ang gumawa ng paraan. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak ng Panginoong Jesucristo na according to your testimony, eh nagsabi, merong magandang plano ang Diyos sa atin at talagang ito ay bunsod ng kanyang pagmamahal sa atin. Ikalawa, bukod dun sa tanggapin natin na kailangan natin ng pagmamahal, hanapin natin sa tamang tao, sa tamang dahilan o paraan. At yun nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alalahanin na lang natin ganito. Kung nakuha po niyang ibigay mismo ang kanyang buhay, kumbaga bumaba rito siya sa lupa, sa takdang panahon ay ipapako sa krus, kuin niya yung ating papildyaan para po tayo ay mapanumbalik sa kanyang yakap, maging bahagi po ng kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Opo, ito yung idea behind na wala pong excuse, wala pong alibay, wala pong palusot. Kailangan po nating harapin at bagay na kung paano natin tinanggap sa ating Tatay sa Langit ang pagmamahal, yun po ang bukal na pusong ipapahayag, paparamdam sa ating mga anak.
0: Amen. Amen. Kaya talagang magsumising tayo sa pagmamahal ng Diyos. At
1: Amen.
0: Allow God to fill us to the brim, ika nga, ng kanyang pagmamahal para mapapadaloy natin ang pagmamahal na yan sa ating mga anak. Hindi lang imahal ko kayo, tapos, kundi ipapadama talaga natin para ipadama. Kasi God, for God so loved the world that He gave. So, pinadama
1: Amen.
0: niya, di ba? He came into this world, di ba? who loved us and gave himself up. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. Pero hindi nag-period doon. Ano ang kasunod? Who loved me and gave himself up for me. Grabe, di ba? Kaya papadama po talaga natin, mga nanay, tatay, mga lolo at lola, ipadama natin ang ating pag-ibig. So una, authority. Pangalawa ay affection. Ayung huling A, Kuya Willy, bago tayo maubusan ng oras. Ah, sige po, sige po.
1: Yung na-quote nating verse, Galatians 2:20,
0: mm-hmm.
1: Sagat na natin, todo na natin.
0: Yeah po, 21.
1: Yung idea na, sino ba yung sumulat ng mga taga-Galacia sa Bible?
0: Mm-hmm. Si Paul. Si Pablo. Oh.
1: Eh, no, kanyang description sa sarili niya, chief among the sinners.
0: Yes.
1: Makasalanan, sa dilang makasalanan, todo na. Siya yung kumbaga, wala nang hihigit sa akin mga kalokohan, kapalpakan, etc. etc. Pero nakikita niyo yung pagmamahal ng tatay sa langit.
0: Yes.
1: Tinanggap niya. Samantalang dati, di ba, siya yung mga sumusugod dito at doon upang habulin, parusahan, pahirapan, yung mga tagasunod ni Kristo, aba, kinatagpo siya ni Lord.
0: Amen.
1: Meron pong moments na katulad ng karanasan ni Pablo na kumakita ng kapwa natin, magulang ko, Jonel, yung pagpaparamdam talaga ng pagmamahal.
0: Amen.
1: As we have received the love of the Lord, ipasa natin yon. Pagka,
0: yes.
1: sabi mo nga, to the grim, no? To the full. E pagka napuno na yung atin, na tayo ng pagmamahal ni Lord, dadaloy na mula sa atin yung
0: Amen.
1: Pagmamahal na yan ng Panginoon.
0: Hallelujah. That's right. In fact, sabi ni Saint Paul, Saint John naman, we love because
1: He first loved us.
0: Yun. Kaya kung tayo ba hindi lumaki sa affectionate na pamilya at mga magulang, eh, syempre, we are sad about it. Pero hindi po yan sa sapat na dahilan para hindi ka maging affectionate. So, pagka meron tayong tatay sa langit who loved us, so just kailangan you need to be baptized in His love. Di ba?
1: Amen.
0: You need to be baptized in His love para magbibigay mo the same love of the Father to your own children. Ayun. Doon si Jesus, sabi, binautis mo ni John, eh, buo ba ang Holy Spirit in the form of dove at nanahan sa Panginoon, di ba? At ang sabi ng Ama, this is my begotten Son in whom I am well pleased. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya noong araw na yon, Kuya Willie, dalawang baptism ang tinanggap ng Panginoong Yesus. Baptism of water, at saka tatlo pala, baptism of the water, baptism of the Holy Spirit, and baptism of love. This is my beloved, in whom I am well pleased. So yun po. Kaya unless you allow yourself to be baptized with the love of God, syempre, hindi ka kakrampot ang mabibigay ang pagmamahal sa anak. Pero kapag puno ka ng pagmamahal ng Father, bubuhos yung pagmamahal na yun. Praise the Lord. Amen. Ang sarap, ano? Ang sarap. Kaya lang, tumatakbo oras, kaya kailangan natin pumunta sa pangatlong punto. Ayan, ano yung pangatlong punto natin?
1: Diba? Meron tayong authority, meron tayong affection. Itong pangatlo, affirm.
0: Affirm. Ayun.
1: Hindi lang po basta sinasabi, kundi talagang pinapakita, pinaparamdam, pagtanggap, pagpupuri, pagpapahalaga sa ating mga anak.
0: Be-verbalize, yun ang ibig sabihin yan.
1: Yes.
0: Ibe-verbalize mo yung pagpapahalaga mo sa anak mo. Ayan, di ba? Yung mga kanyang nagagawa na tulong sa loob ng bahay, be-verbalize mo. Salamat at niligpit mo, hinigaan mo. Ayan, di ba? Hoy, natutuwa naman ako. Ang ayos ng pagkakatakbo nung beda. Ayan. Batak na batak. Ayan, di ba?
1: Yung mga sulok.
0: Yes. Ngayon, kung yung unan ay hindi pantay-pantay, huwag ka nang kuyo. Humibo ka na lang doon sa magandang bagay na batak na batak yung yung ano ng bed, sapi ng bed, yun na lang. Doon ka mag-focus at siya focus there. Nako, itutulungan ka ng Panginoon para ipadama talaga sa anak mo na siya ay talagang may nagagawa. Hindi yung siya ay pabigat, kundi malaki ang tulong niya sa inyong pamilya. Di ba? Yung kanyang pagsisikap na umambun eh. Kinuha niya yung mga
1: Nampay.
0: ano, mga tao dito, mga masinampan.
1: Oh.
0: Eh, pag nilagay niya sa sopa,
1: Oh.
0: eh, dumating na yung kalaro. Ay, di, naglaro na.
1: Ah.
0: Ha?
1: Oh, oh.
0: Naglaro na. Ha? At dahil sa naglaro na, aba, eh, ang nangyari, eh, hindi niya na natiklo.
1: Oh.
0: Dumating ngayon si nanay.
1: Ayan, ayan, ayan.
0: At ang nakita yung sinampay niya na naroon sa sopa,
1: Oh.
0: at ang sabi niya, hindi ba itong sopa hinihigaan ninyo? Eh di pinapawisan kayo. Eh di
1: Oh.
0: itong bagong laba ko, oh, may pawis na.
1: Ayan,
0: Ayun.
1: ayan.
0: Eh, hindi niya naisip na hindi nabasa. Di ba? Hindi nabasa at hindi
1: Baka
0: niya nauulitin. Abay, kung nabasa.
1: baka nahigam pa ng aso natin ito ah.
0: Oo, ganyan. Eh, kung nabasa, eh di ulit siya. Eh ito, ang uulitin niya lang yung nasa ilalim. Kaya importante talaga. Alam mo, ito ang pinaka-struggle ng maraming magulang. Paano i-verbalize yung kanyang appreciation sa anak, di ba? At mahirap kasi kung may mga kapalpakan, ang kapalpakan ang nabi-verbalize. Yung hindi kapalpakan, ang hirap minsan i-verbalize. Bakit ba ganun ang maraming Pilipino? Bakit ba ganyan?
1: Ganda naman
0: Bakit nga ba?
1: ng tanong mo, bakit ba ganyan?
0: Ah.
1: Eh, alam mo kasi, pagpapansin yun eh. Kung tuturin natin, pagpapansin. Kasi, ibig sabihin nun, maring may pagkukulang tayo, ang tinuturo natin, yung ating katabi, yung ating kapwa, kasi kaya kung hindi nagawa yan, kaya kung hindi nasabi yan, dahil dito. Ayan. Yung sa pinagmumula niya, Kuya Jonel, kung susuri natin mabuti ang pagpapapansin.
0: Kaya talaga mahalaga bawat isa ay KSP.
1: Oo.
0: Ah, pati mga nanay, KSP. Pati mga tatay. Kaya kailangan, legitimate need po yan, yung ikaw ay mapansin, ikaw ay bigyan pahalaga. Kaya, at yan ay nangyayari kung gagamitin mo yung power of the word. Psalm 25:11 says, a word, filthy spoken, is
1: Pitli.
0: like apples, ano yan? Pitli. Pitli. Pitli spoken. Thank you po. It's like apples of gold in a setting of silver. Ano ba ibig sabihin nung kay Willie?
1: Napakahalaga pala yung akma, yung salitang gagamitin. Bawat, kumbaga, piling salita yung lalabas sa ating mga bibig. Minsan ay hindi tayo maingat, Kuya Jonel, sa ating mga gamit na salita na lumalabas sa bibig natin. Kumbaga daw po, nakakasugat. Nakakasugat. Salit na paghilom ang dala ng ating mga salita, paghiwa pa ng puso ng ating sinasabihan. Oh.
0: So yung tamang salita at yung tamang timing. Dalawa yun, eh, no?
1: Ayun, yun.
0: Oo, paano kombinasyon nun?
1: Oh.
0: Tamang salita sa tamang timing.
1: Oh, natutuhan natin yan sa karanasan ng pagpapayo, Kuya Jonel. Si tagapayo, kahimik lang. Mas nakikinig siya, salit na mas nagsasalita siya. Hinahayaan niya na magsalita yung kanyang pinapayuhan at mula ron sa kanyang marinig, hahalaw siya dun sa mga ng mga prinsipyo para magabayan siya. At ito, mahalaga po na ititikom natin ang ating bibig kapag hindi maganda yung lalabas dito. Salip, maring maikli lang tayong magsalita. Konti lang, sinasabi natin. Pero punong-puno ng damdamin, ng pagmamahal, napaka-akma na encouragement at kalakasan loob, kasiglahan sa ating mga anak.
0: Yes, kaya talaga napakahalaga po na iating i-affirm ang ating mga anak. Bukod sa kanilang mga nagagawa, yung kanilang mga potential, i-affirm natin sila.
1: Oo.
0: Pinakikita nating mga galing at husay ng pamilya na lumalabas sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, yan. At tayo yung talent scout, nakamasid, nakikinig. Nag-observe saan
1: Yes.
0: tila magaling yung panganay, pangalawa, pangatlo. Magkakaiba sila ng galing. Kaya importante atin silang bigyan ng pagkakilala doon, i-affirm natin. Bukod doon eh, sa kanilang mga pagsisikap, yung hindi man nila na-accomplish pero nagsikap, nag-try, ayun, i-affirm mo sila doon. And when you affirm them sa kanilang mga efforts, at ang tandaan mo, lalo sila mag-e-effort. Lalo sila magsusumikap kasi pansin mo eh, hindi lang yung kanilang output, kundi yung effort nila, pati
1: Ma.
0: yung attempt nila. Kaya they will continue to desire to do something good and positive dahil you are the kind of father or mother who affirms them. Ayan. Kaya importante po mga kaibigan, mga minamahal, na tayo ay matuto mag-affirm. At sa ating pag-affirm sa kanila, nako, ay talagang napakalaking ika nga potential ng tagumpay sa kanila. So hindi lamang yung authority, hindi lamang affection, kundi affirmation. The third ace of parenting. Yeah, kay Willie.
1: At dagdag po natin yan, Kuya Jonel, gamitin na natin yung availability ng ating mga social media, yung ating mga gadgets yan, no? Pero hindi lang po basta emoji dito, mga litrato dyan, kundi meron pong isang maikling pangusap sa baba at encouraging words na ano, affirmation. Aba, malaki po ang itatatak niya sa puso ng ating mga anak.
0: That's right. Kaya talagang importante sulatan, i-text, mag-post, anywhere. At talagang importante, specific ka. Kapag ka nag-affirm daw tayo, Kuya Willie, kailangan specific. The more specific, the more it appears to be true. Pero kung vague, ang ganda mo, ang sipag mo, responsable ka, they love that. Pero bakit mo nasabi responsable? Bakit mo sinabing mabait? Ano yung particular na specific na nagawa nila, ano na observe mo, kaya mo nasabi yung gayon. That's the best way to affirm. Otherwise, parang ang tingin nila ng bobola. Ako, ang bilis ng oras natin, Kuya Willie. Hindi natin pwedeng hilot-hilotin ito. Kaya bigay mo na raw ang iyong takeaway.
1: Isakay na natin, Kuya Junior, doon sa sinabi natin kanina at narinig ko ito mula sa iyo. Sabi, ito ay mga must, dapat, no? Minsan kasi na-allergic ako pagka narinig ko yung dapat. Dapat ganito, dapat ganyan. Kasi sa akin, ang dating ng must, absolute. Absolute.
0: Yes.
1: Hindi po pwedeng baliwalain, kailangan susundin. Konting bagay lang, dapat. Dapat ang ginagamit natin. Pero sa totoo po, gamitin natin yung salitang dapat. Ito, parenting with authority, with affection, with affirmation, dapat. Tatlong A na pagmamahala.
0: Amen. That's right.
1: Bukas makalawa, makita na po natin resulta niyan sa ating mga anak.
0: Amen. Agree. At nako, yun po ang ating talakayan sa araw na ito dito sa Family Chats ng Family Matters ng 702 DCAS. Nako, samahan niyo po kami sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpadama sa amin ng iyong pagmamahal at nagbigay ka rin ng mga palatuntunan upang malakaran namin ang tagumpay, pagkapala at masaganang buhay na iyong nilalaan para sa amin. Pati na ang malusog at mahabang buhay. Tulungan mo kami na matutong sumunod, tumalima ng buong puso sapagkat mas matalino ka kaysa sa amin. At ikaw'y nagmamalasakit ng tunay. Hallelujah. Praise God. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na at tulad po ninyo na nagbibigay sa amin ng katiyakan na meron kami magaling at husay na kami, Panginoon, will always be the kind of father and mother na hindi titipre ng aming mga anak sa pag-affirm sa kanila.
1: Yes.
0: Sa aming pagbibigay sa kanila ng affirmation at yan din pagkapadama ng pagmamahal. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Man.
0: Praise the Lord. Ako. Salamat po sa lahat ng mga nakaagapay natin. Sino-sino ba kayo, Willie? Ang mga naging kaagapay natin sa
1: ito
0: araw po ito.
1: Opo, ito po sila. Ang ating Abside Ferrer Tabua, Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, yung RTV team, kasama na rin po broadcast engineers at doon po sa Bukawit Transmitter site.
0: Yan, at syempre pa, Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat maraming humahabol na nanonood, nakikinig sa atin, Kuya Willie. At tingnan natin kung mabigyan natin ng daan na yan. Oh, naku, natanggal na dito. Natanggal na. Anyway, so, importante po mga kapatid na talagang sa ating pamagulang, wala pong mahirap kung susundin natin ang tagubili ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga kaagapay tulad ng family matters dito sa 702 DCIS. At sa inyo nagpapasalamat, sa inyong mga natututunan sa amin, nagpapasalamat din kami sapagkat we also learn from you. Lalo na kapag nagpapadala kayo ng mga counseling questions. As we answer those questions, natututo rin po kami. Kaya please send your question, counseling question. I-take note ng ating team po yan at magtatakda po tayo ng araw na yan po ang marathon na topic po natin po ang inyong mga katanungan. Ako, mabilis po ang oras. Kaya salamat po sa inyo na mga sumubaybay sa amin, na maaming mga kaagapay at sumama sa amin dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, si Bishop John de Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
13: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, 16 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 51 to 56.
3: Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa aki'y isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion, at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Balak mo'y wasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama, higit na nais mo'y kasinungalingan kaysa gawang tama. Taong sinungaling, ang iba'y gusto mong saktan sa salita. Kaya't wawasakit, aalsin ka ng Diyos sa loob ng tolda, sa mundo ng buhay, aalisin kanya. Ito'y makikita ng mga matuwid, matatakot sila, at ang sasabihing pawang nagtatawa, masdan mo ang taong sa Diyos di sumampalataya sa taglay niyang yaman, nanangan, at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang Diyos, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita, lahat ay lumayo at naging masama lahat sa kanila. Ang tanong ng Diyos, sila ba'y mangmang at walang kaalaman? Ayaw manalangin, kaya't bayan ko'y pinagnanakawan. Subalit darating ang di pa nadaranas nilang pagkatakot, pagkat ang kalansay ng mga kaaway ikakalat ng Diyos. Sila'y tatakwil, magagapi sila ng lubos na lubos. Ang aking dalangi, dumating sa Israel, ang iyong pagliligtas na mula sa Zion. Kung ang bayan ng Diyos ay muling umunlad, ang angkan ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magagalak. Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin, iyongang pakinggan, aking mga daing. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin, kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsanggalang ko aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat, sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahilan sa kanyang kagandahang loob. Iniligtas ako sa kabagabagan, iniligtas niya sa mga kaaway, at aking nakitang sila ay talunan. Ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan, mga daing ko ay huwag namang layuhan. Lingapin mo ako ay sagipin,

Ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Hahanapin ko ang dakong panatag. Aking lilipahin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong darating. Sila ay wasakin, Yahweh, guluhin mo. Pag-uusap nila'y bayaang malito. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, naghahari pa rin ang katiwalian, pati pang-aapi ay nasasaksihan. Kaya kong mabata at mapagtiisan kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo, kasama kong lagi. Biglang kamatayan nawa ay dumating, ihuhulog ng buhay sa daigdig ng mga patay. Sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari, pawang kasamaan. Kay Yahweh lang ako, ihingi ng saklolo, aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababalikin taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Ang Diyos na hari sa mulat-mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila. Pagkat ni sa kanya'y wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Itong taong dati aking kasamahan, mga kaibigay, kanyang kinalaban at hindi tumupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dilay parang mantikilya, ngunit nasa puso, pagkapuot niya, ang mga salita niya'y tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas at tulis. Ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ngunit ang bulaan at mamamatay tao, o Diyos, sa hukay sila'y itapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig, ngunit tanging sa Diyos, ako ay mananalig. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang tigil, buong araw, o kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasat, nananalig ako, o Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Ang lahat ng kaaway ko'y lagi akong ginugulo. Ang palaging iniisip ay kanilang saktan ako. Lagi silang sama-sama sa kublihan nilang dako, naghihintay ng sandali upang kitlin ang buhay ko. Sa masama nilang gawa, o Diyos, sila'y parusahan. Sa tindi ng iyong galit, gapi

0: mo silang tunay. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong pinitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang alay ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan. Upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanya ang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi diba sinasabi natin, bata pa naman ako, o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gamitin ng Panginoon para maging mabuting impluwensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ng karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka nang kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kaagapay, baka may mga aspekto sa buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience.
Bago manguna sa iba, matutumunang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan mo nang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluwensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero, maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam ko patuloy kayo na nagtitiwala sa Panginoon sa patuloy na ginagawa niya sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon doon, patuloy na may ginagawa ang Lord sa atin. Yun yung maganda. So kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po ay nakikinig gamit pang inyong transistor radio o yung PM radio, yung ating pong portable missionary radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig gamit din po ang transistor radio at PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. Lalo na sa ating mga kaagapan dyan sa Mindanao, na naapektuhan ng 7.8 earthquake. Nako, may God continue to protect you and bless you. At sa atin din po mga kaagapay sa iba't ibang bansa na nakikinig sa programs pamamagitan po ng Facebook Live, having a real time dito po 5:30 to 6 sa inyo po naman ay depende sa oras ng bansang inyong kinalalagyan. So mga kaagapay, sabi niya, let's all hold on together as a country, as a nation, bilang mga mananampalataya. Sabi nga, to lift each other up bilang mga Pinoy, kasi dumadaan tayo talaga sa mga pagsubok bilang isang bansa. Di ba po? So, dahil ngayon din ay Ministry Partner Day, so patuloy na nagpapasalamat ang bawat isa at kami dito sa FEBC at ang bawat, bawat program na kayo po ay kasuporta, supporter, ministry partner ng DZAS, the FEBC Philippines. Salamat po sa inyong panalangin, salamat po sa inyong pag-support financially, at patuloy, ipagpatuloy pa natin yan until all have heard, di ba po? Pag nakikita natin yung mga testimonies ng mga taong binago ng Panginoon doon po sa atin sa Facebook, sa FEBC, talagang bahagi ka doon kaagapay. You're a part of that in what God is doing through FEBC. So patuloy po nating ipagpatuloy yan, no? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ang mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin talaga yung ways to win over your dad's heart. Kasi nga po, yung June 21 Sunday, third Sunday of June, yun po ay Father's Day. At nalaman natin kahapon, ito po ay tinatag ni Sonora Smart Dodd ng Spokane, Washington noong 1909. Nagsimulang nag-celebrate ito noong 1910, June 19 of 1910. Subalit naging official U.S. holiday noong 1972, noong si President Richard Nixon ang pumirma bilang proclamation ang third Sunday ng June, ang Father's Day. So yun yung sinusundan natin. So pinag-usapan natin po ngayong linggo kung ano yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. Kahapon po, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature ng ating ama at tanggapin at igalang ito. Ano ba yung ugali niya? Nakita din natin na dapat ay ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin, yung mga concerns ng ama, dahil ito ay patungkol sa concern ng kanyang mga anak at sa mga pangangailangan ng pamilya. So nakita din natin na mas maganda kung ang mga anak ay bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng problema, di ba? So ngayon naman, ano yung pag-usapan natin? Sabi nga doon, involve your dad in decision making. Kailan ang huling pagkakataon na lumapit ka sa iyong ama at humingi ng payo patungkol halimbawa sa iyong academic o career goals? Na-update mo ba siya patungkol sa iyong school grades? Nakikipag-discuss ka ba sa kanya patungkol sa mga criteria o standards na ninanais mo sa pagpili? Halimbawa ng iyong girlfriend o kaya ng boyfriend o ng mapapangasawa. Hiningi mo ba ang kanyang suggestion sa pangalan na maaaring ibigay niyo sa inyong baby na magiging anak? So, ang process po ng mutual consultation ay hindi lang healthy, kundi karapatan po ng bawat family member, lalo na po sa mga magulang upang maging kabahagi nito. Oo naman, sa isang mutual consultation, hindi mo mailalagay ang nais ng lahat para sa iyong career o sa marriage. Subalit ang katotohanan na hiningi mo ang feedback ng iyong ama at binigyan mo ng panahon upang i-consider ay sapat na po upang mapayapa yung kanyang puso. Diba? Tama yun. Also, sabi nga nun, fulfill your dad's dream for success. Kung may isang pinakamataas na concern ang mga ama sa buong mundo, ito po yung success ng kanyang mga anak. So, ilang beses mo bang narinig na sinasabi sa iyo ng ama yung ganito, ang gusto ko lang naman para sa iyo, magtagumpay ka. O halimbawa, gusto ko mag-focus ka sa pagtatatag ng iyong career para maging successful ka. Yun yung sinasabi nila. Maaring insignificant para sa iyo yung mga wishes na ito. Subalit mahalaga na bigyan ng attention ang kanyang naisin. Walang pagdududas na karamihan ng mga magulang ay inuubos ang kanilang oras, energy, kaperahan upang mabigyan ng best level of education ang kanilang mga anak. Ito ang kanilang pamamaraan na makakontribute sa iyong success. So, matututunang magpakita ng pasasalamat at concern. Dapat yun talaga. Maaring hindi mo talaga matutupad yung academic at career dream ng iyong ama para sa iyo sa pagiging doktor, kaya o engineer. Subalit maaari kang mag-excel sa iyong profession na passionate ka at maaring mag-specialize dito. So patunayan sa kanya na ikaw ay successful sa landas o career na pinili mo. Ipaliwanag sa kanya na ang salitang success, ito ay relative. So ano ba ang magbibigay ng kaligayahan sa isang ama kundi ang makita ang kanyang anak na matagumpay sa mundo, di ba? So ang pagpapatunay sa iyong ama na ikaw ay achiever, yan ay tunay na magpapasaya ng kanyang puso. O yan, agree na naman ako sa mga nabanggit. Oo, sa anumang desisyon ng buhay, career man o marriage, maganda na lumalapit tayo sa mga magulang at sa ama para po sa kanilang opinion at advice para sa mahalagang desisyon ng buhay. At kung may blessing ka ng mga magulang, abay mas successful. At syempre, pagpapalain ng Panginoon. Agree din po ako na ang success relative. Ang isang mabuting ama ay naniniwala na may dakilang plano ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So ang role niya ay encourage, suportahan sila upang gawin nila ang best at maging successful sa profession na kanilang pinili ayon sa layunin ng Diyos. Kaya nga mga kaagapay ng mga young people, patunayan ninyo sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, panghingi ng advice na nasa tama kayong profession, na ipagmamalaki ng inyong mga magulang in the future. So make sure of that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Wow, wow, wow. Ganda uli yung binanggit mo. Ways na mapasasaya ang tatay. Kasi noong 1972, naging talagang ano yan, na-declare na Father's Day. At makikita natin sa pag-uugali niya at concern niya, maging solusyon ng mga problema, mutual consultation, at magkaroon ng feedback, fulfill your dad's dream, maging successful ka. Pasasalamat at concern, maging successful ka, magpapasaya na yon sa iyong ama. Dapat ma-encourage siya. At dahil doon, mag-aral na mabuti at gawin talaga ang dapat para mapasaya mo ang ama mo, ang tatay mo. Wow, wow, wow, diba? Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Greetings sa mga pitong churches. Greetings sa seven na mga churches. Galing kay John para sa seven churches ng Asia. Sa Revelation chapter 1, 4 to 8. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang dalangin ng may akda sa kanyang mga sinusulatan. Sana maranasan ninyo ang kagandahang loob at kapayapaan na galing sa Diyos. Sino po ang Diyos na ito? Siya ang ngayon, noon at darating. Siya yung ngayon, noon at darating. Kanino po ito galing? Galing ito sa pitong espiritu na nasa harap ng trono ng Diyos, na galing kay Jesus Christ na maaasahang nagsasabi ng totoo, ang unang binuhay mula sa mga patay, ang pinakalider ng lahat ng mga hari sa mundo, mahal niya kayo at pinalaya niya tayo sa mga kasalanan natin, nang inialay niya ang sarili niyang dugo. Ano pa ang ginawa sa atin? Ginawa tayong isang kaharian ng mga priest na namaglilingkod sa Diyos at tatay ng ating Panginoong si Jesus Christ. Purihin si Jesus Christ, makapangyarihan siya magpakailanman. Ang isang pagpaghahayag, tingnan ninyo, dumating na siya. Nasa ulap, makikita siya ng lahat, pati ng mga sumaksak sa kanya. Sobrang iiyak ang lahat. Dahil sa kanya, ganyan ang mangyayari. Amen, amen, wow, wow, wow. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. At kanino ka pa lalapit? At magpapaligtas, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Lapit na kay Jesus na siyang Kristo, the anointed one, at magpaligtas ngayon din. Hindi bukas, ngayon na. Wow, wow, wow, amen, amen. Kung magpapaligtas ka, ililigtas ka niya. Yun ang dahilan kung bakit siya naging isang tao upang ating maging tagapagligtas sa kanya'y lalapit at handang magpaligtas. At huwag sayangin ang panahong iniukol sa atin, hindi siya namimilit dahil mayroon tayong free choice. Pero kung magsisisi kang totoo at magpapaligtas sa kanya, maliligtas ka. Kaya nga siya ang tanging tagapagligtas. Magpaligtas na ngayon din. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun. Alam niyo po, pag nagpaligtas tayo sa Panginoon, He will be responsible for our lives. He will guide us. He will... Alam mo, kasi minsan kasi, Daddy, ang mindset ng mga tao, kaya gusto maging Kristiyano, it's for the blessings. Di ba, Dad? pag puro blessings ang iisipin mo pag naging Kristiyano ka, yun, hindi yun. Ang maganda po, isipin mo yung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. It is to be reunited, di ba? To be in a relationship with our loving God through Jesus Christ. At kapag ginawa natin yung decision na yun, sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, we will be in a relationship with our loving God. So pag nasa relationship na tayo, alam natin, malalaman natin kung anong plano ng Diyos sa atin. Mm-hmm. Alam niya kung ano yung what He has in store for us. Psalms 139 says, He has already written our story. Biro mo yun? Nakasulat na yung kwento natin. So kapag sumusunod tayo sa Panginoon, syempre, ang kwento ng Diyos sa ating buhay is for our good and our welfare. Diba? Hindi yun for that. Pero ang pinaka criteria, tama ba dad? Criteria, pagsunod. Di ba po, yun yung mahalaga. As we continue to follow the Lord. Kaya ang pagiging Kristiyano, it's not just the blessing. It is having the blessor in our life. And we are getting to know more of our God and getting to know more of our Savior each day. Kasi pag nakatingin ka lang sa blessing, di ba dad, pag nawala yung blessing, magagalit ka sa Diyos. Di ba po?
3: Kasi yun nakatutok ka lang sa blessing. Pagpapala.
4: Opo.
3: Kaya magkakaroon ng pagpapalo.
4: Tama yun dad. Kaya nga po, mas mabuti na pag nakita mo yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, para po sa ating kaligtasan. Tandaan mo, He died on our behalf. Siya yung nagbayad ng kasalanan para sa atin, para maibalik tayo sa ating kaugnayan sa dakilang Diyos. So pag dun, yun yung perspective mo, makikita mo na how valuable what Christ has done for us. Amen. So ang response mo dun, pahahalagahan mo yun, susunod ka sa Panginoon, susunod tayo sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang layunin. Kasi nga, first sa 2 Peter, sinabi na nga, God has given us everything pertaining to life and godliness. So, let us continue to keep on dun sa truth na yun. Kasi, alam natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, di ba po, alam natin na andun yung pagpapala niya, andun din yung pagpapalo niya, andun ang pagtuturo niya, andun ang paggabay niya. Kasi, binabago rin tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, para maging katulad at kawangis ng Panginoong Jesus. Yun, Christ-likeness. Hindi lang sa ating puso, sa isip, the totality of our lives. So, at yun yung mahalaga, di ba dad? Kaya nga yung...
3: At mapapangiti natin siya.
4: Opo, mapapangiti natin siya pag sumusunod tayo sa Panginoon. So, if we see Him as a loving Father and a loving God, alam natin na ang role natin is to do everything that pleases our Father. Yun. Kasi He gave everything for us eh. Binigay niya lahat yung pangangailangan natin. So the only thing we can do is to really look up to God and to really thank Him for all that He has done for us. Diba po? So dapat ganun. Hindi yung babaliwalain natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus. Tandaan, libre yun sa atin, but it was paid by the blood of Christ. Yun. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, whenever we think of what you've done on the cross for us, marami pong salamat. Dalangin nga po namin, lagi kaming lumakad dun sa kalooban mo. Magbigay ng ngiti sa iyo, Panginoon, at huwag magbigay ng sakit sa puso dahil sa aming disobedience. Ang dalangin po namin, Panginoon, we will continue to obey, we will continue to follow, we will continue to seek your will, we will continue to ask the Holy Spirit to guide our lives in everything and every decision that we make. At patuloy, Panginoon, na we will give glory, ang aming buhay will give glory to your name. Marami pong salamat. Today, Lord, salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day. Si Armeda Mortiz Estabilio, pagpalain mo po siya. Si Sherilyn Atizado, si John Serrano, si Eloy Joaquin, ganun din po si Madonna Nukum Gomez. Salamat po kay Madonna sa kanyang buhay. Pagpalaim po sila, sila ni Omads, at ang dalangin namin patuloy na, you know, provision, patuloy na blessing sa kanila. Lord, na remember ko rin po si Tita Ligaya Gomez, dalangin ko po patuloy na kalakasan para sa kanya, patuloy na inspiration na ikaw po ang siyang humahawak ng buhay, at dalangin namin, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanya. Lord, that goes as well sa amin po mga kaagapay na mga senior na tulad namin. Maaari po, Panginoon, marami kami na dumadaan sa karamdaman. So Lord, dalangin namin kagalingan na nanggagaling sa iyo. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Lalo na po sa panahon na to, nagbabago yung weather, naapektuhan kami. But Lord, kagaya ng promise mo, by your stripes, we are healed. Amen. So Lord, we pray na ikaw po ang magpagaling sa amin. At kahit po doon sa mga medicines na ang mga doktor naman po, Panginoon, ay iyo rin mga agents of healing. So Lord, we pray for them as well. Marami rin po kami mga kaagapay na nasa medical field. So Lord, dalangin po namin, pagdating sa kalusugan, ikaw po ang gumabay sa bawat isa. Ikaw po ang magpaalala sa amin na we should be responsible of our health as well. So Lord, thank you po. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta, nasa iyo ang buhay. May we always have that in our mind. Marami pong salamat.
3: Amen. Panginoon, hindi ka namimili. Nagbigay ka sa amin ng free choice, yung pagpili. Pero pinili namin magsisi at tunay na magpaligtas sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil nagpaligtas kami sa iyo, niligtas mo kami at ligtas kami ngayon. Kaya alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: Ganda po talaga ng prayer ng daddy, ano? Encouraging talaga yon, yung hindi mo kami lalampasan. That is so true. That is so true. Hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Tandaan nyo, lalampasan lang tayo ni Lord kapag may kasalanan.
3: Kasi, at hindi nagsisi.
4: Hindi nagsisi. Kasi yung kasalanan na yon, yung nagmablock sa atin to be in pure, in total commitment and total communication sa Panginoon. Unless, andyan naman din yung 1 John 1:9, di ba? Pwede natin i-confess, ihingi ng tawad, and He is just to forgive us. So, yun lang yun. Hindi tayo lalapitan ng Diyos kung may kasalanan, pero nag-reach out siya sa atin para makita natin yun. So, that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, why don't we live each day, di ba po, to walk in His path and in His plan? So, yun yung choice dapat natin. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Lusura, at ang ating po mga buong gabay barkada dyan po sa broadcast.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin

0: kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang magandang Martes, kaagapay. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Naalala mo, kapatid na Reggie, yung kapag umagang-umaga, pupungas-pungas pa tayo, tapos maamoy mo yung bagong lagang kape at bagong lutong pandesal. Lalagyan pa natin ng mantikilya, di ba, no, kapatid? Sarap nung bagong luto, no? Ganon din naman, ang biyaya ng Diyos laging bago, hindi bilasa. At anuman po ang ating kinakaharap na mga hamon, sa araw na ito, tandaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa sa bawat umaga. Kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin at ako po ang inyong plantito ng panalangin, Pastor Eric Cortez. Ang programa pong ito ay hadid sa inyo ng 702 DCAS FEBC Radio TV. At maliban pa po sa traditional radio at sa mga nakikinig po sa atin sa ating portable missionary radios, tayo din po ay napapakinggan online sa Facebook, sa YouTube at maging sa ating 702 DCAS app. Napapanood din po tayo sa Signal Cable Channel 185 sa ating pakikipagtulungan sa GCTV. At sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli salamat sa bagong umaga. Bagamat marahil may mga tagapakinig kami na pagdilat, Panginoon, isang malalim na buntong hininga ang aming pinakawalan. Sapagkat dama namin, umpisa pa lang ng araw, ang kabigatan ng aming mga haharapin sa araw na ito. Subalit salamat maging ang aming tahimik na buntong hininga ay nadirinig po ninyo. At makakaasa

po kami ng kalakasang karunungan mula sa inyo. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming panahon ng pagbubulay-bulay sa inyong salita at pananalangin, hindi lamang sa aming personal na pangangailangan, kundi sa pangailangan ng aming mga tagapakinig. Kayo po mapapurihan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaagapay, ikaw po ay nakikinig sa Hardin ng Panalangin. At muli, ako po, si Pastor Eric Cortez. Kung kayo po ay may kahilingang panalangin, ito na yung pagkakataon natin, ilagay po ito sa comment section po natin sa ating Facebook live stream. At sa biyaya po ng Diyos, atin pong idudulog ito sa Kanya. Kung hindi man on air, ay off the air. Gagawin po natin yan. At aking ang pakiusap sa mga tagapakinig, at alam ko meron tayong prayer partners sa FEBC, ay pagkatapos po ng ating programa, maaari pong paki-scan yung ating pong comment section at take time to pray for those needs. Kasi hindi lang naman po ako ang nakakalapit sa Diyos. Lahat po tayo na mananampalataya niya ay may access, malayang paglapit sa Kanya. Kaya po, paki-comment na po ang inyong mga prayer request at it is our privilege to lift them up to the Lord. At kung may answered prayer, katulad po ng may mga nag-message sa akin ng mga answered prayers, naku, hindi lang po nakakataba ng puso. Ito, kapatid na Reggie, ang taba ng puso na okay lang, na hindi delikado sa kalusugan. Nakakataba sa puso po yung inyong mga patotoo ng kasagutan sa panalangin, nagbibigay ng encouragement hindi lang po sa amin, kundi sa mga tagapakinig po natin. Sapagkat kapag nababasa po nila ito at katulad ng sitwasyon nila, ang inyong naging sitwasyon, ay nagiging encouragement sa kanila na kung ang kanyang panalangin ay sinagot ng Diyos, ganun din, sasagutin ng Diyos ang kanilang panalangin. Tayo po ay dadako sa ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at ating pong titingnan, ito pong, alam natin tong kwento na to eh. Kaya nga dyan sinasabi yung Gideon's 300 na sinasabi. Pero hindi tayo tutuloy doon, tutuloy tayo sa pagtawag sa Kanya ng Diyos bilang hukom. Ang ibig sabihin po nun, ang hukom mo na tinutukoy dito, hindi yung nakikita natin sa, halimbawa sa Municipal Trial Court o sa Supreme Court, ang hukom po na ito ay mga deliverer, mga military conquerors. At tingnan po natin ang pagkakatawag kay Gideon. Sabi po sa Judges chapter 6 o yung hukom, ang sabi po rito, si Gideon ay patago na nagigiik ng trigo. Alam mo ba yon, Sister Shekinah, nagigiik? Kumbaga ay nagigiling ng trigo, patago, para hindi makita ng kanilang mga kaaway kasi paulit-ulit nga silang binubuli nito pong mga Midianita. Parang kung babasahin mo, baka ang basa, maldita eh. Yung mga Midianita. At ang sabi po sa verse 12, Judges chapter 6 verse 12, ay nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. At sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niyo noon? Gaya na ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita. Damang-dama po ni Gideon ang kanilang kahinaan, ang kanilang kakulangan, at siya po'y nanumbat na sa Diyos. At sinabi niya, noon lang ba kikilos ang

Diyos? Ngayon ba hindi na kumikilos ang Diyos? Ano nang nangyari? Bakit kami pinapabayaan ng Diyos? At sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Ang Diyos na sumasa Israel. Ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto, ang Diyos na ito ang nagsugo kay Gideon. Sumagot si Gideon, ngunit sumagot siya, Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angka ng pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya niya. Subalit sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Dito po natin makikita mga giliw po nating kaagapay na ang ating kahinaan at kakulangan ay hindi patunay ng kahinaan at kakulangan ng Diyos. Actually, ang ating kahinaan at kakulangan ay daan para sa kalakasan at karunungan ng Diyos. Hindi po dahil tayo mahina, dahil tayo may kakulangan, mahina na ang Diyos at nagkulang ang Diyos. Kundi kinukuha ng Diyos ang pagkakataon ng ating kahinaan at kakulangan upang maging bukas na pinto para sa kanyang kalakasan at karunungan. Ako po naniniwala na dadalhin tayo ng Panginoon sa isang punto na wala na tayong ibang kakapitan kundi siya at ang kanyang mga pangako. Sa mga kaagapay po natin na nakarating ngayon sa banig ng karamdaman at marahil nag-iisip tayo, pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi na ako ibabangon ng Diyos mula dito sa kinararatayan ko. Marahil po, meron po tayong mga tagapakinig na paulit-ulit mong binibilang yung pera mo sa wallet mo. Sapagkat baka nagkamali ka ng bilang kanina at tinitingnan mo, ganito na lang ba talaga ang perang mayroon ako? At iniisip mo, baka pinabayaan na ako ng Diyos. Subalit kapatid, itong ating kahinaan at kakulangan ang siya pang maging daan upang ating maranasan ang kalakasan at karunungan ng Diyos. Dadalhin tayo sa punto na wala na tayong ibang tatawagin kundi ang Diyos. Wala na tayong ibang pangahawakan kundi ang kanyang mga pangako. Upang talagang makita natin, Diyos lang talaga ang makagagawa nito. Kapag natanggap natin ang katugunan sa ating dalangin, makikita natin walang kaduda-duda, Diyos lang ang kumilos doon. Kasi kadalasan, minsan nagpe-pray tayo, halimbawa nagpe-pray tayo magkatrabaho, abot-abot ang panalangin, panay ang pag-share mo sa group chat ng church, patungkol sa iyong pangangailangan. Kada itatanong ng pastor, mapapulpito o personal, pagpalabas ka na sa church, anong prayer request mo? Sasabihin mo, pag-pray mo, pastor, na ako ay magkatrabaho. Sa prayer meeting, yun at yun ang sinishare mo. Kaya hindi yung pabinubuka ang bibig mo. Alam na ng mga tao kung ano yung iyong ibabahagi. Subalit ang malungkot, nung sinagot na yung ating panalangin, ay abot-abot naman ang pagmamalaki natin at sinasabi natin, sabi sa inyo, qualified ako eh. Hindi naman ako pakakawala ng mga kumpanyang yan eh. Nakalimutan na natin yung unang pagdaing natin sa Diyos at ngayon ay napalitan ng pagmamalaki. Kaya ginagawa ng Panginoon, may mga pagkakataon na dadaling ka, kumbaga, kahit itaob mo kaldero, wala kahit tutong. Walang

Wala kang anumang may pagmamalaki. At ang tanging panghahawakan mo lang ang biyaya ng Diyos. At doon gustong-gusto ng Diyos na kumilos. Sapagkat hindi maitatatwa na siya po ang tumugon. Na ito ay sagot sa ating dalangin. Kaya ang ganda nung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, nung siya po ay nagkaroon ng pahirap sa kanyang katawan na at ang sabi po, tatlong beses siyang idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ang sagot ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya nga sabi ni Pablo, he welcomes the weakness because it's an opportunity for God to showcase his power. Bunggal ako'y pagmamalaki ang aking kahinaan, sabi ni Pablo, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusik at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kaagapay, nakaramdam ka ba ng kahinaan? Damang-dama mo ba yung kakulangan? Huwag po natin kakalimutan, ang ating kahinaan at kakulangan ay daan para sa kalakasan at karunungan ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita at nawa ito po ay naging encouragement sa atin para po sa ating pananalangin. Iandaan po natin ang ating puso na tayo dumako sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon, purihin ka. Sa gitna ng aming kahinaan, sa gitna ng aming kakulangan, at maging sa gitna ng aming kalituhan. Sapagkat, katulad ng tubig, tumitining ito't lumidinaw ang aming pananaw kung kami lalapit sa inyo. When we become still before you, ang kalituhan ay nakakaroon ng kaliwanagan. Ang kahinaan ay nagiging kalakasan. Ang kukulangan ay nagiging kapunuan ninyo. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kahilingan ng amin pong mga kapatid kaagapay. Katulad po ni kapatid na Eman Ensomo at ni Norma Gutale na naghahanap po ng trabaho. At si Brother Iman po ay naghahanap ng agency na makakatulong sa kanyang makasampa sa barko. O Diyos, kayo po ang tumugon sa kanilang pangangailangan. Sabi nga, my God will supply all my needs according to His riches and glory. At ang aming pagtatrabaho ay pamamaraan po ninyo ng pagtugon sa aming mga pangangailangan. Kaya po tugunin po ninyo ang nais po ng aming mga kaagapay na ito na naghahanap po ng trabaho. We also pray, O Lord, na Diyos ng katarungan na magkaroon na ng settlement ang kaso sa lupa ng brother-in-law ni Sister Baina Andrade. Ganon din po ang kahilingan po ni Don Stoledo na ma-approve ng hukuman ang kanilang motion to reduce bail para po sa kanyang kapatid. Panginoon, kayo po ang makapangyari, mangusap sa mga kinaukulan upang ang kahilingan ng aming mga kapatid ayon sa inyong kalooban ay matugunan. Manaignan

Gawa ang inyong katarungan. We also pray, O Lord, na sa mga kababayan po naming may sakit. Katulad po ni Sister Cecil Kuwa na dadaan po sa operasyon sa kanyang matris. At ang panalangin ko po, Panginoon, hindi lang maging matagumpay ang operasyon, kundi maging paborable ang mga resulta ng mga tests na gagawin sa kanya. Ang kapayapaan po ninyo ang maghari sa kanya, sa kanyang operasyon. And we pray, O Lord, na to hear good news of how you have answered our prayers. We also pray, O Lord, kay Sister Araceli Mitra na humihilim po ng panalangin para po sa kanyang mayoma. At si Yolanda Roque na kasalukuyang naka-confine sa ospital at nagpapagaling mula po sa colon cancer. Panginoon, hindi lamang po provision para po sa pagbayad sa ospital ang hiningi namin. Higit sa lahat ang pagpapagaling. We ask for full recovery. May you restore their health and renew their strength. Gaya ng aming napag-aralan mula sa inyong salita, sa aming kahinaan doon namin masusumpungan ang inyong kalakasan. Kaya pinakawakan po namin ng kagalingan para po sa mga kapatid po namin itong nasa ospital. We also pray na maging normal ang hemoglobin, creatinine ng kapatid namin nagda-dialysis na si Ronald Young. Nasa kanya pong pinagdadaanan ngayon. Habang siya po ay nakasalang sa dialysis machine, maramdaman niya ang inyong presensya, ang inyong akap sa gitna ng kanyang pangangailangan. We also pray for Seth na may ADHD at nawa, magkaroon na po siya ng regular na therapy para po mamanage ang kanyang kondisyon. Itinatas namin sa inyo, mga kababayan namin, na may mga hamon sa kanilang buhay, may mga hamon na kinakaharap sa kanilang kalusugan. Huwag po nawa, Panginoon, na sila'y sumuko, kundi sila po'y patuloy na sa inyo po humugot ng lakas ng loob. Katulad po ni Ida Vina, na humihiling ng kagalingan para sa kanyang kapatid, at si Avi Dailo, ganun din po sa kanyang karamdaman. Aming Panginoon, marami po kaming mga tagapakinig ang dumadaan ngayon sa pagsubok ng kalusugan, sapagkat sila po ay may iba't ibang mga karamdamang sinasagupa. Subalit, katulad nga po nung kay Gideon, salamat sapagkat kayo'y sumasa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sabi nga po ninyo kay Gideon, makakaya mo ito sa pagtutulungan kita. At nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasan, panghawakan ng aming mga kababayan na makakaya namin ang mga hamon na ito, ang mga pagsubok na ito, sapagkat tutulungan mo kami. Lalakad kami at gagamitin ng buong lakas. Haharap sa mga hamon na to ng buong lakas, sapagkat ito'y sa inyo mismo nang gagaling. Pinangako din po ninyo ang karunungan. Pinangako din po ninyo, Panginoon, na ibibigay nyo sa sino mang nagkukulang ng karunungan at ibibigay nyo ito na sa ganat, walang panunumbat. Sa mga kababayan po namin na umaharap po sa mga pagpapasya, katulad ni Marites Valencia na humingi ng patnubay, ganun din po si Martin Belan, Lord, please grant them the wisdom that they may be able, O Lord, to discern kung ano po ang makalulugod sa inyong kalooban, kung ano po ang pinaka-wise, marunong na desisyon
sa mga kinakaharap po nilang mga pagsubok. O Diyos, purihin ka. Salamat sa inyong kalakasan, salamat sa inyong karunungan na pumupuno sa aming kahinaan at kakulangan. Sa inyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ko, mga kaagapay, ang bilis ng oras, no? Minsan takot tayo matay ng prayer meeting kasi feeling natin ang tagal. Pero yun pala, kapag ikaw ay nanalangin talaga, hindi mo na mapapansin ang takbo ng oras. Mabuti na lang at araw-araw ang hardin ng panalangin, alas 6 ng umaga, mula Lunes hanggang Linggo. At bukas po, ang ating hardinero ay si Pastor Johnny Castillo. So manood po, makinig po kayo sa radyo, makinig sa online, o manood sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan po natin sa GCTV. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos ay kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa 1:15-5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang.
2: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng Martes, at 16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, special session ng Kongreso isasagawa bukas at 17 ng Hunyo. Pangulo ng Germany dumating na sa Pilipinas para sa state visit. Sa kalakalan, magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: bagong araw, pangunahing balita.
4: Special session ng Kongreso isasagawa bukas a 17 ng Hunyo. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
5: Tuloy na ang special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa Miyerkules, Hunyo a 17. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, alas 9 pa lang ng umaga ay magsisimula na ang trabaho ng mga senador. Kabilang sa mga kailangang pagtrabahuhan anya sa Senado ay mga panukalang batas para sa kalusugan, edukasyon at ikabubuti ng mga sobrang matatandang mamamayan. Gayun din maraming kailangang kumpirmahing appointment at promotion ng mga gabinete, sundalo at mga tauhan ng serbisyong panlabas o foreign service. Ang special session ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinanggap at kinumpirma naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-ako sa tatrabahuhing mga panukala. Tiniyak ng bagong mayorya ng Senado sa pamumuno ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nakahanda silang magtrabaho sa naturang special session. Gayun din naman ang ipinangako ni Senador Joel Villanueva na kabilang naman sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dadalo at magtatrabaho siya sa espesyal na sesyon. Hinihintay pa naman ng Senate media kung dadalo ang grupo ni Senador Cayetano sa darating na sa special session. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Dumating na sa bansa kagabi si Pangulong Frank-Walter Steinmeier ng Germany para sa isang state visit sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang para sa mga opisyal na aktibidad at bilateral na pagpupulong. Pag-uusapan ng dalawang leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng depensa, ekonomiya at iba pang usaping may kapwa-interes ang dalawang bansa. Inaasahan ding tatalakayin nila ang mga isyong panrehiyon at pandaigdigan kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Ayon sa Malacañang, ito ang kauna-unahang state visit ng isang pangulo ng Germany sa Pilipinas mula pa noong 1963, habang nananatiling pinakamalaking trading at investment partner ng bansa ang Germany sa European Union.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nangako ang Department of Education o DepEd na maipapamahagi ang lahat ng kinakailangang textbook sa loob ng unang termino ng school year 2026-2027. Ginawa ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol ang pahayag matapos sabihin ni Muntinlupa Representative Jaime Fresnedi na wala pang na-deliver na mga aklat para sa grades 3, 6, 9 at 10 sa ilang paaralan sa lungsod. Paliwanag ni Masapol, nagkaroon ng pagkaantala dahil sa mga issue sa supplier at kontrata, ngunit nakumpleto na ang procurement para sa lahat ng asignatura at antas ng pag-aaral. Sinabi naman ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, target nilang matapos ang distribusyon ng mga textbook sa katapusan ng Hulyo o unang bahagi ng Agosto, habang gumagamit muna ng ibang learning materials ang mga estudyante.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan, ihahatid ni Shaira Gabornes.
6: Epektibo na ngayong araw ang magkahalo at magkaibang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, kung saan bumaba ang presyo ng diesel at kerosene, habang tumaas o bumaba naman ang presyo ng gasolina depende sa retailer at lokasyon. Ayon sa Department of Energy o DOE, may rollback sa presyo ng diesel ng 3 piso at 71 sentimo hanggang 5 piso at 71 sentimo kada litro, at ang kerosene ng 50 sentimos hanggang 2 piso at 50 sentimos kada litro, habang ang gasolina ay bumaba ng hanggang 32 sentimo o tumaas ng hanggang piso at 68 sentimo kada litro, depende sa retailer at lokasyon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na positibong balita para sa Pilipinas ang ulat na nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa isang balangkas upang wakasan ang tensyon. Sa iba pang balita, na abot ng piso ang pinakamalakas nitong antas sa loob ng mahigit 5 linggo matapos itong lumakas ng 87 cents at magsara sa 60 pesos at 48 centavos kada dolyar nitong Lunes. Samantala, ang opisyal na palitan naman ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies ay 43 pesos at 90 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 83 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Ayon sa merkado, iniuugnay ng mga ekonomista ang pag-angat ng piso sa kasunduang nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang tensyon na nagbigay ng positibong pananaw sa mga mamumuhunan. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dala naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog dahong 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecution Team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. NBI tinitingnan na ang mga nasa likod ng paghahak sa ilang government websites. At sa palakasan, EJ Obiena,

0: Sungkit ang silver sa pole vault meet sa Germany.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: House prosecution team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Plano ng House prosecution team na magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial maaaring makatulong maging matatag ang alegasyon nilalaman sa Articles of Impeachment. Ipiniliwanag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang general rules sa impeachment. Kailangan kilalanin ng testigo sa pre-trial proceedings bago ito payagan na tumistigo sa panahon ng paglilitis. Pinapayagan din anya sa rules na magreserba ng ilang testigo at documentary evidence ang partido kung may kaugnayan at ang layunin ay sapat na naipaliwanag ng husto. Kaugnay nito, nagsumite na ang House Prosecution Panel ng 57-page pre-trial brief kasama ang ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nauna sa June 18 pre-trial conference bago ang Senate Impeachment Court. Iniahay ni House Secretary General Cheroy Garafil ang pleadings para sa 11-member prosecution team sa pangunguna ni Luistro, Chairman ng House Committee on Justice. Ayon kay Garafil, naghain sila ng 29 copies ng legal brief, higit pa sa sapat na kopya para sa lahat ng 24 na senador. Tumanggi naman ang opisyal na magbigay ng detalye sa nilalaman ng dokumento. Nakahanda ang prosecution panel na ipresenta ang ebidensya na susuporta sa Articles of Impeachment kasama ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na natukoy na nila ang mga individual na umano'y nasa likod ng paghahack sa ilang website ng pamahalaan. Ayon kay Director Melvin Matibag, may mga natukoy ng persons of interest at patuloy na isinasagawa ang investigasyon upang panagutin ang mga responsable sa insidente. Ayon sa NBI, magkakaiba ang mga natukoy na pagkakakilanlan ng mga suspect, ngunit kumpiyansa silang mayroon na silang mga lead sa kaso. Samantala, inako naman ng grupong NullSec Philippines ang umano'y pag-atake at pagbibigay babala sa ilang ahensya ng gobyerno habang tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na walang sensitibong datos ang nakompromiso. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang buong lawak ng pag-atake at maiwasan ang mga kahalintulad na cyber threats.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lumabas naman sa pinakahuling survey ng Okta Research na 57% ng adult Filipinos ang handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon sa survey, pangunahing dahilan ng pangingibang bansa ang mas magandang oportunidad sa trabaho, mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Pinakamataas ang kahandaang mangibang bansa sa Luzon habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Sinabi ng Okta Research na nananatiling pangunahing opsyon para sa maraming Pilipino ang migrasyon bilang paraan upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at kinabukasan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.5 na lindol sa Glan, Sarangani, bandang alas 11:30 kagabi na itinuturing na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang pinagmulan ng pagyanig na may lalim na 44 kilometers at unang naitala bilang magnitude 5.8 bago ibinaba sa 5.5. Naramdaman ng intensity 5 sa Sarangani at Davao Occidental habang wala namang naitalang pinsala. Samantala, hiwalay na magnitude 6.8 na lindol naman ang tumama sa karagatan sa silangang bahagi ng Mindanao bandang 5:18 ng hapon na may lalim na 112 kilometers. Ayon sa US Geological Survey, wala ring naiulat na pinsala o tsunami warning.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Umabot na sa 14 na LGU mula Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis nito ang pagbili ng relief goods at pagpapatupad ng response at early recovery efforts sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang price freeze sa mga apektadong probinsya upang hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 176,000 na pamilya ang naapektuhan ng lindol habang nasa 65 ang nasawi.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nabahala ang mga residente sa sitio mapagbigay Calamba City, Laguna matapos makakita ng makapal na toxic foam sa San Juan River na sinasabing posibleng dulot ng kontaminasyon. Ayon sa mga residente, may mga patay na isda at mabahong amoy na parang gas na naobserbahan sa ilog na kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinala ng ilang lokal na opisyal, maaaring mula sa mga industrial establishments. Sa upstream, ang posibleng pinagmumulan ng kemikal na dumadaloy sa ilog. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority upang matukoy ang sanhi ng insidente.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakuha naman ni EJ Obiena ang silver medal sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany sa pagbubukas ng kanyang 2026 outdoor season. Na-clear niya ang 5.74 meters sa ikalawang subok at nagtapos sa ikalawang pwesto bago nabigo sa 5.83 at 5.90 meters. Nakuha naman ng gold ni American Chris Nielsen habang ang bronze ay nauwi ng Qatar.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagbitiw na sa pwesto si Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Kinumpirma ito ni Ateneo President Father Roberto Yap SJ na tinanggap ng universidad ang agarang epektibong pagbibitiw ni Baldwin. Ayon kay Yap, ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na institutional review kasunod ng mga pangyayari sa loob ng koponan habang kinumpirma rin ang pagbibitiw ng team manager na si Epoch Kimpo. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas, pinag-aaralan ang ikalawang arbitration case laban sa China. Coastal uplift sa Mindanao, walang dapat ikabahala ayon sa PHIVOLCS. At sa ibang bansa, UK inanunsyo ang social media ban para sa under 16.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Nagbabalik ang bagong araw. Pinag-aaralan ng Pamahalaan ng Pilipinas ang posibilidad na magsampa ng ikalawang arbitration case laban sa China dahil sa patuloy na mga aktibidad nito sa exclusive economic zone ng bansa. Sa ulat na mataan ng Philippine Coast Guard, ang Chinese Navy, research vessel at iba pang barko sa Bajo de Masinloc, kabilang ang paglalagay umano ng floating barrier. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, kailangan maghain ng diplomatic protest laban sa China dahil sa umano'y paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Sinabi naman ni Maritime Law Expert J. Batong Bakal na pinag-aaralan pa ang legal na hakbang habang iginiit ni former Solicitor General Francis Hardeleza na malakas ang magiging kaso ng bansa kung isusulong ang panibagong arbitration.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang dapat ikabahala sa coastal uplift na naitala sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bahulcol, normal na epekto ito ng malalakas na lindol kung saan umaangat ang lupa dahil sa paglabas ng naipong stress mula sa Cotabato Trench. Sinabi rin ng PHIVOLCS na karaniwan ang ganitong pangyayari matapos ang malalakas na pagyanig at hindi ito nangangailangan ng paglikas o relokasyon ng mga residente. Samantala, nagpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee o sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo na walang isasagawang hearing ngayong araw, Hunyo a 16, matapos mag-anunsyo si dating kongresista Mike Defensor ng umano'y proceedings na may kinalaman sa ilang senador. Ayon sa Blue Ribbon Committee, ang naturang anunsyo ay ginawa ng walang otoridad at pag-apuba ng komite at itinuturing na illegitimate dahil hindi sumunod sa Senate rules sa abiso at agenda. Giit ng komite, si Defensor ay hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang legal na kapangyarihan para mag-anunsyo ng anumang proceedings sa ngalan nito. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na pinag-aaralan nila ang posibleng paglabag, kabilang ang usurpation of authority, at iginiit na ang naturang aktibidad ay maituturing na press conference lamang. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, tanging ang opisyal na Blue Ribbon Committee lamang ang may institutional authority at ang anumang hearing na hindi dumadaan dito ay walang legal na bisa sa Senado.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ni U.S. President Donald Trump na nalagdaan na ng U.S. at Iran ang memorandum para wakasan ang digmaan sa Gulf. Ayon kay Trump, bahagyang nabuksan na ang Strait of Hormuz at ilalabas ang detalye ng kasunduan pagkatapos ng paglagda sa Geneva sa Biyernes. Nanawagan si U.S. Senate Democratic Leader Chuck Schumer na ilabas ang buong detalye ng kasunduan sa publiko. Ayon sa mga opisyal, may 60-day ceasefire at negosasyon sa nuclear program ng Iran habang nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Lebanon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inanunsyo naman ni British Prime Minister Keir Starmer ang planong total ban sa social media para sa mga batang wala pang 16 years old dahil umano sa epekto nito sa kalusugan at emosyon ng mga kabataan. Ayon kay Starmer, saklaw ng ban ang mga platform tulad ng TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat at YouTube, ngunit hindi kasama ang messaging apps tulad ng WhatsApp. Sinabi ng pamahalaan na target nilang maipasa ang regulasyon bago mag-Disyembre at maipatupad ito sa tagsibol ng susunod na taon. Ayon pa kay Starmer, susunod din ang mas mahigpit na regulasyon sa gaming at live streaming platforms para maprotektahan ang mga bata.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
4: Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the Prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na

0: bibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata, gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
14: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
15: Ito ang 702 DZAS.
16: 702 DZAS.
15: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
16: sa febc.ph
15: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
17: Ang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
18: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
19: Oras na, Pilipinas!
1: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
19: Oras na, Pilipinas!

Umaga, kaagapay. Ngayon po ay June 16, 2026. Sa mga sumweldo po kahapon, kumusta na po? Dumal lang po ba sa ating palad? May natira pa ba? O baka katulad yan ang madalas natin makita sa Facebook. Bagong sweldo, nasa buffet, nasa samgyupsalan. Tapos pag already piniguro na mga ilang araw bago magsweldo, fishball na lang yung kinakain at kwek-kwek sa tabi-tabi. Ay alam nyo po, kailangan tayo po yung maging wise sa ating pera. Sabi nga ng Bible, tinutubuan din ng pakpak yan. So, sana po may natira sa sweldo kahapon. At sana all may sweldo, di ba? Well, welcome po sa Oras na Pilipinas. Ako po ang inyong makakasama dito sa inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. Pansamantalang humahalili sa ating po minamahal na si Sister Heidi Bernardo Sampang na kasalukuyan nag-i-enjoy ng kanyang much needed rest. Yan na naman yung mapapasana all ka. Sana all. Pero happy tayo na kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakatao magpahinga. Alam nyo, yung akin pong mga mentor ho ay palagi akong pinapaalalahanan magpahinga. By the way, ako po si Pastor Eric Cortez. With the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we'll talk about socio-political issues from a biblical point of view. Samahan niyo po kami hanggang alas 8:25 ng umaga at salamat sapagkat hindi ako nag-iisa dito. Sapagkat mahirap din pala, no? Kanina sinasabi ko kay Sikaina, mahirap din pala yung ilang taon na nung wala pang madalas na co-host dito sa Oras na Pilipinas, mahirap pala yung ginawa ni Sister Heidi, no? No? Mahirap pala yung kausap mo yung sarili mo. Pero, pero alam mo, mabuti na lang, ang iniisip ko, hindi ako

0: Mag-iisa, kausap ko kayo. Kaya happy listening po sa mga nakikinig po sa traditional radio at sa mga PM radio.
1: Happy listening.
0: Sa mga nanonood online, sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa ating pong 702 DZAS app.
2: Good morning.
0: At sa mga nanonood sa GCTV, sa channel 185 ng Signal TV.
3: God bless you!
0: At higit sa lahat, no? Pag matabagit na natin mga nakikinig sa radyo, mag-special mention yung mga nakikinig ngayon sa biyahe.
2: Take care!
0: Yeah, ingat po sa biyahe. No? Focus on the road. Focus on the road, not on the phone. Oho, at tatandaan nyo, hindi lang dahil sa NCAP, kundi isipin po natin ang ating kaligtasan. Ayan, at hindi rin magiging posible ito kung okay mag-isa lang talaga. Naalala ko, Phil, nung ako, nung pandemic, nung bawal pa talaga maglabasan, no? Nung ako'y nag-livestream sa church, ako lahat. Ako nagse-set up ng camera, ilaw, nung laptop, grabe, no? Pero salamat sa Diyos, sapagkat dito meron tayong team. Together, everybody achieves more. Kasama po natin, kanina ko pa kasama, kanina pa sa hardin ng panalangin, si Tito Reggie Villena.
4: Reggie sa control, salamat po.
0: Wala pa akong maisip na bansag sa'yo eh. Pero ito, matagal pa to bago mapalitan. Phil, best actor, Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
6: Gagaan din ang buhay.
0: Pag kasi magpa-autograph, dahan lang kayo sa akin. At si Shekina Pastora Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Ito, pahabaan ng bansag, si Doña Lourdes Desa the Explorer, magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Ito, tawag ko dito, sunshine. Pero dahil nga sa naging anniversary natin hanggang ngayon, damandama pa natin ng saya. Kasama rin po natin sa control at production side, si Shaira, best supporting actress, Gabornes.
9: Rise and shine, we shine.
0: Kasama rin natin sa Radyo TV side, si Jabez, best supporting actor, Mancio.
10: Jabez, at your service.
0: At syempre po ang ating Bukawe Tech People.
11: No problem.
0: Ayan, medyo kumbaga, we are hitting the ground running. Exciting po ang ating araw ngayon at maganda ngayon pa lang ay kunin na natin ang ating unang pabaon ng kawikaang kayamanan. Lalo na para sa mga papasok po sa araw na ito.
12: Kawikaang kayamanan.
13: Kawikaang kayamanan.
0: Ang ating pong kawikaang kayamanan ay mula po sa magandang balita Biblia. Ang sabi po sa Kawikaan 18:23. Yan. Proverbs 18:23. Paraan ng mahirap ang pakiusapan, ngunit marahas namang sumagot ang mayaman. Ang sabi po sa New Living Translation, the poor plead for mercy, the rich answers with insults. Sa contemporary English version, the poor must beg for help, but the rich can give a harsh reply. Alam po ninyo sa pag-interpret po ng Bible, and by the way, mabanggit ko lang po, next Saturday, June 27, ang inyong lingkod po ay magtuturo po ng seminar ng How to Correctly Understand the Bible. Diyan po sa CLC Karuhatan, Christian Literature Crusade, sa Karuhatan po, doon sa kanilang function hall sa bookstore, alas 8 po na umaga hanggang tanghali, How to Correctly Understand the Bible. At kung gusto po ninyo na makasama sa pag-aaral, ay kontakin lang po ninyo. Punta lang kayo sa Facebook page ng CLC Philippines or CLC Karuhatan Valenzuela. At mamaya, papost ko dun sa chat group yung iba pang detalye. Pero ito pong Proverbs, you have to remember this, ay hindi po siya technically mga koleksyon ng mga pangako. Kundi, ang Proverbs po, ang tawag dyan ay genre. genre. Halimbawa, sa radyo, merong rock, merong jazz, merong classic, katulad ng 98.7, di ba? DZFE ng FEBC. May tita kong genre. Ang ano po, ang kawikaan po, katulad din ng ating salawikain, meron po itong mga observation ng mga karaniwang nangyayari. Kaya alam niyo magandang paglilinaw ito. Sapagkat katulad nung train na patchal in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Marami mga magulang ang nag-iisip kung sila ba'y palpak na magulang kasi pinalaki naman nila ng maayos ang anak nila, pinangaralan, dinadala sa Sunday school pag Sunday, pero bakit parang naliligaw ng landas? Eh, hindi ho pangako yun eh. Yun po ay sinasabi na pag pinalaki natin ang ating anak sa takot sa Panginoon, ay, it, kumbaga, there's no guarantee that they will not turn away. But it is almost guaranteed that they will turn away kung hindi natin sila tuturuan. Yun yung concept po ng genre ng kawikaan o proverbs. Now, katulad po nito, the poor plead for mercy, the rich answer with insult. Nakalulungkot na bagamat ang mga kababayan po nating nangangailangan ay abot-abot na ang pakiusap, paghingi ng tulong. Subalit, halimbawa, yung mga politiko na kulang na lang, yakapin sila, makipagbeso-beso sa kanila, mahigpit ang mga pakikipagkamay kapag ho nangangampanya. Kapag nanalo na, pakiusapan na. Bakit sila pa ang nagagalit sa paglapit po natin? Na hindi nga natin siguro mahagilap eh. Diba? Kaya nga ang sabi, madaling lapitan, mahirap hanapin. Yun po yung sinasabi dito sa Proverbs. Nakalulungkot na ang mga mahihirap, kailangan pang makiusap. Subalit sa halip na katugunan sa kanilang pangailangan, karahasan pa ang natatanggap nila sa mga taong abusado, sa mga taong may kapangyarihan na supposedly may kakayahang tumulong. Pero ito tatandaan ninyo. There is such a thing in the Bible as the preferential option for the poor. Na ang Diyos ho, nakapaling ho sa mahihirap. Yun talagang mahirap ha, hindi yung tamad. Yun talagang nagsisikap, talagang banat buto. Pero talagang hirap po sa buhay, kapos talaga. Ang Diyos ho, malapit po sa puso niya ang mga taong nangangailangan. Kaya ho, ang sabi niya ng Biblia, na pag inaral niyo sa Biblia, kung paano mo itrato ang mga taong nangangailangan, ay ganun din ang itinuturing na pagtrato mo sa ating Panginoon. Kaya nawa, kung sabi nga ng Bible, do not withhold good to those who deserve it when it is in your power to do it. Sabi sa Proverbs 3, kung di ko ako nagkakamali, na kung kaya naman nating tumulong at karapat dapat lang tulungan, ay huwag mo nating pagkaitan. Hindi yung pagmamalupitan pa o pagagalitan pa. Kaya yan po ang paalala natin. Kasi sabi ng Bible, what you do to the least of my brethren, sabi ng Lord, you do it unto me. Yan po ang ating kawikaang kayamanan, ang ating pabaon sa araw na ito, para lalo na para sa mga papasok po ngayong araw na ito. Yan, kawikaan 18:23, paraan ng mahirap ang pakiusapan, ngunit marahas namang sumagot ang mayaman. Ayan, ngayon naman po ay kukumustahin natin yung mga pinabaunan natin sa traffic, no? Kumusta na kaya ang daloy ng trapiko at tayo'y tutulungan po na malaman ang kalagayan sa kalsada mula po sa MMDA Metro Base sa ating pong paboritong Tito Charlie Nosares.
1: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
11: Oras na, Pilipinas! Ronda Kalsada!
14: Metro Manila Development Authority.
15: Charlie Nosares.
0: Good morning, Tito Charlie.
16: Good morning sa iyo, Pastor Eric. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, Pastor Eric, unahin muna nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic Diyan po sa Maymuñoz hanggang Bansalangin. At pagdating din ng West Avenue, muli tayo makakaranas na ng pagbagal hanggang sa may MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic din dito naman sa may paakyat ng Timog Flyover. At tuloy-tuloy po yan hanggang makarating naman ng Shaw Boulevard. Mabagal din ang daloy ng traffic diyan naman po sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, moderate to heavy traffic na rin mula po dyan sa may Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal lamang po dyan sa may Magallanes pagbaba ng flyover patungo naman ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, dito naman po sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Shaw Boulevard tunnel na kung saan mayroon kasing reported na isang sasakyan na nasiraan po ng kanyang makina. And after po ng Shaw Boulevard Tunnel, light traffic na yan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, bahagyang bumabaga lamang po ang daloy ng traffic mula po dyan sa may panulukan ng Commonwealth hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli po tayong makaranasan ng moderate traffic dito na sa may C5, pagbaba ng Libisa Flyover hanggang sa may Calye Industria. Babaga lamang po ang C5 southbound pagdating ng TNDC TAS all the way to Bagong Ilog bago naman po yan umakyat ng flyover. Samantala, northbound ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan na lamang po yan pagdating na dyan sa may bahagi naman ng Libisa flyover, bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may tapat ng Ateneo, dyan lamang po nagkakaroon ng konting build-up sa daloy ng traffic. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway hanggang Doña Carmen. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Don Fabian na patungo naman ng Commonwealth Market. And after ng Como Market, wala na pong problema at maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dito na sa may Filcoa at Elliptical Road. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa ating pagmamaneho para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli pong magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Tito Charlie!
16: Apo.
0: Eh kasi nag-uulan na eh, no? Napapansin ko yung mga motor gumigilid na at nag-iipon-ipon na naman sa isang lugar. Ano ba ang payo talaga natin ulit? Paalalahan na lang yung mga kababayan nating mga nagmumotor.
16: Yun. Kung maaari, bago tayo umalis sa ating mga bahay o kaya sa ating mga panggagalingan at alam naman natin na medyo umaambo na, magsuot na po tayo ng kapote. Pero pinapayagan naman po yung pagsusuot ng kapote, lalo na dyan sa mga ilalim ng flyover at footbridge. Pero sandali lamang po yan. Kailangan pag nakapalit na, kapagpalit na po kayo, nakapagsuot na ng kapote, alis po kaagad kayo. Hindi po kayo kailangan tumambay dyan sa ilalim ng flyover or ng footbridge dahil makakasagabal po tayo sa daloy na traffic.
0: At hindi lang sa gabal, kundi para din sa kalilang kaligtasan eh, no?
16: Yes po, delikado nga rin po yan. Baka kayo ay masagasaan dyan at mabangga.
0: Yun, salamat Tito Charlie. God bless you.
16: Maraming salamat din po at magandang umaga. God bless you din po.
0: Yan, ako, salamat sa MMDA. Now, meron po tayong QOTD. Siyempre, hindi natin makakalimutan yan, no? Ang ating pong QOTD, sagot na po sa ating comment section. Ano sa tingin mo ang dapat nating tugon sa ginawang sanction ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro? Ano sa tingin mo ang dapat nating tugon sa ginawang sanction ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro? Kasi alam ko, hindi siya makapasok ng Hong Kong, ng China, ng Macau. Diba? So, anong dapat nating tugon dito sa ipinataw na paghihigpit ng China sa ating Defense Secretary, si Gibo Teodoro? Comment na po. Payag po natin ang ating pananaw tungkol po sa issue na ito. Ayan, at bumabati po ng magandang araw. Ayan, si kapatid na Ronald Yang. Naku, kay the way, kanina nire-review ko, no? Nagkamali ako ng basa doon sa post mo, kapatid, hindi pala ikaw yung nagda-dialysis. Pero alam naman ng Diyos na yung pinag-pray natin, ha, kapatid? Pero rest assured na ang ating prayer ay nililipap natin. Uy, sabi ni Nora Nalam, good morning everyone, God will bless us. First time ko po ito. Well, welcome po sa pakikinig sa Oras na Pilipinas. At alam niyo, marami pa kaming programa dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV na siguradong kapupulutan niyo ng aral at magbibigay po sa atin hindi lang ng impormasyon, kundi ng inspirasyon. Ayan. At para malaman natin, kasi nga nag-uulan na eh, no? Malaman natin ano nga ba ang kalagayan ng panahon sa araw na ito mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center po si Charmaine Varilla. Good morning po, Ma'am Charmaine.
17: Yes, good morning din po, Sir Eric. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot nga yan ngayong araw ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulupulong mga pag-ulan, especially nga dito sa may eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa magiging lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Thank you, Ma'am Charmaine. Yan, salamat. So alam na natin, ha, magbaon ng payong. Magbaon ng kapote.
18: Tama!
0: Yan. At ewan ko, bakit ba tayong mga lalaki ayaw nagdadala ng payong? No, bakit sa atin jacket o kaya sombrero? Diba? Pero hindi tayo mahilig magpayong. No? Diba? Bakit kaya? Well, sa ating katanungan po, again, sagot na po sa ating QOTD, ano sa tingin mo ang dapat nating tugon sa ipinataw na sanksyon ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro? Ang sabi po ni Vincent Garcia, ang tugon ko po ay karapatan po ng China ang magsanksyon. Yun po ang ginawa ng China. Meron po naman ang Korea, Japan at Taiwan na pwede niyang puntahan. Totoo yun. Ang tanong naman natin ay kung ano dapat natin tugon. Kinikilala po natin yung karapatan ng bawat bansa na magpataw po ng sanksyon yung sino po gusto nilang papasukin sa bansa nila o hindi. Ang tanong lang natin, ano naman ang dapat natin gawin, kasi hindi po ito against a private citizen. Ito ho ay sa ating pong defense secretary dahil po sa kanyang mga pahayag laban po sa ginagawa pong pambubuli ng China sa atin. So, dahil po doon, ayan, na hindi makakapasok sa China, hindi lang si Defense Secretary, ha, pati yung kanyang pangamahal sa buhay, hindi makakapasok sa China, sa Hong Kong, at saka sa Macau. At yun know, yung ating pag-usapan. So, you have to remember this, ha, ang Defense Secretary po, o sino mang sekretary ng gabinete, ay alter ego ng Pangulo. So, parang pangulo na rin yung sinanction mo. Kumbaga, yun ang dating. Kaya nga ho, yun ho yung ating salamat sa comment ko, kapatid na Vincent, pero ano sa tingin po ninyo ang dapat po nating tugon? Kinikilala naman natin, karapatan naman ng mga bansa, soberenya naman, may soberenya naman ng mga bansa tungkol sa mga bagay na yan. Kaya meron din tayong dapat na maging tugon. Yun lang, ano ang ating dapat maging tugon. You'll be surprised. You'll be surprised. Marami po mga pananaw tungkol dito. Pero syempre, may pagkakataon po tayo, meron lalo na ngayon sa social media, na magpahayag po ng magpahayag ng ating panalo. Katulad ng sinabi ni Dan Daniel SD, good morning po, dapat po ipatawag ang ambassador ng China at anong gagawin? Pag pinatawag po, anong gagawin? Kumustahan. Ano po ang ating dapat na sabihin doon sa ambassador ng China? Tandaan niyo, hindi naman tayo nanggigyera, ha? Hindi naman tayo nang-aaway, ha? Eh lang, kung total, sinasabi ng iba, dapat hindi, magiting ko lang, ha? Sinasabi ng iba, dapat dito litisin ng dating Pangulong Duterte kasi Pilipino dapat na maglitis sa kapwa Pilipino kasi issue yan ng soberenya. Eh ito rin pong issue ng sa West Philippine Sea, issue din ng soberenya. So kung pinaglalaban po natin ng sovereignty para po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh paglaban din natin ang ating sovereignty pagdating sa teritoryo po ng Pilipinas. Kaya ano ang dapat nating maging tugon sa ginawa pong pagpataw ng sanksyon ng China kay Gibo Teodoro, kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayan, so habang tayo po'y nag-iisip at gumagawa po natin kasagutan, yun lang. Kasi sa pakikinig natin kay Desa, doon muna tayo tumutok. Maganda itong segment talaga ni Desa, no? Actually, marami nga nagkamali na akala ang segment na ron na ito ay Desa the Explorer. Baka kailangan na rin ni Desa mag-aral na Espanyol. No, sabi niya, ¿qué hora es? ¿Cómo se llama? Diba? Well, makakasama na natin ngayon si Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw para sa dagdag na namang kaalaman at mga kwento sa likod ng panibagong bandila.
18: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
19: Hello, hello, hello kaagapay! Desa the Explorer po, ang inyong radio tour guide forever! Ngayong araw, samahan ninyo akong tuklasin ang isang isla na puno ng misteryo, ganda at adventure. Walang iba kundi sa Sikihor, ang paraisong isla sa Visayas na kilala sa puting dalampasigan, malinaw na dagat at mga kwento ng mystic traditions. Dito, maririnig mo ang hampas ng alon sa baybayin, mararamdaman ang malamig at sariwang simoy ng hangin at maaamoy ang bango ng dagat at mga tropical na halaman. Tara, tuklasin natin ang isla ng mystical beauty. Alam mo ba na ang Sikihor ay kilala sa tawag na Island of Fire dahil sa mga sinaunang tradisyon ng mystic healing at rituals? Bukod sa kasaysayan at kultura, kilala rin ang isla sa kanyang natural na ganda at tahimik na vibe na perfect para sa mga nature lovers at adventurers. Dahil punong-puno ng adventure ang Sikihor. Dahil pwedeng-pwede kang mag-relax sa Salagdoong Beach at Paliton Beach. Kilala sa puting buhangin at malinaw na tubig na swak sa swimming at snorkeling. Dito rin matatagpuan ang pinakamagandang view pagdating sa sunset and sunrise. Syempre, huwag palampasin ang sikat na Kambugahay Falls. Ito ay isang multi-level waterfall kung saan pwede kang mag-jump o mag-swing sa mga hanging ropes at gawin ang fairy walk. Nandyan rin ang Lazy Church, isang heritage sites na may kahanga-hangang Spanish-era architecture. At hindi lang yan, pwedeng-pwede ka rin mag-explore sa Cantabon Cave at Kapilay Spring Park o mag-scuba diving sa mga coral reef sa Tubod at Apo Island para makita ang underwater paradise ng isla. Para sa mystical experience naman, pwede mong bisitahin ang mga sikat na healing spot sa Sikihor kung saan ipinapakita ng mga locals ang kanilang tradisyonal na holistic healing at herbal practices. Sa kultura at history, ang Sikihor ay puno ng kwento bisitahin ang San Isidro Labrador Church sa Lazi at tuklasin ang mga lumang simbahan at convents na gawa pa noong panahon ng Kastila. Sa gabi, lasapin ang lokal na delicacies tulad ng binignit, budbod at puso ng nyug. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay kung walang food trip experience. Bukod sa native delicacies, pwede mo ring subukan ang sariwang seafood at mga tropical fruits bilang pasalubong. Sa Sikihor, bawat beach, waterfalls at heritage site ay may kwento at may kakaibang ganda. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Pack your baggage at let's go na sa Sikihor! Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
18: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
0: Alam mo, yung Sikihor, dati kinakatakutan puntahan yan eh. Pero mabuti na lang no, na na-develop nila na maging tourist spot talaga. Siyempre, lalo siya nakilala nung yung isang kilalang artista eh, nag-fairy walk. Yung nag-swing ba, tapos akala mo eh, naglalakad sa tubig, no? Dumami ang nagtangka nun eh. No? Dumami ang nagtangka. Sana kung papala rin ng Diyos at makakapunta si Desa doon sa Sikihor, nawa makakita rin tayo ng fairy walk video ni Sister Desa. Kasi ako, panalain ko talaga si Sister Desa, hindi lang nagre-report, kundi yung kanyang may actual stand-upper doon sa lugar na kanyang ipipicture. Para talagang Desa the Explorer na ang galawan. Di po ba? Now, kanina, maganda. Salamat kapatid na Vincent for expanding your ano, for expanding your answer. Sabi niya, siguro pag-usapan ng masinsinan po, hindi naman po nating gawain ang ginawa ng China. Kung pinatawan ng sanction si Defense Secretary Gibo, hindi ang pagsasanction din ang gagawin. Siguro pag-uusap ng maayos total, may ugnayan naman ng China at Pilipinas. Sabi nga, pag binato ng bato, batuin ng tinapay at hindi bato. Yun lang ng bato ang China. Yun ang tanong natin. Sabi naman ni Nelson Olanda, dapat po pag-pray, uy, mula sa Arriaga, Naybaysia. Papuntang Naybaysia ang aking po may bahay sa July. Sabi niya, dapat po pag-pray natin na mabago puso ng mga nasa embassy ng China. Wala namang impossible sa prayer. At sabi ho ni Reginald Jamero, binaliktad kasi yung pangalan eh. Pagpaliwanagin, ayun, yung sagot kay Dan Daniel CST, patawag ang ambassador, pagpaliwanagin. Bakit tayo papasukin ng China, ng Macau? Iniisip ba nila mag-spia? Hindi naman kawalan siguro. Hindi naman ako naniniwala na nagkakasino itong si Defense Secretary Gibo. Pero ang point do, bakit? Di ba? Dahil lang ba sa sinabi niya yung paninindigan natin? Yan, shout out daw po si Reginald mula sa Montalban Rizal. O mas kilala yan sa tinatawag na Rodriguez Rizal. Uy, sabi ni Vec de Belen Santos, nakarating na po ako sa Sihor, sa Sikihor. Nakarating na po ako sa Sikihor. Napakaganda po. Ayan. No? So, ipon-ipon na mga kapatid, huwag tayo maging turista. O hindi pala, huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Huwag tayo maging turista sa ibang lugar, samantalang ang dami magagandang puntahan dito sa ating bayan. Kung hindi ka papapasukin sa China, sa Hong Kong, at saka sa Macau, ay pumunta ka sa Sikihor. Maganda doon, sabi ni Desa. At naniniwala ako, maganda talaga doon. So, comment na po sa ating pong comment section ng ating pong question of the day. Ano sa tingin nyo ang dapat nating maging tugon? Take note, tugon. Sa English, response. Hindi reaction. Response. Ang reaction, bukso ng damdamin. Yung mga bukso ng damdamin, girahin na. Di ba? Hindi ho. Huwag tayong magpapadala sa bukso ng damdamin. Reaction. Huwag yun. Huwag. Doon tayo sa response. Tugon. Ano ang dapat na maging tugon natin sa ipinataw na sanksyon ng China sa ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro. Kaya comment po sa ating pong Facebook Live. At Mamaya, bubuksan nun natin yung ating pong ano, yung ating YouTube para makita natin yung mga comment din doon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagbabasa ng mga comment, patuloy po na nagpapalabas ng anunsyo ang ating pong 702 DJS ng urgent hiring po. So, yung mga bagong graduate dyan, naghanap kayo ng trabaho, naghanap po tayo ng staff assistant, RTV production technician. At para po sa iba pa pong mga ministry opportunities ng FEBC Philippines, kasi hindi lang naman po yung 702 DJS na umabot po sa Mega Manila at sa mga karatig na probinsya ang may opening, kundi yung iba pa po nating mga sister stations. Kaya bisitahin lang po ang website at i-click po ninyo yung portion na sinasabing Join the Mission. Padala lang po kayo ng inyong resume na may 2x2 photo sa recruitment at febc.ph. Ayan. FEBC, ano sabi? Recruitment at febc.ph. Send your resume with 2x2 photo. Kasi alam mo ninyo, ang hindi lang naman no yung pagtuturo, pangangaral sa radyo ang ministeryo. Yun hong mga nasa likod po ng mikropono, hindi lang ho kami yung nagsasabing naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng radyo. Yan pong ating mga staff assistant, yung mga RTV production technician, yan din po ay kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, looking forward na sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng radio.
20: Amen!
0: Yan, at may follow-up si Beck. Sobrang nakaka-relax po ang mga nature na gawa ng Lord. Ay, talaga naman. At ito, sabi naman ni Tess Padding, yan po talaga ang wish ko. Ang makaikot sa buong Pilipinas. Naku, gandang wish yan. May God grant your heart's desires. At ang sagot naman po sa ating pong katanungan, ito si RJ. Good morning. Ito po ang aking pananaw sa topic. Aba, naka-enumerate pa. Yan, talagang pinag-isipan. Yan ang response. Sabi niya, una, maging kalmado. Huwag palakiin ang tensyon at manatiling professional sa pagharap sa isyo. Tama, when they go low, we go high. Sabi pa, ipagtanggol ang ating karapatan, manatiling matatag sa pagprotekta ng West Philippine Sea gamit ang batas at diplomasya. Tama. No, tama yan. Mamaya pag-uusapan po natin. Ha? Baka akala nyo kung ano-ano lang yung bahod di masinlok na yan. Ha? Baka hindi mo natin alam gaano kahalaga sa atin yan. Pag-uusapan natin, gaano kahalaga yan. At ito, sabi, panatiling ang usapan. Bukas pa rin dapat ang komunikasyon sa China para maiwasan ang mas malaking sigalot. At pangapat, palakasin ang bansa, pagbutiin ang depensa at ekonomiya upang mas maging handa sa mga hamon. Ay, naku, salamat. Dapat may palakpakan nito eh. Yung comment ni RJ, talagang pinag-isipan, pinag-aralan, talagang, yan, talagang response, hindi reaction ang dapat natin na maging tugon. So, nakahanda na po yung ating guest, tamang-tama sa ating pag-uusapan, pero ma-inspire muna tayo sa gawang kabati-bati sa ating pong segment na mabati ang mabuti, may tama ang mali, kasama si Shekinah Abalon.
21: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
22: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo, kaagapay. Maliliit na halagang pinag-ipunan para sa edukasyon ng iba. Isang lalaking may autism spectrum disorder sa Balete, Aklan ang nagpatunay na madalas hindi nanggagaling sa karamihan ng resources ang mula sa loob na pagbibigay para sa iba. Minsan, galing ito sa matyaga at buong pusong pag-iimpok. Sa loob ng 2 taon, nag-ipon si Chris Francisco para makabili at makapag-sponsor ng ilang school supplies sa mga magbabalik eskwela ngayong Hunyo. Nagbunga naman ang kanyang dedikasyon dahil nakabili ng 160 kahon ng Crayola na personal niyang ibinigay sa pagbisita sa Calizo Elementary School at Calizo National High School. Bukod sa crayons, nag-abot pa siya ng periodic table sa high school department, patunay ng kanyang pagpapahalaga sa edukasyon at pagnanais na makatulong sa pagkatuto ng kapwa. Na-inspire naman ng ilang kaguruan at opisyales ng paaralan sa kabutihan ni Chris na kanilang inilarawan bilang isang individual na mahilig bumisita sa paaralan at magbasa lalo na patungkol sa encyclopedia. Nakakatuwa rin na bagamat may special na kondisyon ay hindi ito naging hadlang para madama ang kanyang blessing sa iba. Ang acts of kindness ay hindi limitado sa malalaking halaga at engranding inisyatibo. Minsan, ito ay nagsisimula sa maliliit at paunti-unting pag-iipon. Sa mga simpleng bagay at mumunting paraan, kagapay, tumugon tayo sa mga pangangailangan.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
22: Sobra-sobrang pagkahumaling sa online sugal, nagdulot na naman sa panibagong panlalamang sa iba. Nahuli sa entrapment operation sa Paranaque ang isang lalaki matapos magpanggap na pulis para kikilan ng daang-daang libo ang ilang negosyanteng Koreano. Una nang nakakuha ng 500,000 piso ang suspect noong Abril at muli na namang umatake ngayong Hunyo sa akmang panghihingi ng karagdagang 600,000 pesos. Ang modus niya, kunyaring pulis na may dalang pekeng police report na tila ba pinapalabas na matagal nang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad para sa iba't ibang kaso laban sa mga dayuhan. Inamin naman niya ang nagawa at nang tanungin kung ano ang motibo sa likod ng mga ito, plano raw niyang gamitin sa online sugal. Nasa kustodiya na siya ngayon ng PNP-CIDG at inaasahang dadaan sa ilan pang masusing investigasyon bago ang mga posibleng kasong maisasampa sa kanya. Walang panalo sa online o iba pang uri ng sugal. Easy money sa una pero siguradong maiiwan ka ring talo kalaunan. Huwag nating ilagay ang kaginhawaan ng buhay sa mga larong by chance. At para bang isusugal na ang lahat-lahat ng meron, pati ang pagiging mabuti sa kapwa para lang sa gawaing yan. May kalakasan at kakayahan ka bang kumilos at gumawa sa buhay? Gamitin natin yan para magmanat ng buto at magtrabaho. Huwag sa sugal idepende ang kinabukasan ng buhay mo. Shikay na Abalon po para sa mabati ang mabuti, maitama ang mani.
3: Pag-usapan natin.
0: Mga kagapay, muling umigting ang usapin sa West Philippine Sea matapos kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkakadiskubre sa isang kahina-hinalang istruktura sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang istruktura ay itinatayang may sukat na 6 metro kada gilid, may kahawig na antena, at may 6 taong namataan sa ibabaw nito. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ito ba isang lumulutang lang na bagay o simula ng isang mas permanenteng konstruksyon. Dahil dito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng militar sa pamagitan ng aerial monitoring at nakahanda na rin ang pag-deploy ng mga barko sa lugar. At para mas maunawaan natin ang bigat at ang implikasyon ng pangyayari ito sa seguridad, soberenya ng ating bansa, makakasama po natin via phone patch si Professor Renato De Castro, Department of International Studies ng De La Salle University. Magandang umaga po, Professor Castro De Castro. Magandang umaga po, Professor. Yan, muli. Magandang umaga po, Professor De Castro.
20: Hindi ko kayo gano'ng madinig, pwedeng lakasan nyo.
0: Yan.
20: Hindi ko kayo madinig.
0: Ayusin po natin yung ating linya. Pero ayan, narinig nyo na po ako?
20: Barely. Ako na lang, didinig nyo?
0: Opo, dilig na dilig po namin kayo. Yan.
20: Oo.
0: So, gagawin po natin, we'll try to make do. Pag talagang hindi umubra, we'll call again. Pero simulan po natin, Professor De Castro. Iba-iba magsasabi, bakit ba kailangan nating problemahin yan? Ba't di na lang natin isuko yung Bajo de Masinloc para wala na lang gulo?
20: Well, unang-una, no, violation to ng China doon sa international law. No, kasi lahat tayo, nag-aahin tayo ng arbitration case sa Permanent Court of Arbitration noong 2013, no? Tapos lumabas na yung Bajo de Masinloc dapat itrato ng China isang international fishing area, no? And of course, nasa loob yan ng ating exclusive economic zone. Pero pinamumukha ho sa atin ng China na hindi niya ho sinusunod ang international law, lalo na ho yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling. At ngayon ho, no, balak niyang tayuan yan ng isang artificial island at posible ho gawin niyang base militar.
0: Oho.
20: Katulad ho ng ginawa nila sa Mischief Reef,
0: no, noong
20: 1996.
0: Mm-hmm.
20: So madaming aspeto yan. Una-una, sa larangan ho nung pag sinakop talaga ho yan ng China, no, ginawa niya ho talagang artificial island at ginawa niya talagang isang militarized zone, papaalisin niya ho ang ating mga mangingisda.
0: Mm-hmm.
20: Ngayon, no, kahit papano, tinotolerate niya, pero pag naging talagang base military ng mga Chino, talagang aalisin niya ho, tatanggalin niya ho, tatabuin niya ang ating mga mangingisda. Madami ho mawawalan ng trabaho sa Tambales, mawawalan ho tayo ng isang mayaman na kumbaga source ng isda, ayan ng Scarborough Shoal at yung kapaligid ng dagat po niya.
0: Opo,
20: so, umaabot po yan sa ating sikmura, umaabot po yan sa ating ekonomiya at of course, apektado rin ng ating security. Napakalapit na ho ng mga Chino. No, sa Mischief Reef, malapit lang yan sa Palawan. Pag sinako po talaga nila at nilawa nilang militarized island ang Scarborough Shoal, napakalapit na po nila sa Luzon, napakalapit na po nila sa Zambales, napakalapit na ho nila sa Metro Manila.
0: Nakakalungkot, no? Kasi naalala ko yan nung sa Mischief Reef, ang una nilang sinabi, parang ano lang, dampa lang na kung saan kapag may bagyo, yung mga mangingisda nila, eh may kakanlungan. Di po ba? Kumbaga noon may pagpapanggap pa eh, na ginawa ang China. Di po ba, Professor?
20: Oho, tama ho kayo, no? Nung na-discovery ho natin sila, mga wooden structures lang yan.
0: Oo.
20: At sinabi ho nila yung kasinungalingan nila na ginagamit na naman po nila ngayon, deception po nila, fisherman shelter lang yan. Pero nga ho, tinanggap po natin yung sinabi nila na fisherman shelter lang, kalaunan ho, ginawa ho talaga nilang artificial island. At ngayon ho, talagang basihan ho dyan. Dyan ho nag-ooperate ang People's Liberation Army, Navy, ang Chinese Coast Guard, pati yung Maritime Militia. Ginagamit ho nilang Mischief Reef para sa pananakop po nila sa malaking percent po ng South China Sea. At isipin rin ho natin kung gagawin ho din nila talagang base militar ng Scarborough Shoal.
0: Baka
20: sakupin na ho nila hanggang Corregidor.
0: Eh, yun nga ang problema, di ba? Nakuha nila yung Mischief Reef kasi nung una nagpanggap sila. Ito, I don't think meron pa sila magiging katwiran dito na ganun. Kasi ano na to, may antena na, di ba? At may mga alam na natin ginawa sa Mischief Reef. So, hindi naman ho siguro tayo nag-aakala na kung anong balak nila rito. Hindi na to espekulasyon kung anong balak nilang gawin dito.
20: Well, nakikita na naman ho nila yung pattern eh. Nakikita natin, pag talagang pinasok ho nila sa isang, hindi pa ho isla talaga, no? Land feature lang ho.
0: Oho.
20: Katulad ho sa Mystic Reef at of course yung balak rin ho nila sa Ayungin Shoal. Kaya ho talaga nilang pinapalis yung BRP Sierra Madre. Kasi pag nahawakan ho nila yung isang land feature lang ho talaga, gagawin ho talaga nilang artificial island.
0: Oho. At
20: nakita ho natin yan sa ginagawa ho nila sa Mischief, sa Scoba Shoal. Madami na ho. Skoda, balak rin ho nilang gawin. Kasi ho talaga ang isipin ho natin, no?
0: Oho.
20: Yung tinatawag nating 10-

0: atin to. Teritoryo natin ito.
1: Oo, pero ang sasabihin sa atin ng mga Chino, kanila ho yan since time immemorial.
0: Uh-huh.
1: Gagamitin ho nila yung kasinungalingan nila. Mm-hmm. Yung patihan ho talaga nung 9-9, 10-9, kasinungalingan po yan.
0: Mm-hmm.
1: Na kanila na ho yan since time immemorial. Talagang dinisprove ho natin. That's the July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling. Hindi lang ho natin pinamukha sa mga Chino, walang basehan yan under international law. Pininove pa ho natin na never, China has never controlled the South China Sea.
0: Aha.
1: Despite yung kanilang allegation, they said kanilang kasinungalingan,
0: mm-hmm,
1: na kanila undisputable, they have controlled the South China Sea since time immemorial po. Kasinungalingan po yan. Pero talagang pinamumukha ho nila yung kasinungalingan nila po sa atin.
0: Opo. Ngayon, kanina pinag-uusapan namin, nagpataw ng sanctions ang China dahil sa mga pahayag ni Defense Secretary Guibo Teodoro laban sa ginagawang pambubuli at panghimasok ng China. Ano ang dapat nating tugon dito sa ginawa ng China?
1: Talaga ho kasing modus vivendi nila yan eh. Modus operandi ho nila yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, intindihin ho natin bakit gano'n. No? Sa tingin ho ng mga Chino, hindi nyo sila pwede comprehend, no? Which is violates totally yung tinatawag na essensya ng international relations, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi under normal international relations, so, may mga tunggalian ng mga bansa.
0: Okay.
1: No, may nakaklash yung interest natin, no? Hindi tayo magkakasunduan. Natural yan. Pero kasi ang mga Chino ho, ibang pananaw ho, no? Intindihin ho natin bakit. Unang-una ho, sa loob ho ng China, sa kontrolado ng Communist Party ng China, pag question ho ang Communist Party ho, talaga ho kukulong kayo, talagang paparusahan ano kayo. Isa na yan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa ho, meron ang mentality ang mga Chino, yung tinatawag nating Middle Kingdom mentality. Kaya
0: uh-huh,
1: ang tawag ho nila sa China, Chungku, Middle Kingdom.
0: Okay.
1: Sila ang source ng civilization. Sila ang source ng katotohanan. Ang mga bansa, kumbaga, either vassal state lang kayo, tributary state lang kayo, katulad ng Vietnam, o Japan, o sabihin natin Korea, no, na sa tingin nila na, kumbaga, nabasbasan lang nila ng civilization nila, sa tingin ho nila sa atin, mga bagbato tayo, barbarians, wa na.
0: Mababatingin sa atin.
1: Oo. So, dalawang combination ho yan, no? So, Communist Party rule, pangalawa, yung Chinese Middle Kingdom mentality, hindi nyo sila pwedeng kontohin. Pag kinontohin nyo sila, kumbaga, china-challenge nyo yung katotohanan, china-challenge nyo yung kinatawag nilang legitimate claim nila.
0: Mm-hmm. So, anong dapat natin tugon? Pag ginawa natin, ginawang sanction, dapat ba magpataw din tayo ng sanction o at the very least?
1: Ang position of, sinabi na nga ho ni Secretary Guibo Teodoro, sa karapatan ho nila yan, right nila yan, pero
0: okay,
1: we will not stoop down to their level.
0: Okay. Pero, yung pagpapatawag sa ambassador, if ever?
1: Ano po?
0: Pagpapatawag po sa ambassador.
1: Hindi, maganda na lang ho talaga, mag-file tayo ng diplomatic protest, naglabas na ho ng statement ng Department of Foreign Affairs, pero at the end of the day, ano ho magagawa natin?
0: Mm-hmm. Yung nga, isang tatanong ko nga, nilista ko dito eh, kasi sa ibang bansa, panakahuli ng mga Chinese poachers, kinukumpiska yung barko, tapos pinapasabog. Eh sa atin ba, can we just confiscate and destroy that floating, quote-unquote, floating structure?
1: Kasi ho talaga ang position ng ating presidente, hindi ho tayo makikipaglaro ng tit for tat.
0: Okay.
1: We will not go down to the level of the Chinese. So, ang importante ho talaga dyan, no, palakasin na lang ho natin talaga yung hukbong sandataan ho natin.
0: Mm-hmm.
1: No? Ayan ho ang malaking contribution ho ni Secretary Guibo Teodoro, no? Hindi lang ho niya tina-challenge openly yung mga Chino, pinuprove nila yung kasinungalingan ng mga Chino. Ang talagang contribution ho talaga ni Secretary Guibo Teodoro, inumpisahan niya ho yung tinatawag natin Comprehensive Archipelagic Defense Concept.
0: Opo, ano po yun?
1: Talagang dapat tumingin na ho tayo sa labas. Ang threat ho sa ating national security, hindi na internal. External ya, external.
0: Mm-hmm.
1: Ayan ho ang pananakop ng China sa ating karagatan. Pero it's a long game, ika nga, kaya dapat ho natin palakasin yung sadatang lakas natin. Lalo ng hukbong dagat natin, hukbong pampapatawid, no? At yung importansya ng ating mga alyansa.
0: Mm-hmm. So kaya nga may mga military exercise